0: pag-usapan na rin itong application yata ng backride dito sa atin para mamasada. May konting background ka dito?
1: Ang natatanda ko yan, Shoy, parang merong ano eh, merong resolution yung ano ng no objection. Pero doon sa Asto franchise nung backride, ang pagkakaalam talaga natin ay wala silang franchise dahil nga yung LTFRB mukha hindi sila nabi, hindi kasama, meron kasi ano eh, merong testing areas na pinayagan yung LTFRB pero yung Palawan hindi kasama.
0: Okay.
1: So nandun lang sa Metro Manila tsaka sa ibang lugar, so yun ang pagkakaalam natin.
0: Kasi pagka namasada ka o mamamasada, may kaakibat. Kinakailangan talaga meron kang franchise. Ano mang uri ng sasakyan, di ba?
1: Natanong din natin yung kasi merong may isang lumabas din na istorya noon, parang yung LTO ay inaatasan na hulihin na yung mga ganyan na wala talagang franchise, pero nung parang may isang interview yung LTO Palawan, parang nag-antay din sila ng order from Manila.
0: Ah, okay. So, manggagaling pa sa Manila? Ang order?
1: Oh, yun ang inaano nila eh, na dapat may order sa kanila ng ganon. Pero, kasi nung may, meron nga lumutang noon na may statement, yung LTFRB na dapat, yung LTO na yung ano dyan eh, yung pagkaganyan na huhuli. So, sa mga walang, ano, walang mga dokumento nga. So, pagkakalam talaga natin, wala pang ano yan, walang documents.
0: Okay, sige. Thank you sa update, Katropang Mike.
1: I-correct lang tayo ng backride, ha? Pero yun talaga pangkalam natin.
0: Tama yun. I-update tayo ng backride kung halimbawa meron na silang mga legal na dokumento basihan para matawag na sila ay legal na namamasada. Kung meron franchise, maganda malaman din natin.
1: Kaya na, Choy.
0: Okay, sige. Kasi ang pinakahuling update, nung time na natalakay sa sanggunian yan, wala pa. Wala pa
1: silang galing sa LTFRB.
0: Okay, sige. Tatry ko rin na tawagan si Committee Chair ng Transportation. Consihal G. Lau, di ba?
1: Oh, si Consihal G. Lau, yung chairman ng Committee on Transportation na Katropanje.
0: Sige, para ma-update natin. Thank you. Maraming salamat kagawad, Mike.
1: Okay, sige. Mula dito sa labas ng Piran, balik ko na sa'yo.
0: Bullseye! Consihal G. Lau, baka pwede ka naming matawagan. Malaman lang natin kung anong status. Legal ba ang pamamasada ng backride? Wala na tayong tanong doon, ha, backride, kung kayo ay namamasada o hindi. Dahil yung magulang, nagsabi na yan na nag-book yung kanyang anak, sumakay sa backride, isinakay ng backride mula dyan sa San Pedro, papunta doon sa school. Sa Santa Monica.
2: Bullseye!
0: Ibig sabihin, si backride na mamasada dito sa... Sabagay, alam naman ng marami yan.
2: Bullseye!
0: Diba? At ano ang kanilang mga legal na basihan para sila ay mamasada gamit ang motorsiklo?
2: Bullseye!
0: Pero bago yan, mayroon pong official na pahayag yung pong backride. Basahin mo natin.
2: Bullseye!
0: Taos pusong pakikiramay. O taos pusong nakikiramay ang Backride Pinas Management kay Ma'am Juliet Mediarillo at sa mga naiwan at naulila ni, sige, hindi na natin basahin, minor. Mula sa mismong araw ng insidente, personal at aktibong nakikipag-ugnayan ang Backride Pinas. Kay Ma'am Juliet Mediarillo sa ospital, sa mga pulis, mga sangkot na driver, pag-aasikaso sa punerarya at burol noong pong estudyante. Hindi kami tumitigil o hindi kami tumigil na makipag-usap sa mga kinauukulan upang mapabilis ang proseso at pagbigay sa mga naulila noong pong estudyante at agaran tulong na kanilang kinakailangan upang hindi nila ito haraping mag-isa.
2: Bullseye!
0: Upang matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na komunikasyon.
2: Bullseye!
0: Nagtalaga ang Backride Pinas ng isang kinatawan na direktang makikipagtulungan sa pamilya noong pong estudyante upang tugunan ang kanilang mga katanungan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At pagbigay ng suporta sa kanila kahit sa kahit anong paraan.
2: Bullseye! Bullseye! Ha?
0: Ito rin ang aming paraan upang siguraduhin na kasama kami ng pamilya ng estudyante sa bawat yugto ng proseso. Nangarating sa amin ang hinaing ni Ma'am Juliet tungkol sa binigay naming tulong pinansyal sa kanya na nagkakahalaga ng 20,000 pesos. Gusto naming ipagdiinan na ang paunang tulong pinansyal na binigay namin kay Ma'am Juliet ay bunsod ng kanyang kahilingan na mabilisan tulong pinansyal upang mabayaran agad ang bayarin sa ospital na pinagdalahan dito po sa kanyang anak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngunit, nais naming linawin na hindi dito nagtatapos ang yugto na ibibigay namin sa mga naulila. Hindi namin ipagwawalang bahala ang pighati na nararamdaman ngayon ni Ma'am Juliet. Walang ina ang dapat na makaranas ng sakit at lungkot bunsod ng pagkamatay ng kanyang anak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo yun na talagang napakasakit. Doble, sobra pa yung sakit. Biruin mo magulang. Ikaw na magulang, ikaw na dapat sana karaniwan na talagang dapat anak ang maglilibing sa magulang. Pero kung sitwasyon na ikaw ang magulang, ikaw pa ang maglilibing sa anak mo, masakit yun. Biruin mo, mas nauna kang nabuhay sa mundong ito bago yung anak mo. Nakita mo, di ba, yung paglaki hanggang sa mamatay, masawi yung anak mo, napakasakit nun sa magulang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nahirap yun. Masakit sa magulang na ikaw maglilibing ng ikaw ng iyong anak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun pa man, nais po ng Backride Pinas sagutin ang ilang maling impormasyon na kumakalat sa social media.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Batay sa aming direktang pakikipag-usap sa pamilya, nilinaw nilang wala silang pahayag sa radyo na 20,000 pesos lang ba ang buhay ng anak ko?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gaya ng ipinamamalita ng ilang news outlet dito sa atin sa Puerto Princesa. Inihiling namin ng anumang impormasyon tungkol sa insidente mula sa mga news outlet ay dapat nakabatay sa verified information, official records at direktang pahayag ng mga kinauukulan upang hindi na makadagdag pa sa pasani ng pamilya ng mga biktima.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, mababasa naman yan ng ating mga netizens kung anong media outlet yung pong naglabas ng ganong caption na 20,000 pesos lang ba ang buhay ng anak ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Pero totoo naman talaga na 20,000 lang muna yung unang binigay po ng Backride.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tungkol naman sa traffic investigation, kapwa lamang na damay at naging biktima ang driver at si Giselle dahil sa isang nakalaylay na wire.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tama yun, ha? Yun po ang lumalabas doon sa investigasyon. Batay sa impormasyon na nakuha ho ng mga testigo, naputol ang wire matapos itong masagi ng isang truck, kaya ito tumama sa driver at sa biktima. Okay, yung truck ang nakalaylay. So nadaanan at naputol pala yun dahil sa truck. Tapos lumaylay na yun, yun na ang tumali doon po sa kamay. Hindi ito ibabahagi upang magturo ng sisi, kundi upang malinawan ng publiko sa tunay na nangyari.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pakicheck mo rin yung pala yung ano yung pumunta ako doon sa PNP tapos yung kable nandoon na video. Ano rin natin, pakita rin natin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ito ibabahagi upang magturo ng sisi, kundi upang malinawan ng publiko sa tunay na nangyari. Panghuli, wala kaming intensyon na takasan ang anumang obligasyon namin sa pamilya. Ngunit dahil isa kaming korporasyon, kailangan dumaan sa tamang proseso ang lahat ng pagdedesisyon kaugnay sa aming kumpanya, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa ganitong sitwasyon. Araw-araw po kaming nakikipag-ugnayan sa pamilya upang matulungan sila sa kanilang pangangailangan. Batay sa kompletong records at documents na available sa amin, mahigit kalahating milyon ang kabuuhang assistance na natanggap ng pamilya. Okay? Ma'am, sa pamilya, batay sa kompletong record at documents na available sa amin, mahigit kalahating milyong piso ang kabuuhang assistance na natanggap ng pamilya. Ito, ma'am, doon po sa pamilya, meron na rin po kayo natanggap na kalahating milyon. Ganun pa man, patuloy kaming makikiisa at magbibigay ng suporta sa pamilya ng biktima sa abot ng aming makakaya. Habang pinagdaraanan nila ang panibagong ang panahong ito ng matinding pagluluksa. Maraming salamat. Okay? So, mayroong, yun ang kanina na gusto rin natin makumpirma doon po sa magulang. Kaya ho, pinapunta natin agad si Katropang Mike para makapagbigay ng kumpirmasyon kung totoo bang nakatanggap ng mahigit kalahating milyon. Ang pagkakaalam ko kasi doon sa impormasyon na ibinigay sa atin, 250,000 pesos ibinigay po nung pong may-ari ng truck. Yun ang sabi sa atin. 250,000 pesos ibinigay po ng may-ari ng truck. Okay? At 250,000 pesos dagdag mula naman sa back ride. Pero sa inyo, okay, back ride, banggitin natin. Pero sa kahit gaano kalaking halaga ang may bigay doon po sa magulang, sa pamilya. Diba? Yan, ano na lang yan, bilang unti-unting pagtanggap doon sa pangyayari. Pero kung titignan natin, walang halaga yung pera sa buhay, ha? Ni Giselle. Diba? Kung po pwede lang, ito yung buhay, ito yung pera. Saan pipiliin? Kahit naabutin pa ng milyong halaga, di pipiliin ang magulang yan. Buhay ng kanilang anak ang pipiliin. Dahil nga naman, nandyan na yung sitwasyon at pangyayari, masakit sa ngayon talaga sa pamilya. Pero proseso eh. Yan, tanggapin man ng magulang, salamat. Pero masakit sa kanila na nawalan sila ng anak. Umiiyak yan. Ano po nung kausap natin na kasama pa nila? Hindi lang talaga kasi nakadalasan talaga araw-araw nagpapaalam yung bata pagkaalis. Nung time na yun, yun ang hindi nagpaalam. Umalis na lang kaagad yung bata, sumakay na ng back ride. At nabalitaan na lang nila na wala ng buhay. Di ba? Masakit yun sa kanila. Umiiyak nung kausap natin siya. Malaki yung gastusin. 150,000 pesos kinakailangan dito sa memorial kung saan po ililibig. Tapos 100,000 din po dyan sa Heaven's Gate daw ang gagastusin. Bullseye! Sumasakit din po yung ulo ng pamilya na magulang doon sa gastusin. Ano na dapat sanang iniisip lang nila yung pong pagluluksa sa sitwasyon na, nandyan na yan at nangyari na, di ba? Dapat nagluluksa. Pero yung mga bayarin, iniisip nila. Kasi habang lumalapit yung araw na kinakailangang paghandaan at mabayaran bago mailibing, iniisip nila yon. So nandito yung tulong na sabi ay 250,000 pesos doon sa truck at doon naman sa back ride 250,000. So 520,000 pesos. Di ba? Higit kalahating milyon yung pong natanggap. Okay. Ginagalang po natin yung pong pagtanggi muna nung pong pamilya na magbigay ng pahayag tungkol ho dito sa official statement po ng MacRight.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May isa pa talaga na hindi pa nagpapakita. Ito pong may-ari ng kawad ng telco. Ha? PLDT! Kung sa inyo yan, kayo na lang magkusa. Sa inyo ba yan, PLDT?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan o, yung ganyang kulay. Ay, sus! Kusa na lang ba kayo? Alangan sila pa yung nagluluksa yan? Sila pa yung pupunta sa inyo?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kayo na yung magkusa dahil kasama ho kayo doon sa nangyari. At yan nga ang lumalabas sa investigasyon na pinangyari yan nung pong pinagbula ng aksidente. Yung wire na yan. Kung hindi yan mababa, hindi yan madadaanan at masasabit doon sa truck. Diba? Eh sumabit. Naputol. Pagputol, sumakto naman na dumaan yung pong motor. Tumama doon sa manubela, sa kamay. Nawala ng kontrol. Nadisgrasya. Yung bata, sumalpok doon po sa rim, sa gulong ng truck. Matindi yung tama kanina, di ba, na ikwento naman ng magulang. Eto, pinunta natin yung wire, oh. Tignan mo. Doon sa PNP.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Yung status ng backride, kamusta ho kayo? Si Consul G. Lau. Nandyan yung number niya, di ba? Nagre-ring? Baka tulog pa o baka busy pa. Sige. Backride. Kamusta ho kayo, backride? Legal na ba ang inyo pong pamamasada sa atin sa puerto?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi nagdaramdam din yung mga kulorum. Dahil merong war on kulorum, hirap mamasada yung mga namamasada sa gabi na walang franchise.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nagseselo sila sa inyo. Ha? Backride. Alam nyo ba yun? Legal ba ang pamamasada ng backride? Backride, kung hindi ako updated, paki-update nyo na lang. Di ba? Kasi yung report kanina ni katropa at kagawad Mike Scotte na siya pong reporter na assign namin sa Sangguni Ampan Lungsod, mayroon pong konting, hindi lang naman, baka po pwede madagdagan ninyo ha, backride. May update doon. Pero nung mga nakaraan pa, yung pinakahuling update doon, mukhang yung pong pamamasada ng backride dito sa atin ay hindi legal!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo ba, backride, na illegal ang inyo pong pamamasada dito sa atin sa Puerto Princesa? Ha? Illegal ba ang operasyon ng backride Palawan bilang motorcycle taxi, pampasaherong serbisyo dito sa atin sa Puerto Princesa? Wala ba kayong Certificate of Public Convenience, CPC, o Provisional Authority mula ho sa LTFRB?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tanging ahensya na may kapangyarihan na magbigay ng prangkisa para ho sa pampasayerong sasakyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Mga dokumento na hawak ninyo, ano-ano? Meron? Meron silang business permit. Galing po yan sa city government.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang nilalaman at para saan yung business permit ng backride?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baka naman merong nadagdag pero ito yung hawak pa natin sa ngayon ha, backride?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang business permit na hawak mula sa city government ng backride ay para lamang sa delivery of goods.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pagdala ng mga gamit at hindi pamamasada.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tanong yan ha, totoo ba ito? Backride?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang hawak ninyo ay delivery of goods, business permit from city government?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baka naman meron kayo na business permit. Kinakailangan ba yun pagka namamasada tayo? Di ba ang kailangan natin ay franchise?
2: Bullseye! Bullseye!
0: City franchise. Di ba? City Franchising and Regulatory Board. Kinikilala nyo ba itong backride dito sa atin?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo ba na backride, hindi kayo nakapag-renew na inyo pong permit mula noong 2022?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Walang LTFRB franchise yung backride? Ha?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Meron ba kayong CPC? Meron ba kayong TNC? TNBS accreditation?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Walang pambansang batas o ordinansa sa lungsod na nagpapahintulot sa kanilang pamamasada pagsakay ng mga pasahero dito sa atin, sa puerto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Saan kayo kinikilala ng city government? Pagkilala ng city government sa Puerto Princesa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Doon lang sa binabanggit natin kanina bilang pagbigay ng business permit sa delivery of goods.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At hindi kayo kinikilala bilang pampasayerong serbisyo dito sa atin sa puerto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: BPLO, Business Permit and Licensing Office.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Inihayag ho na illegal ang kanilang pagsakay, pagsasakay ng pasahero at nagbabala na maglalabas ng notice of violation. Ito pong BPLO. Tanong lang, BPLO, ito bang pahayag na ito ay meron ng update? Meron na bang pagbabago? Kinikilala nyo na ba? Legal na ba para sa inyo, BPLO, itong backride Pinas?
2: Bullseye! Bullseye!
0: PNP, HPG, Highway Patrol Group.
2: Bullseye! Bullseye!
0: LTO, sa mga law enforcement natin, sa kalsada, City Traffic Management Office.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kamusta ang status ng backride Pinas?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paulit-ulit ito na nagbabala na huhulihin ang mga backride o ito pong rider na walang may papakita. Legal ito, pangkalahatan ito ha, hindi lang para sa backride.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pagdating po sa PNP, paulit-ulit na nagbabala na huhulihin ang mga rider na walang may pakitang legal na dokumento para ho sa pamamasada, pagbiyahe ng mga motor.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung wala hong may papakita, hindi lang sa backride ang tinutukoy ko pagdating sa PNP, pangkalahatan ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung kayo po ay namamasada at kayo ay nasita ng PNP, diba? At natanong na namamasada, kaya nyo bang sagutin yan? Opo, namamasada po ako. Ako po ay andan ng backride.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba ang briefing? Ano ba ang sabi sa inyo mga motor? Mga rider ng backride pagka kayo ay nasita?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya nyo bang sabihin at aminin na opo, totoo po yan, namamasada ako. Pasahero ko itong nasa likod ko, oh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya ba nasabihin nyo yan sa PNP?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung nadisgrasya, oh. Yung nadisgrasya, yung magulang po ang nagsabi nun. Backride. Nagpabook. Online, nagpabook. Mula sa kanilang bahay, papasok ng kanilang eskwela.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Maaari hong sa CTMO naman, tignan natin, meron po ditong sabi, maaari magpataho ng bulta at humbulig sa mga rider dahil sa paglabag sa batas, trapiko, RA 4136 at pagpapatakbo ng pampasaherong sasakyan na walang prangkisa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, kaya lang hindi pa andan ng city government, ng CTMO itong backride.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Buod, tanong, sagot, legal ba? Sa ngayon, ang pinakahuling update natin, walang LTFRB franchise. Kinikilala ba ng city government? Hindi. Illegal ayon sa BPLO, yung kanilang pamamasada.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang permit na hawak? Okay, dating permit para sa delivery of goods lamang at hindi ho na-renew noong pong 2022.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo ba ito, yung mga hawak natin ngayon, backride, baka merong update. Kasi ito nga, di ba, kung merong tulong kayo na naibigay, nilalabas ho natin yan dito. Kaya kung merong mga pagbabago ito, in fairness naman, backride, pwede nyong ilabas at babaguhin natin ito. Kung mayroong panibagong update.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede bang magsakay ng pasahero? Hindi! Paglabag sa batas!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan lang naman ang tanong doon, di ba? Backride, legal ba? Kinikilala ba kayo ng city government? Ano ang permit na hawak ninyo? Pwede ba kayong magsakay ng pasahero?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga tanong na yan, yung apat na tanong na yan, shoot na yan. Kung lahat yan ay merong check at masasagot ninyo, opo lahat, wala ng problema, mamasada kayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Apat na tanong lang para sa backride. Una, legal ba? Mukhang mabigat ka agad, ano? Yun lang, simple lang. Oh. legal ba? Pangalawang tanong, kinikilala ba ng city government? Sa city government naman ha, sa inyo ito ha, Konseal G. Lau, chairman ng Committee on Transportation. Tumatawag po kami sa inyo ha, Konseal G. Lau.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede ba natin matawagan si Konseal G. Lau uli? Baka sakaling sumagot. Hey, Konseal G. Lau, nakikita natin yung mga ano niya, yung mga biyahe-biyahe ni Konseal G. Lau, mga nadadaanan niya, nabibigyan niya ng mga tulong-tulong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Dito tayo sa ano, doon sa council naman ito. Yung sa tulong-tulong sa labas, okay yan. In fairness naman kay Konseal G. Lau, nakikita natin nagbibigay ng tulong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga hinihingi ng mga sakit. Ay, hinihingi ng sakit. May mga reseta, may mga kinakailangan. Pag nadaanan ni Konseal G. Lau, binibidyohan at naipopost niya, nakikita natin na nagbibigay ng tulong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito naman yung trabaho doon mismo sa loob ng council. Ayan ha. Kamusta na? Ano nang update dito sa kanila sa backride? Konseal G. Lau.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Legal na ba sila na mamamasada at namamasada dito sa atin sa puerto?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan. Apat lang yan. Legal ba? Kinikilala ba ng city government? Ano ang hawak na permit kung meron man sa ngayon? Ito bang delivery of goods ay napalitan na? Meron bang backride ngayon na nagdi-deliver? Parang ano naman, iba na Food Panda yata yun na nakikita natin sa ano, sa pagkain, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede bang magsakay ng pasahero? Yun lang. Yun lang naman, apat lang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung mayroong mga pagbabago, nais din po natin baguhin. Kung mayroong update, okay? Konseal G. Lau nga, tinatawagan natin para mabigyan tayo ng update pagdating sa city government.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Backride, ganun din ha. Bukas din ang XFM kung gusto niyo pong magpaliwanag.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa mga kayo nagpapaliwanag pero ako na nagsasabi dahil meron tayo natanggap na impormasyon. Parents nga, sabi ko sa inyo sa backride, mukhang meron kayo binigay. Una, 20,000 pesos. Yun din po ang sabi ng nanay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang sabi nga raw ay nakapagbigay pa kayo uli ng 250,000 pesos. So more than 270,000 pesos ang ibinigay nung pong backride doon po sa pamilya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala tayong problema doon pagdating sa tulong. Dito tayo sa legal na proseso at pamamasada ninyo sa Puerto Princesa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? 8:30 po ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga comment ninyo sa live natin, babasahin ko muna bago tayo mag-commercial.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Ting Ronas, wala po. Ano po yung wala, Ting Ronas? Tao gina-deliver nila, idol. Dapat patigilin yan sila. Wala na kami pasahero, mga tricycle, kita mo na. Yan ang sinasabi ko na nagseselos. Itong mga tricycle driver natin na namamasada dito po sa mga motor na bumibiyahe. Iyan ang binabanggit. Ako lang ang problema eh. Kung legal, bakit di mamasada? Biyahe, hanap buhay yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga rider, may pamilya rin yan na gustong buhayin. Kung wala, di naman yan sila mamamasada. Eh merong pamilya at kinakailangan kumita. Dumiskarte. Kaya lang, kamusta ho kayo? Kasi yung mga kulurom, ganun din. Yung mga kulurom tricycle driver, may pamilya rin yan na binubuhay, na pinapakain. Kaya rin sila namamasada sa gabi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Ting Ronas, so tao palang ginadeliver. Kala ko mga pagkain, mga gamit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magamit, parcel yun ah. Di ba? Robert Enriquez, pakipalo, batiin mo naman ako. O sige, binabati kita. Robert Enriquez.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung sabi mo, pakipalo man ito. Pakipalo. Sinong papaloyin natin, Robert?
2: Bullseye!
0: Good morning, Ka Gerald, sabi ni Leo Habares. Good morning, Sir Leo Habares.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Marivica Cal, Kabate, Cesar, good morning po, Kagawad. Good morning po, Ma'am Marivic.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Parnaso, Andro, backride, driver, tapos umubertake sa kanan, Kamote, driver yun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Teka, paano, ang Kamote, ang pagkakalam ko, Kamote, kinakain eh. pang merienda yan eh. Masarap yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paano naging driver ang kamote? Dali naman matrace kung kaninong kable. Trace nyo hanggang sa data switch box. Malalaman nyo kung anong kumpanya yan. Ako alam ko na eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tinatanong ko ngayong PLDT kung kanila yan eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa part ng PNP yun. Sa pag-iimbestiga na dapat mailabas, malaman ng PNP, mabanggit na yan ay kable ng telco ganito, ganyan. PNP. Morning. Nakikinig ngayon yung ating pong bagong makisig. Ibigan natin. Station Commander ng PS1. Morning. Manglino Ladera. Good morning. Si Manglino, sinama niya na yung mang sa ano niya, sa account niya. Kasi ano ang pangalan ni Manglino? Nakadugtong na talaga yung mang eh. Manglino Ladera. Talaga namang kinunik mo na. Dapat Lino Ladera lang eh, pero sa kanya nilagay niya na Manglino na talaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ronald Briones, good morning po. Pa-shoutout naman sa asawa ko na nagkakape po ngayon from Brooks Point, Palawan, Idol.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi mo naman nabanggit yung pangalan ng asawa mo eh. Ronald Alan Briones. Talaga naman oo. Banggitin mo yung pangalan, baka mamaya... Ah, hindi. Wala naman. Mabait naman to si Ronald.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sino ba na asawa mo para mabanggit natin dito? Tristan Gulay, good morning po Kuya Gerald. Good morning Tristan. Good morning po, pa-shoutout naman sa mga anak ko dyan sa Palawan. God bless you all. Sabi ni Fe Nilda Bullier. Alexis Garciliano, pa-shoutout naman. Lula Moray, lagi kang binabati talaga ni Alexis Garciliano. Lagi ka raw naka-XFM? Lagi ka bang nakikinig? Lula Moray. Ha? Mapasyalan nga kita ulit dyan, ha?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Edmar! Buenas salbas, sir. Kamusta na po yung allowance? Yung allowance tuloy-tuloy po. Sobrang na kalahati ang nabigyan. Kayo po hindi pa nabigyan. Patapos na po yun ngayong September.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, kasi nung second week pala ng August, di ba? Namigay na tuloy-tuloy po yung bigay ng ano ng allowance. Na-i-update din po natin nung nakaraan yan. Sabi dito, Fabon Hernan, di naman kasalanan ng rider yon. Okay? In fairness din sa rider ha, sa rider, doon po sa driver, yung driver ng motor, yan ay hindi na ho kakasuhan. Pati po yung driver din po ng truck, hindi na po kakasuhan. Kasi yung pong dalawa na yan, yung driver na yon, may sugat din yun, kailangan operahan din sa kamay. Oo, ng motor. Nakipag-ugnayan at nakausap na po yan ng pamilya ng biktima. Hindi na ho kakasuhan yan sila. Oh, yung magkabila ang driver, yung sa truck, pati na rin po doon sa motor. Kasi nakikikooperate po yun doon sa pamilya. Fairness doon. Okay? Dito naman tayo, lagi naman tayo balance eh. Pagdating dito, side by side, lahat yan nilalabaso natin. Sa panig nga ng driver ng truck at panig po ng driver ng motor, okay po yun. Noon o nung nakaraan pa binabanggit natin na talagang nakikipag-ugnayan yun. Okay? Idol, sana po patigilin yan. Ito naman yung concern natin, labas na ho yung nangyari doon po sa aksidente. Tinitignan na ho natin yung pong legalidad sa pamamasada na. Kasi mauungkat at mauungkat yan eh. Idol, sana po patigilin yan. Mga illegal sila, hindi patas ang pamamasada nila. Talo kami. May prangki sa taon-taon, nagabayad kami. Sila wala. Oh, yan. Sabi po yan ni Ting Ronas, tricycle driver po ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magko-commercial muna tayo. Tapos mamaya, pag-usapan natin ito pong mga kabataan. Babalikan natin. Principal, mga guro ng Palawan National School. Okay? Mga magulang, pati na rin po yung magulang din noong pong estudyante na inupakan noong August 18 dyan sa may kanto ng Malbar at H. Mendoza. Kinig po kayo ha, kasi may paliwanag po yung pong mga kabataan na sangkot. Mismo yung pong umupak, yung sumuntok na umurong yung panga, di ba na kinakailangan operahan sa ospital yung pong estudyante? may paliwanag. Pakinggan nyo mamaya yung paliwanag ng estudyante, yung umupak. Wala raw pichakorno eh. Boksingero daw siya. Tignan mo mamaya yung paliwanag, pakinggan ninyo. Mag-commercial lang ako saglit ha. Kailangan lang talaga eh.
2: Bullseye! Bullseye! XFM.
3: XFM.
2: Sister Pain.
4: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Santone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
21: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
14: XFM.
3: FM.
5: Sister Pain.
13: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag may sabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
19: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
23: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant.

0: ako bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: XFM.
10: Mga katropa, excited!

0: Balik tayo sa Bullseye.
1: Bullseye.
0: Dalawa kasi, tatalakay natin eh. Di pa sana tayo tapos eh. Doon po sa pinag-uusapan natin kanina. Pero kailangan lang natin ito ilabas.
1: Bullseye.
0: Dito pong August 18, mayroon po nangyaring panununtok doon po sa isang estudyante dyan po sa corner ng Malbar at ng H. Mendoza. Nakausap ko po yun, yung nanay at yung pong tatay. Talagang malungkot din po yun, umiiyak. Gustong makamit yung pong ustisya sa nangyaring pambubugbog sa kanilang anak na ang sabi po ay nasa ospital noong mga panahon na yun at kinakailangang operahan. Pagkatapos noon, nag-imbestiga ang PNP, lumabas ito pong napapanood ninyo CCTV. Mayroon pong audio ito, papakita ko lang sa inyo. Sunod nito yung pong paliwanag ng pong mga estudyante. Yung lima na yan, okay? Yung lima na yan ay nakilala na at sa tulong po ng barangay official, noong pong in charge sa mga kabataan dyan po sa barangay San Pedro, isinorender po yan sa PS1.
1: Bullseye!
0: Tignan nyo. Yan, pakinggan ninyo yung pong audio nitong video na ito bago natin parinig yung pong paliwanag nung pong estudyante.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Nagatakbo nga. Nagatakbo.
3: Ayan yun, pagtakbo sa tulong natin sa lugin pa eh.
2: Si Bindo.
4: Kapatid sila, rin lima.

0: Oh, yan yun, yun, yun,
1: sila na.
0: Sila na ngayon, sila na. Eh yung ano, yung may picture dun kanina na isa yun, no?
2: Tuloy ba?
0: Hmm, buwan siya.
3: Basta na, dalawa pa lang yun, ano kayo uniform? Ito pa siguro.
4: Oh, nagpalit na yun sila ng gamit, sir. Ngayon nga ako, susundan ko yun sila, tayo matitignan ko yun sila, sir. Patayo ako.
5: Ayan, ma'am.
4: Ngayon ako, matitignan ko yun sila, ma'am, kasi nagsasalita sila. Matitignan ko yun sila kasi nagsasalita sila na may binira sila.
6: Pali?
7: Okay. Yan pong babae, siya po yung nakadinig na merong dumadaan ng mga kabataan, ng mga estudyante na nag-uusap na meron silang inupakan. Yung basketball court na yan, sa matahimik po yan, sa loob. Yung dinaanan ng mga estudyante, tagos yan doon sa Malbar, di ba? Merong maliit na skinita, simentado. Doon dumaan at dito lumabas. Yung pong limang estudyante papunta ho ng Baywalk. Yung lima na yan, sila yung umupak doon sa estudyante na basag yung pumpanga. August 18.
8: Bullseye! Bullseye!
7: Kahapon, pumunta tayo ng PS1. Nandoon yung pong mga kabataan. Isinuko po ito. Una sila ay sumuko, pumunta sa opisyal ng barangay San Pedro. At prinoseso yon at dinala doon sa PS1. Kasama ang mga magulang. Bago ko in-interview ito pong lalaki, estudyante na sumapak, humingi ako ng pahintulot sa magulang. Nakatabi niya noong ini-interview ko. At pumayag naman. Ito yung pong paliwanag nung estudyante, ng mga estudyante, kung bakit nila inupakan yung pong kapwa rin nila estudyante. PNS, ganun din, makinig din po kayo, ha? Kung nag-iimbestiga kayo, ito yung update. Sige.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Ikaw na, hindi ka na mag-salita. Siya na lang. Okay, sige. Ikaw yung kasama sa lima. Okay. Kailan dyan, hindi ka kasama eh. Ito nga, hindi nga rin siya kasama. Oh, dito. Ayan sila. So, kayong lima nandito na ngayon sa PNP. Paano na nakilala at saka paano kayo lumutang at lumabas pumunta dito sa PNP? Surrender na lang kayo? Kanino kayo surrender?
9: Sa ano po namin, sa agawad po namin sa ano, San Pedro.
0: Barangay San Pedro. Okay. Ilan kayong taga San Pedro?
9: Tatlo po.
0: Tapos yung dalawa?
9: Ano po? San Miguel tsaka San Dolores po.
0: Sige, laksan mo na yung boses mo, ha? Ano ang dahilan bakit mo nasuntok yung yung estudyante na yun?
9: Nagkaganti-ganti yun na lang po kasi yung una po sa kaibigan ko.
0: Okay.
9: Tapos nag-bladder ko sila. Banda po, pagbanda niya, sabi ako raw po isusunod. Wala naman akong kinalaman sa kanila. Tapos pag ano po, yung bawi na ako sa ring, maraming sa sila niyo. Yung bugbog po nila ako, pagbugbog nila, nasaksak ko nila. Braso ko.
0: Sila, yung ano, yung may grupo rin pala yun, yung napitsakurno?
9: Ano po, proba niya po kasi yun daw.
0: Hindi, teka lang, napitsakurno mo ba yun? May gamit ka?
9: Wala pong gamit mo.
0: Ano lang ang gamit mo nun?
9: Pamawalan po.
0: Eh, bakit na rin parang umurong daw yun, sabi?
9: Hindi ko rin po inakala na ganun talagang nangyari doon. Hindi ka mawalan yung gamit ko doon.
0: Malakas ba yung pagkasuntok mo?
9: Opo.
0: Sabi, boksingero ka raw?
9: Opo.
0: Kaya naman pala. Ilang suntok yun?
9: Dalawa lang po.
0: Dalawa. Alam mo ba na aware ka doon na siya ay inoperahan?
9: Ano po?
0: Siya ay inoperahan? Okay. Alam mo yun?
9: Kaya nga po, nagtawag na lang po kay ma'am, nagsurrender na lang po. Nakonsensya rin po.
0: Nakonsensya ka doon? Kilala mo talaga yun? O hindi rin?
9: Hindi po, kasi tropa niya po, patient na dadalam po ba ako ng gali?
0: No.
9: Kaya hindi ka sa akin sumbong, nasaksak ako.
0: Hindi ka nagpa-blatter?
1: sa isip ko po, ganti na lang.
0: Oo. Ah, disilido ko rin talaga maganti nun. Kasi nga, una kang nasaksak, sabi mo. Siya ba talaga nakasaksak sa'yo? Anong tropa?
1: Makasamahan po nila.
0: Makasamahan nila. Tapos, alam mo rin, nakasama lang siya. Tapos siya yung nakita mo. Siya yung ginatihan mo.
1: Opo, kasi mga tropa niya po.
0: Mga tropa niya yun. Nagsisisi ka rin doon sa ginawa mo. May gang ka ba?
1: Wala po.
0: Grupo lang kayo? Group, grupo lang. Kasi lima kayo doon, di ba? Anong pangalan ng grupo ninyo?
1: Wala po kami grupo.
0: Ay sila? Yung ano na, ano mo, na upakan mo?
1: Hindi ko rin po alam kung anong grupo nila. Marami rin po.
0: Yung August 3, kayo rin ba yun? Kasi di ba August 18 nangyari yun yung sa may panga? Pero yung August 3, mayroong PWD na sinuntok din doon sa area na yun. Kayo yun? Ikaw, hindi ikaw yun? Ikaw, hindi ka rin yun?
2: Yung time na yun, nasa school kami.
0: Nasa school kayo. Nung time na yun, nakasama ka lang doon sa August 18, yung sa na, sabi nga na Pichacorno, pero hindi. Umupo ka rin ba doon? Hindi.
2: Wala po.
0: Ikaw, sumuntok ka rin doon? Hindi.
2: Hindi.
0: Kasama ka lang doon. Sino lang sumuntok? Ikaw lang ang sumuntok?
2: Dalawa pa po nakasama niya.
0: Yun din?
2: Yung
1: Ambalang.
2: Ambalang.
0: Ambalang. Pero na-involve ka na rin ba dyan sa gulo?
2: Hindi po, first time ko po ito.
0: First time mo. Ikaw?
2: Wala po, bago
0: lang din. Bago lang din na nangyari. Pagkatapos nun, alam niyo na na-hospital, ano yung pakiramdam ninyo?
2: Nakonsensya po kami.
0: Nakonsensya ka rin. Ba't ikaw nakonsensya rin? Kaya lumabas na lang din kayo.
2: Okay.
0: Kung meron kang gustong sabihin, kasi ikaw yung nakasuntok eh, ano ang gusto mong sabihin sa kanya bilang estudyante?
2: Ano lang po, pasensya na lang po sa nagawang ano sa kanya, perwisyo sa kanya. Nadala lang yun, talaga ako ng gali.
0: Hindi mo na ulitin. Sana mapatawad ka niya, no?
2: Ano lang po.
0: No, kayo, hindi man kayo sumuntok, pero doon kasi kayo, anong gusto niyo sabihin doon? Kasi nasa ospital yun, umuupirahan.
2: Pasensya po sa pag-ano. Hindi ko po napigilan yung kasama ko. Sorry po.
0: No.
2: Sorry po talaga po. Hindi po namin napigilan. Alam po.
0: Sige.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Oh, yan po yung tatlo na estudyante. Nauna na yung dalawa eh. Yung tatlong estudyante na dalaho ng Barangay San Pedro sa PS1.
5: Bullseye! Bullseye!
7: May pahintulot po na magulang katabi niya nung pong in-interview natin ito.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Mismo, yung pong umupak, sumuntok, sabi dalawang suntok, pero hindi ho ginamitan ng Pichacorno.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Walang ginamit daw, kamay lang, kamao lang daw ang ginamit. Bakit ganon kalakas, sumatras yung panga?
5: Bullseye! Bullseye!
7: Kinakailangan pang upirahan. Oh, yung estudyante, hindi nga makalabas ng ospital ng mga nakarani kasi uuperahan pa eh.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Na ang buong akala ay sabi, ginamitan ng Pichacorno na matigas na bagay para lang ma-damage yung pong mukha. Pero ang sabi niya, hindi ako gumamit ng Pichacorno, dalawang suntok. Bakit ganong kalakas? Tinanong ko, boksingero ka ba? Boksingero daw.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Oh, boksingero siya, malakas. Eh di ba, mga boxer natin, we'll train yan kung paano palakasin yung kabao. Yung suntok. Hindi pa natin alam kasi yung pong estudyante mismo na biktima, hindi pa nagsasalita. Yung magulang lang noong nakaraan. Pero ito, sa paliwanag niya, walang Pichacorno. Kamay lang ang kanyang ginamit.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Basag eh. Na konsensya sila sa nangyari. Kaya sila na mismo yung lumabas at sumuko. Mga estudyante rin po ito. So, eh ang sabi, ang paliwanag, gantihan ang nangyari. Wala naman daw itong gang, sabi nila. Totoo ba? Piedes, mga estudyante? Ha? Wala ba silang gang itong lima na ito? Na nangursunada doon sa kanto ng Malbar at saka ng H. Mendoza?
5: Bullseye! Bullseye!
7: Sabi, gumanti lang daw eh. Una raw siyang inupakan ng grupo nung kanyang sinuntok. Nasaksak pa, may pinakita pa sa akin sa kamay.
5: Bullseye! Bullseye!
7: Una raw siyang nasaktan ng kasama. Kaya lang Brad, kung totoo man yung kwento mo, bakit yun? Dapat yung sumuntok sa'yo, yung bumugbog sa iyo, yung umupak sa iyo, yun na lang sana, pero mali pa rin na gumanti, di ba? Kung sakali man nandoon tayo sa sitwasyon na kailangan na gaganti ka na, doon na lang mismo sa mayroong kasalanan. Wala naman palang kasalanan yun eh.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Bali yung ginantihan mo. Itong dalawa na kasama niya, napasama lang, pero hindi naman sumuntok itong dalawa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Pero mabigat. Ha? Mabigat yung nangyari. Dahil basag eh. Inupirahan. Umurong yung panga. Paliwanag niya yan, ha? Yan po yung paliwanag ng pong estudyante na umupak. Buksingero siya.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Gumanti lang daw siya. Dahil nabugbog o nasuntok siya nung grupo. Sige, doon sa biktima, totoo ba na wala naman sigurong gang, no? Pero may grupo ba kayo na naunang umupak dito sa kanila? Nagantihan eh.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Ngayon, sila po ay dadaan sa proseso. At ang malala nito, makamamaya, kung halimbawa na desidido yung pong kabila, yung biktima at yung magulang at magsampa ng kaso dito sa mga estudyante, nako, baka mapunta kayo ng bahay pag-asa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Baka umabot ng dalawa o higit pa na tao na kayo ay nandoon. Di ba? Hindi naman siya katulad ng kulungan na talagang mahirap ang tando ka lang sa loob ng apat na kanto na nakarehas. Bahay pag-asa eh, parang nagbabakasyon lang din doon sa loob. Ang problema lang ho natin doon, talagang tigil sa pag-aaral. Bagay ang eskwelahan nandiyan, hindi naman nawawala. Tumigil ka man, paglabas mo, na meron ng pagbabago, at dumaan sa malalim na pagdidisiplina, at handa ka ng magbagong buhay, at muling mag-aral, ang eskwelahan nandiyan lang yan. Ang edad, kahit tumaas, pwede ka pa namang humabol, makakaya at mahabol, makakapagtapos. Pero may paraan. Subukan ninyo na kausapin yung kabila na hindi kayo kasuhan. Di ba? Pero pag talagang kinasuhan kayo, disgrasya. Matindi yung tama eh. Pwede kayong, yung PNP na rin nagsabi, pwede kayong masampahan ng kaso. At i-endorse lang kayo doon sa DSWD. Ganun ang mangyayari doon. At mapupunta kayo sa bahay pag-asa.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nasa sa inyo yan ha, kung ano yung mga move na gagawin niyo. Pero sa atin dito, ina-update lang natin, side by side tayo dito sa XFM. Una nagsalita yung kabila, ngayon naman inilabas natin. Marami naman yung nag-topic nito, pero tayo talaga sinikap natin. Ano na makuha rin natin yung panig ng mga kabataan na ito para makapagpaliwanag. Okay? So magkabila ang panig na sa tao na kung maniniwala kayo dito sa paliwanag nitong lima na ito, o hindi. Di ba?
6: Bullseye! Bullseye!
7: Sa dito sa atin sa XFM, na ilabas natin yung bumpanig nila, yung side nila. Okay?
6: Bullseye!
7: Sabi na ng umaga, susunod na ho pala tuntunan. Ito si Jerry Aban.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Isama ko dito si Renz at si Axel Bonno Baredes. Ang alam po ni Station Commander. Station Commander. Station Manager. Sa PNP yun. Station Commander. Ito naman ay Station Manager, Kaluwi La Rosa. At sa ngalan ng buong pwersa ng XFM, Palawan, namin niyo pong nakasamang umaga na ito sa Bullseye, Gerald Gales. Magandang umaga sa inyo lahat.
10: Inyong napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
6: Bullseye!
10: Bullseye, dito lamang sa XFM, Palawan.
6: Palawan.
11: XFM.
12: XFM.
11: Sister Pain.
13: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-
12: Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
16: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi
21: Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Ha! May pimples na naman ako!
25: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: talagang maaasahan.
1: Southern Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga
6: butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3.

0: Men, 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: XFM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
14: Mga kaibigan, ang oras natin, ganap na pong 6 na minuto makalipas ang 9 ng umaga.
15: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry

0: Ng umaga po, lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Sa lahat po ng naabot po ng ating pong signal, araw po ng Linggo ngayon, petsa 6, ano po, sa buwan ng Setyembre. Mga kaibigan, mukhang ilang tulog na lang doon sa mga nagnanais na mag-servisyo sa mga barangay. Filing of Certificate of Candidacy. Pero yung iba ay umaasa pa rin na mapopostpone ang BSKE. Ayan. Good morning sa lahat ng ating pong mga tagapagsubaybay. Saang panigman ho kayo ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ako po ang inyong makakasama, kaibigang Konsehal Jerry Abad. Isang oras po na pagbibigay ng mga iba't ibang mga impormasyon dito po sa atin sa himpilan ng XFM 104.7. Katropa mo, mga kaibigan, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Palawan, sa ibang panig ng ating pong kapuluan, kahit sa ibang bansa, pwede, no? Basta't naka-tune in kayo, naka-follow kayo sa ating pong Facebook page, no? Ng XFM. At the same time, i-share nyo po ito doon sa inyo pong mga sa mga cellphone ninyo. Kapag ka napanood nyo na po yung XFM, i-share nyo po yan doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Pag na-share nyo po yan doon sa aking Facebook page, mamaya ho, doon sa kabuuan ng ating programa, may mga ibibigay kaming mga trivia. Tribyang may kaakibat na premyo. Ayan, syempre may gantimpala doon sa mga makakasagot sa magiging trivia natin sa kabuuan ng ating pong palatuntunan. Ang importante lang ngayon, makinig kayo. Sa simula ng programa natin hanggang sa matapos, dapat po ay naka-tune in po, no, yung ating pong mga kababayan dito po sa ating pong palatuntunan. Okay, so kasama natin sa ating pong bahaging teknikal, mga kaibigan, siyempre walang iba ang magaling na co-pilot natin, si kasamang Rins. Yan yung anong yung ating pong co-pilot diyan sa ating pong studio, mga kaibigan. At siyempre kakibat niyan katatapos lang kanina, no, ni kasamang kagawad Gerald Gales at siyempre si manager Kaluwi La Rosa. Maraming salamat sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataon. Tayo po ay makapaghatid ng mga impormasyon, may kinalaman sa ating pong mga ginagawa sa ating pong tungkulin bilang lingkod bayan ng lungsod ng Puerto Princesa. Isang malaking bagay na mayroon pong mga ganitong pagkakataon, no, para kahit papaano maipapaabot po natin sa ating pong makababayan yung ating pong mga activity, yung ating pong mga ginagawa sa sangguniang panlungsod, no. At para malaman din, no, ating pong makababayan, ano ba ang ginagawa ng ating pong tanggapan, no? In particular, ano ba yung ginagawa na trabaho ng ating pong mga halal na opisyal ng sangguniang panlungsod. May tinatrabaho ba? May ginagawa ba? Mayroon bang maayos na serbisyo? Ito po ang isa sa mga paraan para mas mabilis na malaman ng ating pong makababayan kung ano po ang mga po pwedeng makita sa isang halal na opisyal na pinagkatiwalaan ng ating mga mamamayan sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Pagkakataon nyo na po, pwede ho kayo mag-comment, no, sa ating pong mga kababayan. Comment lang ho kayo dyan. Meron kayong gustong ipabati, pagkakataon nyo na po ito, no, para basahin natin yung inyo pong mga komento sa kabuuan ng ating pong palatuntunan. Yan, wag ho kayong bibitaw. Marami hong mga informations na ibabahagi ang inyong lingkod. No, mamaya-maya ng kaunti, wala pa yung ating partner. Di ko alam kung darating. Basta tayo ho ay nagsisimula na sa ating pong programa. Medyo mahina ng kaunti yung internet connection. Pero kahit pa paano, nandyan pa rin. At inyo pa rin makikita, mapapanood, masusubaybayan yung pong ating palatuntunan, mga kaibigan. So ako po ang inyong makakasama, Konsehal Jerry Abad. Isang oras lang naman para ako inyong pakinggan. Kumusta naman yung mga kababayan natin? Linggo ngayon, syempre, alam natin na pag Linggo, araw yan ng mga pamilya. Araw din yan ng pumunta ka sa mga kanya-kanya nating mga simbahan. Nakapagsimba na ba kayo ngayon pong araw na ito ng Linggo, no? Isang araw na dapat ilaan sa ating pong dakilang lumikha, no? Kahit na isang oras lang. Kaya ko nasasabi yan dahil kagagaling ko lang sa church. Mabuti na lang maaga akong nagising kanina. At sabi ko, pagkatapos nating maagang magising, preparations agad para doon sa maagang paghingi ng pagpapatawad, no, sa ating pong dakilang lumikha na siya pong ating pong gabay lagi, everyday na ating pong ginagawa. Pagkatapos po ng ating pagsimba, sakto naman, no, dahil alas 9 na. Simula na naman yung ating pong programa ngayon pong araw ng Linggo, mga kaibigan. Kaya't dyan lang ho kayo, standby sa ating pong mga kababayan na patuloy na nakikinig sa ating pong palatuntunan. Pero meron lang po akong nais na iparating. No, medyo nakakalungkot po ito dahil isa sa mga kabarangay ko dyan sa Barangay Mandaragat. Matagal ko ng supporters to. Simula pa. Talagang hindi tayo natinag dito at siya ho yung isa sa mga yung pamilya nila. Talaga pong tayo ay sinusuportahan, no, sa ating pong karera sa larangan ng politika. Nauna na po sa atin. No, ako po'y taos pusong nakikiramay, nakikidalamhati sa pamilya ni Kuya Noli Bartolay diyan sa Barangay Mandaragat. No, condolence po, no, sa buong pamilya kila Pres Kusang Randy Bartolay, no, yung kanyang tatay, no, yung kanyang papa. Sumukayblang buhay na po. Doon po sa mga kaibigan, kapamilya ni Kuya Noli, siya po ay nakaburol dyan po sa Barangay Mandaragat, no, sa may Purok Talisay. No, baka may gustong dumalaw doon. At kahapon din, no, nahikindalamhati din po tayo. Napuntahan po natin to. Personal, dinalaw natin yung isa po sa mga biktima ng aksidente, no, dyan po sa may bahagi ng Abanico. Ito hong biktima ng aksidente na binabanggit kanina ni kasamang Gerald Gales ni Kagawad, no, yung pong aksidente na kinakasangkutan ng backride, no, binisita natin kahapon kasama si Konsehal Luis Marcaida. Pinuntahan po namin si yung labi ni Giselle Midyaryo, no? Midyaryo, no? Yung pinuntahan namin kahapon yan. Okay, so papatiin muna natin. Naikaramay po tayo at naikadalamhati sa pamilya ni Midyaryo, no? Dyan sa Heaven's Gate, no? Kahapon pinuntahan natin yan. Nakausap natin yung kuya nito kahapon. Marami siyang mga sinabi sa amin, no? Dami niyang mga informations na ibinigay sa atin. Siguro talagang yung sasama ng loob, kailangan niyang magkaroon ng mayroong mahingaan, no, ng kanyang mga hinaing, no, yung ito yung panganay na anak na kapatid, no, nitong si Giselle, yung biktima ng vehicular accident. Okay, pabatiin muna natin. Nandito na kasama natin yung ating pong palagi ang kasama. Medyo nalit lang ng konti. No? Konting-konti lang naman. No? At nandito kasama natin, mga kaibigan, walang iba. Ang walang kakupas-kupas na Lyle Coronia. Pabatiin natin. Good morning, kasama Lyle.
1: Magandang umaga po sa lahat ating mga kababayan na nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan ngayong araw ng Linggo. At isang oras naman po tayo magkakasama dito sa ating palatuntunang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Good morning po.
0: Ayan, good morning. At kasama Lyle, siyempre bago ho doon sa mga batian portions natin, puntahan muna natin yung ating pong mga balita kasamang Lyle. Dahil nakita ko yung oras, tumatakbo talaga. Ang bilis eh. No? At para po sa mga kababayan natin sa lungsod ng Puerto Princesa na nais na malaman yung ating pong mga balita na gusto ninyong malaman sa sangguniang panlungsod.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
1: At sa ating mga balita, mga staff ni Konsehal Jerry Abad nakiisa sa 125th Civil Service Anniversary. Nakiisa ang mga staff ni Konsehal Jerry Abad sa pagdiriwang ng 125th Philippine Service Anniversary na ginanap noong nakaraang linggo. Bago ang isinagawang programa, nakiisa rin ang mga kawani sa parade na nagsimula alas 6 umaga mula sa Sports Complex patungo sa New City Hall Building. Bit-bit ang temang bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Binigyang diin sa selebrasyon ang kahalagahan ng dedikasyon, integridad at malasakit ng bawat lingkod bayan sa pagbibigay ng tapat at mahusay na serbisyo sa publiko. Patuloy namang hinikayat ang mga kawani ng pamahalaan na gampanan ang kanilang tungkulin ng may puso, dangal at kahusayan bilang tunay na lingkod ng bayan. Samantala, isang batang math Olympian pinarangalan ng sangguniang panlungsod matapos mag-uwi ng gold medal sa Hong Kong. Pinarangalan ng sangguniang panlungsod si Mari Gilia Isabel Gabriel Sumira matapos nitong makamit ang gold medal sa Hong Kong International Mathematical Olympiad o HKIMO Final Round 2026. Sa pamagitan ng isang resolusyon, kinilala ng konseho ang natatanging husay, sipag at dedikasyon ni Sumira na nagdala ng karangalan sa Puerto Princesa. Kasabay nito, binigyan din ng pagkilala ang Holy Trinity University bilang pagkilala sa mahalagang papel nito sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at paghubog sa mga kabataang may natatanging talento. Nagpaabot naman ang pagbati si Konsehal Jerry Abad sa pamilya Sumira at pinuri ang tagumpay ng batang math Olympian. Ayon kay Abad, patunay ang tagumpay ni Sumira na ang mga kabataang Palawenyo ay may kakayahan, disiplina, talento upang makipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Hinikayat din ng konsehal ang iba pang kabataan na mangarap ng mataas, pagbutihin ang kanilang mga kakayahan at gamitin ang kanilang talento upang magbigay ng karangalan sa kanilang pamilya at pamayanan. Samantala, Kimwell Aldian Ramirez, pinarangalan ng Puerto Princesa, Sangguniang Panlungsod. Ito'y kaugnay sa kanyang natatanging tagumpay sa larangan din ng mathematics sa pamamagitan ng City Council Resolution No. 821, kinilala ng Konseho ang kanyang exemplary achievement sa Hong Kong International Mathematical Olympiad. Ayon sa Konseho, ang tagumpay ni Ramirez ay patunay ng kanyang pambihirang kakayahan, sipag at dedikasyon bilang isang batang Pilipino sa larangan ng mathematics. Kasabay nito, pinapurihan din ang Sangguniang Panlungsod ang Puerto Princesa Pilot Elementary School sa maligang papel nito sa paghubog ng talento ng mga mag-aral at pagsusulong ng academic excellence. Samantala, Konseal Jerry Abad, nakiisa sa Sports Festival 2026 ng Tagbarungis Integrated School. Nakiisa si Konseal Jerry Abad sa Sports Festival 2026 ng Tagbarungis Integrated School. Kasama rin sa aktibidad si Konseal Luis Marcaida III bilang pagpapakita ng suporta sa mga mag-aaral at sa pagsusulong ng mga programang pang-sports ng paaralan. Layunin ng Sports Festival na mahikayat ang mga kabataan na maging aktibo sa sports, malinang ang kanilang mga talento, at mapalakas ang pagkakaisa, disiplina at sportsmanship sa hanay ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad, patuloy na hinikayat ang kabataan na maging aktibo, malusog at positibong makilahok sa mga gawaing makatutulong sa kanilang kabuuang pag-unlad. Samantala, Konseal Jerry Abad pinangunahan ang committee meeting sa Energy at Public Utilities. Pinangunahan ni Konseal Jerry Abad, Chairman ng Committee on Energy, Public Utilities and Facilities, ang isinagawang committee meeting ng Sangguniang Panlungsod. Tinalakay sa pagpupulong ang SDR No. 724 na naglalayong ipahayag ang buong suporta sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binanggit sa kanyang 2026 State of the Nation Address hinggil sa pagtanggal ng system loss charge sa mga consumer ng kuryente. Sa naturang resolusyon, hinimok din ang Kongreso na amyendahan ang Republic Act No. 9136 o Ipera Law upang maisulong ang mas patas, malinaw at makonsumidor na sistema ng pagsingil sa kuryente. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang mga consumer at matiyak na ang singil sa kuryente ay magiging mas makatarungan at transparent. Samantala, street lighting sa bagong kalsada sa Barangay San Jose, tinalakay sa committee meeting. Tinalakay sa Committee on Energy, Public Utilities and Facilities ang kahilingan para sa paglalagay ng sapat na street lighting sa bagong kalsada sa Barangay San Jose. Kaugnay ito ng Communication No. 1470, isang liham na may petsang Agosto 20, taong kasalukuyan mula kay Konseal Jerry Abad na naglalaman ng kahilingan ni Danilo P. Yanson, Pangulo ng Purok Matapat. Iminungkahi ang paglalagay ng mga ilaw sa bagong kalsadang nag-uugnay sa Fulbright National Highway hanggang Atis Road sa Barangay San Jose. Layunin ang kahilingan na mapalakas ang kaligtasan at seguridad ng mga motorista, pedestrian at mga residenteng gumagamit ng nasabing kalsada, partikular sa gabi. Inaasahang makatutulong ang sapat na street lighting upang maging mas ligtas at maayos ang pagdaan ng mga residente at iba pang gumagamit ng kalsada. Samantala, Konseal Jerry Abad dumalo sa committee meeting hinggil sa paggamit ng kompresor sa Baklad. Dumalo si Konseal Jerry Abad bilang miyembro ng Committee on Food, Agriculture and Fisheries sa isinagawang committee meeting na pinangunahan ni Konseal Luis M. Marcaida III. Tinalakay sa pagpupulong ang Communication No. 1461 na may kaugnayan sa kahilingan ng Baklad Owners Association para sa pahintulot na gumamit ng kompresor sa kanilang mga baklad. Ang naturang kahilingan ay isinumite ni Atty. Arnel Pedrosa, City Administrator, para sa nararapat na aksyong legislatibo ng Sangguniang Panglungsod. Batay ito sa liham ni Hernani Briones, Pangulo ng Baclad Honors Association, at patuloy na tinatalakay ng komite ayon kay Abad ang usapin upang matukoy ang nararapat na hakbang na makatutugon sa pangailangan ng mga may-ari ng Baclad habang isinasaalang-alang ang mga umiiral na patakaran at regulasyon. Samantala, committee meeting sa mga usaping barangay isinagawa. Dumalo si Consul Jerry Abad bilang chairman ng Committee on Barangay Affairs sa isinagawang committee meeting na pinangunahan ni Consul Ladi Gemang. Kabilang sa mga tinalakay ang isang resolusyon na may kaugnayan sa insurance coverage para sa mga barangay tanod. Tinalakay rin ang isang liham hinggil sa panukalang pagbuo ng barangay inventory team para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Layunin ng mga usaping ito na matiyak ang kapakanan at proteksyon ng mga barangay tanod, gayon din ang maayos na paghahanda ng mga barangay para sa nalalapit na halalan. Samantala, nakiisa si Consul Jerry Abad sa pagdiriwang ng 62nd Foundation Anniversary ng Barangay Santa Lourdes. Nitong nakaraang araw lamang, inimbitahan si Consul Abad bilang pagpapakita ng pakikiisa at suporta sa mahalagang okasyon ng komunidad. Ang pagdiriwang ay nagsilbing pagkakataon para sa mga residente ng Barangay Santa Lourdes na ipagdiriwang kanilang kasaysayan, mga nakamit na tagumpay at patuloy na pagkakaisa para sa pag-unlad ng kanilang barangay. At yan ang ating mga balitang nakalap mula sa tanggapan ni Consul Jerry Abad.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo! Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad Moment.
0: Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan. Kaibigan mo, Consul Jerry Abad. At yung mga nabalita ni kasamang Lyle Corona kanina, yan po yung mga nangyari itong mga nakaraang linggo lang, no? At marami tayong mga punto, no, na nais po nating pag-usapan ngayon pong araw na ito, no, mga kaibigan. At kanina nga, binabanggit ni kasamang Lyle, marami tayong mga magagaling na mga
1: kabataan
0: ngayon, no? Sa lungsod ng Puerto Princesa, mga produkto 'yan ng mga eskwelahan natin dito, university, public school, private school, nakakarating na kung saan-saan ang mga bansa.
1: Kaya nga eh. No? Alam mo kasi mga Jerry, ano, yung ating mga kabataan na 'yan, magsisimula kasi yan sa ano, sa kanilang kalusugan, ano, sa kanilang pangatawan na kanilang nakukuha. Siyempre dahil ngayon maganda na yung mga proyekto ng ating lungsod, ano, tungkol sa mga pagbibigay po ng mga mga vitamins na yan, sa katunayan po doon talaga nagsisimula yan sa pag ipinagbubuntis pa lang yung bata, ano, hanggang sa makapag-aral na.
0: Ayan. Si congratulations na kay Marie Gilia Sabel Gabriel Sumera. O yan yung isa sa mga gold medalist, mga kaibigan. At alam niyo kung saan niya nakuha yung kanyang gold medal? Hong Kong International Mathematical Olympiad. Yan, final round ngayong taong 2026. Hindi ordinary yan. No, dahil ang competition ay hindi lang sa iba't ibang bansa yung kanilang mga competitor dito. No, kaya congratulations din sa magulang, no? Proud parents. Dahil dito, dahil sa kanilang sa ipinakita ng kanilang anak. At ang kagandahan dito nanggaling sa aking isa sa mga alma mater nating school, Holy Trinity University. Ayan. No, yung sabihin talagang matatalino yung mga nag-aral doon.
1: No, hindi lang matatalino matatyaga pa maglakad, no?
0: Matatyaga. No. Kaya yung mga nag-aaral diyan sa STU, ha. Oh. Pag-igihin yung mabuti. Yung inyo pong pag-aaral. Yung anak ko, nilipat ko doon.
1: Nilipat mo rin.
0: Oh, it's Tio, sabi ko.
1: Kasi ito, si, alam nyo, si Consul Jerry Abad, produkto to ng it's TC pa dati.
0: It's TC.
1: Alam nyo, yung bahay nila, dito nga, siyempre sila nakatira sa Bungkag.
0: Bungkag, nilalakad ko lang yan.
1: Nilalakad niya lang yan. Oh. Hanggang doon sa it's TC.
0: Dumadaan ako dyan sa may area ng matahimik.
1: Oo. Oh. Oh,
0: may medyo ano pa noon eh. Hindi pa ako nila masyadong kilala kaya hindi pa ako nabubugbog. Diyan sa may matahimik, hindi naman lahat ng mga taga-matahimik. May mga trip-trip lang ng mga kabataan minsan. Eh. Pero yun, no? Diyan tayo sa may HTU dati, dati nag-aral. At congratulations sa pamilya at yung isa pang binigyan natin ng pagkilala doon.
1: Hindi si Kim Will.
0: Si Kim Will. Kim Will Aldin Ramirez. Oo, at taga rito rin sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito naman siya ay achievements sa Hong Kong International
1: Mathematics din po yan.
0: Mathematical Olympiad. Final round. Ngayong taon din, mga kaibigan. Kaya congratulations po sa inyo. Actually,
1: nung nakaraan pa, mayroon pa isa eh, si Raymond Acosta, di ba?
0: Yes po, Raymond Acosta. Isa rin sa mga gold mathematician din yun eh. Oo.

0: Dahil
1: ito, tayo nga ako dito kasama mga Jerry sa pinag-usapan niyo tungkol sa paggamit ng kompresor.
0: Kompresor sa baklan. 'Yon ay isa sa mga committee na tayo ay isa sa mga miyembro dito sa paggamit ng kompresor. Pero mukhang meron na kasing national law.
1: May batas talaga
0: diyan. May batas
1: diyan
0: na nagsasabi na yung banning ng paggamit ng kompresor ay lubhang nakakapinsala sa ating pong kalusugan. No, so kumbaga ay
1: nakakabalda kasi 'yan eh.
0: Yes po. May mga ganong mga pag-aaral yung mga eksperto tinggil diyan, kaya siyempre tayo naman ay bilang mga mambabatas din sa lokal. Tinitingnan din natin, no, kung ito ba ay pwede pang gawa ng paraan. Although, mayroon ng existing na ordinance ang pamahalaan panlungsod ng Puerto Princesa with regards dito sa banning ng kompresor, no, aside from doon sa national law na to. At doon, base sa ating mga legal expert, no, sa ating legal counsel ng sangguniang panlungsod, mukhang parang mahirap eh. Na ma-grant sa kanila yung kanilang kahilingan na gamitin yung kompresor para lang doon sa kanilang tinatawag na baklad.
1: Baklad.
0: Na gamitin. Okay. Kasi nung tinatanong namin kasama ni Lyle, yung paggamit ng baklad, yan pala ay ano, araw-araw na nilang gagamitin. May mga iba kaming mga sinasuggest na pwede ba yan sa loob ng isang linggo, dalawang bisis. Tapos ito turn over mo sa barangay.
1: Oo.
0: Para monitor na yung talagang ang pagkuha mo lang doon, ang intention gamitin lang sa baklad. Kasi kung araw-araw, sabihin hindi mo na isasauli 'yun eh.
1: Kaya
0: diba?
1: Nga,
0: hindi natin alam, baka ginamit din sa ibang paraan ng pangingisda na may kasama ng illegal.
1: Oo.
0: Ma-abuse naman yung pagbibigay mo ng ano.
1: 'Yun nga ang dapat ano eh binabantayan talaga ng gobyerno yung ano, yung paggamit ng compressor na to. Alam mo, problema rin to ng ano eh, hindi lang ng sangguni ang panglusod, ano, kahit sa sangguni ang panalawigan, matagal na rin nilang gustong gamitin 'yan kasi ang sinasabi kapag pinayagan mo yung mga mangisda na gumamit ng kompresor, yung iba diyan ay gagamitin nila sa sodium, ano, nanonodium sila.
0: Yes.
1: Oh, yun ang ginagamit nilang hangin para makahingad sila doon sa ilalim ng dagat.
0: Yes po. Pag nangyari kasi yun, baka mas lalong masira yung ating kalikasan.
1: At saka yung katawan din ng ating mga mangisda.
0: Yes po.
1: At kasi nga yung hinigop naman diyan, hindi naman oxygen eh. Hindi yung katulad ng sabi nga oxygen, kundi may makina lang sila na pinapaandar at doon sila kumukha ng hangin.
0: Yes, diba? Tsaka yung kanilang

0: Perya pa yung makina. Tapos nung tinatanong natin, kasi isa ako sa mga nagtanong doon, gaano ba katagal kapag ginamit mo yung kompresor sa ilalim ng dagat?
1: Mm.
0: Sabi nung isa sa mga matagal na rin, no? Actually, naging barangay officials din yata siya, naging kagawad din.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi niya, maabot sila ng kalahating araw. Doon sa ilalim. Isipin mo, gaano katagal yun?
1: Mm.
0: Yung iniisip natin, mga 30 minutes lang, mga 1 hour ka, matagal na yun. Di ba? Pero ganun siya katagal para bumaba doon sa ilalim ng dagat.
1: Mm.
0: Paano na lang pag lumutang ka? Ano mangyayari doon? Kasi magbabago yung temperature.
1: Mm.
0: So, yun yung mga cost possible na nangyayari kung bakit nagkakaroon ng mga problema sa kalusugan yung mga gumagamit ng kompresor. Hindi naman sa inano natin yung ating pong mga kababayan na naghahanap buhay, kasi siyempre part din ng kanilang livelihood dyan na gusto nilang kumita. May mga kabarangay ako sa Mandaragat na yan talaga yung kanilang means of livelihood nila, trabaho nila. Kasanayan na nila gumamit ng kompresor para makahuli ng maraming isda. Sinasabi nila na hindi naman sila nag-illegal. Tamang talagang namamana lang, pero gamit ang kompresor. Matagal sila sa ilalim ng dagat Pero may mga cost din na minsan hindi na itatala, minsan ay itatala. Yung pang pag-uwi dyan sa Pampang, sa barangay namin, wala ng buhay. Pero ang mga nababanggit minsan ay inatake. Mga ganun. Hindi natin alam. Kasi hindi naman tayo yung mga expert para dyan. Pero tingin natin, may mga pagkakataon na yun yung mga nagiging isang cost dito. No? Yung paggamit po ng kompresor, no? Na hindi naman itatala. Tayo na naman, yung pamahalaan, para sa kababayan natin sa lungsod ng Puerto Princesa, ang gusto lang naman maging safety tayo doon sa ating ginagawa. Although gusto rin namin na tumulong para doon sa kanilang pangkabuhayan, base doon sa kanilang kahilingan. Dahil sa tingin nila, ito yung paraan para makakuha ng
1: maraming isda
0: na makakapag rin ng kanilang hanap buhay. Malaki rin ang kapital ang puhunan sa sa baklad. Hindi siya yung ordinaryo lang na naglagay ka lang ng mo diyan, mga net mo. No, kumbaga talagang pinuhunan mo rin 'yan, iba kalahating milyon. No, yung kinakapital nila diyan para makapagsimula lang. Pagkatapos ang hirap na ng magiging sitwasyon dahil hindi nila nakikita yung ilalim kung paano nila imo-monitor yun doon sa ilalim. Kailangan nilang gamitan ng hangin. Ang iba naman, nagkaroon na sila ng testing, ng try na gamitin yung scuba. Yung scuba, authorized yun.
1: Kasi pwede mo siyang gamitin.
0: Kaya lang, very expensive.
1: Kaya nga
0: dahil napakamahal ng oxygen doon tsaka yun ang ginagamit ng mga Navy, di ba? Coast Guard na mga mahal din naman. Kaya sabi nila talagang mas maganda raw talaga sana kung pagbibigyan kompresor. So ang naging recommendations namin doon sa committee ni-recommit lang muna, no, pag-usapan uli, no, para
1: further study siguro.
0: Further study kasi may mga kailangan pang i-consider, kakausapin. No, na para malaman kung possible ba o hindi na payagan sila, no.
1: Tama.
0: Doon kasi mayroon ng existing na batas diyan. Isa pa na gusto kong talakayin din pag-usapan yung may kinalaman sa aking committee on energy. Nadinig naman ng lahat yan, yung pagbigay ng State of the Nation address ng ating Pangulo na binabanggit niya kasama ng Lyle na kinakailangang tanggalin ang system loss charge para bumaba ang bayarin sa kuryente.
1: Kasi i-charge ka na hindi mo naman ginagamit, di ba?
0: Diba?
1: Hindi naman ikaw may kasalanan doon, pero ikaw ang magbabayad.
0: Exactly. Pero kasama yun doon sa bayarin natin sa kuryente. Kahit pa paano, pakita natin na yung LGU ng Puerto Princesa ay sumusuporta dito.
1: Yan.
0: No, kaya naisip ko, sabi ko, mag-file ako ng resolution. So ito yung ginawa natin. To support lang naman, no, para doon sa ibinahagi ng ating pong presidente. At ang makikinabang nito, yung buong Pilipinas, no? Hindi lang yung taga Palawan, hindi lang taga Puerto Princesa, dahil presidente nga nag-utos na dapat igawin to. So kailangan may mga ginagawa ring measures yung LGU para dito, para mapakita na talagang sumasang-ayon tayo doon sa panukala, no, ng ating pong presidente. Actually, controversial talaga pali.

0: ko eh. Kasi nga, nung una, di ba, tinalakay ko rin sa aking komite yung renewal ng kanilang prangkisa.
1: Uh-huh.
0: Naano na natin yun eh, na deny na sa aking komite pa lang. No? At sinakayunan niya ng buong konseho ng Sangguniang Panlungsod. No? Ibig sabihin, talagang hindi na tayo satisfied, no, sa sistema ng ating pong electricity sa lungsod ng Puerto Princesa kung bakit natin to ginagawa. Pero not necessarily na dahil hindi tayo nag-endorso, hindi na marirenew yung prangkisa. Kagaya ngayon, mukhang umuusad na sa Kongreso.
1: Sa Kongres na, diba?
0: Walang endorsement si ano yan, ang city, ang LGU natin. Pero umuusad na yung kanilang renewal ng prangkisa sa Kongreso. At mukhang di ko alam ha, pero yung mga representative natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa 3rd District, 2nd District, may iba-ibang mga mungkahe. May kinalaman sa prangkisa kasi parang ang gustong mangyari, hatiin, no? Parang tatlong pwedeng humawak ng ano,
1: cooperative.
0: No, tama rin 'yon eh kasi malaki na ang Puerto Princesa, malaki na ang Palawan, no? In terms of consumptions ng electricity. Para hindi mahirapan ang Paleco, possible na mas magandang kung ganun ang mangyari, di ba? Hatiin mo ang management ng
1: kasi

0: Nga si Sir Ed Habares.
1: Ay, oh, pinaglalaban talaga niya yan.
0: Matindi yan.
1: Oh. Oh,
0: pero hanggang ngayon, ganun pa rin eh.
1: Ganun pa rin.
0: Maliit pa ako nun. Ed Habares na eh.
1: Oh.
0: Pinaglalaban na yun sa paliko. Hanggang dumating na ako sa ganitong punto.
1: Oh.
0: Yun pa rin ang problema.
1: Na umunlad yung Puerto Princesa. Ang bilis ng pag-unlad. Pero yung paliko, ang bagal.
0: Oh, diba? Yan. Okay. Mm. So, kaya ito, malaking bagay na to na kahit papano, eh pinaparamdam natin sa ating mga kababayan na nandyan tayo sa sanggunian para bigyan ng protection, no, yung mga kababayan natin, na hindi naman tayo yung parang sang-ayon na lang sang-ayon sa lahat ng bagay na alam naman nating kahit na medyo may problema, no. So yan po yan. At isa pang tinalakay namin doon yung kahilingan ng Barangay San Jose. Matagal na to eh.
1: Oo.
0: Yung Barangay San Jose, alam nyo yung Fulbright College?
1: Oh, sa gilid niyan may kalsada.
0: May kalsada.
1: Eh.
0: Oh. Bagong gawa yan eh. Nakalsada. Kasi wala pa yan dati.
1: Oh.
0: So, nung wala rin masyadong bahay doon.
1: Mm.
0: Gubat yan eh.
1: Gubat.
0: Oo, oh. Pero pag dumaan ka dyan, parang yan na yung magiging shortcut mo.
1: Oo. Connecting siya sa highway, papasok doon sa looban.
0: Pupunta ka ng Angeles Pool.
1: Yan, oo. Oh.
0: Oo.
1: Madali lang.
0: May hotel doon eh.
1: Yung Notel.
0: napupuntahan mo ba yon?
1: Daan lang.
0: Ah. Mm. Oh, yun yung mga lugar na yun. Madali lang daanan yung lugar na yan.
1: Mabilis, ano?
0: Oo, sa area na yan. Kaya nung sumulat sa akin yung presidente ng Purok doon at yung barangay na rin, sila Rodel Yara, sila Cap Trinidad, sabi ko, ito na yung pagkakataon. Kailangan nating dinggin sa aking komite.
1: Mm.
0: Mabuti na lang, mabilis yung aksyon ng ating pong mga city engineering sa electrical, meron ng ginawang plano. No? Meron ng ilalaan na pundo para doon, para malagyan ng street lights. Kasi delikado talaga eh.
1: Mm.
0: Napakaliwanag natin sa highway. Pagdating doon, daanan ng mga estudyante yon.
1: Kaya nga eh.
0: Napansin natin every night pagka medyo napapagawi tayo sa mga areas na yan.
1: May mga dumadaan talaga.
0: May dumaraan doon. Mm. Tapos napakadilim ng lugar. Delikado yon, no? Sa sitwasyon natin ngayon. Kaya kailangan talaga malagyan ng ilaw 'yon, no? Yung lugar na 'yan. So
1: may isa pang magandang balita tungkol din sa barangay.
0: Oo.
1: Yung sa mga barangay tanod naman natin.
0: Mm-hmm.
1: Ano, meron kayong panukala bilang vice chairman ng committee ng barangay affairs, si Consel Jerry Abad.
0: Oo.
1: Yung magkaroon ng insurance coverage.
0: Tama 'yon. Yung mga barangay tanod kasi
1: barangay tanod.
0: Very prompt sila sa accident din.
1: Mm.
0: No, dahil sila yung first responders natin eh.
1: Oh, kapag may gulo, emergency.
0: Ako, dalawang tanod ko yung namatay eh.
1: Ah?
0: Nung during my term.
1: Mm.
0: Because of doon sa kanilang tawag ng tungkulin.
1: Paganap
0: ng tungkulin. Mm. No, yung isa sinaksak sa tagiliran.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa patay talaga yun. Dispat. Mm. Habang nagre-respond eh.
1: Mm.
0: Yung isa medyo nakasurvive, pero talagang 50-50 din.
1: Oo.
0: Nakasurvive naman. Yun yung mahirap kapag walang insurance.
1: Mm-hmm.
0: Kasi walang matatanggap.
1: Oo.
0: Wala rin binibigay yung ating pong DILG dyan.
1: Mm,
0: no? Kaya ang recommendations lang, ang resolution lang naman na ipinanukala, encouraging. Ini-encourage lang yung barangay.
1: Mm-hmm.
0: Na baka pwedeng gawan ng paraan na ma-insured ninyo yung mga barangay tanod.
1: Oo.
0: Ninyo. Actually, nung ako sa barangay, may mga maliliit lang naman na insurance.
1: Mm.
0: No? Kagaya nung yung Palampong Shop, meron yan eh.
1: Mm, meron.
0: Yung Red Cross, meron yan.
1: Yan.
0: Yung mga ganyan. So, magkano lang yun? 200 pesos, 300 pesos. Mm. I-enroll mo sila doon. Para kahit pa paano, kung in case of magkaroon ng mga ganyang aksidente, meron kang makiklim.
1: Okay.
0: Doon. Hindi naman natin yan hinihingi eh. Wala naman may gusto.
1: Mm.
0: Di po ba? Pangalawa, pwede rin na dahil mura lang naman yan. Dahil kung ikaw ay self-employed, pwede kang mag-enroll sa SSS.
1: Yun.
0: Kung wala kang SSS. No?
1: Tama.
0: I-enroll ni barangay yun doon sa SSS. Na-enroll lang.
1: Mm.
0: Ngayon, nasa may-ari na ng ikaw na kung gusto mong ipagpatuloy yun. Kasi hindi man kaya i-sustain ni barangay yan.
1: Oh, totoo.
0: Na habang nandyan, ibabayaran ka ng SSS mo. Wala naman doon sa ano natin yun. Eh. So, ang assist kahit papaano, kung in case na mayroon nangyari, may makiklaim ka.
1: Mayroon.
0: Boreal.
1: Mm.
0: Doon. No, di ba? Pero huwag natin pangarapin yun. Kasi mahirap.
1: Mahirap.
0: Oh. Gusto pa nating mabuhay yung mga tanong.
1: Pero maganda nga panukala ito.
0: Pero, malaking bagay. Malaking tulong yan.
1: Malaking tulong. At saka okay, may isa pa akong na balitaan na gusto nyo ring dagdagan yung

0: mga barangay tanod. Ito pala yung napakatagal ng batas, ano? Na sa isang barangay, parang may kota lang na ganito. Eh, yung barangay, dumadami yung ano, yung population eh.
1: Oo.
0: Ano, sunod yung tanod mo, ilang piraso lang.
1: No, yan. Oo. Hmm.
0: Kaya okay, ang tingin ko, makakapasa ito sa ano, no, sa Kongreso para madagdagan po yung mga barangay tanod natin sa mga bawat barangay.
1: Oo. Gusto na kasi ni Mayor Byron na i-fix yung tanod. Mm. No, kung talagang ilan ba yung bilang. Kasi sa ngayon, base sa local government code, ay 20 ang pinaka-maximum. Mm-hmm. Pero may mga iba kasing mga barangay na nagsasubmit ng kanilang mga tanod, 30, mga ganyan, 25. Sabi ni Mayor, ano pa talaga ang fixed na minimum ng tanod? Kasi ang tanod kasama doon sa binibigyan ng assistance, ng allowance ng city government. Eh, sa pagkakataon ngayon, hindi maibigay ng tama.
0: Kasi
1: dahil
0: iba-iba.
1: Dapat mayroong fixed na doon. Kaya nga hiniling ng sanggunian na baka pwedeng baguhin yung amindahan yung local government code ng sa barangay lang naman.
0: Mm.
1: Kasi ang sa barangay pwedeng magbago eh.
0: Mm.
1: No? Pwedeng magbago. Kita mo, yung election nga, binabago-bago nila eh. Mm. Diba? Through legislate lang ng Kongreso.
0: Mm.
1: So pwede rin dito sa sistema ng paglagay ng mga barangay tanod.
0: Ayun.
1: So hopefully, na-approve na po yun. Yun no? Mapag-usapan sa Kongreso.
0: Mm.
1: Okay? So, yan. At medyo tinignan ko yung oras eh.
0: Mm-hmm.
1: Sinaganda naman natin eh. No? Doon sa ating mga, dami natin pinag-usapan eh. Puntahan natin yung ating pong mga, ito na, batian portion muna tayo.
2: Shout out with Jerry Abad.
1: Shout out tayo sa mga kababayan natin. Dami dito na kanina pa naka-antabay sa atin kasamang Lyle.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una dyan, si Roy Ponce de Leon.
0: Ayun, oo.
1: Ito, magaling na dating kagawad ng mandaraga dito eh. Mm. Sabi niya, good morning, have a blessed Sunday, Ponce, at sa lahat ng kabarangay, at syempre, kay Bats Lyle.
0: Ayun.
1: Bats mo pala ito siya, no?
0: Bats ko yan, sa Palawan State, PTC pa ba?
1: Ano yan? Palawan State College?
0: PSC pala, hanggang naging PSU.
1: Ah, okay. Mm. Oo.
0: Isa sa mga magagaling yan. At parang gusto ng mga taga-barangay Mandaragat, makapaglingkod din sa kanila. Ano?
1: Nakapaglingkod na.
0: Nakapaglingkod na. Kasamang Roy Ponce de Leon.
1: Balik uli para tuloy-tuloy. Mm.
0: Hindi kasama niya nang maibabalik si John Barone.
1: Barone,
0: ano?
1: John Barone. Masisipag dyan eh.
0: Isama na nila si Raymond Arsaga.
1: Yun.
0: Mm, si Raymond
1: potential
0: Arsaga
1: din yun.
0: Mm.
1: Pwede rin maging gagawad ng barangay yun.
0: Mm.
1: Kaya i-prepared nyo, malapit na yung 28. Oh, kasi sabi
0: ngayong ano, ang
1: 28 ang filing eh.
0: Ang filing.
1: Oo. Mm. Mag-prepared kayo ng mga birth certificate, kailangan requirements na pala 'yon.
0: Oh, ngayon. Tsaka ID picture.
1: Oo, kailangan ano 'yon? Galing sa PSA, anong tawag doon?
0: Yung authenticated.
1: Authenticated. Mm. Kailangan po 'yan, no, sa mga mag-aspire.
0: Mm.
1: Okay? Kahit na kung matuloy man o hindi, basta mag-prepared kayo ng birth certificate, baka kailangan 'yon.
0: Kasi baka mga
1: incheck ay mataga. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan na ng birth certificate. Dati wala naman. Good morning po, Kuya. Si Ma'am, si Ate Iba Igat diyan. Good morning. Na disgrasya to sa motor noong nakaraang araw, no? At mabuti na lang naka-survive na din.
0: Mm-hmm.
1: Pero medyo may mga fractured. Ayun. Good morning, Konsi. Good morning kay Kagawad Sorek Sirodo. Ayun, diyan sa Barangay Bagong Pag-asa. Bagong Silang. Oh, si Rex, Sorek Sirodo. Ayan. At good morning po, Konsi, Jerry Abad, galing kay Ate Alice Ribadeo. Good morning po. Ayan, sa mga mangingisda dyan. Okay? Pa-shoutout daw sa mga MDRRMO ng Quezon, nag-rescue sa amin, Tulos Meminda Satellite. Wow.
0: Mm.
1: Yung pala yung nag-rescue kila ano, Ate Iba Igat. Ayan. Bit Mabirit, good morning. Kay Cap Alberto Alin, good morning, Konsihal. Good morning. Ate Mercy Mortus, good morning. Si Bibensya Gapulaw, Bibensyo Gapulaw, good morning. Si Melody Caspi, kahapon nandyan tayo sa ano, Barangay San Miguel, San Miguel yung kanilang activity, yung
0: ang ganda nun, ha, yung tinatawag na
1: capacity building capacity, at saka ano,
0: BDRRM
1: BDRRM summit.
0: Oo.
1: Oh, bilib talaga tayo kay Kap Rachel Gloriani.
0: Yun ang maganda, eh, kapag nakaboto tayo, no, nakapilitan ng isang kapitan punong barangay na talagang nasa puso niya yung paglilingkod, ano, katulad ni Kap Lagalio, di ba?
1: Yan.
0: Na talagang mga kabataan pa to, pero matitindi ang ano, no, yung kanilang
1: idea.
0: Mm.
1: Malawak yung kanilang mga imahinasyon kung ano yung gagawin para makagawa ng mabuti sa community. I-prepared yung community sa incident na pwedeng mangyari. No? Yung kay Kap Rachel kasi kahapon, parang ano yun, preparations yun in case na meron. Actually, may nangyayari na nga, yung flood na nangyari sa kanila. Rescue. So mga ganun, kailangan prepared yung mga tao. Fire, kasi malimit, may sunog sa San Miguel, eh. Diba? So yun din daw ang isa sa mga pinaghahandaan nila na maging prepared. Kasi ang nandun, hindi lang yung barangay officials, Purok officials, homeowners association. Kaya, kaya ang dami.
0: Kaya ang dami pala ninyo.
1: Oo, kaya kung isipin mo, pang barangay ba to?
0: Parang city na, eh.
1: Parang city. Kasi nga, sa dami na nandun, kaya ako nagulat din.
0: Ibig sabihin, lahat ng stakeholders ay inimbitahan. Inimbitahan
1: nila. Oo, kaya sabi ko, napakagaling mo naman, Kap. No? Talagang ginawa mo ng paraan na ma-unite mo yung community ng San Miguel, no, para for the preparation sa mga mangyayaring hindi naman natin inaasahan. Okay? Konsi, ang mga mangingisda ng Mandaragat Associations ay bumabati sa inyong magandang umaga. Good morning, mga fisher folks natin sa Barangay Mangingisda. Ang Barangay Mangingisda sa Mandaragat, no, yung mga mangingisda natin dyan. Silya Gloria, good morning.
0: Ayan, lagi rin niya naka...
1: Watching from Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ate Silya Gloria, good morning. Dito nawawala
0: si,
1: sa atin. No?
0: Ate Mirna Antaran, magandang umaga rin po. Sa kaya Ate Inday, yun. Manoksol.
1: Oo.
0: Ito yung mga inaabangan ng mga taga Barangay Mandaragat, ano?
1: Oo.
0: Na mag-file.
1: Ng kanilang certificate of candidacy. Oo, talagang ano ito, mga... Ngayon pa lang, nagpapakita. Kahit wala sa position.
0: Kahit wala sa position, tumutulong na.
1: Tulong yan, tulong. Okay. Lalo na yung si Inday Manoksol. So, marunong mag-welding, babae. Kuya Ed. Si Red. Ano siya, babae, pero nag-welding. Nagmamasa ng simento yun.
0: Wow.
1: Kaya sabi ko, pag ito ginawa niyong kagawad, wala kayong kaproblema dyan. Pag sira yung bahay nyo, tawagin nyo siya.
0: All around.
1: Pwede magpopok ng ano yan, inampako.
0: All around.
1: All around, eh. Pwede siyang ano doon. Kaya malaking tulong yan. Pag
0: magandang
1: yan mga...
0: partner sila ni Hill Fernandez. Ano?
1: Si Hill naman, talagang very active din sa pagiging ano niya, Purok officials. Sana makapili ng mga magagandang leader yung mga susunod.
0: Barangay.
1: Yung tungkol kasi doon sa postponement ng election.
0: Ano bang tingin niyo diyan?
1: Talagang medyo paraisipan din sa mga kababayan natin 'yan, eh. Hindi lang sa Puerto Princesa, sa buong bansa. Kasi isipin mo yung ginagawang panukala ngayon, parang ini-speed na yung pag-aproba sa Kongreso, sa
0: Ang
1: Senado,
0: bilis, eh.
1: Parang kumbaga maraton na, eh.
0: Maraton. Diba?
1: Na dapat aprobahan na natin 'to. Malaman na natin kung ano. Parating na yung September 28. Yun na yung filing, eh. So, kumbaga, ang COMELEC talagang prepared na 'yan, 'di ba? Kasi wala namang batas pa, eh.
0: Di
1: ba, padating diyan. Kaya yung mga tao nakikiramdam ngayon lahat, yung mga nakaupo sa barangay, malakas ang panalangin. Kanya-kanyang panalangin yan. Sana hindi matuloy. Kung yung mga kapitan na medyo alanganin na si Ingo, matindi ang panalangin nun, na sana hindi na matuloy.
0: Alam mo, hindi na matutuloy. Mag-extend pa sila ng term.
1: Pero yung mga kapitan naman na walang kakaba-kaba dahil ginampanan ang trabaho, gustong-gusto nila magkaroon ulit ng eleksyon. Bakit? Kasi alam nila sa sarili nila, mananalo pa rin kami.
0: Ayun, parang
1: kami
0: si, parang si Kapla. Ano?
1: Si Kapla. Si Kapla, ang panalangin niya, matuloy.
0: Matuloy o hindi.
1: Samantalang
0: problema,
1: yung iba doon, ang gusto, huwag matuloy. Yung mga agawan, ang gusto, huwag matuloy. Tuwang-tuwa. Diba? Sana hindi na matuloy. Sabi niya ganun. Pero si Kapla, iba ang kanyang panalangin. Matuloy. Ibang klase din. No? May mga ganun talaga sa... paglilingkod, no? So kanya-kanya 'yan. ng Palanao. So malalaman natin this coming another week, no? This coming week baka magkakaroon na yan ng talagang final na decision diyan, no? Para malaman natin kung matutuloy nga o hindi ang BSK dito sa atin, no? Sa bansa natin para matahimik na yung mga iba't ibang mga issues natin sa mga barangay. Okay? So, kasama ng Lyle, medyo 9 pa lang naman. Eh, alam niyo naman si Manager Kalui, sabi niya okay lang yan. Kahit nga dalawang oras yan eh. Kaya Ed, Sir Ed, si Sir Ed Habaris, mukhang darating yung panahon. Magiging katambalan mo siya dito.
0: Aba!
1: Pwede ba yun?
0: Pwedeng-pwede. Alam mo, sa hindi nakakaalam ano po, itong si kasamang Ed Habaris, parang elementary pa lang tayo nun.
1: Ayan.
0: Ito talaga nga iniidolo na namin ito. Kasama nila yung Dipunto,
1: Damian. Damian Nakasa.
0: Dumbatol, oo. Ito talaga yung mga naging haligi ng broadcasting dito po sa ating lungsod. At ako po kasi, napasok din ng media. At nung ako po naging kasama nila, although sa print po ako nagsimula ako sa Repitech. Bago nag-operasyon tulong ako sa DCR-8s hanggang naging DJ ako sa Lab Radio. Nagkaroon po kami ng samahan ng mga media practitioners. At dalawa po yung talagang nagtulak sa akin na naging kasamahan ko doon sa media. Si reporter po ito noon ang pangalan ay Jerry Abad. At saka yung isa po ay Ed Habaris.
1: Ako pala yon.
0: Kaya maraming salamat sa inyong dalawa.
1: Yung experience ko actually nagsimula ako DYSP.
0: DYSP.
1: Si Sir Ed, si Kuya Ed ay nandiyan na yan.
0: Nandiyan na.
1: Sila yung original .
0: Oo, ng DYSP.
1: At during that time dahil si Kalubi ay nandoon din. Ako naman di hamak na namamasada lang ng tricycle. Yung mga panahon na yon, wala pang kamuang-muang basta ako hanap buhay lang ganun. Nagkaroon ng pagkakataon na sabi sinong gustong mag-volunteer mag-reporter parang sabi ko parang pwede kaya ako dyan ganun. So nag-try out ako doon sa DYSP. Doon talaga ako na hasa kasi talagang may mga ginawang pagsasanay. Diba? Paano gumawa ng report? Paano ka mag...
0: Alam mo ba na natatandaan ko pa kung anong unang report mo? Ang balita mo ay tungkol doon sa Abanico Road May pangyayari doon.
1: Ang dami kong surveillance diyan talagang diyan talaga ako nahasa.
0: Hindi yun ang kagandahan kasi kila Kalui tsaka kaya Sir Ed Habaris. Imo-mold ka nila kita mo lang si Gerald tsaka si John Paul Dacoco.
1: Si Gerald ay noong time na natapos kami doon sa DYSP, lumipat si Kalui. Lumipat ng DYER, DYEC, sasama rin kami. Diba? So doon mas lalo nang nagkaroon na ng talagang parang determination na pwede maging reporter, maging commentator during that time kasi talagang nasasanay ka na . So, alam mo naman, pag binya ka, pakapalan ng mukha yan.
0: Yun.
1: pag manipis ang mukha mo dyan, wala. Talagang, wala kang makukuha ang balita . Diba? Kaya kailangan medyo kapalan mo yung mukha mo doon.
0: Kasi pag tinaboy ka ng pulis, huwag kang kumuha dito blatter.
1: Pupunta ka ng PNP, di ba? Kumuha ng blatter. Pag kung medyo nasita ka lang doon, tapos medyo na ka na agad.
0: Nasinta ka, wala na.
1: Darating na yung oras na magre-report ka, wala ka pa rin may re-report yan. Sisintihin ka ng station mo. Walang pakinabang na reporter to. Di ba? So, kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Lahat gagawin. No? Si Gerald, nung time na yon, technician namin magaling.
0: Magaling din.
1: Technician, talagang maasahan mo siya pagdating sa technical. Siya lagi yung nasa namin. Pero siyempre, kailangan mo rin talagang medyo i-level up yung sarili mo, no? Sila rin, tingin ko darating yung panahon baka hindi lang technician din yan, 'di ba? So depende, nakadepende yan sa iyong determination. hanggang ngayon, very ano na, magaling na na commentator.
0: Mm.
1: Diba? Hindi lang basta reporter, kundi magaling na commentator na. So, ganon talaga sa broadcast, sa radio. Mm. Kaya ako naman, nakasanayan ko to. Kaya nga sabi ko, nung time na kinakausap ko si Galuwi, kung pwede ba akong mag-program dito sa XFM, eh, hindi naman ako nabigo. No? Mm. At ang bilis lang niyang nagsabi na, oh, walang problema. At mayroong time na po pwede ka dyan. No? Ang akin naman, every weekends lang ito.
0: Oh, tuwing
1: ang mga
0: Sunday
1: ganito,
0: lang.
1: Tuwing Sunday lang. Kasi the whole week, if very busy talaga. Daming mga schedules, daming mga programs. Yun. At tingin ko, minsan nga kahit na weekend lang, hindi mo pa rin ma-perfect eh. Kagaya ng mga nakaraan. Nasa Manila kami, biyahe. So, no choice. Talagang walang maiiwan sa program mo. Di ba? Mabuti nga, nandyan ka, kasama ng Lyle. At ako'y nagpapasalamat din sa'yo kasi napaka-bilis mong magpa-uo sa akin nung sabi ko na pwede mo ba akong partneran no, sa program.
0: Eh, yan. Nung panahon kasi na yun, talagang nakikita ko na sabi ko, sa City Council, grabe yung sipag ni ano ni Consel Jerry Abad. Kumbaga, yung mga bumoto sa kanya, yung ating mga kababayan, hindi rin nalugi kasi talagang pinapakita niya yung kanyang galing at saka yung sipag ano, sa araw-araw. Araw-araw ko nakita yung mga ginagawa niya, kaya sabi ko, ito talagang dapat suportahan.
1: Ayan.
0: Para po yung mga impormasyon na kailangan natin mga kababayan, marinig po ng ating mga nasa mga barangay.
1: Kaya mamaya, no, pag-usapan natin, baka sakali, no, si Sir Ed, si Kuya Ed, ay maging parte ng aking programa.
0: Yan,
1: no, at di ko alam na nag-retire na. Nag-retire ba doon sa kabila? No, sa,
0: ayun.
1: No, oo, retire na. Kaya pagkakataon natin, no,
0: kami,
1: na
0: tayo bago pa lang nagsisimula.
1: I-pirates dito.
0: I-pirate natin, no.
1: Hindi naman. At talagang ano, nakakatuwa lang kasi siyempre yung mga dating iniidolo ko.
0: Oo.
1: No, iniidolo natin, ito magiging kasama natin.
0: Oo,
1: magiging bahagi ng ating journey. Lalo na sa akin, sa part ng aking as public servant. No? Hindi ko rin nakalain na abot ako dito eh.
0: Oh, kasi yung ating mga kasama sa media, parang sinusundan ka, no? Katulad ni Gerald, barangay kagawad ngayon.
1: Ni Mike Scott eh.
0: Ni Mike Scott eh. Isa rin nating kasama yan sa media. Barangay kagawad din ngayon.
1: Malaki yung ano eh, malaki yung influensya ng ano, ng media natin, no? Ng local media natin dito sa Puerto Princesa. Almost halos lahat yan nakikilala ka lang dahil dito. No, may mga times nga na pumupunta ako ng mga malalayong lugar. Di man nila ko personal na kilala eh.
0: Oo.
1: Pero yung pangalan ko very popular na sa kanila. Kaya nung pumunta ako doon sa liblib na lugar at na nung nagsasalita tinawag, yan pala si Jerry Abad. Pero personally hindi ko kilala. Pangalan very familiar kasi nadinig nila sa radyo. No, nadinig nila sa mga time na tayo ay active pa na nagre-report dati. No, so nanonood nila yon. Talagang yun yung isa sa mga rason kung minsan na kung bakit tayo nakikilala. Okay? So, punta muna natin. Bago tawad sa iba nating mga, bago tayo mag-end mamaya, trivia muna tayo.
0: Ayun, inantay natin mga listener yan.
1: May mga nagko-comment. Nasaan na yung trivia? O, ito yung trivia para sa kabatiran ng ating mga kababayan.
2: Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
1: Yun. Yung trivia natin ay para madali nyo lang matandaan kung talagang nakinig kayo simula't simula nung nag-program tayo dito kanina. Hanggang ngayon matapos tayo, simple lang ang tanong. Sino yung dalawang binigyan namin ng parangal sa Sangguniang Panlungsod?
0: Ayun,
1: Pangalan lang. Pangalan para lang. Madali nyo lang i-type nyo lang. Pero doon kayo sasagot ha, doon kayo sasagot sa ating
0: sa
1: pong
0: page
1: ano
0: ng, sa page ng City Council of Jerry Abad.
1: Doon kayo mag si-send ng inyo pong sagot. Sino po yung pinarangalan nitong nakaraang Lunes lang na achievements sa Hong Kong no ng International Mathematical Olympiad. Ayan. So sino po 'yon? Yung dalawang 'yon. Kahit saan diyan ang mauna. Importante tama yung inyong sagot, okay? So sino po yung dalawang 'yon? At yung pong pangalawang tanong natin, pangalawang trivia natin kasama ng Lyle. Kung talagang nakinig sila dito, malamang masasagot din nila ito eh. Ano po ang binanggit ng Pangulo noong kanyang suna na dapat ay tanggalin sa ating pong electricity.
0: Ayun. Ah, diba? Oh, may sinabi siya.
1: May sinabi siya.
0: Tanggalin ito.
1: Eh, yan naman yung aking ginawa ng resolution. Mm. So, ano yun? Ano yung ginawaan natin ng resolution? Supporting para saan? Yung suporta na resolution na ginawa ng ating pong committee sa energy.
0: Yun.
1: Eh, ano yung binabanggit ng presidente na dapat tanggalin?
0: Yun.
1: Okay. Na nakuha mo na?
0: Nakuha ko na. Kumbaga dalawang word ito eh.
1: Dalawang words lang.
0: Oh. Pagtanggal ng blank blank.
1: Yun. Oh. Okay. So, yun lang no para masagot ninyo dalawang trivia natin.
0: Ayun, okay. May winner na.
1: May winner na sa una.
0: Katanungan.
1: Hoy, ibig sabihin talaga nakinig ha.
0: Nakinig talaga.
1: Kasi hindi na natin inulit-ulit 'yan eh.
0: Oh.
1: Oh, salamat naman din sa ano nanalo. Kung talagang tama yung sagot niya.
0: Ang kanyang kasagutan, dalawang bata ito. Alam mo kung nakikinig ka lang, hindi mo 'to masasagot eh. Kasi yung mga spelling, 'di ba?
1: Spelling, oh.
0: Yung mga bata kasi ngayon, ang haba ng pangalan.
1: Yes. Ano? Oh, yun na. Oh.
0: Magsusulat pa lang ng pangalan sa kinder, eh umiiyak na.
1: Mahirapan ka na.
0: Mahirapan na. Hindi ka tulad sa atin, ano? Ang hiksi, apat na letra, okay na eh.
1: Ito ang dami.
0: Ito ang dami. Oh. Ang sagot niya, Marie, Gilia, Isabel, Gabriel, Sumera. Ayan, tama yon. At tama. Saka yung pangalawang ano naman, mathematician na lalaki, ang haba rin ng pangalan, Kimwell Aldin Ramirez. So ang nakasagot po ng tamang kasagutan dyan ay si Maxim Reyes. Isa natin sa mga listener po.
1: Maxim
0: na,
1: Reyes.
0: Oo,
1: ay, congratulations sa iyo. Kay Maxim Reyes, matyaga. Congratulations. Mm. Ayo, ayan. Nanalo ka ng 200 pesos.
0: Yes. Oo, congratulations.
1: Eh, 200, hindi lang pang load dyan. Pwede mo nang bilhin ng bigas yan, tsaka ulam. Oo.
0: Ayun.
1: Sige. Next, meron ba?
0: Antay natin yung kasunod na...
1: Kay Boy Alex Villaber. Villaber. No, palaging nanonood sa atin to eh. Si Boy Alex.
0: Boy Alex. Oh, laging naka-tune in yan sa atin.
1: Naka-tune in sa atin lagi.
0: At yung atin pong mga balita araw-araw ay inyo pong matutunghayan dito sa page na City Councilor Jerry Abad. At halimbawa, itong mga pangalan na to na mahaba, hindi nyo alam ang spelling, eh tingnan nyo na lang dyan ano, sa ating mga balita. Nandyan po yan nakalagay. Tingin ko yun yung naging strategy, ano? Ni Maxim Reyes kaya na kuha niya yung correct na spelling ng pangalan ni Marie.
1: Okay, congratulations sa iyo dyan at pahabol natin tong health tips natin.
2: Tips, mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good Abad Health Tips.
1: Health tips natin mga kaibigan. Alam niyo na yung nangyayari ngayon sa Indonesia ba yun?
0: Sa Indonesia.
1: Yung
0: forest fire.
1: Oh, doon. Talagang abot hanggang Palawan. Hanggang Puerto Princesa.
0: Hindi lang dyan nangyari ano nung panahon po ni kasamang Ed Habares. Ilang beses din nasunog ano sa Southern Palawan.
1: Yun, oh.
0: Talagang yung forest fire na yan.
1: Forest fire din.
0: At ito naman sa ibang bansa nangyari pero abot sa atin yung ano yung tinatawag na haze.
1: So delikado pala yan. Lalo na kung fire tree ba yon?
0: Oo.
1: Yung ano ba yung tinatawag yung nasunog doon?
0: Oh, sa yung mga
1: Indonesia.
0: Oh, mga puno na ano.
1: Na may tawag sila diyan eh. Basta't delikado ho 'yan, medyo makakasama din sa kalusugan natin. Eh ang paalala lang natin diyan, magsuot ng face mask kung kinakailangan.
0: Di
1: ba? Lalo na kung sa labas ka ng bahay mo. Tapos iwasan din po ang matagal na outdoor activities. No? At mabibigat na ehersisyo. Pero sa ngayon, medyo parang maaliwalas na rin naman.
0: Kasi
1: hindi na masyado.
0: Buti umulan eh.
1: Malaking bagay yung umulan. Kahit pa paano. Ayan. So, uminom ng sapat na tubig at magpahinga of course. Ayan, no? Isara ang bintana at pinto kung mataas ang polusyon
0: yan
1: sa labas. Okay? Tapos bigyan daw ng dagdag na pag-iingat ang mga bata at matatanda. Lalo na kung may mga ano ka, hika.
0: Yun, oo. Oh.
1: No, so medyo delikado yan. No? Ang may hika at iba pang problema sa paghinga ay dapat umiwas sa exposure at sundin ang payo ng doktor. Mm-hmm. Yun. At subaybayan lang natin yung mga official na quality updates natin, no, ng mga kinaukulan. No? Mm-hmm. Kung makakaranas po ng mga matinding hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, iba pang malubhang sintomas, ay magpatingin na agad sa mga health facilities natin.
0: Oo.
1: Marami ng mga health center natin.
0: Marami. Oo, at saka alam mo, nakakatuwa ngayon dahil kayo po yung chairman, di ba, ng Committee on Health.
1: On Health, oh, kaya nga.
0: Yung ating mga kababayan, alam mo ba na pagpupunta rin sila sa City Health, dyan sa medical complex, nakakuha sila ng libreng gamot.
1: Libre yan. Oh, libreng gamot
0: at
1: yan.
0: At hindi lang basta ilang piraso, ha, talagang hanggang gumaling ka,
1: libreng gamot,
0: ibibigay
1: libreng
0: nila yung tamang dosage at saka tamang bilang ng gamot.
1: Okay, pag pinabayad kayo, mayroong nagbayad sa inyo dyan, sinisingil kayo na ito yung babayaran, tapos nag-check up, binayaran ninyo, sabihin nyo sa akin.
0: Oo.
1: Okay? Kasi
0: walang ganun.
1: Dadali natin ganun yan sa sanggunian. Mm. No? Eh, hindi niya kailangan magtrabaho dyan. Kasi libre ang serbisyo ng City Health.
0: Yan. Oh.
1: Yung ating medical complex. Kaya nga, tinayo na yung ganyang gandang medical complex. The purpose is para maganda yung accommodation sa mga kababayan natin.
0: Oh.
1: At yung mga medyo supladit at suplado dyan sa medical complex natin, aba, ayusin nyo na. No, kasi may mga nakakarating na sa aming mga informations, ayaw ni Mayor Byron ng ganyan. No, diyan sa ating pong mga medical complex. Kaya nga ang purpose, maganda yung medical complex, hindi naman maganda yung treat ng mga empleyado natin. Paano tayo niyan, no? Paano tayo makaka-encourage ng mga papuri kung ganyan po yung gagawin natin.
0: Pero in fairness naman, kasi kapitbahay ko lang yung hospital na yun, ano, malapit lang sa amin. Karamihan ang naririnig ko ay
1: maayos naman. Siguro,
0: mabilis naman daw mag-servisyo.
1: Baka iba-iba lang yung komento kasi yung iba, ang nirereklamo, yung mga heads. Medyo iba ang mag-asta. Baguhin ninyo yung mga attitude. No? Kasi tayo ho ay nagsiservisyo. Sinusulduhan kayo ng taong bayan. Diba? Pera ng taong bayan yan. Hindi yan pera ng kung sino lang. No? Ibig sabihin, sila mismo, kahit yung mga ordinaryong mga mamamayan, mayroon silang contributions dyan.
0: Yun,
1: para doon sa iyong tinatanggap na sahod.
0: Tama.
1: Diba? Kaya dapat, ibalik natin sa kanila, simpleng ngiti. Diba?
0: Kahit ganun na lang.
1: Medyo masaya na yan sila. Nakakapag-relieve din ng ano yun. Sakit, alam nyo
0: totoo,
1: ba yun?
0: Totoo.
1: Oo, kapag maayos ka nagtrato sa kanila, kahit medyo maluba yung karamdaman nila, napapatawa mo sila, medyo nakaka-relieve yun eh.
0: Diba? Kahit diba? Sa pagpapatawa man lang eh, napatawa mo sila, okay na.
1: Pero yung sinamangutan mo sila, at nagsuplada ka sa kanila, nagsuplado ka sa kanila, malamang lalong baka tumaas pa ang presyo nun, di ba? Mas lalong maglala ang sakit nun, di ba? Sa halip na nagpatsikap ng dyan, baka na-admit pa.
0: Na-admit pa. Oo. Diba? Kaya mas maganda nga maglingkod ng may pagmamahal at saka may ngiti.
1: Oo, yun. Okay. Meron na ba sa pangalawa?
0: Sa pangalawa?
1: Wala, no?
0: Wala na eh.
1: Napakasimple ng sagot. Hindi maano. Talaga naman.
0: Sunod na lang ulit.
1: Sunod na lang. Hindi nyo nasagot eh.
0: Excited na rin daw ito. May mga nag-chat dito. Excited na sila marinig si kasamang Ed Habares.
1: Ed Habares. Aba, talaga.
0: Susunod nating platuntunan.
1: Susunod. Linggo, pag-usapan natin ngayon yan. Good evening po, Sir Councilor Abad. Shout out po. Rintino and Moschero family.
0: Yan.
1: Nakikinig po sa programa nyo ngayong umaga po. God bless po. Ayan. Good morning kay George Moschero.
0: Yan. Yan, oh. Sa mga taga-barangay Tagboros.
1: Press. At alam kong ano ito eh. Presidente ng ano, yung SPTA sa Santa Monica National High School. Isipin mo, isang alagad ng batas. Pero kinuha niya pa rin yung pagiging presidente para serbisyuhan yung mga Parents Teachers Association doon sa Santa Monica National High School. Salamat, Pres, ha. Kahit pa paano, nandyan kayo para gabayan yung ating pong mga eskwelahan. Alam niyo naman sa panahon ngayon, kasamang Lyle, di ba? Mm. Mga kabataan. Eh, yung PSU nga, hindi na muna nagklase na laman noong nakaraan. Dahil doon sa threat.
0: Ayun, oh.
1: Meron na naman ano eh. Meron na naman threat na inilabas yung mga ilang ano. Di ba? So, nako. Iwan ko ba? Eh, wag naman ganun. Baka kung yan ay prank lang ninyo. Eh, wag kayo magbibiro ng ganyan. Kasi, kita nyo, naapektuhan yung buong ano.
0: Buong
1: PSU community. Mm-hmm. Walang pasok. Nag-online na lang sila. Okay. Para lang hindi naman maiwan dun sa mga classes nila. Okay? Kay Chief Roland Basa ng Barangay Mandaragat. Good morning. Nanonood sa atin. Mm-hmm. Okay? So, yan na po. Yung mga pinag-usapan natin ngayong pong araw ng Linggo.
0: Mm-hmm.
1: Medyo napuno na naman tayo at umabot na naman tayo sa humigit na kumulang. Mm. Isang oras at kalahati.
0: Ayun.
1: Eh, 1 hour lang ito kaya Ede. Pero talagang hindi namin mapigilan ni kasamang Lyle na
0: pag nalilingat si manager.
1: Abang hindi nagsisigas yung ano. Oo. Pero makuha kami sa tingin. Pag nagtimingin na yung technician, alam na. Magpaalam na kayo dyan. Abusado na kayo eh. Di ba? Sa programa. Yan. Okay, so siguro panahon na rin para tayo ay magpaalam.
0: Oo, at, kasama
1: ay bukas, Monday, session namin.
0: Oo,
1: Eh, pag-uusapan yung tungkol sa aksidente yung nangyari dyan sa Abanico.
0: Oo, kawawa
1: yung,
0: naman.
1: Yung nangyaring...
0: Yan pala yung kabarangay nyo?
1: Hindi, ano eh. Yung nakabarangay ko, yung isa, yung Giselle, taga Abanico to.
0: Ah, taga Abanico sila.
1: Socrates Road. Socrates
0: Road. Kaya pala sila doon dumaan.
1: No, doon sila dumaan. Kasi...
0: Doon yung bahay nila eh.
1: Nag-box siya ng ano eh, ng off, ng tawag dito, yung...
0: Ang
1: backride.
0: Backride.
1: Oo, nag-box siya ng backride. Hmm. Eh, sabi nung kuya, nakagawian na talagang gawin ng kapatid nila, ng atin niya. Eh, along the way, papunta ng Santa Monica dahil doon papasok eh.
0: Hmm.
1: Sa school. Hindi naman lang nagpaalam sa kanila na sumakay na pala ng backride.
0: Hmm.
1: So, habang papunta roon, ang mali kasi nga, mayroong trailer truck.
0: May sinusundan ata sila.
1: No, na truck.
0: Hmm.
1: Eh, ang overtake dapat, nasa lift ka eh. Kung overtake ka, yun dito sa atin, di ba? Dapat nasa lift ka kung mag-overtake ka.
0: Hmm.
1: Kung overtake sa right side. So, ibig sabihin, hindi yun yung proper na overtake mo dapat. Motorsiklo eh.
0: Mm.
1: Siguro umasa dahil motorsiklo, makakalusot.
0: Makakalusot.
1: Medyo parang pakurbada din ng konti.
0: Mm.
1: So, kaya ang nangyari, mayroon palang nakalaylay na wire ng telco na nandoon.
0: Mm.
1: So, yun. Eh, sumabit yung kanyang... itong accelerator eh. Di ba? Sa right side.
0: Mm.
1: Sumabit ngayon dito yung wire.
0: Mm.
1: Pagsabit ng wire, bumabaon na daw yung wire dito sa kamay. So, hindi na ngayon mabitawan kasi inaalpas niya na matanggal. Salip, napipihit niya yung accelerator.
0: Mas
1: lalong bibilis yun. Mm. Natilapon ngayon yung kapatid nila, yung ate niya, sa likod. So, natilapon kasi parang malamang nakasafety din yung helmet. Pero dahil napunit eh. So, malamang sa impact, sa lakas ng pagkakabangga dahil tumama doon sa may rim ng gulong ng truck. Eh, humiwala yung helmet. So, siyempre, bumagsak sa simento, yun ang pagbagok siguro noong nangyari. Ganun ang istorya. Kaya yun ang tamang istorya kasi yun ang kwento ng kapatid eh.
0: Mm-hmm.
1: Iba-iba kasi yung lumalabas sa mga news eh.
0: Uh-huh.
1: No, so, yun yung kwento kasi nagpalabas yun ang sentiment niya sa amin kahapon eh.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa pangyayaring yun. Kaya medyo, yun oh, yung wire. Kaya nga, delikado po yung sa mga telco.
0: Mm.
1: Isa yan sa mga iko-call namin yung attention eh. May mga ordinance na naigawa yung sanggunian. Actually, bago lang. Ito na sa amin na. No? Gumawa ng ordinansa tungkol dyan na ayusin nila yung mga wires nila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang mga spaghetti wire, di ba?
0: Kaya nga eh.
1: Yung mga nangyayari. Alam nyo ba ngayon? Yung mga nangyayari. Yan yung makikita natin sa screen. Nakasabit ang kahapon nga, munta ako ng may area ng San Jose.
0: Mm.
1: Doon sa may malapit sa Gula, sa New Market doon dati. San Jose. Akalain mong mga... Ako talaga tingin ko telco yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga wire nila, nandun lang sa lupa. Nakasayad lang ng ganun. Diba? Eh, maging responsible naman tayo doon sa mga telco natin. So, isa yan sa mga bukas ay malamang mapag-uusapan namin sa sanggunian at tatalakayin yan kasi hindi lang yung mga motor taxi yung gukulang attention eh.
0: Mm.
1: Motor taxi, telco, At yung iba pang medyo involved dito, no? Para kahit paano maiayos natin lahat.
0: Tama.
1: Okay? Yan. Ano na lang natin dahil ito natatalakay.
0: Mm-hmm.
1: Dahil yun ang una, yung back ride, mukhang wala hong talagang kaukulang dokumento.
0: Oo.
1: Na legal. Na ano, masada. Pero naintindihan na natin kasi ano yan eh, part ng dagdag na kabuhayan din nila eh.
0: Oo.
1: Naghahanap buhay. Mm. Pero dapat sa legal.
0: Oo.
1: Na pamamaraan. So, yung nagpapatakbo ng back ride, ayusin niyo yung mga papeles.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Siguraduhin niyo munang accredit kayo ng LTFRB.
0: Mm.
1: Kasi kung hindi, ba't ka nag-ooperate? 'Di ba? Hindi ka naman pala na-accredit. Illegal 'yan, 'di ba? Tapos nung tinatanong namin, bukas malalaman 'yan eh, kasi tinatanong namin yung taga-city licensing kung nag-renew ba nung kanilang MERS permit. Ang MERS permit nila nakalagay lang pala para doon sa food delivery.
0: Ah,
1: hindi passenger.
0: Passenger.
1: So, kaya doon medyo may problema din talaga,
0: 'no?
1: So, food delivery parang authorized, pinapayagan, pero hindi doon sa passenger. Kasi LTFRB, tanungin mo, mukhang wala silang doon. Hindi sila ina-credit.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, yan. At ang dami ng ano dito, motor taxi.
0: Mm-hmm.
1: Sa Puerto Princesa. At may mga panayam na sa LTFRB na mukhang yan ay parang mga testing pa lang nila. No? Sinusubukan pa lang kung pwede na ba sa Puerto Princesa yan. So, ibig sabihin, wala pa rin silang mga permit no, para mag-operate dito. So, kaya ingat din sa mga nagpa-patronize doon na sumakay.
0: Hmm.
1: Kasi nasa pasahero din eh. Kung gusto mo mag-book, magsakay ka doon. Pero kung medyo kamuti yung driver mo, eh malalagay ka sa alanganin.
0: Hmm.
1: Di ba? Maliban lang, kung talagang very oriented, may seminar na ginawa, maayos na driver, yun. Medyo makamadala ka sa tamang destination mo. Pero kung hindi at medyo paiba-iba na eh. Sabi kasi nung kuya kahapon, dagdag ko na lang to. Eh, sabi ng kuya kahapon, ano daw eh. Sabi niya, alam niyo sir, dami ko na rin nasakyan na back ride. Nung una yung back ride dito, maayos pa yung mga driver. Pero nitong ngayong huli na nakikisakay ako, iba na ang takbo nila, mga kamuti na driver.
0: Kamuti na, ano?
1: O, pawalang pangundangan. Gusto, overtake na lang ng overtake. Maraming bisis na rin daw siya, namuntik din sila madisgrasya. So, sa Makatawid, basta nag-driver lang. Kasi ang iba doon, ang license, non-proof pa.
0: Nako.
1: Dapat kasi professional. Kung kasi passenger ka na eh. Hindi ka naman private na tumatakbo eh. Dapat professional ang driver license. Ito. So, yun. No, malamang, ano, within this week, madidiscuss yan sa Sangguniang Panlungsod kasama online. Okay? So, tumataas-taas na ng kamay si Gerald. Pasimple lang yan. Pero ang sabi niya, tumigil na kayo dyan.
0: Kaya nga eh.
1: Paalam ka na. Paalam na tayo.
0: Kaya nga sa mga kababayan natin, nagpapasalamat po tayo no, sa inyong...
1: Si Mike Scooting nga nakasimangot eh.
0: Sa inyong pagsubaybay dito po sa ating programa na naghatid po ng mga kabalitaan. Alam niyo, mga balita dito, hindi lang naririnig natin na good news, kundi may dala pang pag-asa, ano? Limbuan yan, katulad sa mga barangay Tanod, may pag-asa na mabigyan kayo ng coverage.
1: No.
0: Yung ating mga kababayan, may pag-asa na yung system loss charge ay matanggal na.
1: Bawas sa kurente, bayarin.
0: Bawas sa bayarin. Kaya sa halip na i-bide natin sa Paleco, ibili na lang natin ang bigas ano, para may makain pa tayo. At yan po yung mga balita na hatid natin sa inyo ngayon, mga impormasyon. Hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa inyong pakinig. Ito po ngayon naging kasama sa araw na to, Lyle Coronio po.
1: Ayan, maraming salamat mga kaibigan. Shout out muna sa mga taga, nagpahabol eh, mga taga Mindanao sa Bangliano. Banglia North. Ayan, Cotabato.
0: Mm-hmm.
1: Mga kasi Mena family, laging nanonood. Sa'yo, idol, ka namin dito.
0: Wow.
1: Mindanao na to, ha?
0: Mindanao na yun.
1: Oh, layo, oh. Ate Jemima, good morning sa'yo dyan sa Mindanao. Ano ba? Sabi mo, Sir Ed, Mindanao, meron pang ang taga-US, eh. Malay mo, padala ng dollars. Ayan. So, muli po, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa aming pong isa pang edisyon ng programang kaibigan mo, Konsyal Jerry Abad. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga partners sa bahaging teknikal, si kasamang Renz at syempre si Manager Kaluwi La Rosa, Sa ngalan ni po ng pamahalaan panlungsod ng Puerto Princesa sa pangunan ni Mayor Lucilo Rodriguez Bayron, mga kaibigan, kasama si kasamang Lyle Corona, ang inyo pong lingkod, Konsehal Jerry Abad. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating pong palatuntunan, kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat, magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. God bless po sa ating lahat.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Shantong Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
8: Santone Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
9: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santone Gold Herbal Tea.
9: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium.

0: may vitamins pa, kape na hindi ka bibitinin sa sarap, at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
2: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
3: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
3: Pagpili sa mga bukika.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: XFM.
9: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na Sunday sa inyo lahat, mga katropang taga-subaybay sa programang The Secret of Health. Sa ating pong mga himpilang sa kasalukuyan ay napapakinggan ho ninyo, mga kaibigan, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na ho kayo? It's a Sunday. At alam niyo naman, pag Sunday, talagang ito ho yung ating Healthy Sunday Habit, ang pakikinig sa The Secret of Health na handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng Yes to Health. Sana ho'y nasa maayos ho tayong kalagayan. Ano man ho ang ating pinagkakaabalahan. Yung iba dyan, naliligo sa dagat or nasa bakasyon. Siyempre, family day ho ang Sunday sa karamihan. Yung iba naman, nagpapahinga lang at yung iba nagtatrabaho pa rin. Yung mga masisipa, mga ano, entrepreneur. Ayan, at samahan niyo po ako sa ating pong isang oras sa talakayang pangkalusugan ngayon pong araw na ito. Ako po ang inyong lingkod na makasama sa ating pong programa. Doc Algie Bacla ho ito. Sa pangalan ho ng ating partner, si Dr. Misael Hines at Doc Remelito Uy. Sa mga katropa ho natin na nais magpadala ng kanilang mensahe o anumang katanungan patungkol po sa ating pinag-uusapan o anumang concern sa inyong kalusugan, i-text lang po ang inyong mga tanong sa numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At kung hindi masailan ang inyong katanungan, ilagay po ang pangalan at ang inyong location para ma-acknowledge po natin dito po sa ating pong programa, syempre. Kung nais naman po natin na subukan ang mga produkto ng Yes to Health na talaga namang napatunayang malaking tulong ho sa mga taong walang sakit o may sakit man, mangyari lamang po na puntahan ng ating mga authorized partner distributors, ha, gaya ho ng Mercury Drugs Nationwide, ganun din sa mga Watsons, The Generic Pharmacy or TGP, sa mga Generica Drug, Rose Pharmacy, o Dyna Drug, ganun din ho sa mga All Day RX at All Green Pharmacy, at sa mga local drug stores o butika sa inyo pong mga lugar, itanong lang ho ang tatak Yes to Health na mga produkto. Positibong pagi. At sa mga mahilig mag-online shopping, mag-add to cart, hanapin po sa Shopee ang ating pong official store, ang Yes to Health 2011. Ayan, Yes to Health 2011. Yan ho yung inyong hanapin at pwede na ho kayong umorder ho doon. At kahit saang lugar ho sa bansang Pilipinas, kayo ho ay mararating ng inyo pong mga in-order. Yan, yan ang kagandahan ngayon sa teknolohiya ngayon. Kasi kung ikaw ho'y walang time lumabas, ha? Dahil una, mahal ang pamasahe at mainit ang panahon, o kaya naman, iniisip mo, baka naubusan yung butika. Yeah, pinaka-the best yan, ha? Order ho sa Shopee ng ating pong mga produkto, mga katropa. Maaari din pong puntahan ang ating mga Yes to Health Wellness and Pharmacy at mag-avail ho ng special discount kung kayo po ay senior citizen. O kaya naman, kayo ho ay magpapakonsulta at doon na mismo bibili, ha, ng ating pong mga produkto sa Yes to Health Clinic. Pwede rin kayo maka-avail ng volume discount sa produkto ho na inyong bibili. O kaya makipag-ugnayan po lamang sa ating mga branch secretary. At kung gusto nyo naman ikumonsulta sa Yes to Health Wellness Program, pwede ho kayo mag-walk-in, ha, o magpa-appointment sa ating mga naturopathic consultants. O sa Yes to Health, pwede ho kayo maka-avail ng mga health programs gaya ho ng nutritional therapy. Nako, ayun pa naman yung topic natin ngayong araw ho na ito, no? Cleansing and Detoxification Program. Meron din tayong Cancer Nutrition Therapy. Metabolic Enhancement Program, especially kung medyo tumataba na, no? Ha? Tumataas na yung mga cholesterol, sugar, o kaya naman nagkakaroon na ng mga gout-gout na yan. Baka kinakailangan nating ayusin ang inyong metabolism, so meron tayong program na ganyan. Yung Natural Pain Management naman, yan, meron din tayo, no? At yung Herbal Therapy. Pwede rin pong subukan ang ating mga health modalities gaya ho ng Biozapper Therapy, Mugukbuyang, Korean Therapy. Ayan, yung Mugukbuyang, ano yan, ha? traditional therapy sa Korea mula pa noong panahon ng Joseon Dynasty. Eh, mga nanonood ng ano, mga Korean nobela, no? Ayan. Meron din tayong acupuncture, terahertz therapy at naturotrad aligned therapy na nakapalob po doon yung hilot hugpungan. Ayan. At pwede ho kayong mag-avail o umattend ng ating pong Yes to Health seminar ngayon pong darating na ano sa next week na pala, next Sunday na, April 26. Ang bilis naman ng araw, no? Imaginin mo, tayo pala ay ano na ngayon, ha? Next Sunday pala, last Sunday of the month na. So, kaya kung nais po ninyo umattend ng libreng seminar ng Yes to Health Quezon City, yan ho ay sa gaganaping ano na, ha? Sa April 26, last Sunday po sa buwang ito, eh, meron po tayong gaganaping seminar. Yan ho sa ating Yes to Health Wellness Clinic, Quezon City. Libre lang ho yun. May libre pang healthy tanghalian. Meron pang Yes to Health Bingo na pwede ho kayong mag-participate. At pwedeng manalo ng mga produkto po ng Yes to Health ng libre. Ayan. Kaya kung interesado po kayo na malaman ang mga natural na pamamaraan at paano po papagalingin ang inyong karamdaman, bumusita na po at kumonsulta sa Yes to Health Wellness Centers sa mga sumusunod pong lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Si Rochelle Samson, nagatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar ko, nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at natuklasan ko ang Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
0: Ayan, yan yung mga ano nag-try na ating produkto. na kumonsulta sa Yes to Health Wellness Clinic, katropa ha, mga kaibigan. O kung meron din kayong karamdaman na similar sa nabanggit ho ano ng isa sa ating po mga pasyente, eh walang masamang itry yung mga natural na pamamaraan, kasi sa natural na pamamaraan, bukod sa pag-take ng inyong mga maintenance, eh pwede nyo ring subukan ano yung mga nutritional therapy sa inyong diet, ano yung i-correct, at talagang malaking tulong ho sa ating kalusugan. I-ano, batiin muna natin ha, yung ating mga masugid na taga-subaybay sa palatuntunan hong ito ano, at sila rin yung bumibisita sa Yes to Health Wellness Clinic, especially sa Batangas City. Batiin natin si Tatay Francisco Pagsinuhin, Nanay Eleuteria Agtay, ganon din si Ma'am Dominga Ilagan, Herminia Hio, Leonardo Lisbo, ganon din si Ma'am Ednalyn Lontok, ayan, ganon din si Ma'am Sir Modesto Ricalde at Corazon Ricalde, si Ma'am Magdalena Nuida at si Ma'am Erlinda Ramos at Herminio Agno. Yan, yung ating mga masugid na taga-subaybay, at sila din yung talagang laging umiinom ng Santon Plus products po natin, mga katropa. Maraming. At sila nagsasabi na simula lang uminom daw sila, ang daming improvement ha, sa kalusugan na kanilang naramdaman. Kaya kung kayo ho ay hindi pa nakakatry, eh sadya na ho sa mga butika o kaya naman sa Yes to Health Wellness Clinic para sa atin pong mga ano produkto. Okay? Sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating palatuntunan, ang ating pong hotline, ano, kung meron kayong tanong, yan o, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Yan ho yung ating hotline number sa palatuntunan ito. At ating babasahin ang inyong mga text messages mamaya sa ating pong portion ng Live Advice.
2: Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Okay, sa ating Health Info, mga katropa, mga kaibigan, eh pag-usapan naman natin itong isa sa tinatawag na foundation o pundasyon ng tamang nutrisyon, ang mga vitamins. Ano nga ba itong mga vitamins, katropa? At bakit ito ay napakahalaga sa ating pong sistema ng pangangatawan? Alam niyo po ba na kahit konting deficiency lang sa isang uri ho ng vitamins ay pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Totoo po yan, ha? Yan ho ay isang pag-aaral na nilathala po ng mga dalubhasa na nagsasabi kung gaano kahalaga ang mga bitamina, kung gaano dapat ito ay balanse, hindi magkukulang at hindi rin naman sobra. O, ilan sa mga example ho, ha, ng mga sakit na medyo matindi ano, dahilan sa kakulangan ng vitamins ay itong kakulangan ng vitamin C na dati pinaniniwala ang pumapatay sa mga sailors o yung mga mandaragat. Ito hong tinatawag na sakit na scurvy. Ang scurvy ay nakita nila na isang uri ng sakit na pwede kang magkaroon ng bleeding, mga pamamasa-masa, di ba? At kung ikaw ay sailor during that time, okay? Eh talagang ito ang karaniwang sakit na kanilang nakukuha. Ay mga mandaragat na halos ilang buwan sa dagat, eh umuwi ho sila kung hindi naka-yelo. May yelo na ba nung panahon? O naka-ano? Naka-asin? Naka-preserve? Kasi nga namatay sa laot dahilan daw sa isang misteryosong sakit na hindi nila maipaliwanag bakit nangyayari. Eh sa pag-aaral, nakita na ang sakit na yun ay tinatawag na scurvy, at natuklasan nila na ang dahilan ay kakulangan ng vitamin C. O kaya simula nung matuklasan ng mga eksperto na yun pala yung problema at dahilan, pinagbabaon na nila ng maraming citrus o yung lime, particularly tinatawag na lime, ano, yung mga sailor. At simula noon ay dahan-dahang umunti ang nagkakaroon ng sakit na scurvy na natrace nila sa kakulangan ng vitamin C. Just imagine, vitamin C lang yun, ha, mga katropa. At sa isang pag-aaral din, ang vitamin D naman, ang deficiency ho dito ay sabi nila over 1 billion people worldwide ang merong deficiency sa vitamin D. Samantalang ang vitamin D ay napakadaling kunin sana sa sikat ng araw. Actually, may nagsasabi pa na itong vitamin D, di nga daw yung vitamin. Rather than hormone, ano. Anyway, totoo naman din yun. So, ang deficiency sa vitamin D, medyo marami din ang meron nito. Ano? May mga dahilan kung bakit po nangyayari yun. At yung kakulangan naman ng vitamin A, ang siyang nananatili na leading cause of preventable blindness sa mga bata. Mula sa... sa kabila po ng kaimportantihan o importansya ng mga vitamina na ito, nami-misunderstood na ating pong mga kababayan, ano? May mga tao na ini-ignore lang yung mga vitamins. Yung iba naman, eh, overuse naman ng mga supplement, yung mga vitamin supplement, ano? Yung mga vitamins, mga kaibigan, ito yung mga organic compounds na kailangan ng katawan natin sa konti lang na amount. Hindi kinakailangan sobrang marami para makapag-function na maayos yung ating katawan. Hindi katulad po ng carbohydrates at protina sa kataba, ang vitamina po ay hindi nagbibigay ng direct energy sa katawan natin. Hindi yun mismong mga vitamins ang nagbibigay ng energy. Pero kailangan po sila para sa pagbuo ng enerhiya ng katawan, ganun din yung ating immune system, repair at regulation po ng mga bahagi ng katawan. Ah? Lalo na yung nadadamage sa parte ng katawan natin. Kaya hindi siya nagbibigay ng direct energy dahilan sa wala siyang calorie value. Yan. Sa puso yan. Di katulad ng mga ano, fats, carbohydrates, and protein. Maraming lihim ng kalusugan. Sa kasalukuyan, merong 13 essential vitamins na dinivide sa 2 grupo, mga katropa. So anong grupo ba yung mga yon? Unang grupo, yung tinatawag na fat-soluble vitamins. O gaya ho ng vitamin A, vitamin D, vitamin E, at vitamin K. Ang abbreviation na ay ADEC or ADEC. Na ito mga vitamins na to, kaya tinatawag silang fat-soluble vitamins, hindi po sila na-absorb ng katawan kung hindi sila kasama ng fats. Kaya kinakailangan, may fat din yung kinakain natin to be able to absorb this kind of vitamins. At ito ay iniimbak ng ating katawan, ha, sa ating mga body fat at sa ating atay. So ibig sabihin, itong mga fat-soluble vitamins, mga kaibigan, ay ano, nai-store ng katawan natin sa ating pong liver at sa ating pong mga body fat. So anytime na kailanganin ng katawan natin, for example, ng vitamin A, kung meron tayong sapat na imbak nito sa ating atay, ay may magagamit ang ating katawan. Yun yung mga fat-soluble. Meron tinatawag naman na water-soluble vitamins, gaya ho ng vitamin C, at saka mga B vitamins, yung B-complex na tinatawag. Yung B-complex kasi, B1, B6, B12, di ba? Commonly, ano? Yan yung mga nakapaloob sa mga B vitamins. Ang mga water-soluble vitamins, hindi siya nai-store sa ating katawan. So, kinakailangan mo regular na kakain ng mga vitamina ho nito araw-araw. Otherwise, magkukulang ka sa mga vitamina na kailangan mo, ano, kung hindi ka kakain araw-araw. Kaya halos lahat ng function, mga katropa, ng katawan natin ay kailangan ng vitamins at pwedeng magkasakit kung may simpleng kakulangan. Kaya wala tayong choice kundi kunin po ito sa ating pagkain o mga iniinom. Kaya linawin po natin, ano nga ba ang ginagawa ng mga vitamins na ito sa ating katawan? Unang-una sa lahat, ito po ay nagiging helper o catalyst ng ating pong katawan. Kumbaga, yung mga vitamins ay tumutulong para maging posible yung mga body functions na mangyari sa ating sistema. Kaya kung kulang ang catalyst or helper ng katawan natin, eh baka mahirapan tayo sa mga functions ng katawan natin. Unang-una sa lahat, yung energy production. Ang involved dyan, kalimitan yung mga B vitamins, tinutulungan niya na ma-convert yung pagkain para maging enerhiya. Kung wala po ito, ha, yung mga vitamin na B's na yan, eh pwede po tayo makaramdam ng panghihina, ha, ng pagkapagod na sobra o panlalata at hindi maka-concentrate ng maayos, ha, sa ating pong pagtatrabaho. Ano? And of course, importante din yan sa ating immune system function. Kaya di ba para daw lumakas ang resistensya, magbitamina ka. Totoo naman kasi especially yung vitamin C, nagbo-boost siya ng immune defenses natin. At yung vitamin D naman ay tumutulong para ma-regulate yung response ng ating immune system. Parang booster siya sa ating mga immune system. At yung vitamin A naman ay pinoproteksyonan yung ating mga mucous membranes, yung sa parte ho ng ating ilong, ano, para makaiwas tayo dun sa mga common problem na nagkakaroon tayo ng rhinitis, sinusitis, plema, sipon. So yun yung nagagawa ng mga vitamins sa ating immune function. At isa pang nagagawa nila, yung pagpapanatiling healthy ng ating brain, ng ating nervous system. Dahil ang mga vitaminang ito, gaya po ng vitamin B12, ay kailangan para sa nerve function. Meron din tayong isang B vitamins, yung folate, na sumusuporta sa brain development. Kaya bata pa lang, pinapa nila ng folate eh. O kahit nasa tiyan pa lang ng nanay nila, yung mga baby, yung mga nanay, pinapainom ng mga supplement na merong folate, ha? Para makatulong sa brain development ng mga bata. At isa pang mahalagang natutulong ng mga vitamins ay ang kalusugan ng ating mga buto. O particular na dyan, yung vitamin D na tumutulong para ma-absorb ang calcium. At yung vitamin K ay makatulong din sa formation ng ating mga buto-buto, mga katropa. Ha? Isa pa, mahalaga to, yung ating vision at balat. Ang vitamin A ay sumusuporta para magkaroon tayo ng night vision capability. Upang sakit. Diba paggabi, kahit madilim, nakakita naman tayo kahit hindi sobrang malinaw. Kasi meron tayong vitamin A. Kaya yung mga tao nagkakaroon ng night blindness, na paggabi talagang nabubulag sila, no? Dahilan daw ho ito, pangunahin na yung kakulangan ho ng vitamin A. At yung vitamin E naman ay number one na protection sa balat para sa oxidative stress. At last but not the least, ang mga vitamins ay tumutulong sa ating dugo at sa daloy ng dugo. Yung vitamin K ay isang kilalang vitamin na tumutulong para sa maayos na blood clotting. Kasi kung wala tayong sapat na vitamin K, kahit konting sugat lang sa ating pumbalat ay pwede tayong mag-bleed. Ha? Kaya kung sapat ang vitamin K natin, mas nagiging healthy yung clotting ng dugo natin. Yung B12 naman ay nakakapigil sa pagkakaroon ng pernicious anemia dahilan sa kakulangan ng vitamin B12. Yan, ha? Kaya dapat nating siguruhin na meron tayong sapat na bitamina sa ating katawan, dahil kung kulang ang ating mga bitamina, yung depensa ng katawan at yung sistema ng katawan ay dahan-dahang sasablay, mga katropa. Ayan. Ang tanong, paano malalaman na ikaw ay meron ng kakulangan sa mga kinakailangang bitamina sa ating katawan? Ayan, kung mayroon ka pong kakulangan, ibig sabihin, posibleng ikaw ay may problema sa iyong diet. Poor diet, ibig sabihin, hindi mo masyadong pinipili ang pagkain mo. Na yung mga kinakain mo, kulang talaga sa sustansya, no? Yun namang mga matatanda, ha? Yung mga medyo maedad na, pwedeng nagkakaroon sila ng problema sa pag-absorb ng sustansya. Kasi habang tumatanda ang tao, mga katropa, humihina yung kanilang abilidad na makadigest at maka-ingest ng mga sustansya. Kaya nga dapat may suporta sila ng supplement, ano? Yung mga tao na mayroong problema sa kanilang digestion, for example, yung may mga malabsorption, di ba? Yung mga indigestion, talagang nakakahad lang yan para makakuha sila ng sapat na bitamina sa kanilang katawan. Yung mga buntis, most commonly, nagkakaroon din ng deficiency. So yung mga common deficiency at anong mararamdaman natin, unang-una sa lahat yung halimbawa kulang kayo ng vitamin B12, pwede ka manghina, mamanhid. O parang tinutusok-tusok yung pakiramdam ninyo ng inyong mga daliri. Yung iba naman nagkakaroon sa memory nila ng problema, nagiging malilimutin kahit bata pa. Na pwedeng magkaroon nga ng sakit na pernicious anemia at nerve damage kung kulang tayo sa vitamin B12. Pag kulang ka naman sa vitamin C, pwede ka magkaroon ng pagdurugo ng gilagid. Madali ka magpasa. Ha? At yung paggaling ng sugat ay mabagal. At pwede rin maging dahilan ng sakit na tinatawag na scurvy. Yung sinasabi ko kanina na sailor's disease. Ano? Kung kulang ka naman ng vitamin D, pwede ka magkaroon ng muscle weakness, paghina ng buto. Ha? Na ito ay nagiging dahilan ng sakit na rickets sa mga bata. At osteomalacia naman. at osteoporosis naman sa mga nakatatanda. Kaya mahalaga talaga yung ano, yung vitamin D kasi tumutulong ito sa ating immune system at saka sa mood regulation. Para maiwasan yung mga stress, yung mga tawag dito, anxiety. Kailangan daw sapat ang vitamin D. Kaya nga tinatawag ito na sunshine vitamins. Kasi alam niyo yung mga ano, ito lang, pansin ko. Pag umuulan, yung makulimlim ang langit, laging umuulan, parang ang lungkot ng tao, no? Pero bakit ang tao masaya? Iba yung mood mo kapag tag-init. Kasi nga, ang vitamin D ay malaking kinalaman sa ating mood regulation. Okay. Kung meron ka namang vitamin A deficiency, pwede ka magkaroon ng night blindness, dry eyes, at pwede maging dahilan ng seroptalmia. Ibig sabihin ng seroptalmia, ito yung matinding dryness ng ating pong conjunctiva ng mata at cornea na pwede maging dahilan ng pagkabulag. So kung may vitamin A na sapat, ay maiiwasan ho ang mga sakit po na ito. At vitamin K naman, pwede ka magkaroon ng bleeding at pamamasa. So, yung B12, B-complex I mean, kapag kulang ka dyan, pwede ka magkaroon ng mga ano, sakit gaya ng beriberi. Na naapektuhan po nito yung heart and nerves. Buti kung very, very good. Very, very bad eh. Yan. Pwede ka magkaroon ng pilagra, isang uri ho ng dermatitis, diarrhea, and dementia. Symptoms, di ba? At saka pwede ka magkaroon ng birth defects, yung inyong mga baby, during pregnancy, kung kulang naman kayo sa vitamin B9. Kaya mahalaga yung B-complex sa ating pong buhay, mga kaibigan. So, ganun ka, ano ha, kasimple. Paano malalaman ang kakulangan? Mararamdaman mo talaga yan. May mga symptom na mararamdaman ka. Ang tanong naman ng iba, paano ho masisiguro na sapat ang ating pong vitamins na maipapasok sa ating pong katawan? Simple lang. Eh, kaya nga simple, pero ang dami pa rin nagkakamali dito. Minsan, yung simpleng bagay, sa iba talagang imposible. No? Una, ang pinaka-the best way para makakuha ng mga vitamins ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga whole and natural foods. Pero may mga tao na nangangailangan pa rin ng supplement. No? Maraming tao ang ngayon, yun ang kanilang pangangailangan. Ano? Unahin natin ang mga pagkain gaya ng gulay. Dahil ang mga gulay ay primarily source ng mga sustansya. Gaya ho ng vitamin A, vitamin C, vitamin K at folate. Huwag na tayong lumayo. Ha? Moringa o malunggay ang isa sa pinaka-recommended na gulay sa Pilipinas. Isama mo na yung spinach. Ano? Ay, yung malunggay, ang ganda ng comparison yun eh. Tingnan nga natin kung makikita natin dito sa ating note. Kung kayo ho ay kumakain ng malunggay, ano ang comment nyo sa malunggay? Ha? Ano ang naitutulong sa inyo ng pagkain ng malunggay araw-araw? Kaya nga nilagay natin yan sa ating pong mga supplement. Kasi alam natin na ang moringa o malunggay ay itinuturing na superfood. Sabi nga nila, ang malunggay daw, kung vitamin A ang pag-uusapan, same content. Kumbaga, per gram o per 100 gram, depende. Ang moringa o malunggay ay 4 beses na mas maraming vitamin A kumpara mo sa carrots. 3 beses na mas maraming potassium kumpara mo sa saging. Mas maraming calcium na 4 beses kumpara mo sa gatas. At 7 beses na mas maraming vitamin C kesa sa orange. Mga katropa, grabe, malunggay pa lang yan. Kaya nakakatuwa yung malunggay, mga kaibigan, na magandang pagkukunan natin ng mga kinakailangan nating mga sustansya. So, yung mga gulay po, number one yan sa listahan ninyo. Dapat huwag kayong kain ng mga ready-made, yung mga instant. Kinakailangan talaga, meron kayong mga organic, mga whole foods. Pag tinawag na whole foods, ito yung mga pagkain na hindi mo inalter. O kung meron ka mang ginawa, niluto mo lang. Yun ho yung ibig kong sabihin, ha? Ang mga prutas ay nagbibigay ng maraming water-soluble vitamins, gaya ng vitamin C and B vitamins, ano? Na kailangan po natin everyday, katulad ho ng mga citrus, ng mga oranges, calamansi, di ba? Mayaman din po dyan sa mga vitamins na yan, ang mangga, papaya, pinya. Yan, yung mga prutas na mahalaga po sa atin, ano? O, saka kumain din kayo ng mga whole grains. Di ba yung whole grains, ito yung mga katulad nila sa palay. Meron tinatawag na puting bigas, yung puting-puti, na wala na siyang bran. Yung bran, yun yung darak na ibinibigay naman sa mga baboy, kaya yung mga baboy ang lusog-lusog. Ginagawang pids ng baboy. Tapos yung mga tao, dahil wala na siyang bran, hindi na whole grains, eh nagkukulang naman tayo sa mga B vitamins, kulang din sa fiber. Kaya yung mga oatmeal, di ba? Rice or yung trigo, o tinatawag nilang wheat sa English, ano? Kinakailangan ay whole grains siya. Kasi nagbibigay sa atin niya ng B vitamins na napaka-importante sa araw-araw nating pamumuhay. O yung mga nuts, mga seeds, nagtataglayan ng mayaman na vitamin E at vitamin D. At kung hindi naman halaman ang pagkukunan natin, ang itlog ay isang superior source ng vitamin D, vitamin B12 at carotenoids. Yung isda naman, kung hindi kayo vegetarian, ay nagbibigay naman sa atin ng vitamin D at omega-3 fatty acid. Yan ho ha, kinakailangan talaga. Kakain tayo ng mga gulay kasi dun po tayo humuhugot ng mga vitamins. Positibong pag-iisip sa... Ay, ang tanong naman, yung mga supplement ba ay nakatutulong, ha? Kung kulang tayo sa mga bitamina. Kung pag-uusapan natin, for example, yung Santon Plus Gold, no question about makatutulong ba ito sa ating pong pangangailangan ng vitamins. Alam niyo kung bakit? Yung mga sangkap ng Santon Plus Gold ay likas, o kumbaga by default, ay naglalaman ng mga kinakailangan nating bitamina, may mga minerals pa. Simula doon sa moringa, doon sa mangosteen, doon sa garlic, sa spirulina, lalo na spirulina. So ito po ay meron ng mga vitamins, meron ng mga minerals, kaya pag iniinom nyo, lumalakas kayo. Dahil yung mga vitamins, hindi man siya direkta nagbibigay ng energy, kundi tumutulong ito to facilitate processing of our energy needs in our body. Kaya yun po ang maganda, no? Kaya kinakailangan talaga kung sa tingin mo ay kulang ang iyong mga kinakain sa mga source ng vitamins, kinakailangan mong mag-supplement. Yan ang nagagawa ho ng suplemento na tinatawag. At pagdating sa suplemento, mga katropa, hindi na natin kinakailangan lumayo pa. Meron po tayong Santon Plus Gold na magbibigay sa atin ng mga kinakailangan nating mga elements of nutrition para mapanatili natin ang kalusugan natin sa maayos na kalagayan. May sakit man tayo o wala tayong sakit. Kasi yung iba dyan, nag-iintindi lang pag may sakit na. Kung wala ka pang sakit, ang ginagawa ng iba, pinapabayaan lang nila hanggat kaya. Ha? Hindi po yun ang dapat nating gawin, mga katropa. Sabi nga, prevention is better than cure. Huwag na nating hintayin tayo ay magkasakit at lumala dahil mas magastos, mas delikado sa kalusugan, sa buhay, ang mga ganong sitwasyon. O kaya nga ang supplementation, gaya ho ng mga produkto po ng Yes to Health, ay isang malaking hakbang para makaiwas ho tayo sa pagkakasakit, ha, katropa. O kaya simula po ngayon ay inyong itry ang supplement ng Yes to Health, ang Santon Plus Gold, at ayusin po natin yung ating pagkain. Huwag po yung lagi na lang nagmamadali. Di magluluto na lang tayo ng mga instant. Ang dami natin mga paboritong instant. Kaya ang sakit instant din, kadalasan. ganun po talaga. Pagdating sa tamang nutrisyon, kailangan nating mamili ng source ng ating pagkain. Hindi natin sinasabi na huwag niyong kainin yan. Kasi minsan imposible mga alanganing panahon. Pero dapat most of the time naman, iisip natin na kung ano yung makakabuti sa ating kalusugan, katropa, ha? So yan muna at yan ho ang ating health info ngayon pong umagang ito ng Linggo. At sa mga nagnanais ho, mag-text sa ating palatuntunan at ating pong babalikan yan sa ikalawang bahagi ho nito. Ito ho yung ating contact number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magbabalik po ang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
6: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Wake up!
4: Start your day right. Mag-Santhon Plus Coffee Mix na. Ang kape na di lang pampagising. Nagbibigay pa ng energy. Santhon Plus Coffee Mix. With soya, manunggay at santhon. Kape na gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule. Ang pinagsama-samang virgin coconut oil, manunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pasi.
14: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santhon Gold Live Testimony.
15: Arthur, balik ko dito po sa Siniloal, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Misa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santhon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santhon Plus Gold.
14: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
16: Ako si Marvin Ebano. Diligyud malikayan nga tungod sa trabaho, nga permi maglakaw-lakaw, sa pagpanghipos og mga impormasyon og mga balita, ma-expose jud ko sa free radicals og labi na niining pag-usab-usab sa panahon. Apan human ako nadunggan ang programang The Secrets of Health nga naga-endorso niining Santhon Plus Gold. Dito ako ang gitistingan ang pag-inom niini. Ako yung napamatud-an nga epektibo jud siya sa panglawas. Dili dayon ko mataptan og mga sakit nga gani mismo ako mga katrabaho makasulti jud ni ana. Ug dako kayo kung pasalamat kay pinaagi sa Zantun Plus Gold pabilin nga nakalahutay ko sa ako ang trabaho uban pud sa tabang sa Ginoo. Mao nang hangtod karon, mao ni ang akong ginamintain pag-inom uban sa insaktong diet ug ehersisyo. Mao nang makaingon jud ko, madayaw gayud ang Zantun Plus Gold.
7: Zantun Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Zantun Plus Gold Herbal Capsule.
0: Okay, katropa, balik po tayo ha, mga kaibigan, sa ating pong palatuntunan sa mga listeners po natin sa Metro and Mega Manila. Oh, lalo na ho sa listeners sa DWWW774. Sa mga XFM station, maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health, ang programang maghahatid ho ng mga sikreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Sa mga nagnanais po mag-text, hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang inyong mga katanungan na pinadala sa atin pong numero.
17: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice mga katropa. Babasahin na natin yung mga ano nyo, mga katanungan na pinadala sa ating pong hotline. Ano po dapat gamot sa ano to? The diverticulosis. Parang viral to ngayon ah. Dami na gulay it ko pero matigas pa din dumi at hirap di, I'm 65 from Ongpin, Binondo, Manila. I'm Nelly Ong at thank you po. Ayan. Sabi dito wala daw po gamot, sabi po ng doc sa diverticulosis. Madami gulay it ko sa luyot, pechay, kamote pero wala pa effective. Bawal daw po kanin, tinapay, meat, pasta at processed food. Tama naman yung doktor niyo po, Nanay ano? Nanay Nelly ano? Kapag ikaw ay ano ba itong diverticulosis? Yan, ito po nagkakaroon ng maliit na mga pouches na tinatawag na diverticula doon sa wall o dingding ng ating colon. Yung colon ho, yun yung large intestine. Yan, common yan sa mga taong umiidad na, halimbawa, mga over 40 years old. O, syempre, matagal na, lalo na kung meron kayong chronic constipation, simula pa nung panahon, eh, nagkakaroon ng pressure doon sa inyong, ano, alam mo, lagi matigas yung dumi ninyo, constipated kayo. So, nagkakaroon ng mga maliliit na pouch. Ano nyo lang, parang kung iisipin ninyo, imagine ninyo na lang, halimbawa, ito yung dingding ng ano ng colon o large intestine, nagkakaroon ng parang maliit na bulsa. Na kung saan yun yung nagiging weak spot ng ating colon wall. Nagkakaroon ng mataas na pressure lalo na kung ang inyong fiber content ng pagkain ay hindi masyadong okay. Lagi nyo kinakain mga pag low fiber kasi ang lapot niyan sa dumi. Imagine niyo ba no? Yung mga kumakain no pasintabi sa inyo no. At yung mga anong 'yon, mga packets na yun sa intestine, usually harmless naman 'yon.

and anus, papunta na sa sigmoid natin, no? At usually doon yung pressure, mga kaibigan, ha? Kaya 'di ba pag may ganun ka, pag nadudumi ka, parang hindi ka na makatayo ng tuwid, sakit na ng singit mo, malapit sa singit, ano? Pag lumalala yan at may infection yan, nagkakalagnat, laging bloated, no? Constipation sometimes, minsan diarrhea, palit-palit. Yung iba nagkakaroon pa ng parang nahihilo, nasusuka, ano? And most commonly, ito naman ay manageable using antibiotic or surgery. Yun yung Ngayon, tama kayo, walang definite cure. Pero merong preventive na pwede nyong gawin. For example, you need to eat a lot of fiber. Pinaka-importante kasi yung fiber, alam nyo yung gagawin nun, hindi niya papanatilihin yung pressure dun sa colon wall. Itutulak niya nang mabilis yung dumi para hindi magkaroon ng pressure. So hindi mamamaga ngayon yung mga pouches, ano? Yan. So kumain kayo ng mga pagkain mayaman sa fiber, huwag na tayong lumayo. Malunggay, ampalaya, kangkong, yung mga prutas na papaya, saging, o mansanas, napakaganda. Basta kakain kayo ng mansanas, kasama yung balat. O kaya dapat kuskusin nyo mabuti yung balat para mawala yung wax ng mansanas, ano? Kasi dun sa balat, nandun yung mga soluble and insoluble fiber, ano? Especially yung pectin na tinatawag, ano? Tapos kung kakain kayo ng mga grains, whole grains dapat. Oh, katulad ng brown rice, yung rolled oats. Ha? Kumain kayo ng mga munggo, lentils, mga beans. Beans are complete food that have yung fiber na madaling ilalabas. Oh, tapos kumain ka ng mga hindi masyadong matigas. Ang big no sa mga may diverticulitis ay yung pagkain ng maraming meat products, especially processed meats, kasi nagiging cause yan ng pagdami ng bad bacteria sa atyan at hindi rin siya madaling i-digest ng ating katawan, ha? Ang advice natin lagi, pag may ganyan, you need to supply your body with lots of antioxidants. So pagdating sa antioxidants, sagot kayo ng Santon Plus Gold dyan, ha? Kasi yung Santon Plus Gold, yung mga sangkap niyan, limang sangkap, ay punong-puno ng antioxidants na nagpapanatiling healthy sa ating mga cells at nakakaiwas tayo sa inflammation. At isa pa, yung pag-inom ng maraming water o hydration. At least 6 to 8 glasses ang minimum. Pero pwede kayong umabot ng 2 to 3 liters kung kaya po ninyo. Ha? Depende sa laki ng katawan, sa demand, sa activities ninyo. So, kung kayo ay masyadong active, so 2 liters actually is not enough. Eh. Especially mainit yung panahon. Kumain din tayo ng mga healthy fat, ha? Katulad ng mga plant-based sources ng mga taba, o coconut oil. Kaya nga, di ba, nakalagay yan sa premium D3 softgel capsule. Kasi yung coconut oil ay meron siyang mga lauric acid, MCT, na nakatutulong sa pag-prevent ng pagtaas ng bad bacteria sa colon. O, kasi yun yung commonly cause ng diverticulitis, namamaga yung mga pouches dun sa colon natin. O, avocado, nuts and seeds, yan, mga sources ng healthy fats yan. And don't forget yung mga probiotics. Ano ba mga alam yung probiotics? Yogurt, kefir, o yung mga kimchi, achara, yung mga pinaferment, mga katropa. Yan ang mga sources ng natural probiotics. At iwasan ang mga pagkaing mababang fiber, refined foods, fried foods, yung sobrang dami ng sugar, kasi sugar can paralyze our immune balance and magiging paborito ng mga bad bacteria yan. Tapos, iwasan yung mga refined carbohydrates. Yun po yung ating kumain madalas ng mga pagkaing dapat nating inaaraw-araw. Malunggay, bawang, ampalaya, tanglad. Parang pangtanggal ng bloating kasi yung tanglad. O, mangustin, dahil meron siyang antioxidant. O, yung psyllium fiber. Pwede kang uminom doon, psyllium fiber. At kinakailangan kung medyo apektado kayo, tumihina ang katawan, may supplement talaga kayo. Ay, huwag na tayong lumayo. Santon Plus Gold, Santon VC, mga pinakamagandang suplemento araw-araw. Siyempre, approved po yan ng FDA, ha? Sana nasagot natin yung mga nagtatanong. Ano ba yung mga diverticulosis na yan? Madalas ko nakikita sa social media yan, eh. Okay, ha? So, siguro kaya natanong ni nanay, meron siyang ganun, ano? Sabi dito, hello po, Santon po ba ito? Kailan po kaya magkakaroon ng check-up sa Laguna? Salamat po, Grace Valdez. Ayan, siguro sa Santa Rosa branch. Santa Rosa branch, meron tayong naturopath na naka-duty ng regular weekly every Thursday.
Oo, pero meron din po tayong

0: iba pang consultant dyan sa mga regular days. So basta punta kayo doon from 9 a.m. yan. Pwede na hong pumunta mag-walk-in sa atin pong Yes to Health Clinic dyan po sa Santa Rosa. Pero pag mga naghahanap ng Natutrad Therapy, yung ating hilotugpungan, Thursday ho yung schedule na regular. Pupunta ho kayo doon.
1: Energy check, good sleep check, better digestion check. Lahat yan ay kuha ko simula nang uminom ako ng Santon Plus Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw, kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag nang mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo ang Santon Plus Gold. Ako si Katropang Bem, umiinom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santo Blas Gold. Ako si Ken. Sa araw at gabi na duty sa harap ng computer ay nakakaramdam ako ng panghihina at pangangalay sa aking katawan. Pero hindi ko hinahayaan na lumala at mapunta ito sa sakit. Kaya palagi akong umiinom ng Santon Plus Gold para manatiling malakas ang aking resistensya. Ako si Ken, alagang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Ayan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ano man ang ating kondisyon, may sakit man tayo, o gusto lang natin makaiwas sa sakit, pwedeng-pwede ho ang Santon Plus Gold. Siyempre, ang Santon Plus Gold, pinagsama-samang pure extract ng mangosteen, moringa o malunggay, yung ampalaya, garlic at spirulina. Ito ho yung pinili ho ng ating kumpanya na pagsama-samahin, dahil itong mga halaman na ito ay ayon sa pag-aaral ay naglalaman ng kompletong sustansya na laging kinakailangan ng ating katawan. Kaya kung kayo ay nagnanais makaiwas sa karamdaman, maging sapat ang nutrisyon sa inyong katawan, araw-araw, mag-Santon Plus Gold na. Mas maganda rin sabayan ng Santon Vit-C o Santon Vitamin C, ang Nanacidic Vitamin C. Dahil ang Vitamin C, tinatawag nga itong Mother of All Vitamins dahil sa kanyang importansya sa lahat ng proseso ho ng atin pong katawan. Yan, okay. And of course, basahin ulit natin to. Sabi dito, ano po pwede ko inumin? Lagi po sumasakit sikmura ko. At bigla na lang din ako nahihilo kapag umaatake yung sikmura ko. Paano po ba inumin yung food supplement nyo? San Vicente, Palawan po ito. Ayan. Pag ganito yung nararamdaman nyo, halimbawa, nag-start sa sikmura, tapos maya-maya, nahihilo na kayo, meron po kayong tinatawag na hyperacidity. Yan. Pag sumasama na yung paninikip ng dibdib, ay malamang meron na kayong acid reflux. Kasi ang hyperacidity, minamaliit ng iba, pero ito ho ay malaking impact nito sa katawan.
4: Upang sakit.
0: Pag kasi po tayo, sobrang taas ng asido sa tiyan, kaya nga acid, literal acid ho. Ha? Ginagamit ng katawan yung hydrochloric acid to digest, especially protein, sa ating mga pagkain kinakain. Kasi yung carbohydrates mula pa lang sa bibig natin, pag na-masticate yan sa saliva, nagkakaroon ng partial digestion. So pag ikaw masyadong hyperacidic, hindi ka natutunawan. Ibig sabihin, hindi ka natutunawan. Napapanish lang yung mga kinain mo sa yung tiyan, so it can create more acid. At hindi maganda sa kalusugan ho yun. Kaya yung nararamdaman yun, nahihilo, sumasakit ang ulo. So paano mo ngayon i-improve yung digestion mo? Unang-una sa lahat, kumain ka sa tamang oras. Huwag kang kain ng kain pag hindi tama sa oras. Ngayon ganun ba? Kasi po ang tiyan natin, the more we have interval na mas mahaba-haba, the more na healthy ang digestion natin. Huwag ho kayong maniniwala na kapag kumalam ang tiyan, ibig sabihin, kailangan mong kumain. Hindi ganun. Kasi ang tiyan natin, nangangailangan din yan ng tamang timeline para makadigest na maayos. Hindi yung maya't maya na lang kakain kayo. Even a single peanut, ha? Alam mo, kumain kayo ng alas 7 ng umaga. Tapos, between meals, pinaka-the best talaga mga liquids. Okay, mga liquid ang kakainin natin. Pero kapag kumakain kayo ng mga snacks natin, actually, pinababagal nito yung flow ng digestion natin. Okay? Kasi naabala yung sistema ng panunaw natin. Tapos yung iba pa, umiinom pa ng pagkalamig-lamig na tubig, especially habang kumakain. Isa pa yun sa nakakaproblema tayo. Tapos yung kinakain mo pa, kulang sa fiber. Puro mantika pa. Diba? Puro sugar pa. Eh yung mga yon, yung mantika, it can slow down your digestion. Mas matagal i-digest yung mantika. Yung sugar, medyo nagpapataas ng level of acidity. Especially yung mga carbonated drinks, di ba? Yung mga iniinom natin likido na may asukal. Nako, yan ho, mabilis magpataba at nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagiging mas acidic. So, ang pinakaunang gagawin ninyo, itama nyo yung interval ng meal. Ha? Mas maganda, walang maraming kinakain eh. Pag halimbawa, nag-breakfast ka, 7, at kakain ka ng lunch ng 12, okay lang yon. Between meals, iinom ka ng tubig. Sa pagsasanay lang ho yan, dami yung nagpa-practice ng fasting. Yung tinatawag na intermittent fasting, they have much better digestion, much better body, much better sugar and cholesterol level. Uso na ngayon yan, mga kaibigan. Marami na ngayon mga nagtuturo niyan. Kaya ako, pag mga pasyenteng ganyan ang problema, tinatama ko lang talaga una yung kanilang frequency of meal or interval of meals, much better if medyo malawak-lawak yung oras ng pagitan ng bawat meal natin. Tapos sa gabi, ito yung pinakang, kumbaga, rule of thumb na hindi mo pwedeng i-violate. Don't eat too much at night. Especially, bago matulog. Sigurado yan, magkakaproblema ka sa panunaw mo. Kasi iba po yung sigla ng panunaw sa gabi. Nag-slow down yan eh. Kasi pag ang katawan mo nandun na sa tinatawag na mode ng relaxation, hindi masyadong aktibo yung panunaw natin. Kaya sa gabi, ina-advise na kumain tayo ng mas maaga-aga at less compare mo sa mga regular meals natin sa tanghali sa umaga. Yan po yun. Kaya pag marami kayong kinakain sa gabi, ay asahan mo. Talagang kinabukasan, parang mahilab yung tiyan mo, parang apdi ng tiyan mo. Kasi napanish yung kinain mo, hindi na-digest. Yan po yun. Okay? And start kayong kumain ng mga high alkaline food. Mula sa alkaline vitamins, meron tayo sa sa Yes to Health, yung Santon Bitsi, yung mga pipino, papaya, ba yung mga prutas na pag kinakain mo, tutulungan yung tiyan mo makadigest na maayos because it contains natural digestive enzyme, katulad ng bromelain sa pinya, papain sa papaya. Yan yung mga pwede nyo anin. Kaya sa gabi, ang advice ko, kumain lang kayo ng mild. Yung iba nga, sabi ko, nilagang saging na saba, nilagang kamote, oatmeal, na mayroong mga vegetable soup, okay? O kaya mga gulay na nilaga, o gulay na kakainin yung salad. Ha? Kasi paggabi, hindi kailangan talagang sobrang dami na kinakain. Kaya lang baliktad tayo eh. Sa morning tayo, nagmamadali. Tapos sa gabi, doon tayo bumabuelo. Kaya karamihan ho, may problema sa panunaw. Ha? At uminom din na Santon Plus Gold. Try nyo. Everyday. Para mabigyan ho kayo ng mga sustansya na kadalasan hindi nyo nakukuha sa inyong regular meal. Kasi nga, hindi nga po tayo natutunawan ng maayos. Ayan, pahabol lang natin to. Wala na tayong oras, pero pahabol natin to. Madalas po naninigas ang kamay, dieg at hita sa madaling araw. Kuya John ng Doña Juana Rosario, Pasig City. Nako, ito yung kakulangan na common. Kadalasan kulang sa calcium, kulang sa potassium, and kulang sa B vitamins. Kuya June. Yun ang deficiency. Kasi makikita mo ang tao pag electrolyte deficient, madaling araw nagka-cramp siya. Kaya take kayo ng supplement katulad ng calcium, B vitamins, at saka yung potassium. Marami niyan sa pagkain. And if hindi pa kayo minom na Santon Plus Gold, try mo. Mag Santon Plus Gold ka, 1 capsule 3 times a day. Sabayan mo din ng Premium D3, 1 capsule 2 times a day. And Santon VC, 1 capsule 2 times a day. Ha? At i-text mo ulit ako. What happened to you after 1 week? Tsaka well hydrated, dapat inom ka ng tubig na sapat. Hindi sa gabi ha. Dapat sa day, sa umaga. Kasi pag gabi ka uminom ng maraming tubig, nako, kawawa ka. Bangon ka ng bangon yan para umihi. Nako, wala na ho tayong oras, mga kaibigan. At magpapaalam na tayo. Maraming salamat sa inyong pagtutok, pakikinig sa ating pong palatuntunan. Hanggang bukas muli, sa himpilan pong ito na inyong pinakikinggan. At syempre, dalangin po natin na sana tayo patuloy na biyaan ng Panginoon ng kaalaman upang tayo ho ay maging healthy araw-araw. Kasi sabi nga ni Ernie Maron, knowledge is power. Lalo na kung yung knowledge na yan ay i-apply natin, practical sa ating pong buhay. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga katropa, siyempre, Happy Sunday sa inyo pong lahat.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw.
13: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka,
0: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
2: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.
21: FM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.

0: I-balance mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
5: Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
11: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
13: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sanzone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
15: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
17: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
15: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
10: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
8: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
8: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
19: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
7: XFM.
1: FM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santon Coffee Mix.
6: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng anti antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Xanthone Gold Coffee Mix.
11: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
21: Xanthone Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Xanthone Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan sa sakit ng katawan.
21: Xanthone Plus Herbal Oil.
24: Mga katropa, exciting dito!

time check, it is now 1:06 in the afternoon.

Alright, yes. Magandang hapon sa inyong lahat. Anong nangyari? Welcome po sa ating programa, mga katropa. Magandang hapon! Happy, happy Sunday, everyone! And welcome na po ang lahat para sa ating programang Throwback Sunday! Ayan! Ito na naman si DJ Mike, magsamok-samok sa inyong kahaponan. Ano na naman yung bubulabugin na naman natin ng inyong hapon? Sa mga hindi natutulog dyan. Sige. Bubulabugin natin yung hapon nyo ba? Sa mga ano natin ba? Sa mga katropa natin na walang magawa, sa mga bored na bored dyan, hala sige, oy, makinig kayo dito sa ating programa. Sa mga paborito nyong awitin, dito nyo lang mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Okay, it's me DJ Mike and magandang hapon sa ating mga katropa. Especially magandang hapon din pala sa ating station manager, Kaluir La Rosa. At syempre sa ating kasama sa baging technical, katropang Kim. And syempre sa ating mga katropa din na andito. Ay, hi to DJ Bembelicious and to DJ Girlicious and to Isolicious. Wala si Totolicious. Sabi niya magpa-ano sa siya. Magpa-okay sa iyahang debati. Anyways, para po sa inyong mga mensahe, oo. Kasi kung kayo ay may gustong i-greet dyan. Kasi kaya nga nabuo yung programa natin para may kayo dyan. May masumbungan, charot. Para mag-greet nyo yung mga katropa nyo dyan. Pero yung mga hindi nyo katropa, pwede nyo man ding i-greet ba? Para maging tropa din kayo ba? Eto syempre, sa mga paborito nyo mga awitin, ipi-play natin yan. Just simply. I-send nyo lang po sa ating text line para po ay makita natin. Makita talaga ba? I-ano nyo lang sa ating text line 09-85-00-22713. 09-85-00-22713. At sa ating call line 09-53-514-1303. Sa mga gustong tumawag para marinig nyo naman ang inyong mga golden voice. Para marinig din ng iba na meron kayong golden voice. Diba? Kaya tawag na po mga katropa sa mga gustong tumawag sa 09-53-514-1303. 09-53-514-1303.

0: Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo, kaya wag mong isipin ba na wala nang nagmahal sa'yo just because, ano, your favorite person doesn't love you. O di ba ka, o di kaya, yung minamahal mo, hindi ka minamahal. Kaya sabi mo, wala na talagang nagmamahal sa akin. Nobody loves me. There's someone who loves you secretly, Char. Pero, ayan. Sa mga katropa natin dyan, grabe ba? Sa mga tricycle driver natin dyan na nag-aantay ng mga pasahero, sige. Gandang hapon sa inyong lahat. At syempre sa mga multi-cab driver, or ano pang dinadrive nyo dyan? Van driver ba kayo? Or nasa bahay ba kayo? Magandang hapon po sa ating lahat. Especially dito sa, buong lalawigan ng Palawan. Magandang hapon sa ating lahat. Okay! Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang. Live po tayo sa ating programa. Sa ating Facebook page. Sa ating Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Sige, ay hi to Ryan Toto Rodriguez. Sabi niya, good afternoon. Hello! Magandang hapon, mga ginoo at mga ano nga yung isa? Binibini, ayan. And Sir Ding Australia, magandang hapon, katropang DJ Mike at Sheridan. I thank you for sharing talaga. Thank you for sharing our live. Yeah, hello Sir Ding. Kumusta ka Sir Ding? And kay Alea Tabat, sabi niya mainit na hapon katropang Mike. Pabati po kami dito na nakikinig sa CQ Saraza, Brooks Point, Palawan. Hello sa mga taga Brooks Point. How are you to find out? Hi everything. Hi everyone pala. Good afternoon DJ Mike. It's 110 days na lang. Pasko na. Oy, shout out from Dariel Bird Arwera, ang mabait. Watching from Taglaran City, pa-play ng kantang Wake Me Up When September Ends by Green Day at September by Earth, Wind and Fire. Thanks. Ayan, Wake Me Up When September Ends. Huwag nyo munang gisingin si ano ha, si Dariel Bird, kasi hindi pa man tapos yung September. It's September 6 pa naman. Kaya mahaba-haba yung tulog ni Sir Dariel Bert Bachar. Advance Merry Christmas sa lahat. Grabe ka, advance ba? Months before pa. Anyways, It's September 6. Uy, batiin ko nga pala ng happy birthday ang aking lola.
1: Happy birthday!
0: Ayan, happy birthday to Lula Romana. Ayan, kahit hindi mo man napakinggan ba, happy birthday pa rin sa'yo, la.
1: Happy birthday!
0: At syempre, sa mga may birthday ngayon, birthday ngayon or birthday bukas, or tapos na kayo mag-birthday, belated. At kung hindi pa kayo tapos, advance. Dito pala si Toto Licious. Akala ko nagpa-okay siya ba? Anyways, live din po tayo sa ating TikTok. Kaya, sa mga dyan mahilig mag-TikTok ba? Live tayo sa TikTok, ha? Dami ba? Oo, sige.

0: And hi, DJ! Ay, hello! Yes! Sabi niya, DJ, pa-request ng song Larawang Kupas. Grabe, gusto niyo na talaga ba yung, ano ba, yung larawan, pero bakit naman kupas? Yeah, kasi sa tinagal ng panahon, ayan, kumupas na ang larawan. Andyan pa ang larawang kupas, pero kayo wala na. Aray mo, charot. Anyways, sige, pe-play po natin yan. Anyways, hi to, ano, Chris Adon. Ayan, and to Hug My Heart. Meron ding Cross My Heart ba? Charot. Boss Lardix, hi! Thank you for joining our live. And, sino pa dyan? Hi to Neil. Neil Kananghan. Hi, ma'am. Listening from Port Barton, San Vicente po. Bati ko po si Marcos na kumakain. Anong kinakain ni Marcos? Bakit hindi siya nag-invite ba na, ano, kakain pala siya? Bakit talaga si Marcos hindi man nag-invite? Ayan. Pabati ng advance happy birthday kay Flor Vicente, September 11. Happy birthday, Flor!
1: Happy birthday!
0: Grabe ka advance, baba. Days before. Anyways, sige-sige. Happy birthday sa mga may birthday ngayon. Pa-shoutout doon sa kasama ko na si Rokito Cadalso, coming from Boss Lardex. Hi! Hi sa kasama mo, Rokito Cadalso. Hi sa'yo, sabi ni ano Boss Lardex. Taga-san kaya to sila ba? Where are you from? Ayan, and to Excomunicado Show. Hello. Hi, and to Emma. Hi. Hi, Emma. Sana si Sir Gaben. Joke. Ayan, iba pala yun. Ibang Emma pala yun. And Ching. Hi, Ching. And to Vansai. Hi, how are you? Hi nga po pala dito sa ano no, sa mga taga Barangay San Pedro. Dito sa Barangay San Pedro. Dito sa may San Manuel. Saan pa kayo na kikinig ngayon? Magandang hapon sa inyong lahat. Oy, Negros Oriental! Oy! Kumusta dira sa Negros Oriental? Anong ano dyan? Development. Anong improvement? Heart Angel, hi! Hi, Heart Angel. Gusto ko yan ba, Heart Angel? And to Yuri, good afternoon. DJ John, please greet Zachary from San Manuel. Hi, Baby Zach! Baby Zach. Oh. Hi, Baby Zach. Zachary, it's you! How are you today? Ayan, kamusta kayo dyan sa San Manuel, mga katropang mga taga San Manuel? Yeah, okay, ipiplay na po natin ang larawang kupas kasi sabi niya, ano, at least man lang meron pang naiiwang alaala at yun ang larawang kupas. We'll be right back!

0: Kung sakaling ikaw ay lalayo, pwede bang sumama na lang ako? Kung darating man ang isang araw na ikaw ay lilisan, pwede bang sumama na lang ako? Pero huwag niyong patigilin yung mundo nyo dahil lang sa umalis na siya sa buhay mo. Malay mo, God removes him or God removes her para makapasok yung taong mas deserving na magmahal sa'yo. Hoy! Bakit may pag-ganun? Charot. It's 30 minutes past the hour of wine, mga katropa. Always remember, ano man ang mararamdaman yung mga ano dyan sa inyong puso, sa inyong emosyon, maging masaya or malungkot kayo, huwag nyong kalilimutan pa rin na alagaan ang inyong sarili. No? Hindi man kayo pinapahalagahan ng mga taong pinapahalagahan nyo, then maybe it's time for you na pahalagahan mo rin ang sarili mo at alagaan mo. Diba? Kung ikaw dyan na hindi mo pa naranasan or nasubukan na inumin itong Santon Vitamin C, itong Santon Vitamin C, mga katropa, ito yung magpoprotekta sa'yo. Just in case na wala pang nagpoprotekta sa'yo, then maybe itong Santon Vitamin C, ito talaga ang magpoprotekta sa'yo from mga viruses, no, bad bacteria and viruses. Yes. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong din para na mapapabagal yung ating pagtanda. Ayan, yung aging natin. Para younger looking pa rin tayo. Sawi man sa inyong paningin, cute pa rin. Yung ganun ba? Charot. Ayan. So, ang Santon Vitamin C, hindi lang ganito yung benefits niya. Nagpapa-fast sa ating wound healing effects. Or yung tipong, mabilis kang maghilom sa iyong sugat. Ayan. Kung magkasugat ka man dyan, literally or physically. Ayan. Itong Santon Vitamin C ay nagpapa-bilis. O nagpapa-improve sa ating wound healing para mabilis tayong magaling, ayan, gumaling, ayan. At ang Santon Vitamin C din ay nagre-repair din at nag-maintain sa ating bones and teeth. Nagpapa-strong sa ating bones and teeth. Ayan, ang Santon Vitamin C. At syempre, much better na sabayan nyo sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Yes, ang powerful na food supplement ng product ng Yes to Health Incorporated. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay may mangosteen pill extract? Yes, mangosteen pill extract. May ampalaya, may malunggay, may garlic. Kaya nakakatulong ito sa ating katawan, mga katropa. Nagpapa-decrease or nagpapa-lower sa risk of cancer. Yan. Syempre nagpapa-regulate sa blood pressure and blood glucose levels natin. Nagpapalakas ng ating immune system. Ayan, kasi may immunity booster sa garlic pa lang, no, na nasa ingredients ng Santon Plus Gold. Very powerful na po, mga katropa. Syempre, merong ampalaya sa Santon Plus Gold. At alam nyo, ang ampalaya is nagfa-fight ng inflammation, no? Yung mga pamamaga sa iyong katawan dyan. Kaya mga katropa, nakakatulong din ang mangosteen pill extract na nasa ingredients ng Santon Plus Gold. Ito ay nagpo-promote sa healthy immune system, skin, heart, brain, and syempre, most importantly, ang digestive system natin. Kasi kung hindi ka matunawan dyan, I'm sure hindi ka okay dyan. Hindi ka mapakali kapag hindi ka natutunawan or hindi ka makadumi. Nagpaparegulate ito ng pagdumi, no? katropa ko, ikaw constipated ka dyan. Meron pa talaga silang powerful din na tea, ang Santon Gold Herbal Tea. Ayan, oo. Na may ingredients na na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at stevia. Diba? Ito yung mga kupos. Nagpapaliit ng ating tiyan. Ayan. Bloated na tiyan dyan, mga katropa. Kaya mga katropa, no? Yan yung gina-recommend and tested and proven na po ng lahat mga karamihan ng mga katropa natin, mga katropa. Siyempre, ako na sabi sa inyo, gumagamit din ako ng Santon Plus Gold at siyempre ang Santon Vitamin C. Ayan. Kasi yan yung nakaka-ano sa atin, no? Nag-save sa atin para hindi tayo mabilis na antukin, lalong-lalo na sa duty hours natin. Ayan. At para hindi tayo mabilis mapagod. Ayan yung Santon Vitamin C. At syempre Santon Plus Gold para sa mga may dinaramdam na dyan. And Santon Gold Herbal Tea sa mga bloated na dyan. Ayan. So ayun mga katropa, no? Masakit man sa damdamin ang ating kanta. Pero okay lang yan. At least healthy tayo physically, diba? Kaya bahala ka na kung lalayo ka. Basta naka-Santon Plus Gold ako at naka-Santon Vitamin C. Ngayon kung lalayo ka? Diba? Maybe may purpose ang Diyos kung bakit ka lumayo sa akin. Ganun na lang, oy. Deny na lang sa ating self or i-comfort na lang natin ang ating sarili na umalis sila dahil may purpose. Ayan. Kasi ayaw na ni Lord na manatili pa sila sa buhay mo kasi hindi sila nakakatulong sa'yo pag-unlan. Char! Ayan! Grabe ba? Pagkat ito ay hindi natitibok, sa buhay na puno na ng kirot. Huwag kang mawala ng pag-asa, katropa. May darating na tao na handang magmahal sa kung sino at ano ka ba. Ayan! Hi to Heart Angel and JM12. Hello to you. And to Reynaldo. Sino to? Sino yun? Basta si Reynaldo. Hello, how are you? And to Georgeski, hello katropa. Hi, how are you? Okay. Balik tayo sa ating live, sa ating mga live comments sa Facebook page natin. Live sa Facebook page. Ayan, to Liam Kakatian, pa-shoutout po. Hello, shoutout to you, Liam. Tagasan si Liam. And Julian Salazar, hello po DJ. Pabati po kami dito sa Alimangwan, San Vicente. Nakikinig po and good afternoon po. Pa-request po ng song Kalapastangan. Thank you po. Kalapastangan. Kalapastangan ang iyong ginawa, Bini-Bini. Or Kalapastangan ang iyong ginawa, aking sintahal. Pero kay sinta mo man, so pinapalagpas mo. Binibigyan mo ng second chance. Pero everybody ba deserves a second chance? No. Charot. And Andrian Bundak. Gandang hapon po DJ Mike. Watching from Balabac, Palawan. Pa-shoutout ko lang. Dito yung Bundak family sa Barangay Poblacion 6. Thanks po, DJ. You're welcome. Hello sa Bundak family sa Balabac. Ayan. Hello sa mga taga-Balabac. And George G-Boy Acosta, hi. And we have our caller. Hello po. Hello? Hello? Can you hear me?
1: Hello?
0: Hello po.
1: Hello po.
0: Yes, kumusta po? Sino po sila? Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello? Dinig niyo po ako? Okay. Tawag lang po kayo ulit. Baka hindi nyo ako narinig ba? I'm sorry. Sige po. Tawag lang po ulit.

Sir Freddy Bungalbal. Pa-shout out DJ Mike, mga katrabaho ko dito sa Real Pandan, watching from. Real Pandan or Real? Real Pandan, watching from Quezon Province. Thank you. Ay, hello! Shout out sa mga katrabaho niyo dyan. Kumusta ang inyong hapon? Sana ay okay kayo dyan.

to Bonyok. Hi, Bonyok. And to Joffrey. Hi, how are you? Thank you po for joining our live. At sa mga katropa na nakikinig po sa radyo. Chan po sa may Rizal, Palawan. At syempre sa mga katropa natin na dyan sa Bataraza. Okay, hello sa mga taga-Bataraza. Kumusta kayo dyan? Sana ay okay kayo dyan. Sabi ni Andrian Bundak. Hello DJ, shout out ko lang po yung misis ko na naglalaba ngayon na si Manny Abine. Pagbutihin mo ang paglalaba. Ayan. Thanks po. Request lang po ng Till Death Do Us Part. Ayan. Oo. Ayan talaga yung faithful at loyal. Oo. Tanging ang kamatayan lang. Charot. Ang magpapahiwalay sa atin. Ay, nako. Ganyan yung mga sumpaan ng mga ano eh. Sa kasal, diba? Pwede request song Closer You and I, Tagalog version. Okay, sige. Coming from Adelina Sanico. Ayan. Closer You and I, Tagalog version. Baka meron tayo dyan, katropang Ken. Closer You and I, Tagalog version. Hi to LL! Hi LL! How are you? Para sa mga gustong magpaabot ng kanilang mga mensahe, i-text nyo lang po sa ating text line 0985-002273. Sa ating call line 0953-514-1303. Ayan, gandang hapon po DJ, greet ko po. Taga Pamana New Agutaya at binabati ko rin si Lorraine Kabebe Patenio dyan sa Abaruan Rojas from Balid. Pa-request po ng Sorry Mahal! Ayan, salamat po. Sorry Mahal. Okay, sige, pi-play po natin yan ang Sorry Mahal. And as of now, enjoy this song na Wake Me Up When September Ends. Ito yung nire-request ni katropang Dariel Bird. Kaya gigisingin natin siya pag October na. Charot! Enjoy the song. We'll be right back. It's me, EJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Check this out.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
9: Premium D3,
7: makatutulong sa kalusugan
9: na may VCO
7: at moringa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain!
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
16: If symptoms persist, call your doctor.
14: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.

back on the track, mga katropa. Nagbabalik po ang programang Throwback Sunday. Ayan. Oo, kumusta kayo? Kumusta ang inyong mga energy? Mga damdamin. Damdamin talaga, no? Oo, damdamin sa katawan. Just make sure na ano ah, nakasantun na vitamin C kayo mga katrop. Kasi ito ay powerful na nakakatulong na hindi kayo mabilis mapagod, hindi kayo mabilis antukin, especially sa mga ano dyan, no? Sa mga sa mga breadwinner natin siya. Okay, kaya magsantun vitamin C na po kayo mga katrop. At sa mga ano dyan, masakit yung ano, may muscle pain, muscle cramps, no? Itong Santon Plus Herbal Oil ay nakakatulong kasi ito ay may menthol, vitamin E, moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil at mineral oil. Nakakatulong para na maibsan ang pananakit ng ating katawan. Baka need nyo lang ng hilot, mga katropa, itong Santon Plus Herbal Oil ay nakakatulong po sa atin. Kaya mag-Santon Plus Herbal Oil na po, mga katropa. Ito ay may natural painkiller. Kung kayo ay may masakit yung ulo nyo, nakakatulong po itong Santon Plus Herbal Oil. Okay, so it's 2:12, alas 2:12 na po ng hapon. Taba ching-ching na lagi ko. Nanadagay ni ba, parang need ko na magpaano no, magbawas ng timbang. True yan, taba ching-ching na nga. Hi Ate Jonelyn, how are you? And to Doan, ma'am, pa-shoutout po. Shoutout to you. Ay, thank you sa pa-rose, ma'am, ano, or Madam Jonelyn. Ayan, hello, good afternoon. Ay, hello po sa ating caller. Hi. Hello. Hello. Hello po. Can you hear me? Ayan. Bakit ganun?

0: Sig. Hello.
1: Hello. Hello po.
0: Yes, hello po. Good afternoon. Live po tayo sa XFM Palawan. Yeah. Yeah. Yes po. Ayan. Naririnig mo ba ako? Ayan. Pakibati mo naman ako, nanonood. Hello! Ayan. Saan ka nanonood, katropa? Ah, siya pala to, tumatawag. Okay, sige. Hello po! Hello? Hello?
2: Hello po.
0: Yes po. Kumusta po ang hapon? Sino po sila? Ano pong pangalan natin, sir?
2: Si Bert po ng Nara Elbita.
0: Nara Elbita?
2: Apo.
0: Sa Nara po yan? Or
2: sa... Apo po. Sa Nara po.
0: Okay, sa Nara. Kumusta po dyan sa Nara, sir?
2: Medyo mahangin at mainit, DJ. Kasamsama lang.
0: Ayan. Anong ginagawa ni sir sa hapon na ito?
2: Nagpapahinga po.
0: Ayan, nagpapahinga. So, baka meron kang babatiin dyan, sir. I'm sure.
2: Okay lang po na batiin kita dyan ng hapon at sa mga nakikinig sa program mo, DJ. Ano pong natin ngayon? Yung mga song natin?
0: Yes, ano po? Throwback po. So, yung mga nakaraan.
2: Ikaw na lang po mag-request sa akin.
0: Okay, sige po, sir.
2: Salamat po.
0: Ayan. Okay. Thank you po. Sige po. Bye-bye. Or may pabati ka, sir, no? Sir? May pabati ka, no?
2: Wala na po, DJ.
0: Okay, wala na pala. Sige. Thank you po. Bye-bye. Ingat. Okay. May babati din pala dito. Hello po. Good afternoon.
3: Good afternoon po.
0: Ayan, hello po. Magandang hapon. Sino po sila, sir?
3: Si Sir Vincel po.
0: Vincel. Tagasan po si Vincel.
3: Batarasa po.
0: Batarasa. Ayan. Anong ginagawa ni Sir Vincel sa hapon na ito?
3: Nakaupo lang po.
0: Nakaupo, ayan. Baka may babatiin ka dyan, sir? Or, ano, request na agad.
3: Nasa binabatiin ka ng mga hapon.
0: Mm-hmm.
3: Tapos yung pinsan ko po binabatiin ko rin po.
0: Mm-hmm.
3: Tapos binabatiin ko rin po yung advance happy birthday yung pinsan ko. Sa September 22 po.
0: Ayan. Advance happy birthday sa pinsan mo.
3: So, thank you po. Mm-hmm. Pati po yung tita ko yun sa likubag, ginabati ko rin po.
0: Mm-hmm.
3: Saka si Sir Mike, tapos si Sir Gerard.
0: Okay.
3: Tapos si Gigi Gerard si Chef po.
0: Mm-hmm.
3: Pwede pa rin po yung song?
0: Ano pong song yan, sir?
3: Sa Paskong Darating.
0: Ayan, sa Paskong Darating. Excited ka na ba sa Pasko, sir?
3: Ako din, DJ.
0: Ayan. Anong ganap mo sa Pasko, sir?
3: Hindi ko lang po, DJ.
0: Ah?
3: Hindi ko lang po.
0: Okay.
3: Sige po, dalawa.
0: Okay. Ano po yung, isa, sir?
3: Anak po.
0: Anak. Ayan. Ah, sa Paskong Darating, gusto mo yung anak? Oh, charot. Joke lang po.
3: Salamat po.
0: Thank you po. Ingat po dyan. Bye-bye.
3: Thank you po.
0: Happy Sunday. Joke lang yun na. Oo. Ayan. Hi to Alwin. Hi pa, shout out po. Hello. Shout out to you, Alwin. Hello. Hi.
4: Hello po.
0: Yes, hello po. Sino po sila?
4: Si Allen po.
0: Allen. Ayan. Taga saan si Allen?
4: Yes, hello po. Sino po sila? Si Allen po.
0: Yes po, taga saan si Allen?
4: Taga Brooks po, dito po sa Bayoto.
0: Brooks Point, ayan. Anong ginagawa ni sir sa hapon na ito dyan sa Brooks Point?
4: Dito po sa Kabilyan.
0: Sir, may request lang po ako sa iyo, sir. Pwede po ba dito na lang makinig sa ano sa cellphone po? Kasi delay po kasi pag ano sa radyo po kayo makinig. Malate yung sagot nyo ba, sir ba?
4: Sige po.
0: Ah, sige, sige po, sige po. Okay, baka may pabati ka na dyan, sir.
4: Sige po.
0: Sige po. Bati ka na po, sir.
4: Inabati ko po ang asawa ng Kiro Pirilan Kita. Nag-aarap po ng trabaho dyan po sa Brooks.
0: Bati
4: ka na po, sir. Ano po, binabati ko yung aking asawa na si Ruby Lilantisa na umaharap po ng trabaho sa Brooks. Sana po, makakita siya ng trabaho.
0: Ayan.
4: Okay. Binabati ko rin yung nanay ko sa Bulubuno at mga atik ko. Sila Ima Javier at sila Bibi Javier sa Marignana. Binabati ko sa Bulubuno.
0: Ayan, sino pa, sir?
4: At sila ay pinag-abier po. Lahat po sila.
0: Ayan. Sir.
4: At pinag-abier ko rin yung kuya ko, Yanni Javier, at TikTok po, TikTok Javier. Yan po sa Bulubuno. Yan lang po.
0: Okay.
4: Hindi po mag-agir.
0: Ano po yung request niyo, sir?
4: Lumubog man ang araw sa kanluran.
0: Ayan, sige. Lumubog man ang araw sa kanluran. Okay, yan lang po, sir.
4: Si April Boys po.
0: Ah, okay. April Boys. April Boys po ang nagkanta niyan or April Boys po nakanta din?
4: Okay, sige.
0: Thank you, sir, sa iyong pagtawag. Ingat po dyan palagi, sir. Sige. Delay po talaga ba pag anasan? Sige. Thank you po! Happy Sunday! Ayan. Ayan mga katropa, no? Delay po talaga, no? Kung ano, kasi kung nasa mga munisipyo kayo, ayan, hook up, delay po talaga ang ano natin dyan. Kaya pag tumawag po kayo, pwede po nasa ano na lang po. Parang ano lang, parang normal lang na pagtawag. Yung sa cellphone na lang kayo makinig. Sa cellphone na lang po kayo makinig ng boses ni DJ Mike. Kapag magtawag para hindi po tayo madelay. Anyways, thank you po so much. And happy Sunday, everyone. Siguro. Hi to It's Sheen and to Jihoo. Ayan, muntik pa mga J-Ho. Ayan, and welcome back on the track. And pwede pa request ng song Forever in My Heart by Kenny. Anong Kenny? Kenny G or Kenny Rogers? Or Kenny Loggins? Ano ba? Okay. Hello po! Good afternoon!
5: Hi! Magandang hapon po! Maganda!
0: Hello po! Ayan! Sino po sila? Ano pong pangalan natin, sir?
5: Walayin mo ako! Taga sana ko!
0: Ha?
5: Hulain mo ako kung yung pangalan ko.
0: Oh, sige sir, hindi na lang ako magtanong sir. Sige, bati ka na po sir.
5: Sige. Bako mo, Ron. Liberty, bako mo, Ron.
0: Bacomo Road. Liberty Bacomo Road.
5: Hindi Bacomo.
0: Ah, si Roddy? Randy.
5: Santiago.
0: Randy Santiago.
5: Yeah.
0: Randy Santiago Bacomo.
5: Oh yeah.
0: Oh yeah. Anyways, kumusta naman si Sir Randy Santiago Bacomo?
5: Okay lang po.
0: Ayan. Anong ginagawa ni Sir Randy? Kumakanta ba ngayong hapon?
5: Nag-kanta ko, nag-live din ako.
0: Wow. Saan tayo live, sir?
6: Oh.
5: Sa Facebook ko.
0: Wow. Live pata. I-shout out naman kami, sir.
6: Oh.
5: Ayan mo ko sa fan. Ayan mo ko.
0: Ayan. Shout out mo naman kami, sir. Ayan. Naga-live ka pala ngayon sa Facebook. Aha. Ayan. Bago mo i-shout out kami, sir. Oh, sige. Great. Ayan. Go.
5: Happy birthday ng pamangking ko dito, si Nick Carban. Birthday ngayon. Happy birthday yung pamangking ko. Sana tuloy-tuloy yung kaligayahan ng pagbati sa inyo.
0: Ayan.
5: Pamangkin. Daming handa.
0: Wow! Ay, baka may mag-invite sa amin dyan, sir.
6: Oh!
5: Magpunta ka dito.
0: Oo, magpunta kami. Saan nga yan, sir?
5: Yeah.
6: Oh!
0: Ayaw nyo talaga sabihin. Hindi talaga tumamigay ba?
6: Oh!
0: Anyways,
5: binabati ko dyan sa Bagumbayan, papunta ng Napsan, sa mga pamilya, Makumak, Bakumo, Magbo, at Ilasar pamilya. Pati yung San Vicente, Panal pamilya, Leoban, Gabasan.
0: Ayan.
5: Request.
0: Ano pong request nyo na song, sir?
5: Miss na miss kita.
0: Ayan. Sige, miss na miss kita. Sino yung nagkanta? Ano yun na kanta, sir? Oh, giliw ko, miss na miss kita. Ayan.
5: Yun.
0: Ayan, father and sons. Anyways, thank you so much, sir. Sir, ang pagtawag.
5: Meron pa tabol.
0: Ayan.
5: Binabati ko si Gerlicious, pati si Kwan, si yung non-chair, yung maganda. Kayong dalawa, bating kid kayo lahat sa executive. Sige, salamat po.
0: Okay. Thank you po. Ingat po dyan. And
5: bye-bye. God bless
0: po. Bye-bye. Happy Sunday. Okay. Tawag lang po ulit sa tumawag. Okay. Sabi ni Alwin, miss na miss kita. Sabi nung inutangan ng pera. Ayan. Hello po sa ating caller. Hello. Hello.
5: Magandang hapon, ma'am.
0: Gandang hapon po. Ano pong atin? Sino po sila? Ano pong request nyo, sir?
5: Pag nakita kita. Pag nakita kita. Happy
0: boy. Ah, okay. Sige. Abin ako katong ano, bago na ano. Akala ko yung bago na ano, pag nakita, kita, na. April boys pala. Okay. Sige. Baka meron dyan katropang Ken. Sa wakas
5: po, napasok lang ako eh. Yung tagal na sumulbayan ko, hindi ako nakakapasok eh.
0: Ay, at last ngayon, sir, no? Nakapasok na... Sa wakas ba, sir, ba? Nakapasok agad.
5: Sa wakas na, eh.
0: Ayan.
5: Tagay na ako nakaano sa inyo. Tagay na ako nagsubaybay sa inyo, eh.
0: Wow! Thank you so much, sir.
5: mahigit na 4 months.
0: Ayun, tapos ngayon nyo lang napag-isipan na ano, sir? Ngayong araw na lang ngayon, ha?
5: Mula pagdating ko rito, sa ano, nakinig na lang ako dyan, tuwing hapon. Nakikinig ako sa programa ninyo, hanggang ngayon, nandito, narinig ko sa radio.
0: Okay, ay, salamat po sa inyong pakikinig.
5: Ay, salamat ma'am.
0: Okay. Saan po kayo tumatawag, sir, ngayon? Saan po kayo tumatawag?
5: Sa Batarasa, ma'am.
0: Batarasa. Ayan na, Batarasa.
5: Oo, barangay. Barangay, nakalimutan ko ito. Magpago rito eh.
0: Oh, sige, basta Batarasa, sir.
5: Sige, na lang, ma'am. Pag ano ako sa'yo, memorize ko muna yung mga natirahan ko rito.
0: Memorize talaga, sir. Hindi naman kailangan, sir.
5: Sige, salamat.
0: Basta yun yung request mo, sir, no? Pag nakita kita?
5: Oo, pag nakita kita.
0: Kantahin mo nga, sir, para maano natin, sir? Kung okay lang sa'yo? Yung request nyo, sir, sample nga, sir, kahit ano lang, kahit isang...
5: Sige na, basta FN, o. Sige na, ma'am. Kasi mahaba pa naman, sir, hindi pa naman ako marami sa'yo, eh. Nandiyan pa rin sa programa, eh.
0: Ayan. Sige, basta yun na yun, pag nakita kita. Yun na yun, sir, yung pag nakita kita. Sige.
5: Kasi okay. Nakapasok na ako eh. Araw-araw na ito eh.
0: Araw-araw. Meron din tayong DJ, sir. Si DJ Girlicious, sir.
5: Salamat, ma'am.
0: Salamat din po. Ingat po dyan palagi, sir. Happy Sunday afternoon po.
5: Talaga. Sila yung mag-ingat sa ating, ma'am.
0: Aray! Kuyawan man taron. Ayan. Thank you po. Bye-bye.
5: Bye-bye.
0: Sige po. Kuyawan si DJ Mike ba? Charot. Sabi ni Alwin, pag nakita kita, sisingilin kita. Ganun talaga, no? Kayo naman na inutangan kayo or nangutang kayo, magbayad naman kayo ng kusa. Kasi alam mo ba, yung mga nangungutang na hindi nagbabayad, hindi talaga yan ang bibigyan ng blessings. Charot. Sige. Hi, Rodel Sahol. Oy, thank you for following me on TikTok.
6: Oh.
0: And sabi niya, Logins. Si ano, Alwin. Logins pala. Akala ko Kenny G or Kenny Rogers. And Kenny Logins. Okay. Logins ba? Or Logins? Logins siguro. Ayan. And Sir Jobert Manalang, good afternoon. Hi. Ayan. Good afternoon to you. Pa-request naman. Sige. Yun na nga. Oo. Yun na yun, diba? Oo. Yung ano. Forever in my heart. Sige. Pe-play po natin yan. Forever in my heart. Baka meron tayo dyan, katropang Ken, pa-prepare nga ng ano, Forever in My Heart by Kenny Loggins. And meron tayong caller, hello? Hello? Can you hear me?
7: Hi.
0: Hello?
6: Oh!
7: Hi.
0: Yes! Sino po sila? Ano po pangalan natin, sir?
7: Leonardo.
0: Ano po?
7: Leonardo.
0: Ha?
7: Leonardo.
0: Si Harvey?
7: Leonardo.
0: NRV. Ha? Okay, sige. Ayan. Okay, sir. Saan kayo tumatawag ngayon, sir? Or kung ayaw na sabihin, sige, go. Greet na lang po.
7: Batarasa.
0: Okay. Bakit ang hina ng boses mo, sir? Kinukyutan nyo lang ba?
6: Oh!
7: Dito po sa ano po? Sa kuweba?
0: Oh! Buti nakaabot yung signal natin dyan, sir, no? Sa kuweba?
7: Malakas po, malakas.
0: Malakas, okay. Saan kuweba ka ba ngayon, sir?
7: Dito po ko sa boarding house.
0: Okay. Kuweba na nasa boarding house or boarding house na nasa kuweba? Sige, sige. Akala ko may kinakain ka, sir, kasi ano kasi parang hindi klaro yung pagkabigkas mo ba? Sige, anyways. Ayan, greet ka na po, sir, kung meron kayang pabati.
7: Ginabati mo po sa Tito Princesa si Aging Armolio.
0: Mm-hmm.
7: Ang kaya kapatid niya rin si Jingjing Armolio.
0: Mm-hmm.
7: Nanay yan po si Emilda Armolio yung pag-ibati ang Tito Sina. At pa dito po sa Bayan na Rizal, pamilya niya Bilagaw.
0: Okay.
7: Sa mga kurun po, pamilya Bulagaw, Simplicio Bulagaw, Asgan Tunita Bulagaw. At ngayon dito po sa Bulubuno, sa Batarat na yung...
0: Yung?
7: Pamilya Maki, Marcelo Maki, at ay si uncle niya, si Otek Maki. Magpo na kakilin po. Maraming maraming sa'yo lang.
0: Okay. See you. Okay, yun lang po. Yun lang po, sir.
7: Yun lang po ako. Pwede lang pa-request po.
0: Ano pong song yan, sir?
7: Estaconio po.
0: Ha?
7: Estaconio.
0: Ah, pwede bagalan mo po yung ano, sir?
7: Stuck on you po.
0: Ah, stuck on you. Okay, akala ko isda. Ayan, thank you po.
7: Ano dyan din mo narinig ang musika?
0: Mahina po kasi, sir. Tapos parang ano ba, parang masakit yung ngipin mo. Ay,
6: charot.
7: Oh. Hindi dito pa ko sa ano, problem house na ako iba.
0: Okay, sige po. Ayan, ingat po dyan, sir. And God bless po.
7: Thank you.
0: Sige po, thank you. Okay. Sa boses na. Hi to Sir Echo HLR. Thank you for watching, sir. Ayan, dyan sa, no, sa ating Facebook Live. And Nathan Malbon. Hi, beautiful DJ. Ay, thank you. Happy Sunday watching from Brooks Point, Palawan. Pa-play ng song, I wanna lay you down a bed of roses.
6: Oh!
0: Bit of Rose. Sige, ipi-play po natin yan. And hello po DJ, pa-request ng song Akala Mo Lang Yun. Akala mo lang yun, pero hindi. Salamat DJ Idol. Watching from El Nido. Hello po sa mga taga El Nido, Palawan. How are you? And katropang John Ard. Sabi niya, katropang DJ Mike, pakibati mo na po yung aking mama na si Jonna Pineda. At ganun din, syempre, sa kapatid kay JP. At ganun din, syempre, sa aking papa kay Jesse Pineda. Yun lang po, God bless. From Nara, Palawan. You're welcome! No, ayan! Thank you for watching and thank you for listening. Ayan. Hello po sa Pineda family. Shout out ko lang, magandang hapon sa aking kaibigan dyan sa XFM Brooks Point, Palawan, kay katropang Jeff Trinidad. At batiin ko na din, syempre, kay katropang kagawa Gerald Gales. At batiin ko din, syempre, sa ating station manager, Sir Kaloy. Yun lang po. Ayan. Ayan. Sige, kompleto recados ba? Okay. Hi to DJ LJ. Ayan, DJ LJ. Hello po DJ, watching from Oriental Mindoro. Shout out all staff and DJ of saan to? ARFM 98.1. See, DJ din pala siya. Okay, hello. Hello, how are you? And to Jovito Rabo. Good PM po DJ Mike, pabati mo mga kasama ko san sina Jason. Lalal, Hernan, Mandar. Pa-request po ng Batu ba ang puso mo? At kung walang mga mata, merong bibig, charot. Kung walang mga mata lang pala, ayan. And with Nolly Gabinete, gandang hapon DJ Mike, pabati kami dito sa Santo Niño, San Vicente family. I mean, Family Gabinete at Gregorio family. Okay, hello, good afternoon. And, shout out, Ramsarap! Uy, kahapon ba, may nakita akong Ramsarap na tindahan ba? Baka sa'yo yun. Charot.

gusto pang magpahabol ng kanilang mga mensahe, no? Or greetings, pwede nyo po ipadala sa ating text line 0985-0022-713. Sa ating call line naman, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Hi to Serafine, in short, Serafina! Charot lang. Edgy Galvan, hello. Ayan, pare-kwa. Sige po, ipa-play po natin. Ano yung WPS? West Philippine Sea? Charot. Kaya talaga. Janelle Pedrajas, thank you for following me. And sino pa join? Ayan, and ipi-play po natin ang sa Paskong darating para sa mga excited sa Pasko. Ano to? Sa Paskong darating. Hindi, ito yung kay Freddy Aguilar, sa Paskong darating. Sige. Sa mga OFW, OFW din na mga kababayan natin na mag-uwi din sa Pasko. Ala, I'm sure excited kayo ba? Ayan. Shout out po sa kabit ko, madam. Ano mo na yan? Bulgar mo na ba? Sa Paskong darating, baha pa rin. Hoy! Grabe siya! Nako, pero sana po, no? Sana po, mawala na po yung baha. Kasi perwisyo po talaga yan. Sa kabuhayan, sa pang-araw-araw na mga gawain natin, na may baha, no? Perwisyo talaga. Sa mga sasakyan natin, no? Diba, kabuhayan, no? Kawawa! Talaga. Kaya, ayan, pray na lang po tayo na ang namamahala sa ating is makahanap ng solusyon, alternative na mga pamamaraan para po hindi na tayo bahain. Ayan. At syempre, hindi din nila magagawa yan kung tayo Pilipino ay patuloy pa rin nag-aabuso sa ating kalikasan. Diba? Yung tipong kahit san-san lang tayo mag tapo ng basura. Bumabara yan sa drainage kaya na-stuck yung tubig kasi binabarahan ng na kayo dito. Pero it's just a reminder, no? Kasi tayo lang din ang sisingili ni Mother Earth, no? Kung inaabuso natin ang kalikasan. So ayun lang, sa Paskong darating, sana maging happy kayo mga katropa. At tayo po ay babalik. It's me, DJ Mike. Standby.

0: I promise to you na hindi na po mauulit. Talaga. Hoy! Yung oras din natin ba? Sorry na din. Kasi 5 minutes before 3. At alam nyo naman mga katropa na 3 lang po. Hanggang 3 lang po tayo sa hapon. Ayan. Ayan at sabi ni JR Gamala, gandang hapon DJ, pabati po kami dito sa Baraki, Aborlan, Barak or Barak Banisha. Gamala family kay Ami Gamala na asawa ko at sa dalawa kong anak si Justin at Mia Gamala. Salamat po pa request ng song na Dalawa Kaming Api. Sabi ni ano Echo Echalar, DJ, happy Sunday. Pakibati po kami dito sa Barangay Abaruan, Roas, Palawan. Pa-request po ko ng kantang Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Ayan, yung mga kanta. Ayan, sige, sige. And good PM DJ Mike, pabati ulit. Shout out po sa Bungalbal family, Magallanes family dyan sa Barangay Bukana, El Nido, Palawan. At sa mag-ina ko sa Barangay Lagi-Lagi, Kawayan, Masbate. Thank you po. Lagi-Lagi ba ni siya or Lagwe-Lagwe? Ayan, sabi ni ano Ma'am Mylin Saril, sabi niya, DJ Mike, kaboses mo si Tanya Chinita. Kaya talaga, ay, Tanya Chinita, kabahan ka na. Charot. Ay, si Tita Tanya. Okay, sige po. Mamaya na po. Sige, and sabi ni DJ LJ, sabi niya, sana ba yun yung reply niya? Oh, meron siya sinabi dito. Sabi niya dito sa... Okay. But before niya sabihin, charot. Coming from Neil Galliardo. Hi DJ Mike. Sobrang na-miss kita. Ay! Ganun ba? Miss you too. Dapat araw-araw na lang Sunday. Hindi din pwede kasi wala na tayong ano. Wala na tayong pang ano ba kung Sunday araw-araw.
1: Oh.
0: Charot lang. Ayan, and watching live from Nara, Palawan. Ayan, hello sa mga taga Nara. We love you. And ayan, gandang hapon DJ Mike. Pabati kami dito sa Santo Niño, San Vicente, Family Gabinete at Gregorio.

Sabi niya, gimingaw na gyud ko nimo DJ. Gimingaw po ko nimo eh. Charot. Dito po sa amin sa Bako, sabi ni DJ LJ. Sige, hello. Good afternoon sa inyong lahat.

Barbs 18, hi Jamaica. Hello. I think si Barbie ni siya. Hi Barbie. Ay, sabi ko na. And ayan. Ay, magpapaalam na tayo mga katropa, no? Kasi parang lalagpas na tayo ba sa oras ba? Kusiyon taani ni ano ba? Kusiyon niya tas ato ang kauban. Sabi niya, tama na na, oy! Sige, tama na po, charot. Thank you so much po sa inyong pakikinig at sa inyong pag-watch po sa atin at sa inyong pagsama sa ating programang Throwback Sunday! Hi pala kay Mark Corpus. Hi, Sir Mark! Sana okay ka dyan. At okay din sila. Ayan, sige. Thank you so much, mga katropa. And bye-bye, everyone. Huwag nyo pong kalilimutan, ha? Mag-Santon Vitamin C para protektado ang ating body as always, para maging masigla at hindi tayo mabilis magkasakit, hindi tayo mabilis magkasipon or ubo. Ito pong Santon Vitamin C, ito ay nakakatulong sa atin. Kaya... ayan, huwag niyong kalilimutan. Siyempre, i-partner niyo sa Santon Plus Gold kasi yan yung ano eh. Yan yung ka-partner niya, ang Santon Plus Gold at itong Santon Vitamin C. Okay? At siyempre, premium D3, pampalakas ng ating bones. Ayan, para hindi maging marupok ang ating bones, mga katropa. At least man lang, kahit yung bones man lang ang hindi marupok, kung ikaw marupok ka, at least yung bones mo hindi marupok ba? Ayan, thank you so much. At sa pangalan po sa ating nakasama sa bahaging technical, Katropang Ken, at syempre sa ating station manager, ka Louie La Rosa. It's me, DJ Mike. Thank you po until next Sunday, same time, same station, only here at 104.7. XFM Palawan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag po kayo mag-alala. Mapi-play po natin ang inyong mga kanta. Kaya just standby lang po at just listen sa radyo lang po. Kasi may end na tong live natin eh. Kaya ano lang, radyo lang po. Sige. Thank you po at enjoy this song na iiwan ko sa inyo. Stuck on You. Para ito sa mga nai-stuck sa gugmang giata. Okay, so bye-bye. God bless and see you sa next Sunday. I'm Pinka Nunay.

0: XFM.
1: XFM.
2: Exciting time! It's 3:15 in the afternoon.

0: Happy Sunday, everyone! Kamusta naman po kayo ngayong araw ng Linggo? Hello, hello po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod at talawigan ng Palawan. Happy Sunday, everyone! It's Family Day. Ito yung araw na kumpleto tayo sa loob ng bahay. Ito yung moment na nakakasama natin yung ating mga anak, yung ating mga nanay at tatay, at nakakapag-bonding tayo. Ito yung araw na talaga namang nagsasama-sama ang isang pamilya.
1: Sana all.
0: Kaya naman sila po yung mga katropa natin dyan, spend your weekend to your family. Huwag niyong sayangin yung araw at pagkakataon na makakasama niyo po sila. And isama niyo sila sa inyong mga plano para mas gumanda, magkaroon kayo ng positive vibes. Kasi happy family, talaga namang nagbibigay po yan ng mas maraming blessing. Kapag masaya ang loob at labas ng bahay, mga katropa natin, grabe yung blessing na ibinibigay sa atin, because palatandaan lamang yon na ang isang pamilya ay nagkakaisa. Ang isang pamilya ay nagkakaunawaan, ba? Diba? Yan yung mga palatandaan, mga katropa natin, kapag meron tayong mga, yung pamilya natin ay buo. And syempre, hello po sa lahat ng mga katropa natin dito po sa programang Tunog Kalye. Magkakasama niyo po ngayong hapon si DJ Girly. Grabe no, sa isang linggo DJ, ay sa one Monday to Friday, girly shoes. Pagdating ng Sunday, naging girly na lang. Hello, hello sa lahat ng mga katropa natin dyan. And syempre, most specially mga katropa natin, sa lahat po ng mga gustong bumate, meron po kayong mga request na song at meron po kayong mga kanta na hindi natin napatugtog at nagkaroon ako ng utang sa inyo, it's time para singilin nyo ako. Diba? Magkasingilan na tayo dito, mga katropa natin. Huwag na kayong mahiya. Singilin nyo na ako ngayong araw. Pero kapag araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, yan mga katropa natin, wala talaga tayo dyan. Kasi impeachment yan. Kaya ngayon nyo na ako singilin. Hanggat meron pa kayong oras, pagkakataon, wow, talaga naman. Sana all nabigyan ng pagkakataon. And syempre, sa mga po, sa Richie. Para kapag Sunday, hindi ako marunong salita. Nakakaloka. Sa lahat ng mga katropa po natin dyan, ha? Pwede nyo po akong tawagan, i-text, i-call, pwede po kayong tumumbling, mag-split kung ano po yung gusto ninyong gawin. Sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na 0985-2022713. O di naman po kaya ay sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, sa ating mga munisipyo, dito po sa lalawigan ng Palawan, dapat ano lang tayo ngayon, because it's rest day, magpahinga tayo, mag-relax tayo, namnamin natin ang bawat segundo, dahil bukas ay panibagong linggo na naman, panibagong pakikipagsapalaran na naman yung gagawin natin, mga katropa natin. Ayan, may tumatawag. Sige, sagutin natin itong first caller natin. Hello, good afternoon.
2: Good afternoon po.
0: Hello, sino to?
2: Si Sir Binsoy po.
0: Sino?
2: Si Sir Binsoy po.
0: Si Sir Binsoy. Binsoy?
2: Po.
0: Ano na? Binsoy, di ba taga Batarasa ka, Binsoy? Kung hindi ako nagkakamali, o mali ako?
2: Tama po.
0: Tama. Buti ka pa may tama. May tama ka sa akin, Binsoy, ha? Binsoy! Ano? I miss you too, Binsoy. Sana all nami-miss. Bakit ako? Nung na-miss ko siya, hindi niya naman ako na-miss. Bakit ganun? Ha? Ano? Ano ipapaliwanag mo? Sige, magsalita ka, Binsoy.
2: Binsoy, binabarating mo na yung hapon.
0: Bigla. lang bumati ng magandang hapon. Binsoy, meron akong tanong. Bago ka bumati. Binsoy, ano yung, ano tawag dito? Merong bang tao, meron bang isang tao na kapag naiisip mo ay nalulungkot ka? May naiisip ka bang isang tao tapos nalulungkot ka? Sige, bukas mo na lang sagutin. Ang tagal mo naman sumagot.
2: Meron po.
0: Palagi mo na lang ako pinaghihintay. Lagi na lang ba talaga, Binsoy?
2: Meron po, DJ.
0: Sino to? Bakit? Sino at bakit?
2: Ikaw po.
0: Sus! Sinasabi mo lang yan kasi kausap mo ko. Tapos pag di mo na naman ako kausap, nakalimutan mo na naman ako. Tigilan mo yan, Binsoy. Palagi mo na lang akong pinapaasa sa wala.
2: Totoo po yan, DJ.
0: Sus! Yan na naman tayo sa paganyan-ganyan nyo. Tapos aasa na naman ako. Tama na, tama na, Binsoy, pinapaasa mo lang ako sa wala.
2: Totoo yan, DJ.
0: Tama na, huwag ka na dumagdag sa mga tao nagpaasa sa akin. Please.
2: Parang
0: o sige na, bumati ka na, Binsoy.
2: Okay, binabati ko po yung pinsan ko dito nakahiga.
0: Wow, nakaupo, nakahiga. Ano ba talaga? Baka may tumatumbling.
2: Hindi ka po nakahiga. Yung katabi ko po nakaupo.
0: Okay. Wala bang naka, ano, wala bang nagsisplit?
2: Wala po.
0: Oh, wala ako naman.
2: Wala po nagsinib ng programa mo, binabati ko rin po sila.
0: Okay. Wala kang babating special someone?
2: Tapos hindi yan, tapos po yung kaibigan ko si Justin Japal po sa Luz Numienda, binabati ko rin po siya.
0: Si Justin Japal?
2: Opo, DJ.
0: Okay, okay, Binsoy, thank you, Binsoy!
2: Sige, pa-request ng song.
0: Okay, ano request mong song, sorry?
2: Pinaasa mo lang ako.
0: Pinaasa mo lang din ako, huwag kang magpabiktima dyan na parang ikaw yung nagpaasa. Ako ang pinaasa mo! Tama na, Binsoy. Tama na. Nasasaktan na ako. Nagtatawanan sila. Di ka makasalita, no? Ah, sige, Binsoy. Thank you, Binsoy, sa pagtawag. And God bless you all.
2: Sige po, dalawa.
0: Okay, sige. Mahilig ka talaga sa dalawa, ha?
2: Inisap mo tahanan.
0: Ano?
2: Tahanan.
0: Tahanan daw, katropang Ken, at saka pinaasa mo lang ako. Pinaasa mo, tapos mag-request ka ng tahanan. Hindi gigil ako sa'yo. Talaga naman, kakalbuhin kita. Okay, Binsoy, thank you and God bless. Sabi niya, pinaasa mo lang ako daw na kanta, tapos biglang nag-request ng tahanan. Ano ba talaga, Binsoy? And syempre, shout out muna dito kay Sir Jonard Pineda. Thank you, Sir Jonard Pineda, sa pag-share po ng ating live. Magandang hapon, katropang girly. Happy blessed Sunday. Thank you. Katropang girly, pakibati muna po yung aking mama na si Jonard Pineda. At ganun din po syempre ang aking kapatid na si JP Pineda. Palagi po nakikinig sa inyo, DJ. Thank you. And syempre, kay Gabinete Tolentino, Mesahon Alcantara. Magandang hapon, DJ girly. Maganda ka pa sa hapon.
1: Sana all.
0: Yan na naman kayo dyan sa mga kunyari maganda, ganyan, tapos wala din pala. And syempre, sabi pa dito ni Sir Jonard, katropang girly, looks pretty girl, have a blessed Sunday. Maganda ka pa sa hapon, I love you. Uy, talaga naman si Sir Jonard, kompletos ricados talaga, oo. Yung mga pagbati ni Sir Jonard Bereda, hindi ka talaga hindi ka mabuboard. And syempre DJ, kamusta po kayo? Na-miss ko po kayo, ang tagal ko po na hindi po nakapakinig sa inyo. Bakit? Ano bang nangyari? 210? San ka ba galing? Just, baka busy lang sa kanyang mga ginagawa sa buhay-buhay. DJ girly eh! Bakit po DJ girly? Di ba DJ girly issues? Grabe ka, perfectionist. Alam nyo, DJ Girly Shoes kapag Monday to Friday. Pero kapag Sunday, DJ Girly na lang. Para di daw masyadong... hindi daw masyadong ano halata. Baka malaman daw nila na ako yun. Hello po, DJ Girly. Magandang hapon po sa inyo. Binabati ko po kayo na magandang Sunday afternoon. And syempre, sa lahat po ng mga nanunoon, nakikinig po sa inyo. God bless you po. Thank you po. 510. Kay Nathan Malbon, hello po, thank you po sa pag-highlight ng ating live. Sa lahat po ng mga katropa na nanonood sa ating live, ha, pwede din po kayo magpa-request ng song via comment po sa ating live. Kung meron po kayo mga gustong tugtugin na gusto nyo pong i-request sa atin, patutugtugin po natin yan. Yung mga tugtugin na talagang nagpapagising sa inyong mga araw. Kay Hobito Rabo, good PM po DJ, pabati po sa mga kasama ko sina RG, Jason Hernan Mandar, pa-request po ng Bato Ba Ang Puso Mo kung wala ang mga mats. Bato Ba Ang Puso Mo, katropang Ken? Oo, laging bato na ako sa lahat ng mga sakit na pinagdaanan ko, Hovito. Chas. Grabe naman. Sobrang naman arty-arty nyan. And syempre, DJ Girly, magandang hapon po sa inyo. Kamusta naman po kayo? Kasi po ako, nalungkot po ako. Hindi ko po kayo napakinggan noong Friday. Hoy, pumasok ako ng Friday, ha? Wala pa akong absent talaga. Sinasabi ko sa inyo, huwag nyo akong... ginagawa nyo ako ng parat para umabsent na. Hoy, wala pa akong absent. Baka ikaw lang yung wala noong Friday. Nakakaloka ka. Hello po, DJ Girly. Kamusta po kayo? Binabati ko po kami dito. Nanunood na sila Mama at Papa dito po sa bayan po ng Rojas, Palawan. Malakas na kikinig po kami sa inyo. Ay, thank you sa lahat po ng mga katropa po natin sa bayan po ng Rojas, Palawan. At syempre, most especially sa kanilang magaling, talaga namang napaka-maskulado, guapito, chinito. Hindi pala chinito yun. Ano ba yun? Papunta na to kay Pipito. Hello dyan, ha, kay Mayor Petty Bautista sa bando. Congratulations sa lahat ng mga achievement at sa mga progress pa ng mga project, ha, ni Mayor Petty dyan po sa bayan po ng Rojas, Palawan. Alam nyo, napaka-blessed ng bayan ng Rojas, Palawan kasi binigyan kayo ng isang magaling, may malasakit na mayor dyan po sa inyong bayan. Kaya ingatan nyo! Kung ayaw nyo na kay mayor, ibalik nyo na dito sa amin. Charot. Kung ayaw nyo na dyan kay mayor, ibalik nyo na sa amin dito sa XFM Palawan. Tatanggapin namin yun ng buong-buo. And syempre, always pray. God bless po mga katropa. And syempre, DJ, binabati ko nga pala si Sir Gerald Galas, ang isa po sa mga pinakagwapo dyan po sa XFM Palawan. Sure ka ba? Nagwapo talaga si katropang Gerald. Wait lang, pag-iisipan ko, ha? And syempre, sa ating station manager, ka Louie La Rosa, napakagaling na komentaryo dito po sa lalawigan ng Palawan. Walang katulad. Nag-iisa lamang po yan, ka Louie. Ay, parang patakbo na si ka Louie ng ano, ha? Ng city councilor, ha? Grabe kayo. Parang tatakbo naman yung mga kasamahan ko dito ng ano, ng pagka-councilor. Kung makabate naman talaga kayo, oo. And syempre, DJ Girly, good afternoon po sa inyo. Binabati ko nga po pala ang pinakagwapo dyan sa station ninyo sa XFM Palawan. And syempre, sa pinakalagi po naming pinapakinggan kay Manager Louie La Rosa. Talagang papunta na to sa kagawad, kapitan, counselor. Baka magtakbo na ito na mayor. Pina-issue-issue. And syempre, katropang Girly, binawati ko, shoutout ko nga po palang kaibigan ko na Sir Gilbert Basho. Hello po, Sir Gilbert Basho, dyan po sa kabilang istasyon. Hello po kay Lilita Songkaya on Kananghan. Hello, greet ko lang po dito sa mga taga Port Barton, especially sa Kananghan family, lalong-lalo na po kay Mikmiek. Kay Pablo Iban, magandang afternoon, exciting from Santiago City, Isabela. Hoy, napakalayo! Santiago City, Isabela. Have a good afternoon po dyan. And syempre, sa ating mga kasamahan dyan sa Santiago, kay DJ Barbie Chu, kay DJ Mommy Sugar. So, napakagagaling po natin ng mga DJs dyan po sa XFM Santiago. Kay Anton Panangain, Jessica, good PM DJ. Bati ko naman po kami dito sa Salungsong, Juan Iraan, Rizal, Palawan. Uy, good afternoon sa mga katropa po natin dyan sa bayan po ng Rizal, Palawan. And especially sa lahat po ng mga munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Gandang hapon po, Tita Girlie. Greet ko lang po taga dito sa Agotaya, Chedi Baakov, Erlin Ba, Erlin Baeng, J. Merlita from Balid. Salamat po. Uy, may paano. Parang nagkaroon ako bigla ng ano ha, ng pamangkin. And syempre sa ating pinamagagaling sa pinakamagagaling po natin ng mga kasamahan po dyan ha, sa kabila daw po, kabilang istasyon. Good afternoon po sa inyo. Nagpapabati po dyan yung ating mga katropa dito. And syempre kay ating Maylene Lino, good afternoon. And speaking of magaling, etong ating mga SK Chairman, SK Kagawad mula po dyan sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Kay SK J. Mark Cadlaon, hi DJ Sexy sa Instagram ha. Shoutout naman. Oy, Sir J. Mark, atin-atin lang yun. Hindi natin pwedeng ilabas yung mga sekreto natin na gano'n. Atin-atin lang yun ha, si J. Mark. And syempre, binuhati ko nga po pala dyan sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan, yung ating kapitan, kay kapitan. And syempre, sa kanyang mga kagawad, sa kanyang mga SK kagawad, SK chairman. And syempre, kay DJ Baluko, sa isa rin sa pinakagwapo na tanod po natin dyan sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Kay Eric Phil Marunding, talaga naman, namumukadkad, bukod tangi yan si ano, DJ Baluko ha. Hello DJ Baluko. And syempre kay Kuya Boots mula po dyan sa Brooks Point. Hello, good afternoon.
3: Hello, good afternoon, Panggagali.
0: Hello, Nanay Maan, good afternoon po sa inyo.
3: Akala ko hindi ko maririnig kayo ng iyong boses.
0: Buti na lang narinig mo, Nanay. Charot. Oy, Nanay.
3: Kaya nga dahil bukas may impeachment na naman.
0: May impeachment tayo bukas, hindi tayo magkakarinigan. Nanay, nakita na kita.
3: Ha?
0: Nakita na kita. Doon sa ano, doon sa Facebook ng, hindi ko alam kung apo mo ba 'yon or anak mo 'yun.
3: Anak ko 'yun, anak ko 'yun.
0: Yung anak
3: ko 'yun, si Karen.
0: Ayun, yung nag-message sa akin sa Facebook tapos.
3: Oo, oh, inutusan ko siya kagaano kahapon.
0: Tapos tinignan ko yung mga pictures. Sabi ko, baka merong pictures dito si Nanay Maen. Tapos nakita ko yung picture mo doon sa hospital. Sabi ko, feeling ko si Nanay na talaga to. Tapos na, nagbasa-basa ako ng mga ano, ng mga comments, ng caption niya. Sabi ko, confirm, eto na talaga si Nanay. Talaga naman. Grabe din pala talaga, Nanay, yung hirap mo sa hospital. Kasi nakita ko din talaga, nahirapan kang tumayo, nahirapan kang kumain ng maayos. Pero sobrang blessed talaga natin ngayon na nasa maayos ka na pong kalagayan.
3: Oo naman. Kung tutusin, parang hindi pa rin ako masyado nakaka-recover. Dahil kasi yung parang napiktuhan din pati yung mga dila ko ba, tsaka minsan pag magsasalita ko, parang na ano yung salita ko. Oo. Pero may awa ang Diyos, babalik niya sa normal, magtiwala lang sa kanya.
0: Talaga. Oo, dahil, palagi lang mag-pray at mag-exercise.
3: Kaya nga, ito lang libangan ko, makinig lagi sa inyo, sa XFM.
0: Yeah, thank you, Nanay, sa palagi makikinig ng XFM.
3: Panggagali. I-forward ko sa iyo yung aking jingle, ha? I-forward ko sa anak ko, pakinggan mo, ha?
0: Okay, sige po, Nanay, alam, sure.
3: Alam mo ba, yung jingle ko na yan, parang paano ko yan sa mga tao nanluko sa akin, matapos ko silang tulungan, arugahin, lahat na ginawa ko sa kanila, pero ang ginanti nila sa akin, imbis pa sa salamat, pagtanaw ng utang na loob ay niloko pa nila ako, inaway, ganyan. Oo, kaya edad dinaan ko na lang sa jingle-jingle.
0: Yes. Less okay. stress. Yeah. Para hindi ka na masyadong ma-stress.
3: Uy, may anuhin pala ako sa iyo. Sabihin ko sa iyo. Nung, nung Friday na mag-request ako ng kanta, kahit isang kanta, ninatugtog yung kanta ko.
0: Nanay, buti na lang, kung hindi man napatugtog nung Friday, buti na lang.
3: Kaya nga.
0: Buti na lang si Katropa ang pumasok na yun.
3: O basta ngayon, ipatugtog mo yung tatlo na yun, ha?
0: Opo, Katropan Ken, huwag mo daw kakalimutan.
3: Ay, nandiyan pala si Ken.
0: Yes.
3: Oy, pa yung ano, yung pinag-trick ko na magkaroon na siya ng bibig girl. Oo, alam mo, mayroon din ako yan ibibigay sa kanya. Katulad ng ibibigay ko sa'yo pag nagkita, nagkita-kita tayo para sa pag nagkaroon siya ng bibig girl, mayroon na siyang gagawaing duya ng bibig girl niya. Mayroon din akong ibibigay sa kanya kay ano kay Ken.
0: Ayan, Ken. Kasi
3: hindi niya nakakalimutan ipatugtog yung mga paborito kong kanta kahit hindi ako nakaka-request, naririnig ko.
0: Yes, hindi talaga yung nakakalimut si Katropang Ken, nanay. Kasi
3: sige.
0: Sabi niya,
3: hindi na ako magbati dahil maikli lang ang kuhat mo. Basta kinakamusta ko kayong lahat dyan sa XTM, sa iyo, lalo-lalo na kay din kay Ken, kay ay sino ba yun si
0: yung
3: kanina sino ba yun malimutan ko na
0: si DJ Mike
3: hindi nga ako nakakuan kay DJ Mike kanina nakatawag oo
0: sige lahat po
3: kayo
0: na,
3: dyan sa ano
0: po.
3: Bigyan kayo ng ano ni Lord pagpalain kayo lagi ni Lord at bigyan ng kaligtasan lagi ang mga buhay ninyo dyan sa XFM. Maraming salamat sa inyo sa pag-interview ninyo sa akin para ako nagtatawag. Maraming salamat. Napapasaya ninyo ako. Kahit ganito na ako isang bulag. God bless sa inyo. I love you.
0: I love you, Nanay. God bless po.
3: Okay, I love you.
0: Okay, God bless. Katropang Ken, yung wish. Andamanaya. Oo na daw, hindi ko na kailangan sabihin pa. Nakalagay na, Nanay. And syempre kay Dudes Loresto Key, hello po din po sa inyo. Kay Kim Ostares Villanoche, shout out idol, pabati watching from Muntinlupa Jail. Sana makasama ka na namin, ay walang yak. Paano mo ko gustong makasama dyan sa Muntinlupa Jail? Walang iyaka. Sino ang aanuhin natin para makapunta ko dyan? Hindi ko pinangharap, Diyos mio. So anyways, mga katropa natin, ipa-play po muna natin ang inyong mga request na song. And syempre, mga katropa natin, mag-commercial po muna tayo.

programang Tunog Kalye, mga katropa natin. Ako pa rin ang inyong magkakasama, DJ Girlie. Apaka-arte. And syempre, thank you sa lahat ng mga nag-request ng song. Sa lahat ng mga nag-request ng song, thank you very much sa inyo. And syempre, yung mga hindi pa po natin napaplay na mga kanta na mga na-request ninyo, mga katropa natin, ay ipapaplay pa rin po natin yan. Hindi tayo bibigoin ni Engineer Ken, diba? And mga katropa natin, dahil it's 4:04 p.m. in the afternoon na, magpapaalam na po si DJ Girlie, mga katropa natin, again, sa programang Tunog Kalye. And maraming salamat po sa lahat ng mga katropa natin na nasa bahay, nasa trabaho, sa mga oras na ito, or bumabiyahe, na sumama po sa atin ngayon sa programang Tunog Kalye, sa lahat ng mga tumawag, nanood sa ating Facebook Live. Thank you very much po sa inyong lahat. And there you go, mga katropa, magpapaalam na po ang programang Tunog Kalye ngayong araw ng Linggo, September 6, 2026.

0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mga katupa, excited!

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga buki ka.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Halo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X

0: Edgar El Banbuena po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santon Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
19: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumulong
4: gumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Bobby?
7: Hi, Ken.
6: You want to go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang Alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang Alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: XFM.
18: XFM.
19: FM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
13: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
18: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
19: Hello?
2: Hello mga katropa, good evening po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay po muli ng mga health tips at mga kaalamang pangkalusugan. At syempre, ginabati ko pong lahat natin mga katropa, no? Ayan, stay safe and stay healthy mga katropa. At welcome po ang lahat dito sa ating programa na The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, makakasama ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po ang lahat na bago po magsimula ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant sa oras na ito, kung sino man po yung mga nais magpadala ng inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre sa programang ito, mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa malusog at mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi, Doc.
19: Magandang gabi sa iyo, Katropa Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programa upang pakinggan yung mga kalamapang kalusugan na ating babanggitin. At ngayon, Katropa Cynthia, muli naman tayong makasama ng ating mga katropa upang magbahagi naman ng bagong kalaman, mga karamdaman na niinda ng ating mga katropa.
2: Yes.
19: At ating ituturo dito, Katropa Cynthia, yung mga natural na pamamaraan na kanilang magamit at paano i-process bago inumin. Kasi napakahalaga yung mga pamamaraan na ating malaman.
2: Bago uminom.
19: Bago gamitin.
2: Yes.
19: No, kasi yung iba nagkakamali. Kaya isa yan sa ating babanggitin sa gabing ito para magiging gabay din sa kanila kung paano nila i-prevent yung mga karamdaman.
2: Mm-mm.
19: Lalo na sa may mga kulang sa budget.
2: Yes, Doc.
19: Kailangan talaga yan sila ng ibang paraan na kanilang magamit na hindi na kailangan magastos, no? Kasi pag magkasakit yung tao, Katropang Cynthia, ay talagang magastos ka talaga. Kung
2: yes,
19: magkataon na wala kang budget, talagang ihintayin mo pa na mas hindi na kaya yung pakiramdam, karamdaman, bago magpa-check up, bago
2: yes,
19: magpagamot.
2: Yes, tama.
19: Kaya isa yan sa ating tatalakayin ngayon na mga natural na pamamaraan, lalo na sa ating babanggitin na mga karamdaman sa gabing ito. At before tayo mag-proceed niyan, Katropang Cynthia, atin mo nang papakinggan ang mga tao na nakapunta sa clinic at nakabil ng ating libre check-up at nag-avail ng treatment.
20: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
21: Los Bimenda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito kay Yes to Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Kasi hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
19: Dati po sa hindi pa po kayo nakaharyo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman niyo sa katawan?
21: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talaga halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ang Yes to Health.
19: And ngayon po, ano pong improvements nakita niyo?
21: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
19: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
21: Wala na.
19: Yung pagtulog niyo, okay na po?
21: Okay na po.
19: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
21: Kayo po, yung talagang yung may mga nararanuan po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling, na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan ko na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Susundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huwag mo talaga kung kainin.
20: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
23: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
22: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Santon Vitamin C, mag-aan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
24: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Okay, yan yung mga katropa natin na nakapunta sa ating clinic, Katropang Cynthia. Mga katropa na merong siyang mga inindang maraming karamdaman sa katawan. Ayun, sa awa ng Panginoon, isang linggo na ating nirekomendahan ng supplement, mga ilang araw pa lang inainom, malaki na yung pagbabago sa kaniyang katawan, no?
2: Yes.
19: Umagaan, lumalakas yung katawan niya.
2: Okay, Doc. So, ayun mga katropa, no, napakinggan natin ang mga nagpatutuo, yung mga nakasubok or nakainom ng ating mga Santon products, at syempre sila ay nakakamit ng kaginhawaan sa tulong din ng ating Panginoon, mga katropa. At syempre sa gabing ito, ano, magtatalakay na tayo ng mga iba't ibang karamdaman at mga iba't ibang pamamaraan upang tayo ay gumaling. Sa gabing ito, Doc, ano pong ating tatalakayin?
19: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, yung tinatawag na varicocele.
2: Yes, ano naman yung varicocele?
19: Itong varicocele ay paglaki o pamamaga ng ugat sa loob ng bayag. Parang varicose beans, pero sa testicles. Kailang ito mangyayari sa kaliwang bahagi. Ito yung problema naman sa mga bayag ng lalaki, Katropang Cynthia.
2: Yes, bakit siya, no, nagkakaroon ng bukol ba or namamaga?
19: Ito yung pag-abnormal ng size sa vein sa bayag.
2: Veins. Yes, okay.
19: Kaya yan siya ay magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam din. Pag sa mga higher grade na varicocele, ay tinatawag ito na bag of worms.
2: Okay.
19: Kasi parang laman niya, parang mga uod.
2: Yes.
19: Kasi nga, yung mga beans kasi lumulutang sa balat ng bayag ng lalaki. Kaya isa din ito sa hindi maganda epekto pag pabayaan at hindi makorek, ay maroon ding hindi maganda epekto sa katawan. No? Mm-hmm. Lalong-lalo na sa mga nagnanais na magkaanak, kasi isa din ito sa dahilan, Katropang Cynthia, na hindi magkakaanak yung lalaki.
2: Yes.
19: Yung asawa ng lalaki. Pag may varicocele, kasi nga apektado yung sperm cell. Magkakaroon ng paghina ng production ng sperm cell. Kaya apektado, magkakos siya ng infertility kung hindi makorek.
2: Hindi na siya maka-anak. So ano,
19: yes,
2: naman, Dok, yung mga sanhi niyan, ano, or mga main causes, bakit nagkakaroon ng ganyan ng isang lalaki?
19: Isa din sa main cause niyan, Katropang Cynthia, ay yung pagkakaroon ng venous reflux.
2: Venous reflux.
19: Yan naman yung resulta ng malakas na pressure sa testicles ng lalaki. Kaya mag-abnormal yung veins dahil sa malakas yung pressure. Then magresulta din yan ng pagkulang sa oxygen sa testicles, kaya maapektuhan yung production ng red blood cell. Then, magkakaroon din ng accumulation ng mga toxin. Kasi nga, yan yung dulot pag hindi na normal yung circulation, lalong-lalo na sa part ng lalaki. At isa din sa dahilan, Katropang Cynthia, na magkakos yan ng pagbaba ng production ng sperm cell ay yung sobrang taas yung temperature sa bayag ng lalaki. Kasi sa pag-aral,
2: lalo na pag mainit ba, ganon ang panahon?
19: Kasi sa pag-aral, mga katropa, yung sa mga nakitaan ng may tinatawag na varicocele ay mataas din yung temperature sa bayag. Kaya maapektuhan yung production ng sperm cell.
2: Okay. Magiging abnormal. Okay.
19: Kaya sa pag-aaral din, 25% sa may mga nakitaan sa sobrang baba ng sperm cell ay nakitaan sila ng may varicocele. Kaya hindi lahat ng hindi makakaanak yung lalaki dahil mayroong varicocele. Mayroong 25% lang man.
2: Oh, so hindi lahat.
19: Hindi lahat.
2: Kukunti lang.
6: Yan ay
19: dahil lang din na nakitaan sila ng may varicocele sila. Kaya sa may mga ganitong problema, yung infertility, yung 75% yan, isa sa dahilan din yan, yung mga sa lifestyle, stress sa trabaho.
2: Yes.
19: Kulang sa tulog, kulang sa trabaho. Yan ay naka-apekto din sa production ng sperm cell.
2: Yes, importante talaga yung lifestyle, mga katropa. No? So, kailangan malusog yung lifestyle or nasa tama nga pagkain, mga daily routine sa tulog, sa stress management. So, yes, kailangan i-manage natin ng mabuti yung ating stress, yung ating buhay para iwas mga karamdaman, mga katropa.
19: Isa din sa sintomas nito, katropang Cynthia, ay pakiramdam na mabigat ang bayag.
2: Ayun.
19: Yung may varicocele.
2: Kasi nga namamaga ba siya?
19: Yes, namamaga.
2: So, talagang bibigat yun siya, no?
19: Bibigat yan siya kasi malakas yung pressure. Pananakit o discomfort, lalo na pag matagal makatayo.
2: O kaya pag nagmumotor.
19: Yes, oo. Pangatlo naman, nakikitang parang bag of worms. Ayan yung binanggit natin kanina.
2: No?
19: Pagliit ng testicle sa apektadong side. Problemado sa fertility sa ilang lalaki. Yan yung maramdaman ng may mga tinatawag na varicocele, katropang Cynthia. Yung makita nila hindi pantay yung bayag nila.
2: Yes.
19: Yan ay mga sign din na mayroon kang tinatawag na varicocele. At yung sumasakit din yung bayag, isa din yan sa dahilan na ma-curious yung tao na mayroon ganito.
2: Kasi pero nga, hindi naman yata yung tuloy-tuloy yung sakit, gradual lang, dahan-dahan. Or nag-i-stop din siya.
19: Nag-i-stop din yan siya.
2: Sumasakit.
19: May time sa sakit talaga yan siya.
2: Okay.
19: Kaya yan yung mga dapat iwasan, mga katropa, kung mayroon tayong mga ganitong karamdaman.
2: Yes.
19: No? Wag masyadong magtayo na matagal.
2: Or mag-heavy work. Or wag magbuhat ng mabigat. So, wag talaga mag-overwork or
19: sobrang
2: over-fatigue.
19: Jogging.
2: Yes.
19: Kasi yung maapektuhan, yung talagang testicles ng lalaki.
2: So, lahat ng talaga sobra ay nakakasama to.
19: Nakakasama. Kaya,
2: yes, mga katropa.
19: Kung mag-exercise tayo, ano na natin, mga 30 minutes.
2: Yes.
19: Kasi yung iba kasi, tatakbo ng ilang kilometro, 3 kilometers, pabalik 6 kilometers na.
2: So, 6 na, yes.
19: Shadong sobra, na-stress yung katawan.
2: Okay.
19: Ano, kaya, wag din pasobra pag mayroon tayong mga ganitong karamdaman kasi mas maglala yung kondisyon. No, lalo na pag wala pa tayong mga sapat na budget para gamutin yung ating mga problema sa katawan. At siyempre, mas maganda na kung sila ay magsuot ng underwear, yung masikip para mapigilan yung...
2: Kailangan masikip.
19: Masikip.
2: Akala ko naman loose lang para hindi ma-trigger, hindi maipit.
19: Kaya yan yung kanilang gagawin at huwag pasobra sa pag-jogging. Mas maganda maglaan ng 30 minutes na lakad. Hindi yung jogging, lakad lang.
2: Yes.
19: Kasi yan ay malaking tulong din sa pagpapakondisyon ng ating katawan. At syempre, mas maganda maiwasan din yung mga... Kasi sa ganitong condition, katropang Cynthia, ang tanging paraan lang na ito ay maayos, mabalik sa normal is sa pamagitan ng opera.
2: Opera. So, paano yun? Talagang yan kahit yung... bago pa lang, dok, opera na agad.
19: Merong mga option yan sila eh. Pero isa yan sa ma-recommend nila na operation, yung tinatawag na varicocelectomy. Operahan, alisin yung mga...
2: Mahal pa naman magpa-opera.
19: Mahal, no?
2: Yes. So, hindi na ba ito, Dok, madadala ng mga herbal supplement, mga herbal na pwedeng ilaga or i-change yung lifestyle?
19: Ito siya, katropang Cynthia, sa ano lang kasi yan eh, sa mga lumang pag-aaral. Talagang operation lang yung may recommend.
2: Oo.
19: Pero,
2: kawawa naman yung mga katropa natin
19: walang,
2: na may gantong kalagayan na walang, syempre, pampa-opera, kapos tayo sa buhay. So, meron pa ba, Dok, na ibang paraan, no? Para matulungan natin yung ating mga katropa na may ganitong kondisyon. So, any recommendation, Dok?
19: Muna-una, baguhin talaga lang yung lifestyle nila, no? Mag-iwas sa mga karne, kasi yan ay nagpapa-abnormal, isa sa nagpapalala ng pag-abnormal ng circulation.
2: Yes.
19: Kasi itong varicocele, inakaano talaga nito yung circulation eh.
2: Yes.
19: Isa sa dahilan, hindi normal
2: so,
19: yung circulation.
2: So, abnormal yung circulation. Okay.
19: At dapat iwasan nila yung mga karne, mga soft drinks, mga sugary drinks, sugary food.
2: Mga processed food.
19: Yes, so, mga processed food. Kasi yan ay nakapaglala ng kondisyon sa katawan. Kasi pag iinom tayo niyang katropang Cynthia, magiging acidic. Iinom tayo ng mga processed drinks, kakain tayo ng mga prosesong mga pagkain.
2: Yan yung uso pa naman ngayon ng kabataan. Yung... milk tea, mga soft drinks, kasi mga fast food.
19: Kasi nga, social eh.
2: Kahit minsan ako, nakakainom ako ng mga ganyan eh. Pero minsan lang, no?
19: Minsan
2: hirap na kapag inaraw-araw mga katropa. So, kailangan iwasan once, po natin. No?
19: Once a year.
2: Once a month yata. Tuwing sahod. So, ayun mga katropa, kailangan natin i-change yung ating lifestyle para naman mas ma-boost yung ating immune system. Once kasi pasukan natin yung mga unhealthy foods at healthy drinks.
19: Mas maglala.
2: No? Yes, mag-trigger yung ating mga karamdaman dyan sa ating katawan. So, ano pa dok yung mga ibang natural pamamaraan?
19: Mas maganda sa kanila, mag-extract sila ng mga juices, katropang Cynthia.
2: Okay. Mag-juicing therapy tayo mga katropa.
19: Dapat araw-araw makadumi.
2: Mm-mm.
19: Isa yan sa ating ma-advise, araw-araw dapat makadumi.
2: Mm-mm.
19: Kasi napakalawak na epekto ng hindi araw-araw makadumi.
2: Yes. Lahat ng karamdaman natin ay ang cause yung ating tiyan. Kasi yung mga kinakain natin mga katropa, yun nga, guys, sabi kanina, mga unhealthy.
19: Mm-mm.
2: So, kailangan everyday tayo magbawas, ano? So, yung iba kasi, Dok, ng ating mga patients, ilang days na walang bawas, no? So, laking
19: days.
2: Factors yun na
19: twice
2: talagang...
19: Twice a week na makabawas.
2: Yes. Oh.
19: Kaya talagang dapat dalawang beses sila makabawas sa isang araw.
2: Okay.
19: Then, inom ng maraming tubig araw-araw. Eh, ngayon sa bagong pag-aaral, Katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig, mag-matter na sa iyong timbang.
2: Yes. Oo. Oh.
19: Kung 70 kilos ka, dapat inom ka ng 14 glasses a day.
2: So, 14 cups.
19: Yes.
2: So, pwedeng, ano yan eh, 14 divided by to 7. So, pwedeng 7 cups sa umaga hanggang tanghali, hanggang gabi naman. So, para hindi sila, yung iba kasi, ay, malulunod ako sa sobrang dami ng tubig.
19: Pwede, every hour sila mag-inom. Para
2: yes, every hour.
19: Mas maganda, nakabukod para malaman nila talaga yung marami ba yung nainom ng tubig.
2: Yes. May mga tumbler naman ngayon na mga tag-ilang litro eh. Yes. Para mas nasusukat yung ating ini-intake na water.
19: Yes. At yan ay hindi naman sa lahat ng tao may recommend natin dyan kasi may mga tao, Katropang Cynthia, na may problema sa puso, namamanas na.
2: Yes.
19: May problema sa kidney, namamanas na.
2: So, less na yung water, no?
19: Less yung water din yan. Mm-hmm. No? Kaya, kung malakas pa yung katawan natin, dapat talaga isupply yung maraming tubig.
2: Okay.
19: Mm-hmm. Di bale, yan yung, dyan nagdidepende yung normal lang yung function ng organ, dyan nagdidepende yung pag-absorb ng mga iniinom mo ng mga vitamins, mineral.
2: Yes.
19: Mm-hmm. At naglilinis, tumutulong din na maglinis ng katawan natin.
2: Ayan.
19: Sa pamagitan ng pag-ihi, pagdumi.
2: So,
19: yung tubig, napakakailangan, Katropang Cynthia.
2: Yes. So, mga katropa, no, huwag kalimutang uminom ng tubig, lalong-lalo na ngayon na paiba-iba yung ating weather.
19: Yes.
2: Minsan mainit, minsan umuulan. So, stay healthy, stay hydrated, mga katropa, at stay safe. Siyempre, mga katropa, sa mga nais, magpakonsulta, no, sa may mga karamdaman, gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, at iba pang mga karamdaman sa inyong mga katawan. Kung gusto nyo magpa-konsulta, meron tayong free consultation, mga katropa, no? So, matatagpuan po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ang Nokinox ng San Manuel, sa tabi lamang yan ang Land Bank. So, napaka-accessible niya, mga katropa. Mabilis nyo nga mahagilap kung ang aming location, no? Ang Yes to Health. So, meron tayong free consultation every day at nandyan po ang ating wellness consultant personally every Sunday, Thursday, and Friday. Mga katropa, from 8 a.m., ano, mas maaga na po ang ating opening ngayon, 8 a.m. to 5 p.m., mga katropa. At syempre, sa lahat ng pupunta, sa lahat ng magpapakonsulta, bibigyan namin kayo ng free dietary guidelines, ano, para mas mabigyan ng kaalaman kung ano yung mga dapat kainin at mga bawal kainin. At syempre, meron tayong free blood pressure monitoring. Sa lahat ng mga gustong magpa blood pressure, free po yan. At syempre, meron tayong therapy na free. Ito yung free terahertz therapy. So, papiyawan mo lang, Doc, ano yung benefits ng ating terahertz therapy?
19: Benefits ng ating terahertz therapy, ayan yung nagpapaayos ng circulation ng dugo at nakakaganda din ng tulog sa gabi.
2: Okay.
19: Ay yung terahertz natin at nakapagpalakas din ng katawan. Kaya sa mga kliyente natin na nakasubok niyan, ay talagang pakiramdam nila, gumagaan yung pakiramdam nila. Kasi nga, gumaganda yung circulation ng dugo.
2: Yes.
19: Mm.
2: Okay, mga katropa, no?
19: At so maganda din yan, Katropang Cynthia, sa may mga problema sa yung pananakit sa katawan, pananakit ng buto.
2: Yes, mga tuhod, kasukasuan.
19: Oh, yung mga pamamaga, yan, nakatulong yung terahertz natin.
2: Terahertz therapy. So, sa lahat ng mga senior citizen, mga katropa, dalhin nyo lang inyong mga ID para kayo ay makapag-avail ng ating discounts. At
19: yes,
2: syempre, open po kami, no? Ulitin ko po, from Sunday to Friday, open po ang Yes to Health Health Wellness Center from 8 a.m. to 5 p.m. At every Friday, 8 a.m. to 4 p.m. lang kami mga tropa. Matatagpuan ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, meron din tayong branch sa Rojas. Patatagpuan po yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Nasa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school ng Rojas. Yes. At syempre, nandyan po ang ating wellness consultant every Monday hanggang Wednesday, mga katropa. So, pumunta lang po kayo ng Monday to Wednesday. Pero, open po yan. Araw-araw po ang free consultation, yes, no? At syempre, meron din tayong branch sa Nara. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. Ayan, nasa ano lang po yan, Caltex Gasoline Station. At syempre, meron din tayo sa Brooks Point. Matatagpuan ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At lastly, meron po tayong branch sa Cuyo, sa Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po ang aming mga branches. We have 5 branches po dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, maaari nyo pong isearch ang mga Facebook page ng Yes to Health Wellness Center. Ayan. At kung saan man po kayong lugar na mas malapit, yun po pwede nyo pong i-message or mag-inquire para sa inyong mga appointment. Syempre, mga katropa, hanggang dito lang ating talakayan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig sa aming programang The Secret of Health. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako inyong lingkod, Katropang Cynthia.
19: Ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Chi Maribet, magsasabay, stay healthy, stay happy.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
25: Santone Gold Coffee Mix.
26: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
25: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
29: Santone Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santone Plus Herbal Oil.
30: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng
29: Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santone Plus Herbal Oil.
25: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
31: Ako si Yvonne, isang estudyante.
3: Malaki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Mga katupa, exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, excited!

0: Cess the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Santone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan,
7: mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
12: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
14: Hello, hello. Hello. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Kami na naman po muli ay nandito upang magbigay po sa inyo ng mensahe patungkol po sa magandang balita. Muli po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa ating pong magiliw na mga taga-subaybay, sa ating pong radio program, sa ating pong Tinig ng Reformasyon, at ganun din po sa ating pong Facebook Live. Sa lahat po ng mga tagapakinig po ay... good evening at welcome po ang lahat. So, una-una kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang pagbibigay ng pagkakataon upang makapagbahagi po, mga kapatid. Lalo tigit po ay Dr. Remily Tuoy sa anyang pagpapahintulot din, ganun din sa anyang mga staff, and also kay Sir Louis La Rosa. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. At sa ano po, mga taga-subaybay po natin sa Brooks Point, kay Brother Danny, shout out po sa iyo, Brother Danny. Sa ano din, Burlan, welcome po kayo mga kapatid. Naway patuloy po tayong makinig at like and share po para po marami po tayong maabutan ng mensahe po natin at makatulong po tayo sa gawain po ng ating Panginoon. So meron po tayong dalawang mensaheng mapapakinggan kasama po ni Brother Marcelo ang siya po magbibigay ng mensahe ng salita po ng Panginoon Diyos. At bago po yon ay tayo po muna ay maarinig po ng awitin na papuri po sa ating Panginoon.

0: Okay, purihin po ang Panginoon sa ating pong napainggang mensahe po ng awit. Ngayon po mga batid, ay tayo po muna ay manalangin, humiling po ng patnubay at gabay sa ating pong gagawing pag-aaral. So tayo po muna manalangin. Diyos Ama, ng tahanan po ay nasa katastasan po sa mga langit, sa mga oras po na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, ay binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa walang sawang pag-ingat, paggabay at pagkakataon po na magbigay po ng mensahe, mabuting balita dito po sa social media, sa radio station. Ganun po, Ama, aming po hinihiling na way patnubayin po kami ng banal na spirito, lalo tigit ang mga tagapakinig, na siyang maunawaan po nila ang inyong mga salita, maintindihan, may sakabuhayan at may bahagi rin po sa mga taong nangailangan. Panginoon, humihiling din po kami ng kapatawaran kung saan man po kami nagkulang at nagkasala. Ito po kami sinasamot, tinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Sige, bigay po natin kay Brother Marcelo po ang pagkakataon.
1: Okay, muli, amin pong binabati ng magandang gabi ang lahat ng mga nakikinig sa programang ito, ang Tinag ng Reformasyon, at ganun din ang mga nanonood sa Facebook Live. So sa gabing ito ay atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral. Ito yung ating nasimula na tema, ang plano ng pagtubos. At tayo na po ay nasa pagtatapos na bahagi, sa ating tema. So yung bali ikaapat na ito na bahagi, yung ang lubos na katuparan ng plano ng pagtubos. So anong mga pangyayari na magaganap sa pagtatapos ng plano ng pagtubos? Kasi may mga pangyayari, may mga pasunod.
0: Event.
1: Pangyayari. O yung mga nagtatapos ng mga events na magaganap sa pagtatapos ng plano ng pagtubos. So dito, ang unang-una ay yung paghahari ng mga banal sa buong universo na kasama ni Kristo at yung kanilang paghatol. At ito po ay ating babasahin sa Apokalipsis Kapitulo 20, simulan natin sa talatang 6. Ganito ang sinasabi. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at manghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo o sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So dito, Brother Louie, ay may tinutukoy na 1,000 taon na ang mga banal ay magsisipagharing kasama ni Kristo doon sa langit. At maliban doon, sa panahong ito na kanilang paghahari, sila ay maghahatol. Kaya nga sabi dito, sila ay tumanggap ng paghatol. No? At itong mga banal na ito na sinasabi ay kasama dito yung mga binuhay doon sa unang pagkabuhay na maguli. Kasi sa Bible, may dalawang pagkabuhay pala yan. Yung una na binabanggit dito, yung unang pagkabuhay na maguli. Ito ay yung mga banal na bubuhayan sa ikalawang pagdating ni Kristo. Bubuhayan sila at isasama niya sila doon sa langit kasama yung mga buhay na mga banal na kanyang dadalhin sa langit. At yung mga hindi mga banal na namatay ay hindi yun bubuhayin. Kaya nga hindi sila makasama doon sa unang pagkabuhay na maguli. At yung mga masama naman na darat na ni Kristo dito, di ba, mapupuksa silang lahat. Kaya sinasabi dito na mapalad at banal yung makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sapagkat walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Ano naman yung ikalawang kamatayan na tinutukoy dito? Sapagkat yung tinutukoy na unang kamatayan, itong kamatayan na natin na ito, yung normal
0: physical,
1: na kamatayan.
0: Physical
1: na kamatayan natin, nakamatayan lang ng ating katawan. Pero yung ikalawang kamatayan na tinutukoy dito, no, ay yung kamatayan sa impyerno.
0: Dagat-dagat ang apoy.
1: Sa dagat-dagat ang apoy. Yan yung ikalawang kamatayan. At yung mga mabubuhay daw sa unang pagkabuhay na maguli ay walang kapangyarihan sa kanila yung ikalawang kamatayan. Dahil hindi nga sila makakaranas ng impyerno. Ngayon, ating ipagpatuloy ang sinasabi dito. Anong pahayag ng kinasiyang apostol tungkol sa paghatol ng mga banal? Kasi di ba may nabasa nga natin na yung mga luklukan at may mga nakaluklok doon, nakaupo dito, ay yung mga banal na yon na kasama ni Kristo na maghahari nga sa loob ng 1,000 taon at sila ay maghahatol din. Kaya yun ang binabanggit dito ng kinasiyang apostol sa 1 Korinto kung ating basahin, Kapitulo 6, talatang 2 hanggang 3, ganitong sabi. O hindi ba ganin nyo nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Hindi ba ganin nyo nalalaman na ating hahatulan ang mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay na nauukol sa buhay na ito? So ibig sabihin, ang mga banal na kasama ni Kristo ay maghahatol sa mga masasama sa buong sanglibutan, yung mga masama sa sanglibutan. At pati ang mga anghel, sinong mga anghel na sinasabi dito na kanilang hatulan? Ito yung si Satanas at yung mga kasama niya na naihulog dito
0: mga
1: sa lupa.
0: Mga fallen angels.
1: Oo, yung mga tinatawag na mga nahulog ng mga anghel, yung mga fallen angels, yung mga kasama ni Satanas na nahulog ng mga anghel. Sila rin ay hatulan ng mga banal.
0: Yes. So,
1: at ito ay sa loob ng 1,000 taon na ang mga banal ay magsisipaghari sa langit na kasama ni Kristo.
0: Yes.
1: Ito yung panahon na sila ay maghahatol. Ngayon, sa proseso ito ng paghatol, ano ang mga nakitang nangabuksan? Kasi sa paghatol may proseso yun. At saka may mga bagay na gagamitin doon eh, kasi sa kanilang paghatol. Kaya nung maipakita yung pangitain ng paghatol kay Juan Revelador, mayroon siyang nakita mga nabuksan. Ano yun, Brother Louis? Basahin natin ha. Sa Kapitulo 20, simulan natin sa talatang 11, ay ganito ang sabi. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon. Nasa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpong ang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay malalaki at maliliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Yun. So dito, sa gawain ng paghatol sa mga masama, ang mga banal kasama si Kristo ay may mga aklat silang bubuksan. Kasi dito ibabatay yung gawain nga ng paghatol, yung desisyon ano, ng paghatol. Kasi doon nakasulat man yung mga
0: ebidensya.
1: Oh, ebidensya, mga katibayan, andoon yung mga pangalan ng mga masama, yung kanilang mga gawa, hayag man o lihim, nakasulat lahat doon. At doon ibabatay ang paghatol sa kanila. Kung gaano sila katagal sunugin sa impyerno, Barlow. Batay doon sa dami bigat ng
0: saan kanila, po ba yan, Brother Marcelo? Dito na po ba yan, hatulan o sa...
1: Sa langit yon, kasi di ba sabi nga magsispaghari ang mga...
0: Pero yung harap po yung mga tao.
1: Yung mga patay, sa paningin ni Juan, sila ay nakaharap, nakatayo ba, di ba sabi doon. Pero not necessarily na personal na talagang nakapatay na sila.
0: O kahit dito lang din sila sa lupa.
1: Dito lang sila sa lupa nakapatay, pero doon sa langit, bubuksan nga yung kanilang record doon. Yung kanilang life record doon.
0: Okay.
1: Halimbawa, sino ang unang nagkasala na hindi maliligtas, andun nakalagay. Ano ba yung mga kasalanang nagawa niya, andun din nakasulat.
0: Opo.
1: Tapos titingnan, wala yung kanyang pangalan doon sa aklat ng buhay. Kasi di ba, ayon dito sa ating nabasa, bubuksan din yung aklat ng buhay doon.
0: Mm-mm.
1: Eh, ang mga nakatulat sa aklat ng buhay, mga maliligtas yun. Sa iba, sa pag-aaral natin doon, sa paghatol nga sa mga banal naman. Eh, andun yung mga pangalan ng mga, ano, mga maliligtas sa aklat ng buhay. Pero, doon sa paghatol sa mga masama, makikita na pag walang pangalan nila doon sa aklat ng buhay, ibig sabihin, andun sa aklat ng kamatayan. Tapos andun din yung mga gawa nila na nakasulat din doon. Kaya nga sabi dito, mga aklat, hindi lang isang aklat ang bubuksan, Brother Louis.
0: Opo.
1: Mga aklat, ibig sabihin. Katulad pa sa paghatol sa mga banal, eh, di ba, may tatlong aklat na bubuksan doon.
0: Mm-mm.
1: Aklat ng buhay, aklat ng aalaala, at saka aklat ng kasalanan. Ngayon, dito sa paghatol sa mga masama, may mga aklat, sabi dito, na nangabuksan. Kasama na nga dito yung aklat ng buhay. So, dito ibabatay kasi o ibabasi ang paghatol sa mga masasama. Ngayon, Pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari at paghatol ng mga banal na kasama si Kristo, ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon na yon ng paghatol sa mga masama? So, sabi dito sa Jude, no? Simulan natin sa talatang 14 hanggang 15, ganito ang sabi. At ang mga ito naman ang hinawlaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam, na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghukom. Doon sa English ang sabi dito, to execute judgment. Ano? Upang isagawa ang paghukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masama na kanilang ginawang may kasamaan at sa lahat ng mga bagay na mabibigat na sinalita laban sa kanya ng mga makasalanang masasama. So dito may sinasabi na darating ang Panginoon, bababa, sabi. Darating ang Panginoon na kasama ang mga laksa-laksang mga banal. Ito yung nakita ni Juan sa kanyang pangitain na bumababa yung bagong Jerusalem mula sa langit.
0: Kasama yung mga banal.
1: Oo, kasama ang mga banal. Dito mangyari ito kasi itong lupang ito, dito ilalagay yung bagong Jerusalem na yun pagkatapos na malinis ito ng kapoy. Diba? Ngayon, sa pagbaba ng mga ng bagong Jerusalem kasama si Kristo ang Panginoon, si Kristo at ang mga laksa-laksang mga banal, yung mga maliligtas
0: Apo.
1: Ay isagawa yung tinatawag na paghukom, but may magpaghukom pa rin, 'di ba? Sa langit sa loob ng 1,000 taon maghuhukom na sila.
0: Apo.
1: Kasi yun ay tinatawag na paghatol, iba kasi yung paghatol dahil yung paghukom, katulad ba ng paghukom dito sa lupa na may mga bahagi, may yugto na tinatawag. Yung unang bahagi, di ba, yung prosecution na tinatawag.
0: Yung babasa-basahan po. Ayaw.
1: O, labasan ng mga ebidensya para makita kung yung nasasakdal ba ay guilty ba, beyond reasonable doubt, o hindi at makuwit siya. Pero kung guilty siya, makikita ngayon, pag nakitang guilty talaga siya ayon sa pagtansya ng hukom,
0: apo.
1: Di i-declare niya ngayon na talagang nagkasala. Tapos sasabihin ko ng ano yung hatol niya,
0: makukulong ka ng kung makukulong ba 10 taon.
1: Kung gaano katagal yun at tinatawag na promulgation naman yun. Ikalawang bahagi yung promulgation, yung pag di-declare ng judge kung ano yung hatol ng hukuman. Pagkatapos yung huling bahagi, yung tinatawag na execution o kaya implementation ng hatol na
0: ipapatupad na, Brother Marcel.
1: Ipapatupad na. Ito yung sinasabi dito sa binasa natin upang isagawa ang paghukom, kaya doon sa English ang sabi doon to execute judgment or to implement judgment. Yan sabi dito. Upang isagawa na yung paghatol sa lahat yung kung gaano katagal ng masunog, simula kay Satanas, mga anghel niya masama, at yung mga tao masama na sumunod kay Satanas. So yun, ay isasagawa na ang paghatol sa
0: Amen.
1: Kanila. Kaya nga, bubuhayin sila actually upang tanggapin ang kanilang hatol. Yun po. Kaya nga, sa pagpapatupad ng hatol, ano ang nakita ng propeta na mangyayari? Kasi ito nakahula sa Bible. So sabi dito sa Malakias, Kapitulo 4, simulan nating basahin sa talatang 1, ganito ang sabi. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat ng nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw ay dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ngunit sa inyo nang natatakot sa aking pangalan, sabi niya, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanya mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiloksong parang guya mula sa silungan. At inyong yayapakan ang masama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gagawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ano ang mangyayari pag isagawa na o implement na yung hatol?

0: sandali lang, iglap lang, masunog yan. Pero yung mas maraming kasalan, katulad halimbawa ni Hitler,
1: apo,
0: isa dami ng pinapatay niyan. Mas matagal yun, masunog sa impyerno. O kaya si Nero, yung matitinding mga masama. Habang mas mabigat ang kasalanan mo at mas maraming kasalanan mo, mas matagal kang masunog. At dahil si Satanas ang pinakamaraming kasalanan,
1: siya ang pinakamatagal.
0: At ugat ng kasalanan, siya ang pinakamatagal masunog. Mm-hmm. Pero ito, Barlowe, hindi po totoo na walang hanggang susunugin yung mga masama.
1: Ayaw po.
0: Kasi may paniniwala na walang hanggan-hanggan daw na susunugin ang mga masama.
1: Palaging magdudurusa?
0: Na palaging magdudurusa na walang hanggan.
1: Aba,
0: pero
1: napakalupit
0: sa
1: lang, naman.
0: Barlowe, yun ay misinterpretation lang ng nakasulat sa Biblia. Mm-mm. Hindi po ganun kalupit ang Panginoon. Actually, yun ay paninira sa Panginoon. Eh.
1: Ayaw po.
0: Ikaw nga, tayo nga, tatao, halimbawa, nakakita tayo ng, halimbawa, dito sa, ano, sa lugar na ito. Nagkasala, halimbawa, may masama siyang ginawa. Sabihin mo, nagpakasama siya sa loob ng, sabihin mo, 50 taon na siya nabuhay. Tapos, papahirapan siya, itorture siya sa loob, hindi lang 50 taon, kundi higit
1: pa doon. Habang buhay.
0: Habang buhay na siya itotorture. Eh, di ba, sa ganun lang, eh, di ba, napaka, sabi, sobra namang lupit ng ano na ito, batas na ito na nagpapatupad. Ay, di lalo na pag hindi lang 100 taon, is hindi lang milyon na taon, kundi bilyon na taon, kasi walang hanggan nga.
1: Opo,
0: walang hanggan na susunogin na pahihirapan at pahihirapan yung masama. Halimbawa, nagpakasama sa loob ng 100 taon na buong buhay na nagpakasama. Tapos, susunogin siya sa loob ng milyon-milyong taon na walang tigil nga. Kasi kapag walang tigil, eh, di talagang walang.
1: Ano pala yung tinutukoy doon?
0: Kaya, napaka, kapag ganun ang pagsasalarawan sa pag parusa ng Diyos sa mga masama, ibig sabihin, ganun kasama ang Diyos.
1: Ayaw po.
0: Hindi po ganun kalupit ang Diyos at aming mga minamahal na tagapakinig. Kaya, atin ngang linawin ang isang bagay dito. Kasi may halimbawa yun ang tinatawag na walang hanggang apoy.
1: Apoy.
0: Ano? Oo. Kasi may binanggit dito sa Bible na
1: eternal
0: isang syudad na sinunog ng eternal fire.
1: Ayaw po.
0: Oo. Tingnan na natin kung talagang hanggang ngayon ba'y nasusunog yun. Kasi ang tanong dito ay, totoo ba na ang paniniwala ng iba na walang hanggang susunugin ang mga masa impyerno? Totoo ba yun? Basahin daw natin itong Jude 1:7, ganito ang sabi. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Yan, tinatawag na eternal fire, di ba?
1: Yes.
0: Na sinabi sa Apokalipsis na ganun din ang maging karanasan ng mga masama. Ang sabi dito, yung Sodoma at Gomora, isang halimbawa yun, na sinunog sa eternal fire. Dahil nga sa kanilang pagkikiapid, sa pagsunod sa ibang laman, yung ibang laman na tinutukoy dito, di ba, doon nagsimula yung mga bakla, di ba, sa Sodoma at Gomora. Yan ang tinutukoy dito, yung ibang laman. Ngayon, dahil sa kasamaan ng Sodoma at Gomora, sila ay sinunog ng parusang apoy na walang hanggan. Pero ang tanong ganito, hanggang ngayon ba ay sinusunog ang Sodoma at Gomora? O matagal na ang Sodoma at Gomora ay nagiging abo? Di ba? Actually, ang Sodoma at Gomora ngayon nga, pinupuntahan iyan mga tao. May lugar man yan talaga doon sa malapit sa Jordan, di ba? Pinupuntahan talaga ng mga tao yan at doon pa nga yung mga hugis na mga building na mga sinunog at pati yung mga asopre na iniulan ng Panginoon noon doon para masunog. Andun pa eh, mapupulot pa doon.
1: Mm-mm.
0: Sa Sodoma at Gomora na yun. Pero naging abo lahat yun. Pati mga tao doon naging abo na. Matagal ng abo. Simula nung sunugin ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Hanggang sila ay abo. Hindi sila hanggang ngayon ay nasusunog. Kasi sabi dito, parusang apoy na walang hanggan. Kaya yung binasa kanina natin doon sa Malakias, anong mangyayari sa masama? Sabi, sila'y maging abo sa talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking gagawin, sabi ng Panginoon.
1: Ayaw
0: so
1: po.
0: Maliwanag yun. Ibig sabihin, ang mga masama, pag sunugin ng Panginoon, sila ay maging abo. Ay kung walang hanggang silang susunugin, eh anong aapakan ng mga banal paglabas nila doon sa bagong Jerusalem? Di ba? At lalabas na sila.

0: sa lupa. At ano yung kanilang aapakan ng mga abo? Maliwanag doon, yung mga masama, sila ay maging abo sa ilalim ng talampakan ng inyong mga paa sa araw na aking gagawin, sabi ng Panginoon. Kaya maging abo yung mga masama. Kaya nga doon sa Bible, yung pagkakabanggit doon sa ano, pagkasunog sa impyerno, tinatawag na ikalawang kamatayan. Ay kung hindi mamamatay ang mga masama doon, eh, hindi sabihin na ikalawang kamatayan, di ba? Kung ating unawain ang mabuti. At una sa lahat, hindi sila maging abo sa talampakan ng inyong mga pa, ayon sa hula ni Malakias. So yun po ang totoo doon. Katulad nga ng ginamit ditong halimbawa, yung pagsunog ng Diyos sa Sodoma at Gomora, hindi hanggang ngayon ay sinusunog pa rin ang Sodoma at Gomora, kundi matagal na silang naabo.
1: Amen, amen.
0: Then, sa totoo lang, masama nga ang loob ng Panginoon na may susunugin sana siyang tao dahil iniligtas na nga sana niya ang tao. Kaya lang, dahil may kalayaan nga ang tao na pumili kung saan siya hahantong. Kaya, kung ano ang pinili ng tao, yun ang isa sa katuparan niya. Pero hindi naman ganun kalupit ang Diyos na walang hanggan na susunugin niya masama, na wala nang tigil. Hindi po ganun kalupit ang ugali ng Diyos, dahil ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig. Ngayon, pagkatapos masunog ang mga masama, ano ang mangyayari sa lupa at sa mga banal? Basahin natin ha. Ang sabi dito sa Apokalipsis Kapitulo 21, simulan natin sa talatang 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. So ito po yung matamis na sinasabi ng Biblia, na inihula tungkol sa naghihintay na magiging kahihinat na ng mga banal.
1: Amen.
0: Na bagamat sa kasalukuyang panahon ay nagtitiis sa maraming mga pagsubot at kahirapan sa buhay na ito, kung minsan pa nga yung mga banal ay inuusig, di ba?
1: Yes.
0: Nagtatsaga lamang dahil nga sa kanilang pananampalataya. Pero ito ang magiging hantungan nila, sapagkat darating ang panahon na ang Diyos ay gagawa ng bagong langit at bagong lupa. Kasi itong lupang ito rin, kapag masunog na ng apoy na yon na susunog sa mga masama, ito ay mababago, magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Yung langit na tinutukoy actually dito, itong di ba, may tatlong langit ang sinasabi sa Bible. Itong atmospheric heaven na tinatawag na punong-puno ng pollution, na butas-butas na ngayong ozone layer dyan sa kalawakan, mababago yan. Yung tinatawag na atmospheric heaven. Hindi naman yung planetary heavens, kasi hindi naman nagkasala yung mga ano dyan, manin lang. At saka yung third heaven, di ba, na kung saan andun yung paraiso ng Diyos, hindi naman kasama yun sa heaven na city dito na mababago. Ito lang, itong ano na ito, atmospheric heaven, ito yung mababago na kung saan andito ang lupa rin sa ilalim ng atmospheric heaven. So magkaroon ng bagong langit at bagong lupa, at dito titira ang mga banal sa isang nabagong lupa. At sabi dito, ililipat pati ng Diyos yung kabisera, yung kapital ba ng kanyang karian. Kasi yes, sa ngayon, andun sa third heaven, di ba, yung New Jerusalem. Pero bababa yun nga mula sa langit at pupunta dito sa lupa. Ilalapag doon sa bundok ng olibo. Pagkatapos na mabago itong lupang ito, dito natitira ang mga banal sa bagong langit at bagong lupa na ito. At sabi dito, ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang luha sa kanilang mga mata. Kasi sa ngayon, Brother Louie, talagang normal lang na marami mga kalungkutan na ating dadanasin. Lalong-lalo pag mamatay ang ating mahal sa buhay, di ba? Pag dadanas tayo ng marami mga pagsubok, may andyan ng mga luha sa ating mga mata. At ang malungkot pa dito nga, magkaroon, may kamatayan ng tao.
1: Kaya yun pa talaga.
0: Kaya andyan ang pagdadalamhati, pananambitan, at yung hirap natin sa mundong ito. Pero sabi dito, hindi na magkakaroon pa ng ganitong karanasan ang mga maliligtas na mga banal. Magiging bahagi na lang ito ng nakalipas. Yun po ang magandang balita na naghihintay sa lahat ng mga manampalatayang mga banal. Kaya nga sabi dito, ang mga bagay ng una ay naparam na. Paparihiri ng Panginoon ang luha sa ating mga mata sapagkat hindi na maging karanasan muli ito doon sa bagong langit at bagong lupa. Ngayon, ano pa ang nakitang kakamti ng mga banal doon sa bagong langit at bagong lupa? Basahin natin ang sabi dito sa Daniel 7:18-27. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasan ay magsisitanggap ng kaharian at aariin ang kaharian magpakailanman sa makatwid bagay magpakailan kailanman. At ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng mga kaharian sa silong ng buong langit mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa kanya. So makita natin dito na ang mga banal ng kataas-taasan, sabi nga dito, ay maghahari magpakailan kailanman. At hindi lang itong lupang paghaharian pa nila, kung ating babasahin dito, maghahari sila sa buong langit. Ibig sabihin, yung ikatlong langit, ikalawang langit, kung saan andyan ang mga planeta at mga ibang mga nilalang dyan na hindi nahulog sa pagkakasala, at itong lupa natin na ito, ang lahat na yan ay paghaharian ng mga banal. Kaya nga dito natin makikita na ang mga tao, bago nagkasala, di ba, sila ay nasa mas mataas na kalagayan. Pero kapag sila pala ay matubos, mas ilalagay sila sa mas mataas na kalagayan. Alam mo, Brother Louie, kung bakit? Sapagkat noong tubusin sila ni Kristo, ang halaga nila ay halaga ng lumalang, dugo ng lumalang.
1: Amen.
0: Kaya doon tataas yung kanilang halaga ba? Oo, yung kanilang halaga. Kasi ang halaga natin na tinubos ni Kristo eh, ang halaga natin ay halaga ng dugo ng Diyos. Dugo ng lumalang mismo ang halaga natin. Yan ang dahilan kung bakit itataas ang tao sa kanyang kalagayan. Bagamat nahulog at bumagsak ang kanyang kalagayan, pero pag siya na ay lubusang matubos, ano? Kapag matapos na yung gawain ng pagtubos para sa kanya, ilalagay siya sa mas mataas na kalagayan. Kaya nga, ang mga banal ng kataas-taasan ay maghahari sa silong ng buong langit. Ibig sabihin. Ngayon, bilang itinuturing ng mga anak ng Diyos, ano ang gagawin ng Diyos Ama sa mga maliligtas? Kasi di ba tayo kanyang ituturing ng mga anak? Mga adopted ba? Kasi may sinabi yung kinasiyang apostol, tayo, yung mga Kristiyano, they are sons of God by adoption. Dati, we are sons of God by creation, di ba? Ngunit nung nahulog nga ang tao at tayo tinubos ng dugo ni Kristo, tayo muling inadapt ni Kristo. Dati, anak naging anak na ni Satanas eh. Pero ngayon, nung tubusin tayo ni Kristo, tayo ay muling inadapt ng Diyos na kanyang mga anak. Kaya nga sabi dito sa Roma, Kapitulo 8, talatang 17 at 18, ganito ang sabi. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, kung anak ka ba ng iyong ama, Barlowe, mamanahin mo ba yung kanyang pag-aari?
1: Yes po.
0: Oh, yes, siyempre. Anak nga eh. Ngayon, kaninong anak tayo ngayon, Barlowe?
1: Anak ng Diyos.
0: Anak tayo ng Diyos. At kung ano ang pagmamay-ari ng Diyos, maging pagmamay-ari natin, di ba? Yan ang ibig sabihin dito. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mamanahin natin yung pag-aari ng Diyos. Mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Dahil si Kristo, bilang anak ng Diyos, nung tinubos niya tayo, yung halaga nga natin ay yung halaga ng kanyang dugo. Kaya nga sabi dito, si Kristo na anak ng Diyos, may mamanahin sa kanyang ama at kasama tayong magmamana. Kaya nga sabi dito, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Yan sabi. Kung gayon nga na makipagtiis tayo sa kanya upang tayo lumwalhati namang kasama niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat dapat maitumbas sa kalwalhati ang mahahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Yan ang napakagandang balita. Brother Louie. Kaya, yung lahat ng pag-aari ni Kristo, alam natin ang pag-aari ni Kristo ay ang buong universo, Brother
1: Amen,
0: Louie.
1: Amen.
0: Kasama na ang langit, yung third heaven.
1: Lahat.
0: Oh, lahat 'yan. Pag mamayari ni Kristo, siya ang magmamanan niyan. Mamanahin niya sa kanyang Ama. At tayo, dahil tayo inadapt nga ng Diyos na kanyang anak, at yung kahalaga natin ay halaga ng dugo ng kanyang bugtong anak, di kasama tayo nga na magmamana sa lahat ng mga 'yan. Kaya nga yung kahit yung kaharian, buong kaharian ng buong universo, maging tayo kasama na maghahari, no, nakasama ni Kristo sa walang hanggang panahon, ayon dito sa nabasa natin sa Daniel. Kaya yung ano pala, yung 1,000 taon na maghahari tayo sa langit, pauna lang yun. Pauna. Patikim pa lang yun. 1,000 taon yun, ha? Eh, sino ba ang tao sa lupa na naghari ng ganong katagal? Wala pa. Yung alam ko noon na pinakamatagal naghari, yung hari noon sa Thailand na pinuntaan ko, nasa abot-abot ng 80 taon na naghari. Kasi 18 years old siya nung naghari, nung namatay yung kanyang pinatay, inasasin yung kanyang kapatid na bata rin.
1: Mm-mm.
0: Eh, naghari siya hanggang sa 90 plus na niya namatay.
1: Ang tagal.
0: O, tagal. Eh, pinalitan na lang siya ng kanyang anak dahil sa namatay na nga sa katandaan. Yun ang pinakamatagal, ha? 80 taon na naghari. Ganon din si Queen Elizabeth, ang tagal din na naghari. Pero ang mga banal, doon pa lang sa langit, yung pauna pa lang na bahagi,
1: 1,000 taon
0: kaagad. Imagine yun. Eh, patikim pa lang yun.
1: Apo.
0: Pero ayon dito sa ating nabasa sa Daniel, chapter 7, verse 18 at saka 27, ay walang hanggan.
1: Walang maghahari.
0: Oo, walang hanggang paghahari. Kung ating balikan yung sinabi dito, di ba? Ang sabi dito, at aariin ang kaharian magpakailanman sa makatwid bagay magpakailan kailanman.
1: Amen. Grabe.
0: At ang kanyang kaharian ay walang hanggang kaharian. So, ibig sabihin, dahil ang Diyos ay immortal man, walang hanggan ang kanyang kaharian. So, ang mga banal, kapag sila ay muling bubuhayin at bibigyan ng immortal na buhay, sila ay maghahari kasama ang Diyos sa walang hanggan magpakailan kailanman. At maghahari sila hindi lamang sa lupang ito, kundi sa buong universo, sa silong ng buong langit, sabi nga dito. Kaya nga ang sabi dito, sabi mismo ni Apostol Pablo, napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang maihahayag sa atin. Kasi sa ngayon, bagamat tayo mga anak ng Diyos, pero nagtitiis talaga tayo sa maraming hirap sa buhay na ito, mga pagsubok, mga sakit. Minsan, tayo namamatay pang maaga. Ngunit, sabi dito, sa panahong maihayag na ang mga anak ng Diyos at ipagkakalob sa kanila ang mga gantimpala ng tagumpay, doon ipapadama ng Diyos ang gantimpala ng pagiging tapat. Kaya dito ipapakita ng Diyos kung ano ang magiging hantungan ng mga masunurin sa Kanya, ano, na mga nanampalataya. Kaya ito po yung magiging hantungan, magiging wakas na bilang bunga ng plano ng Kanyang isinagawang pagtubos para sa tao. Kaya ito po yung matamis na dapat alalahanin, ano, at isapuso ng mga lahat ng mga nakaunawa sa kahulugan ng Ebanghelyo ni Kristo na magiging bunga ng kanyang pagliligtas sa atin. So, dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa lahat ng ating mga tagapakinig, at sa mga susunod na panahon ay dadako na naman tayo sa ibang mga tema. At muli po, bago tayo magtapos, ay nais naming muling ipahayag ang aming pagpapasalamat sa lahat ng mga nakikinig, sa inyong matiyagang pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. At kami ay nagpapasalamat din sa may-ari ng istasyong ito na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos, si Dr. Remy Toy, at ganoon din sa kanyang mga staff, no? Sa ang kanilang manager na si Sir Louie La Rosa. Kapangalan mo pala, Barlo?
1: Apo.
0: At yung ating technician dito na matiyagari na nag-assist sa atin dito, si Sir Kent. So maraming salamat sa lahat. At muli, sa lahat ng aming mga tagapakinig at nanonood sa Facebook Live, magandang gabi sa inyong lahat.
1: Okay, good evening po. At dito po nagtatapos ang ating pong program. At bago po yun, maaarinig po muna tayo ng isang awitin or prayer po muna, Brother Marcelo.
0: Pwede, manalangin.
1: Sige, manalangin po muna tayo.
0: Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami pong muli ay lumalapit sa iyong harapan sa oras na ito at muling nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ang pagkakataon na magbahagis ng iyong mga banal selta. Nawa po ay pagpalain ang lahat ng mga nakikinig at nanonood upang maunawaan nila ng lubusan ang iyong mabuting plano para sa amin na iyong mga anak. Na bagamat kami po ay nahulog sa pagkakasala, kami po ay tinubos sa pamamagitan ng pagpapaksakit ng iyong bugtong anak ng iyong inayong isinugo. At naway tulungan po kami na aming tanggapin at panampalatayanan ang iyong dakilang pagliligtas at kami rin nawa ay tumalima sa mga panawagan ng Ebanghelyo upang kami po ay makasama sa mga mapalad na magmamana ng iyong inihandang kaharian upang kami nawa ay maging tagwagmana ng iyong dakilang pagliligtas at ng iyong inihandang kaharian upang huwag masayang ang iyong dakilang pagliligtas na iyong isinagawa para sa bawat isa sa amin. Ang lahat pong ito ay aming hiniling sa pangalang Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si Katropang Kajarald Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajarald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: The Secret of Health.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
0: The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong dapat
1: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din

0: swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
1: Santong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen. Sa Santon Coffee Mix, may santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins, at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
1: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sandown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
14: Santon Coffee Mix.
16: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan, The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Santone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santone Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
2: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santone Gold Coffee Mix.
0: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.

0: Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga,

0: sundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang ka-Gerald Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa ka Louie La Rosa para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Woo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga buki ka.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: XFM.

Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buki ka.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.

0: anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
10: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: XFM. Mga katropa, Exai

Morning Time, mga katropa, ganap na pong tatlong minuto makalipas ang alas 4.

O ang exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!

0: Philippines. Magandang magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Ganon din, lunsod ng Puerto Princesa. Another Manic Monday. Nako mga kabay, makatropa. Lunes, Lunes na po, ha? Oo, ngayon pong ikapito na sa buwan ng Setyembre taong 2026. Hi, welcome, welcome sa ating pong palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Another Manic Monday nga mga kabay, mga katropa. Kaya may pasok, may pasok, may pasok! Opo, ang mga opisina at tanggapan ng ating pong gobyerno. Ganun din sa mga pribadong kumpanya. At siyempre, sa mga mag-aaral. Kapit na yung tinatawag na wellness break. Wellness break. Oo, dating meet, ano to? Kanilang bakasyon. Hindi na ngayon eh. Wellness na tawag eh. Wellness break ang pagkakaalala ko. Ngayon, Miyerkules, kung di ako nagkakamali, sabi. Wala mo nang break muna, tatlong araw. Mga kabayan, mga katropa. Kahit anong paman, sa break. Huwag lang mong magbe-break. Ngayong ating pong pananampalataya. Hoy, thank you Lord for another day. For another blessings. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, ha? Yan po ang una muna natin dapat ginagawa pagkagising. Ang magpasalamat sa ating pong poong may kapal sa panibagong buhay. Na ipinagkalob niya sa atin. Lalo na po sa mga katulad nating ginising pa rin po, ha? Ng ating pungpong may kapal. At doon sa mga gising pa rin hanggang sa mga oras na ito. Dahil sa trabaho, yeah. Good morning na rin po sa inyo, ha? Pero sa mga gising pa dahil sa mayroong pang hangover. Mayroong pang hangover. Hindi na hangover ang tawag doon. May tama pa. Ng kung ano mang tinira ninyo. Ay magpatulog na kayo. Matulog na rin kayo. Yan naman talaga. Nako mga kabay, mga katropa, sa ngalan ng ating po makakasama ngayong umaga sa Baguio Technical Engineer Rene Boy Federico. Siyempre sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa pungalan pa rin po nating station manager Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ino po makakasama ang inyo pong tagapagbulahaw, tagagising, at siyempre tagapaghalita, hatid na rin po ng balita. Sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa, katropang Alison Salvador. Opo, nagmamagandang umaga na po sa inyo, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Excited kasi Monday. Dami pong mga siyempre ayaw mali. Gising na maaga. Kain, magsimpan ang maaga. Maaga. Hindi po maaga, ha? O maaga. Mag-asikaso na. Yung mga estudyante, ha? May pasok, may pasok. Sige, nako mga kabay, mga katropa, syempre ang ating pong palatuntunan ito, handog po sa inyo to ng kape. Magpainit muna tayo, ha? Magpainit muna ng sikmuro, wag ang ulo. Kahit na napakarami pong mga balita, yung talagang nakakainit nga naman ng ulo. Mga kabay, mga katropa, good vibes muna tayo, ha? Good vibes muna dapat ang ating unahin. Magpasalamat sa ating pong may kapal. Tapos magpainit ang tubig. Kung wala kayong termo, kung wala kayong heater, siyempre magkape na tayo, ha? Mga kabay, mga katropa, para naman kondisyon yung ating pong katawan. Sa pagharap, sa maghapon natin pong trabaho, mga kabayan, mga katropa. O narito, healthy coffee. Opo, healthy coffee ito at ang kapeng nababagay at lagi po nating kaagapay sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Walang iba, mga kabayan, mga katropa, ang premium D3 coffee mix. Opo. Oo, doon sa mga nakasubok na. Anang sarap at bisa. Anang premium DT coffee mix. Kamusta po ang experience din niyo? Diba? Sabi ko nga, walang epekto yan. Doon sa ating blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamis sa premium DT coffee mix ay stevia. At ito rin yung kape na meron pong vitamin D3. Nakatutulong para ito sa ating, o nakakatulong po ito ha, sa ating pong mga buto. Manatiling matibay. Manatiling matibay. Dahil nga po, vitamin D3. Isa sa mga vitamina na kinakailangan ng ating mga buto sa katawan. Para hindi siya maging brittle. Yung marupok. Ang mga kabayan makatropa. Ang vitamin D3 ay tumutulong para palakasin pa, patibayin pa ang ating pong mga buto sa katawan, mga kabayan, mga tropa. Ha? Ang vitamin D3 kasi, mga kabayan, mga tropa, ay malaking tulong po para mas maka-absorb pa ng calcium at phosphorus yung ating katawan. Yung calcium at phosphorus na ako, yung calcium, alam naman pa natin, napakahalagang vitamina yan para sa ating mga buto, ha? Nako, mga kabay, mga tropa, sa umaga pa lang, healthy drink, healthy na pampainit, premium DT coffee mix na po tayo, ha? Available po yan o mabibili na po ninyo, mga kabay, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala mga kabay, mga tropa!
2: Hindi lang rin ako, sana'y mamatay na lang ka.
0: Good morning muna, Sir Weng Hara Ilevera.
2: At hindi ko alam bakit
0: sa umagang ito, ha? Siyempre, yung ating pong pampa-good vibes na mga thought of the day mula kay Sir Wenghar Ilvera. Good morning. Wake up with a grateful heart. Choose positivity. Spread kindness. Start your day with faith and smile. Focus on the good and enjoy the little things. Today is a new day. Make it amazing. Have a beautiful day full of blessings. Ayan ako mga kabay, mga tropa, ha? Ang thought of the day ni Sir Weng Hara Ilvera. Ang ating pong palagi ang nakakauntahan dyan sa ating pong Facebook Live. Good morning na po mga katropa dyan. Sa mga bumibiyake at mga pabiyahe pa lang, patungo saan saang mambahagi ng ating pong lalawigan. Ingat-ingat po kayo, ha? Mga katropa natin, mga magsasakat, mangingista, nakapagpainit na ba ng sigmura? Yung mga lalaon at yung pong patungo na sa kanila pong mga bukirin. Ako mga kabay, mga katropa. Good morning po sa inyo. Ay, samantala! Ang ating pong oras, sabay 12 minuto sa makalipas ang alas 4 ng umaga. Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong mapakinggan. Sa araw na ito, oras na ito, mga kabayan, mga tropa, ha?
1: Headline.
0: Sa ating pong mga balita, balitang nasyonal, yun daw pong panukalang batas na nagbabawal. Ha? Nagbabawal! Sa mga kamag-anak daw po ng opisyal sa gobyerno o government contracts, pasado na sa Senado. Ibig sabihin ng government contract. Mga kontrata sa gobyerno, bawal na raw po yung mga kamag-anak na mga opisyal sa gobyerno. Hindi pa naman po batas. Paano kalang batas pa lang, mga kabayan, mga tropa, pasado na sa Senado. Hindi pa ganap. Ang tanong dito, may ngipin ba ito? O magkakangipin pala ito?
1: Headlines!
0: Samantala, mga kaubay, mga tropa, Malacanang, tiniyak naman daw po kay Vice President Sara Duterte at mga kaalyado nito na wala raw gagawing masama ang PNP laban po sa kanila, ha? Matapos nga po ang maging, naging akusasyon ng Vice Presidente na wala daw siyang tiwala okay, sa gobyerno, administrasyon at sa PNP. Samantala sa atin naman po ang balita ng international. Dalawang piloto yung pong nasawi matapos ang naganap na air show. Air show ng mga jet sa bansang Greece. Samantala sa atin lang po mga balitang lokal. Puerto Princesa, second best boost sa Philippine Travel Mart. At World Table Tennis Youth Contender sa Puerto Princesa 2026. Nagtapos na. Mga bagong kampiyon itinanghal. At sa iba pa nating mga ulo ng balitang lokal, Municipal Tourism ng Bayan ng Brooks Point kabilang daw sa lumahog sa ika-37 Philippine Travel Mart sa Metro Manila. 26 na mga paaralan sa bayan ng Brooks Point sabay-sabay na nakilok daw po sa active shooting incident drill na kinumisyon naman ng MDRRMO. Samantala, Coast Guard Station Northern Palawan nagsagawa naman ng information drive para daw po sa maritime safety dyan sa naturang bayan. Revitalize Police sa Barangay Program sa Pamantulon Taytay, Pina 18, Taytay LGU at PNP nagkaisa para daw po sa seguridad. Libreng konsultasyon at pamamahagi naman ng mga gamot at vitamins inilunsad sa Quezon, Palawan. At Fish Vendor na biktima na naman ng peking 500 pesos bill sa bayan pa rin ng Quezon. Motorsiklo sinunog ng hindi pa nakikilalang suspek. May ari nalawagan na sana daw po may makapagbigay impormasyon

0: 100 solar street lights. Ipinagkaloob naman sa Bayan ng Buswanga, kasama na rito ang Bayan ng Corona. Headlines. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong umaga ng Lunes. At ang mga ulo ng mga balitang yan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa ating yan ng pinakabagong kape. Ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, gawa po rin yan sa natural na sangkap. Nandiyan pa rin po ang mangosteen powder, moringa powder. Meron lang po dinagdag dyan na glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties. At syempre, anti-aging property. Ha? Meron po yung collagen at glutathione na inihalo na po ng Yes to Health Incorporated sa paborito ng karamihang pampainit ng sikmura kada umaga, ang kape. Yan nga po ang Santon Gold Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, available na po yan. Ha? Sa lahat po ng mga butika at parmasya malapit sa inyong mga lugar. Ito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din doon sa mga munisipyo sa buong lalawigan po ng Palawan. Ay, ano pang inintay nyo, sir? Ha? Ma'am, subukan po ninyo ang sarap at bisa ng Santon Gold Coffee Mix. 20 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Magkakapi muna din kami ni katropang Rene Boy Federico. Ha? Pampainit din po ng sikmura. At pagkatapos ito, ng ilang paalala, dadakoy na po natin ang detalye ng ating po mga balita. Kaya dyan lang kayo. Kape muna tayo! Ito ang
1: XFM. XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
11: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
13: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain!
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Sanzone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
18: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
19: Sanzone Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
21: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
23: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
24: XFM.
25: XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: del Maco, pa' mga tropa, que no te ponga 25 minutos. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balik po tayo sa ating pong palatuntunan at ang bahaging ito ng ating pong programa. Mga kabayan, mga tropa, handog din po sa ating yan ng isa pang healthy coffee. Na produkto pa rin po ng Yes to Health Incorporated. Walang iba mga kabayan, mga tropa, ito po yung mild coffee. Na non-caffeinated at gawa pa sa mga purong herbal. Mga sangkap dito mga kabayan, mga tropa. Walang iba mga kabayan, mga tropa, ito ang ating Santon Plaza coffee mix. Ito yung kapeng nararapat para dun sa ating po mga kabayan, mga tropa. Na meron pong tinatawag na hyper acidity. Yung madali pong mangasim, umapde, kumirot, nasikmura. Yan po yan mga kabayan, mga tropa. Ang iba dyan ay nagkakaroon nga po ng palpitation. Ang ibang kumakabog-kabog ang dibdib. Mga kabayan, mga tropa, matapos uminom ng mga non-healthy coffee. Nako! Mga kabayan, mga tropa, oras na po o panahon na po para mag-switch na po kayo sa healthy coffee. Ha? Yung magkakape ka, na-enjoy ka, na wala kang iisipin baka sumakit ang sikmura mo or magkaroon ka ng palpitation o heartburn. Mga kabayan, kaya nga ka nagkakape, di ba? Kaya nga tayo nagkakape, di ba, mga kabayan, mga tropa, bukod sa nagpapainit na ang sikmura, para ma-relax tayo. Yung iba dyan sa ating pong mga kabayan, mga tropa, nagkakape sila pag medyo stress sila. Diba? Kape muna, pampakalma. Paano ka kakalma kung ang ginakape mo ay nagdudulot din naman ng sakit sa iyong katawan? Kaya palitan nyo na yan, mga katropa. Subukan po ninyo ang sarap at bisa ng Santon Plaza Coffee Mix. Available na rin po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At available din po yan, mga sir, mga mama, sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, ha? Takuhin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Takuhin na po natin ang ating pong balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Sa ating pong balitang nasyonal, ito ha, mga kabayan, mga katropa. Marami na pong naghahangad nito noon pa. Itong batas na ito. Aprobado na raw po ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa yung pong panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak. Bakit ng ilang pang publikong opisyal lang? Dapat lahat, di ba? Pero ito mga kabayan, mga tropa, yung nagbabawal daw po sa mga kamag-anak ng ilang pampublikong opisyal na lumahok sa mga kontrata at procurement ng gobyerno. Sa ilalim po ng Senate Bill number 1962. Ito pong Government Contracting and Procurement Integrity Act na ininsponsoran po ito ni Senator Francis Chis Escudero. Hindi raw po maaaring lumahok sa government procurement. Yan daw pong mga kamag-anak na mga sakop na opisyal hanggang ika-apat na antas ng pagkakamag-anak sa duguman or sa bisa ng kasal. Sakla doon din po ng naturang Senate Bill ang pagbabawal sa pagkuha ng government contracts, subcontracting, consortium, joint venture at iba pang katulad na kasunduan para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno. Kabilang daw po sa mga opisyal na sakop sa naturang mga panukala. ang mga halal daw na opisyal sa lokal at pambansang pamahalaan, mga kalihim, undersecretary, assistant secretary, gayon din daw ang mga opisyal at miyembro ng government-owned and controlled corporations at ganun na po mga state universities and colleges. Kasama rin daw po ang mga opisyal at personnel na direktang sangkot sa procurement, gaya ng heads of procuring entities, bids and awards committee members, technical working group, BAC secretariat, project consultants, at mga implementing units. Kabilang daw po sa mga kamag-anak na sakop ng ika-apat na antas, ang mga magulang, anak, kapatid, lolo at lola, apo, tiyuhin, tiyahin, pamangkin at first cousins. Pati na nga raw po yung kanilang katumbas sa kamag-anak sa bisa ng kasal or adoption. Layunin daw po ng panukala na maiwasan ang mga posibleng daan sa pagkakaroon po ng korupsyon at mapanatili daw po ang patas, malinaw at walang kinikiling ang proseso sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang panukala ay iniakda ni Senate President Sherwin Gatchalan kasama sina Senators Escudero, Christopher Bongo, Joel Villanueva, Ronald Bato de la Rosa, JB Ejercito, Lauren Legarda at Francis Pangilinan. Kapag naisabatans, maaari daw pong makulong ng 1-3 taon. Baba ah. At pagmultahin ng hindi bababa sa 100,000 piso, baba rin ang mga lalabag. Bukod sa habang buhay na pagbabawal sa paglahok sa government procurement. Ito yung mabigat-bigat ah. Maaari ring managot daw ang pampublikong opisyal na nasangkot sa paglabag sa ilalim daw po ng mga batas laban sa graft and corruption, kabilang daw po ang pagkakakulong, multa at perpetual disqualification sa paghawag ng mga pampublikong posisyon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan pong balitang yan. Handog naman po sa atin yan ang Vision X Plus na mayroon pong kakayahan. May panumbalik sa maayon sa paningin ninyong ating pong mga mataw, especially po sa mga nakakaranas po ng palalabo ng paningin, ha? Hintayin lumala yan, ha? Ay, mag-Vision X Plus soft gel capsule na po kayo, ha? Meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon ng malinaw na paningin. Kaya sa mga nalalabo na po ang paningin dyan, hindi po dahil sa mga negatibong mga balita na nangyayari sa ating paligid, literal po talaga na may problema na ang inyong mga mata, mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule na, ha? Available po yan, pambibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat po ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 34 minuto sa makalipas na makalipas na po ang alas 4 ng umaga,

0: naman may kinalaman sa politika, mga kabayan, mga katropa, katropa. Politika at politiko. Tiniyak daw po ng palasyo kay Vice President Sara Duterte na hindi gagamitin daw po ng Administrasyong Marcos ang Philippine National Police o PNP bilang kasangkapan para daw po saktan siya o ang kanyang mga taga-suporta. Ito po ang naging pahayag naman ni Presidential Communication Office o ng Presidential PCO. Matapos sabihin po ni Duterte na nangangamba ito. Nangangamba siya para sa kanyang buhay. At hindi nga po nagtitiwala sa pulisya, korte at maging sa security team na nakatalaga sa kanya. Ayon po yan kay Palace Press Officer Claire Castro. Hindi papayagan ng administrasyon na gamitin ang PNP sa anumang uri ng karahasan. Binigyan din ng PCO na ginagampanan lamang ng PNP ang mandato nito alinsunod sa batas ng walang pagkiling o konsiderasyong pampulitika at para sa kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Iginiit din po ng palasyo na tiwala daw ito sa liderato at mahigit sa 230,000 tauhan ng PNP na anila ay patuloy na profesional sa pagprotekta sa karapatan ng mga taong nasa kanilang pangangalaga. Hinimok naman ng administrasyon itong si Duterte na idaan na lang daw sa mga legal na paraan ang anumang reklamo o pangamba sa mga kinikilos o kinilos ng pulisya sa halip daw na maglabas umano ng walang batayang alegasyon. Nagpahayag din ng katiyakan itong si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na tutugunan ng pulisya ang mga pangamba ni Duterte sa kanyang seguridad. Nilatasan na ang mga kinauukulang police units na patuloy na mag-monitor at magsagawa ng threat assessment laban sa Vice Presidente at sa kanyang immediate family. Kayo mong paman, sinabi daw po ng PNP na hanggang ngayon ay wala pa raw itong natutukoy na beripikadong banta laban kay Duterte o sa kanyang pamilya. Nagsimula daw po ang pangamba ni Vice President Duterte sa seguridad kasunod ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya dahil sa tatlong bilang ng grave threats laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpiyansa na nga ito pong si Vice President Sara ng 360,000 pesos sa Quezon City Trial Court noong pong araw ng Sabado. Ang kaso ay nagugat nga sa kanyang online press conference kung saan sinabi niyang nakausap niya ang isang tao upang ipapatay. Sina Marcos, Araneta, Marcos at Romualdez sakaling siya mismo ay mapatay. Bago pumasok sa korte, sinabi rin po nitong si Duterte na hindi siya nagtitiwala sa pulisya at natatakot siya para sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Samantala, ang PNP ay naging pangunahing tagapagpatupad ng kampanya kontra-droga noong administrasyon ng kanyang ama. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan libu-libong inihinalang drug suspect ang nasawi. Mga investigasyon ng National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights, natukoy naman na may ilang pulis na sangkot umano sa pagmamanipula ng crime scenes at paglalagay ng mga ebidensya upang hadlagan daw po ang investigasyon sa ilang kaso ng pagpatay.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang iyan, nagatid naman po sa atin orasan. O sa ating orasan, nagarap na po nga 40 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga.

0: Kababayan mga katropa, ha? Narito naman ang atin naman pong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Nasawi naman po ang dalawang piloto, ha? Dalawang piloto matapos pong mag-crash ang isang Phantom F4 jet habang isinasagawa ang isang airshow sa Tanagra Air Base. Ito naman po sa bansang Athens sa Greece. Noong pong araw ng Sabado, September 5. Bumagsak daw po ang nasabing fighter jet ilang daang metro lamang mula sa mga nakasaksi. Hinatay ang nasa libo rin daw po ang dumulo sa naturang airshow noong pong araw na yon at wala nang namang naitalang sugatan. Ayon po sa Air Force official ng Greece, natagpuan ang katawan ng dalawang nasawing piloto sa paligid ng Tanagra Air Force Base, 60 kilometro sa hilaga ng Athens. Umamit naman ng 11 water dropping planes at nagtulong-tulong ang meron pong 85 mga bumbero upang maapulaag kaagad ang sunog matapos nga pong bumagsak ang eroplano. Agad naman pong kinansila ng mga organizers ang naturang events para sana sa susunod na linggo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong balitang international na yan, handog naman po sa ating yan ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA. Meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, ugaliin na po nating uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kaubay, mga katropa, sa oras na 42 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga, takuhin naman po natin ang atin naman pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Puntaan muna natin ang atin pong mga kasamang mga field reporters sa kanila pong mga bit-bit na mga balita. Ngayon na po natin ang balita ni Katropan Dennis Chua kung saan yun daw pong municipal tourism ng bayan ng Brooks Point. Kabilang po sa lumahok sa ginanap na 37 Philippine Travel Mart sa Metro Manila. Ano kaya ang magandang balita? Sa pagsali ng MT Municipal Tourism Council ng Brooks Point. Tropa natin sa balita niyan, Dennis Achua.
1: Live report! Live report!
2: Kabilang ang bayan ng Bronx Point sa mga lumahok sa 37 Philippine Travel Mart na ginanap sa SMX Convention Center Pasay City sa Metro Manila nitong September 4, 2026. Inatawan ng munisipyo ang province of Palawan Boat upang itampok ang ganda, kultura at atraksyong panturismo ng Bronx Point sa mga domestic at international na bisita. Layunin ng paglahok na ipakilala at i-promote ang mga natatanging destinasyon, produkto at karanasan sa Southern Palawan. Binigyan din ang sustainable at responsibleng turismo na isinusulong ng lokal na pamahalaan. Sa loob ng 3 araw na travel fair, nagkaroon ng pagkakataon ang mga bumibisita na makilala ang Brooks Point mula sa mga natural na atraksyon, kultura hanggang sa mga serbisyong panturismo na handog ng bayan. Ayon sa Municipal Tourism Office, ang pagsali sa Philippine Travel Mart ay bahagi ng mas pinalawak ng kampanya upang maisulong ang Brooks Point bilang isang pangunahing destinasyon sa Palawan at buong bansa. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, libreng konsultasyon at pamamahagi naman ng mga gamot at vitamins inilunsad po sa Quezon, Palawan. Patra pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Nilunsad kahapon ng umaga ang libreng konsultasyon at pamamahagi ng mga gamot at vitamins sa Municipal Gymnasium sa Kupkang Barangay Alfonso 13, Sitasyo, Palawan. Ayon sa ulat, tumatayag na sa 300 ang naserbisyuhan na pinangunahan ng Pinoy Workers Fertilis kung saan sa pagpapanayam naman ng news team kasapo ng barangay na si Blandina Apuruta. Ayon sa opisyal, tinagsa ng mga residente ang naturang konsultasyon, lalo't ito'y libre na talaga namang malaking tulong sa mga individual, habang kinumpirma rin ni Apuruta na sakaling kulangin ang islat para sa mga mag-a-avail ay may nakahanda pa rin raw. Samantala, ang libreng konsultasyon at pamamahagi ng mga gamot at vitamins ay suportal naman ng pamahalaan at ito'y dinaluhan rin ng ilang mga elected officials ng bayan. Yan ang balita natin sa inyo ng Sisnapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisnapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Excited
0: Coast Guard Station, Northern Palawan. Nagsagawa naman daw po ng information drive para pa rin po sa maritime safety sa naturang bayan. Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report.
4: Nagsagawa ng information drive ang Coast Guard Station Northern Palawan para sa mga boat operators at kinatawan ng mga resorts sa Barangay Maligaya, El Nido, Palawan, kamakailan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kalaman ng mga stakeholders sa maritime safety at tiyaking nasusunod ang mga umiiral na regulasyon para sa kaligtasan ng mga behero at iba pang gumagamit ng karagatan. Tinalakay sa naturang orientasyon ang mga kaugnay ng Philippine Coast Guard Memorandum Circulars hinggil sa paggalaw o operasyon ng mga sasakyang dagat kapag walang inilalabas na weather bulletin. Gayon din ang mga panuntunan sa panahon ng masamang lagay ng panahon. Ipinalam din sa mga kalahok ang mga safety at security requirements para sa mga coastal at beach resort, kabilang ang mga sasakyang dagat na may swimming pool facilities at mga kwalifikasyon at kinakailangan requirements para sa mga lifeguard. Kasama rin sa orientasyon ang limang pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement o ICARE Program. Binigyang diin ng Coast Guard ang kahalagahan ng aktibong pagkikilahok ng komunidad upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad sa karagatan. Ayon sa Coast Guard Station Northern Palawan, patuloy nitong paigtingin ang information dissemination, assistance response at enforcement efforts sa kanilang nasasakupan upang mapangalagaan ang buhay at ari-arian sa dagat. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Sandton Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas protektadong kalusugan mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga tropa, Puerto Princesa, hoy, second best boost sa sinagawa nga pong Philippine Trouble Mart. Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
1: Live report.
5: Inilala ang Puerto Princesa City bilang second place best spot sa ginanap na Philippine Trouble Mart noong September 6 sa SMX Convention Center, Manila. Tampok sa botan ng lungsod ang mga likas na yaman, kultura, lokal na produkto at iba't ibang tourism experience na maaaring tangkilikin ng mga turista sa Puerto Princesa. Sa pamagitan daw ng makulay at malikhaing presentasyon na ipakita sa mga dumalo ang mga natatanging atraksyon at katangian ng lungsod bilang isa sa pangunahing destinasyon pang-turismo sa buong bansa. Ayon sa pamalapang lungsod, bunga ang pagkilalang ito ng sama-samang pagsisikap ng City Tourism Office, tourism stakeholders, exhibitors, creatives, performers at iba pang katuwaan sa pagsusulong ng turismo sa Puerto Princesa. Patuloy naman daw isusulong ng lungsod ang Puerto Princesa bilang isang premier tourism destination kasabay ng pagbibigay halaga sa pangalaga sa kalikasan, kultura at kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Yan ang report katuwang ang Sandton Gold Herbalty na tumutulong para maging maganda ang pakiramdam ng ating sana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat at kachopang Mike. Samantala! 100 solar street lights ipinagkaloob daw po sa bayan ng Buswanga at kasama na rin daw dyan yung bayan ng Coron. Oy, ganda. Saan galing kayo yung solar street lights na yan? Alamin nga po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang IC Pacaldo. Live report.
6: Natanggap na ng bayan ng Buswanga ang 100 solar street lights na ilalaan sa mga lugar na kulang sa ilaw upang mapalakas ang seguridad at visibility sa mga barangay. Ipinagkaloob ang mga solar street lights nitong September 4 bilang bahagi ng 200 units na inilaan para sa Buswanga at Coron. Inaasahang magkakatulong ang proyekto sa pagpapabuti ng kaligtasan ng mga residente motorista, partikular sa mga kalsadang madilim sa gabi. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo. XFM News!
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang IZ! Samantala! Sama na natin ang balita naman ni katropang Gerald Gales. Yun daw pong mga kabataang sumuntok or nanuntok sa kapwa nila estudyante na sa may bahagi po ng Malbal Street. Umarap na sa mga otoridad. Yung isa raw dyan, nag-sorry sa biktimang naoperahan. Matapos nga pong ma-dislocate yung kanyang panga. Mga kabay makatropa, alamin nga natin nagtulak sa mga ito para maglumantad. Ang detalye ng balita nga mula naman kay katropang Gerald Gales.
1: Live report.
7: Humigiin ang paumanhin ng mga kabataang sangkot sa nangyaring panununtok sa kapwa nila estudyante matapos silang sumuko. Nakausap ng XFM Palawan ang 3 sa 5 kabataang suspect at dito, isa-isa silang nagsorry sa biktima sa pamamagitan ng interview. Sumuko ang 5 dahil nakonsensya daw sila dahil nalaman nilang dumaan sa operasyon ng biktima matapos na umurong ang panga dahil sa panununtok. Inamin ng isa na siya ang sumuntok 2 beses pero hindi niya raw ginamitan ng pichakorno. Kamao lang daw yun at napalakas lang dahil siya raw ay boksingero. Dahil minor ang mga sangkot, dadaan sa DSWD ang kaso na kanilang kakaharapin. Naganap ang panununtok August 18, 2026 sa kanto ng Malbar Street, H. Mendoza Street, Puerto Princesa City. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa'yo. Pampaputi, pampakinis at maghapon kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Hindi ba pala na operahan na hospital, hindi kayo lulutang? Ang init kasi ng ulo, dapat yan kinokontrol. Ako, mga kabayan, mga katropa, oras po natin 7 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. Saglit lang, ha? Ibigandaan din natin itong ating pong mga katropang nasa ating Facebook live. Good morning muna, Sir Weng, Ma'am Alona Dagraga Santino, Sir Jove Conde, Anang Araceli, good morning. Katropang ML Fred, Mapas Pailon, Ma'am Maribel Hermata ng Barangay Lukbuan. Mga katropa natin sa Barangay Lukbuan, good morning. Sandy Abayo Miguel, Mabi Maribelicario. Hi, good morning, watching po from Dubai. Hi, United Arab Emirates. Shout out po sa family ko dyan sa Sitio Sabang at Barangay New Panggangan. Sabi ni Ma'am Mabi Marie Belicario ng Dubai. Thank you po, XFM. Opo. Kamusta rin po kayo dyan, ma'am? Sana po okay kayo dyan, ma'am, ha? Salvation Bacalso Garibay, good morning. Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara, good morning din. Bing Bokak Arizala, good morning po, katropang Ali. Pabati naman, Arizala family. At sa lahat ng mga anak ko na nakikinig. from Ma'am Bing Arizala ng Barangay Tabon, Quezon. Sinon Azores, good morning, at Ma'am Maylina Liano, good morning din po sa inyo. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras natin 5 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong mga balita, ha? At iba pang mga impormasyon pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Premium D3.
14: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Esel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
19: Santone Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix

0: supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santhon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santhon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: XFM.
7: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 2 minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, balik po tayo sa ating pong mga balita. Unahin muna natin, kamustahin muna natin ang ating naman pong ospital ng Palawan. May mga ganap ba? Kaliba sa magdamag. Ayun po natin yan kay katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning, katropang Ali. Siyempre, good morning.
0: Mm-hmm.
2: Happy Manic Monday.
0: Manic Monday.
2: Walang pasok mga ating mga estudyante.
0: Ah, meron.
2: Yung college.
0: Meron din. O, yung mga nasa basa. O, aral. O, yung mga kinakailangan i-follow up. Meron pa sila.
2: Oh, yeah.
0: Swerte lang ng mga medyo ahead. Yun sila, pwede nang magpahinga muna. Ang tawag doon, wellness break. Wow.
2: Ah, wellness. Hindi na siya break.
0: Hindi na, wellness break. Tsaka kasi 3 araw lang ata.
2: Balikan nila. Ano pa eh, September 15.
0: Next week. Next week. Sige.
2: Sige, update natin ang ospital ng Palawan, katropang Ali. Alas 10 hanggang ngayong umaga. Banayad, wala namang naitala ang ating ospital ng Palawan. Maliban na lang kahapon, pasado alas 4, merong nag-shell crash na magkangkas ng motorsiklo sa may bahagi ng Iwahig area, katropang Ali. Pawi na itong dalawa, itong edad 27, ang driver, at 21 naman, itong angkas nito. Itong 27 ay taga-barangay Erawan, samantala itong isa naman taga-barangay San Miguel, katropang Ali. Habang umunang binabaybay nila itong kahabaan ng National Highway, papauwi na nga ito noong maaksidente dahil sa umano'y mayroong ginagawang kalsada diyan sa may bahagi ng Iwahig area, katropang Ali. Nagtamo itong dalawa ng mga galos sa iba't iba bahagi ng katawan at maging kanilang mga tuhod, katropang Ali, ay nagtamo din ito ng galos. Agad naman ito kahapon dinala sa ospital ng Palawan.

0: At agad naman din sila nakalabas matapos itong malapatan ng lunas ng ospital ng Palawan. Merong naitalang stabbing sa may bahagi ng Makaraskas, Katrapang Ali.
1: Stabbing?
0: Oo, hindi lang naibigay ng pamilyang detalye. Base sa mga kwento doon sa pamilya, mukhang sila-sila yung magkamag-anak ang involved doon sa nangyaring stabbing.
1: Kamusta ang biktima?
0: Nasa minor surgery na minor ito ngayon sa Tropang Ali. Inasahan na matapos ito at makauwi na rin sa bahagi ng barangay Makaraskas sa Tropang Ali.
1: Malamang may kinaugnayan na naman yan sa Agua di Pataranta.
0: Posible. At kaya nga daw naitanong natin dito sa mga nagdala ay ayaw nga daw magbigay ng iba pang detalye.
1: Sige, sila-sila lang naman siguro.
0: Oo, mga kamag-anak lang din.
1: Yeah.
0: At ang ating inabangan ngayong araw ng Lunes ay nasa apat Katrapang Ali. At tayo naman, dumisidya tayo dito sa Police Station 1 at medyo balaya din Katrapang Ali. Maliban dito sa isang Maoy. Mula dyan sa barangay Mandaragat, Katrapang Ali.
1: Kinulang ba o nasobrahan?
0: Hindi, baka nasobrahan siguro, Katrapang Ali. Nila nakita natin dito, nakahubad pa itong
1: nakahiga naman,
0: dito sa PS1 ngayon.
1: So, magpapalamig.
0: Oo, magansya muna siya. Maring mamaya, posible itong makawin na rin dyan sa barangay Mandaragat, Katrapang Ali.
1: Kung gusto niya ng malamig na panahon, dapat doon siya pumunta kila, no? Kila Katropang Eko Echalar, malamig daw sa barangay Abarwan, Ruas, Palawan ngayon.
0: Nagpa-fog pa yan dyan, Katropang Ali, sa Abarwan.
1: Mga mainit ang ulo, punta kayo sa malalamig na lugar, doon kayo magpalamig, ha?
0: Nasobrahan naman din siguro ito, kaya yan, nasa PS1 na ito, Katropang Ali.
1: Meron ang laging paalala yung mga kumpanya ng mga inumin, eh. Drink moderately.
0: Iba ka, Katropang Ali, drink moderetso na eh.
1: Sila moderetso tsaka moderately.
0: Yan.
1: Sige.
0: Yan muna ang ating balita. Hatid naman yan sa atin yan ang numerong vitamin sa bansa. Ang Santon Vitamin C, ito yung mabibili na dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat muna kay Katropang Kuya Tatarani mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Good morning din muna, Sir Noli Gabinete. Diding Telesporo ng Barangay Isaug. Good morning daw. Pa-shoutout sa mga kamag-anak niya sa Barangay Isaug. Aburlan. Good morning na rin mga taga-Barangay Isaug. At yun rin kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Samantala sa iba pang balitang lokal.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Balikan muna natin si Katropang Dennis Chua kung saan 26 na mga paaralan daw sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Yun daw pong sabay-sabay na nakilahok sa active shooting incident drill na kinumisyon naman ng MDRRMO doon. Katropa natin sa balita niya na Dennis Chua.
3: Live report. Sabay-sabay na nagsagawa ng active shooting incident drill ang 26 na paaralan sa bayan ng Brooks Point bilang bahagi ng pagtitiyak sa kaligtasan at kandaan ng mga mag-aral at kawani sa oras ng emergency. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO, katuwang sa pagsasagawa nito ang Brooks Point Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, DILG Brooks Point, Department of Education at iba pang katuwang na ahensya. Umabot sa 7,636 na kalahok ang lumahok sa nasabayang pagsasanay. Ito ay binubuo na 3,773 na lalaki at 3,664 na babae mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan ng munisipyo. Layunin ang drill na suriin at paigtingin ang kahandaan ng mga mag-aral at guro at non-teaching personnel sa pagtugon sa posibleng insidente ng pamamaril, kabilang sa mga sinuri ay ang emergency procedures, communication protocols, coordination, evacuation plan at iba pang safety measures upang matiyak ang pagtatasa. Nagpadala ng 5 evaluation teams ang MDRMO PNP, BFA at DILG sa mga kalahok na paaralan matapos ang DRINLA, nagbigay ang mga ito ng rekomendasyon at mungkahi upang higit pang mapabuti ang kahandaan at kakayahan ng bawat paaralan sa pagrespondi. Binigyan din ng pamalangbayan ang matagumpay na pagsasagawa ng DRILA ay patunay ng matatag na koordinasyon at pagtutulungan ng DILGO, DEF-EDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa layuning ligtas at handa at matatag na paaralan at komunidad. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Handaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Areas.
1: Samantala, fish vendor na biktima naman ng peking 500 pesos bill sa bayan ng Quezon, Palawan. Katra pa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
4: Live report. Nabiktima umano ng pekeng pera ang isang fish vendor sa loob mismo ng public market sa barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong umaga ng Setyembre 5, 2026, araw ng Sabado. Kinilala ang vendor na si Ginang Sardian Ibrahim ayon kay Babylon Figuela, kasagsagan raw noon ng pagdagsa ng mga mamimili sa kanilang paninda kabilang ang hipon at iba't ibang uri ng mga shells dahil umano sa dami ng mga bumibili. Hindi agad natukoy kung sino ang nagbayad ng inihinalang peking 500 at natuklasan na lamang raw ang naturang pera matapos ang transaksyon. Dahil sa insidente, pinapayuhan ng mga tendero at iba pang negosyante na maging mapanuri at suriing mabuti ang perang binabayad bago ito tanggapin upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Philippines.
1: Revitalize Police sa Barangay Program sa Barangay Pamantulon sa Taytay, Palawan, pinaigting LGU Taytay at PNP nagkaisa naman para daw po sa seguridad. Katra pa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
2: Live report.
5: Pinalalakas ng pamalangbayan ng Taytay at Philippine National Police ang kanilang koordinasyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga barangays ng Taytay, particular na sa Barangay Pamantulon, Taytay. Ito'y matapos magsagawa ng courtesy call ang matauhan ng 401st B Company Regional Mobile Force Battalion na pinangunahan ni Police Major Ethel Mars Westos, Company Commander, kasama si Police Lieutenant Riniel Benedict Castillo Oliveros, ang Deputy Company Commander kay Taytay Mayor Norbert Lim kamakailan. Pangunahing tinalakay sa pagpupulong ang pagpapatupad ng Revitalized Police sa Barangay or RPSB program sa Barangay Pamantulon sa naglalayong mapalakas ang presensya ng pulisya at ugnayan nito sa komunidad. Bahagi ito ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga law enforcement agencies upang maagapan ang mga banta sa seguridad, mapanatili ang kayusan at mas mapalapit ang serbisyo ng pulisya sa mga residente. Sa pamamagitan ng mas matibay na koordinasyon, inaasahang mapapalakas pa ang community-based approach sa peace and order at public safety sa bawat barangays ng Taytay, Palawan. Layunin ng programa, isang mas ligtas, maayos at mapayapang Taytay para sa lahat. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, World Table Tennis Youth Contender Puerto Princesa 2026 nagtapos na. Mga bagong kampiyon itinanghal. Sino-sino kaya ang mga ito? Katra pa natin sa balita niya na Mike Iscote.
2: Live report.
6: Itinanghal na ang mga bagong kampiyon sa iba't ibang kategorya ng World Table Tennis Youth Contender Puerto Princesa 2026 matapos ang apat na araw ng matinding kompetisyon sa Edward Isagetorn Coliseum, Puerto Princesa City. Sa Under-19 Girls Singles na kampiyon si Muramacho Kukona ng Japan, habang naging finalist si Mark Ming Soon ng Hong Kong. Sa Under-15 Boys Singles, kapwa mula sa India ang nagharap sa finals kung saan nakawagi si Tuklan Vatsal laban kay Dave Vivaan. Sa under-19 boys singles naman, nasukit ni Iwaita Shunto ng Japan ang kampiyonato habang pangalawa naman si Su An Pao ng Chinese Taipei. Samantala sa under-15 girls singles, nagkampiyon naman si Chakraborty Ankulika ng India habang naging finalist naman si Chang Su Yi ng Chinese Taipei. Minori ng city government ng mga batang atleta sa kanilang ipinakita husay, disiplina at sportsmanship na nagbigay tangal sa pandaigdig ang kompetisyon na itinaos sa lungsod. Samantala, hindi naman matapos kang itong ang WTT Youth Contender Table Tennis. Ito naman ay meron namang magsisimula itong International Table Tennis Action sa lungsod dahil nakatakda namang ganapin mula September 8 hanggang 12, 2026 ang WTT Feeder Series Puerto Princesa 2026 ang kauna-unahang WTT Feeder Series sa buong Pilipinas. Kaya inanayahan pa rin ang city government ang mga taglungsod na patuloy pa rin tangkilikin ang World Table Tennis Games. Yating report, katuwang ang Vision X Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Bay. Samantala, Police nabidyuhan matapos mo nung dumugi ng isang lalaki. Nirelieve na raw po ito ng kanyang station commander. Katropa natin sa balitang ito, Gerald Gales.
2: Live report.
7: Nirelieve na ang isa sa dalawang pulis na na-videohan na may pilit inuhuling lalaki noong nakaraang araw. Sa video, makikitang nakaalalay lang ang isang pulis habang ang isa ay niyayakap ang lalaki na gustong papusasan sa kasama niyang pulis. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng mga pulis kung bakit pilit nilang hinuhuli o pinupusasan ng lalaki. Ang dalawang pulis ay kumpirmadong PNP personnel ng PS1 PNP at nangyari ito sa Puerto Princesa. Nang makaabot sa station commander, agad itong inaksyonan at nirelieve muna ang isang pulis sa kanyang post sa information desk ng PS1 habang patuloy na iniimbestigahan ang pangyayari. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, motorsiklo sinunog ng hindi pa nakikilalang suspek. May-ari nanawagan. Sa sino man doon po makapagbibigay ng impormasyon sa suspek. Katropa natin sa balitang yan, Girly Kadasyo.
2: Live report.
8: Sinunog ang isang motorsiklo ng hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Irawan, Puerto Princesa City. Ayon sa may-ari, lumalabas sa resulta ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP na walang nakitang senyales ng short circuit na maaaring naging sanhi ng sunog. Dahil dito, hinala nila na may third party na posibleng sadyang nagsunog ng kanilang motorsiklo. Ibinahagi rin ng may-ari ang kanilang pagkadismaya at panghihinay dahil matagal umano nilang pinag-ipunan na mabili ang nasabing unit. Nananawagan naman ang pamilya sa sinumang maaaring nakakita o merong impormasyon hinggil sa insidente na makipag-ugnayan sa kanila upang makatulong sa pagkakakilala sa taong nasa likod ng insidente. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilala ng suspek at ang posibleng motibo sa pagsunog ng nasabing motorsiklo. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa FM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming maraming salamat, katropang girlie. Sayang motor, ah. Yamaha ba yun? Sniper? Sniper ba yun? Oh, ano na yun? Customized na, di ba? O, oh, standard yun? Medyo. Ganda. Ano kaya nangyari? Kasi concert circuit nga naman yun. Buo yun. Di ba? Kung... Oy, sino man daw po mayroong ano ha, information regarding diyan. Sa Erewhon po nangyari yan. Baka mayroong kayong alam. Pag bigay alam niyo lang sa ating mga otoridad, ha? Siyempre sa may-ari, oh, kawawa na may-ari. Itong hulugan pa 'yon, aray. Awan na ko naman, no. Sige na ko mga kabay, mga katropa, 20 minutos. Makalipas po ang alas 5 ng umaga, samantala ang mga balitang inyo pong napakinggan. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo yan ng premium DJ Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix at ng Santon Plus Coffee Mix. Yan pong mga healthy coffee na mainam pong pampainit sa sikmura kada umaga. Yan po ay pawang dumaan po sa mga pagsusuri ha, ng FDA. Kaya makasisiguro ko yung safe po ya, ang mga iyan. At syempre effective. Meron po kasing mga benepisyong pangkalusugan na hatid-hatid yung ating pong mga kape na yan. Ha? Yan po ay de kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated na handog para po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ang mga healthy coffee na yan, mga sir, mga ma'am, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
9: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, mga kabay, mga katropa, good morning muna kay Sir Juliver Pablo Namion. Good morning po. Pa-shoutout naman sa Sabuya, Rakem Families sa bayan ng Brooks Point, Palawan, mula kay Commander Namion ng Aborlan. Ay, Sir Juliver, Sir Namion, good morning po dyan sa bayan ng Aborlan, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, ay oras natin 22 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga.
9: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa magiging tayo naman po ng panahon ngayong araw ng Lunes. Base po ito sa uling bulletin board na inilabas ng DOST Pagasa ngayon pong alas o kanina pong alas 4 ng madaling araw, September 7, 2026. Southwest monsoon na po ang nakakaapekto sa malaking bahagi daw po ng Luzon at Visayas. Kaya itong pong mga lalawigan gaya po ng Zambales, Bataan, Batangas at Occidental Mindoro, kakaranas pa rin po ng mga tinatawag na mga occasional rains, mga pagbuhos ng ulan. Dulot pa rin po yan ng Southwest Monsoon. Samantala ang Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique at ang nalalabing bahagi po ng Central Luzon, kasama na po ang Calabarzon at Mimaropa Region, makakaranas din po tayo ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot pa rin ng umiiral na Southwest Monsoon. Ang mga posibleng pagbaha plus floods or landslides ay maaari daw pong maranasan kapag mayroon daw pong kalakasan yung pong pagbuhos ng ulan. Samantala ang nalalabing bahagi naman ng Luzon at Visayas ay makakaranas din sila ng maulap na papawirin o bahagyang maulap na papawirin. Meron din po tinatawag na isolated rain showers and thunderstorms ang buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron din pong kasamang mga panandaliang pagbuhos ng ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot naman yan ng localized thunderstorms. Samantala, ang hangin sa Northern Luzon ay iihip daw po mula sa katamtaman hanggang sa may kalakasan na magmumula sa timog kanluran hanggang kanluran. Ang mga baybayin sa baybayin dagat sa Northern Luzon ay makakaranas naman ng katamtaman hanggang sa maalon. Ang nalalabing bahagi naman ng buong bansa ay makakaranas naman daw po ng pag-ihip ng hangin na mahina hanggang sa katamtaman na magmumula sa timog kanluran. At ang ilang mga baybayin dagat sa nalalabing bahagi po ng bansa ay makakaranas naman ng katamtamang pag-alon.
10: XFM Weather Update. Weather Update.
1: 25 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, Setyembre 7, taong 2021. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po ninyong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa ang mang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga kabayan, mga katropa, para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical engineer Rene Boy Federico, ako naman, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw, tagagising kada umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
10: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
11: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
12: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: ang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ng pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating po mga programang ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mabisitahan, pwede po ninyong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Kung may po nakakaranas ng samot-saring karamdaman sa inyong pong pangatawan, ay bisitahan po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Sa kanan po ni Doc Ramilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam. Ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, sa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide na ngayon po ay nakasubaybay at nakikinig sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. Welcome po sa isa na namang oras ng usapang pangkalusugan.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. Mga inquiries po niya about your health. Huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan ng inyong mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din, ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa, mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Lalo na, Doc, pag nakakainom ng atin pong ultimate trio. Mm-hmm. O, ito yung katuwang natin, ha, sa araw-araw na mga stress, mga problema at iba't ibang mga karamdaman na pwede nating maranasan, mga kaibigan.
1: Oh, so, ultimate trio, naglalaman niya ng mga nutritional supplements, mm-hmm, or mga extracts na ito naman talaga, kaya lagi nating ipinopromote itong tatlong supplement,
0: yes,
1: na to.
0: Doc.
1: Kasi commonly yung mga kondisyon na pinagdaraanan, mm-hmm, natin ngayon sa kalusugan,
0: yes,
1: eh yun yung kailangan natin, kung ano yung nakalagay doon, ano, na mga sustansya. O, lalo na kung kayo ay meron ng mga hypertension, mm-hmm, may diabetes, mm-hmm, may sari-saring pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan, eh hindi sapat ang nakaasa lang tayo sa maintenance kung hindi natin gagawan ng katapat na tamang diet, tamang nutritional support sa ating katawan, at tamang pag-iingat, syempre, at pag-iwas sa mga, alam naman natin, obviously, na nakakasama sa atin pong kalusugan.
0: Tama, Doc, ha? Kaya sa mga katropa natin, mga kabayan natin, huwag na huwag kayong papawala ng atin pong ultimate trio dyan sa inyong pong tahanan, at ugaliin po ang pag-inom po nito araw-araw, ha? Ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule na punong-puno po ng mga antioxidants, napakataas ng mga phytonutrients, phytochemicals niyan na naibabahagi sa atin pong pangangatawan. At syempre, nandyan din yung Santon Vitamin C natin. Ito yung panglaban natin sa samot-saring mga ano, eh, mga infections, ano? Pagpapalakas ng atin pong immune system. Pag-iingat ng bawat cellula ng atin pong pangangatawan. Eh, kailangan natin yan, yung vitamin C niyan na makukuha natin sa Santon Vitamin C, ha? At syempre, hindi mawawala yung atin pong premium D3, Doc. Ang premium D3, mm-hmm, ay mapagkukunan natin ng mayaman ng mga essential fatty acids, ano? O yung tinatawag ng mga omega fatty acids. Syempre, may vitamin D rin yan na napakahalaga, hindi lang sa atin pong mga buto, pati sa mga tissues natin at sa iba't ibang organs, sa mutsaring mga functions ng ating pangangatawan. Napakalaki ng ginagampanan ng vitamin D, especially yung vitamin D3 na yan, ano? Yung tinatawag na cholecalciferol, mga katropa, ha? At hindi rin mawawala yung nagpa-unique sa atin pong premium D3. Ito ang atin pong Moringa Seed Oil Extract.
1: Mm, Moringa Seed Oil, isa sa pinakang the best na bahagi kasi ito ng malunggay, mm-hmm, ng Moringa plant, na kung masasabi nating healthy or masustansya, yung mismong dahon ng moringa.
0: Yes, oo.
1: Eh, napakataas ng concentration ng mga active phytochemical ng moringa dun sa seed.
0: Dun sa buto.
1: Oo, eh, yun naman talaga eh. Kaya yung moringa seed oil, isang best product na pwede nating i-intake everyday. Ang problema, hindi madali makahanap ng produktong may moringa seed oil.
0: Tama do. Oh,
1: mostly, ang ginagamitan dito kasi cosmetics. Ano? Pero yung edible moringa seed oil ay medyo mahirap hanapin. Mm-hmm. Pero meron po tayo yan sa ating premium D3 softgel capsule na kombinasyon ng tatlong maasahan natin pagdating sa kalusugan.
0: Oh,
1: mula dun sa coconut, ganun din yung moringa seed oil at vitamin D3.
0: Ayan ha. Sa mga gusto maka-avail ang atin pong mga produkto na yan, especially ang atin pong Ultimate Trio, yan po ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar, ganoon din sa atin pong online shopping store, sa Shopee, pwede nyo ma-avail ang atin pong Ultimate Trio as well as iba pa mga produkto ng Yes to Health. Ganoon din sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong pumunta dyan at maka-avail ang atin pong mga produkto. And of course, meron tayong mga exclusive products dyan na pwede po ninyong mabili, iba't ibang services na in-offer ng Yes to Health na pwede po ninyong masubukan. At sa mga katropa natin na gustong sumubok ng atin pong mga produkto at gustong sumubok ng atin pong mga serbisyo, ay puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kung kayo pinakakaranas ng mga skin allergies, skin problems, skin irritations, samusaring infection sa inyo pong mga balat, huwag kalimutan, nandiyan ang atin pong Santon Plus Herbal Soap mga katropa. Santong Plus Herbal Soap, walang mga matatapang na mga kemikal na nakakairita sa atin pong mga balat, kundi bagkos, ito po ay nakakapagpa-healthy ng atin pong skin, nakakapagpaganda ng skin tone, ayan, at overall integrity ng atin pong skin, mga katropa. Pero kung inyong napapansin, ano, na yung skin nyo ay parang namumutla na. Nako, mga kaibigan, mga katropa, marahil ito ay sinyalis na, Dok, ano, ng isang problema. Ito ang tinatawag po na anemia. Ayan. Marami sa mga kababayan natin, Dok, ang namumroblema at nagkakaroon, ano, ng ganitong problema. Itong problema na anemia o kakulangan sa pulang dugo. Ay, Dok, paano ba nangyayari itong ganito pong karamdaman?
1: Oh, sige. Itong anemia, isa ito sa most common problem sa kalusugan. Na sabi nga ng ano, sa mga data, sabi po ay almost 2 billion people worldwide ang apektado ng anemia. Yan ay base na rin sa World Health Organization data. Ibig sabihin yan, kung 2 billion people worldwide, 1 out of 3 people sa mundo ay nagsasuffers ng anemia.
0: Yes, oo.
1: So, at mas pinakamaraming bilang ay sa kababaihan, kumbaga more than twice ang bilang ng babae na nagkaka-anemia kumpara mo sa lalaki. Siguro dahil sila yung may monthly period, sila yung nagbubuntis, at sila yung mayroong maraming possibility of bleeding, lalo na kung babae, di ba, nagkaroon ng pangangapal ng matres.
0: Oo,
1: nagkakaroon sila ng heavy period. So, kaya may explain natin na yung mga babae, more than twice na pwedeng nagkakaroon ng anemia.
0: Sa mga kalakihan, Dok, parang sa tuli lang yata eh. Minsan nadapa, ano?
1: At ayon pa sa data, 40% ng mga buntis na babae sa buong mundo ay nagsasuffer ng anemia. Siguro dahil sa may binubuhay silang isang bata sa tiyan, at kung kulang yung nutrients mo, ay talagang pwedeng magkaroon ka ng anemia. Ang mga bata ay ganun din ang kanilang panganib. Dahil ang kanilang mga katawan ay nangangailangan ng mas maraming nutrisyon para lumaki. At ang isa sa pinaka-common anemia is yung nutritional disorder, yung iron deficiency, ano? Na ito ay madalas nakikita pag tinitingnan. Ano bang dahilan ng anemia mo? Nakikita na commonly iron deficiency.
0: Kulang sa iron.
1: At alam nyo ba ang ibig sabihin ng anemia sa Greek? Ang anemia kasi Greek word yan. Ang ibig sabihin niyan, without blood. Pero hindi naman ibig sabihin, pag may anemia ka, wala ka ng dugo. So itong anemia po, isang medical condition na kung saan yung katawan natin ay nagkakaroon ng problema sa bilang ng ating healthy red blood cells. Na ito ay may sapat na hemoglobin na magdala po ng oxygen sa ating pong mga cells and tissues. Yung red blood cell, eh, ang kanyang trabaho, ito po ay parang oxygen delivery truck. Alam mo, may delivery truck, di ba? Dinadala niyan mga goods. Sa katawan natin, yung red blood cell, yun yung work niya. Siya yung carrier ng oxygen. And nutrients sa iba't ibang cells ng ating katawan. So, sa loob ng bawat red blood cell, merong hemoglobin, isang protein na nagtataglay ho ng iron na siyang nagbabind sa oxygen papunta sa ating pong, o mula sa ating lungs. So, pag huminga ka, ipipick up ngayon ng red blood cell mo yung oxygen at ibinabind dyan ng itong hemoglobin.
0: Ibinabind sa hemoglobin.
1: Na ginagamit niya yung importanteng mineral na iron para mas maraming madala sa cells na mga oxygen. Yan. So, yung mga cells na yon na red blood cell, nagtatravel yan sa ating bloodstream, nagdi-deliver ng oxygen sa pinaka-critical part ng katawan, una-una brain. O yung ating pong mga muscles, yung mga organs natin, yan yung pangunahing dinadalhan. Ano? So every part of the body, yan o. Kapag ang oxygen ay kulang, dahilan sa hindi sapat ang hemoglobin na ating pinakang carrier, ang resulta nun sa atin, pwede tayong laging nanghihina. Yung tinatawag na fatigue.
0: Yan,
1: o yung common weakness, yung pagkahilo, pamumutla ng balat. Yung iba nakaka-experience na parang kinakapos ng hininga. Hindi naman nagtatrabaho, hindi naman pagod, pero parang nag-ahabol ng hininga. Yung iba madalas nakakaramdam ng sakit ng ulo. Meron din ilang mga pasyente na nagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso. Yung parang laging ninenerbiyos.
0: Kinakabahan lagi.
1: Oo. Pinaka-common experience talaga pag nagkakaroon ka ng pagbagsak ng hemoglobin at anemia, eh yung malalamig ang kamay at paa. Kaya ako pag nagsishake hand sa mga ano natin, nakakausap, commonly babae, madalas malamig ang kamay. Oh. Tapos kung titinan mo, medyo maputla. Mm-hmm. Alam mo na, mayroong possible na
0: hitanin
1: niya. Oh. Saka yung iba, parang nahihirapan mag-concentrate. Mm-hmm. Kaya nga, diba, nung panahon, naalala ko, para may campaign ng DOH against anemia.
0: Mm-hmm.
1: Na yung mga bata daw na hindi matuto kahit na ano aral, eh baka may anemia na. Mm-hmm. So naalala ko yun, mga commercial before. Ano.
0: Mm-hmm.
1: Totoo po yun, kasi pag kulang sa oxygen yung brain mo, kasi nga kulang yung carrier mo na hemoglobin, eh talagang ang utak mo, deprived.
0: Tama daw ko.
1: So pag deprived ang brain natin, hindi siya magkakaroon ng magandang learning ability.
0: Mm-hmm.
1: O, tapos tingnan nyo rin yung mga kuko nyo. Kapag yung mga kuko na, daw natin ay marupok, brittle nails, saka nagkakaroon ka ng hair loss. Ito yung madalas ko napapansin. Pag anemic, naglalagas ang buhok.
0: Malakas
1: sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
1: Yun ho, yung

0: sign na meron na po tayong possible anemia na nagiging dahilan ng complication. Maraming complication po ang anemia.
1: Mm-hmm.
0: So, ang tanong, paano po napuproduce yung hemoglobin? Kasi yun yung bottom line eh. Dapat alam natin paano gumagawa ang katawan ng hemoglobin para ma-prevent din natin yung kakulangan dito. Una-una, para makagawa ang katawan ng hemoglobin, nag-uumpisa yan doon sa ating bone marrow.
1: Mm-hmm.
0: Oh, meron dong soft tissue inside our bone marrow. Diba yung pag kumakain sila ng bulalo, yan yung paborito nila.
1: Oo,
0: no?
1: Oo.
0: Yung parang laman. Ano? Mm-hmm. So sa bone marrow, doon nagsisimula yung tinatawag na erythropoiesis.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan ito yung proseso ng pag-create ng bagong red blood cell. Pero bago makagawa ang katawan ng red blood cell,
1: mm-hmm.
0: kailangan muna niya ng mga ingredients.
1: Mm-hmm.
0: Tandaan niyo itong mga ingredients na ito ha, yeah. Para alam niyo ha. Una, iron. Yung iron, isa sa pinaka-importanting component ng hemoglobin kasi ito yung nagbabay ng oxygen at nag-aalaw sa red blood cell natin na mag-transport ng oxygen.
1: Mm-hmm.
0: Without iron, ay hindi magiging effective yung red blood cell natin. Hindi makakabuo ng healthy red blood cell.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, vitamin B12. Mm. Pangatlo, folate. O vitamin B9, vitamin B6. Kaya pala ito yung nakalagay sa B-complex eh. Mm-hmm. B1, B6, B12, di ba?
1: Yan yung mga prominent B-vitamins.
0: Copper.
1: Mm-hmm.
0: And protein. Kasi yung hemoglobin, protein yun eh.
1: Yeah.
0: So kung kulang ka sa protein, eh hindi ka makaka-create ng magandang hemoglobin na cells. Ano? So ito yung mga importante. Ibig sabihin, magkulang man yan ng isa,
1: mm-hmm.
0: eh talagang maapektuhan yung ating ano.
1: Kulang pero na ingredients eh.
0: Oh. Pero ang pinakang lagi daw kasing kulang na ingredients yan, iron.
1: Iron.
0: Oh, kasi ang iron, although marami sa pagkain natin, mm-hmm. pero kapag hindi sapat yung absorption,
1: mm-hmm.
0: and you know why, bakit hindi na-absorb ang iron,
1: yes,
0: even marami siya sa pagkain, deficiency of vitamin C.
1: Yun.
0: Kasi yun pala yung key.
1: Mm-hmm.
0: For iron to be absorbed effectively, you need sufficient vitamin C in your body.
1: Ibig sabihin, kahit sapat yung iron mo sa mga pagkain, kasi karamihan naman talaga sa foods yan, ano? Lalo na yung mga ano, leafy vegetables at iba pa. Pero kulang ka naman sa vitamin C. Wala din.
0: Oo, totoo yun. Kaya nga ano eh, nakakapagtaka kasi ang iron. Diyan lang naman yan sa ano. That's the common ingredients of or phytonutrients inside a certain plant.
1: Yes, doc.
0: Lalo na yung mga root crops.
1: Mm-hmm.
0: O, bakit daw ang root crops mayaman sa iron, mayaman sa potassium? Kasi nakadikit siya sa lupa.
1: Mm-hmm.
0: Sa lupa nang gagaling yung minerals.
1: Yun.
0: Which is root crops is one of the most healthiest food on earth.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga diba sa disyerto, walang vegetation doon. Mm-hmm. Pero yung mga nakatira sa disyerto, lalo sa desert of Africa,
1: mm-hmm.
0: ugat ang hinuhukay nila.
1: Oo.
0: At yun ang kinakain nila na source of nutrition.
1: Mm-hmm.
0: So, ang problema nga lang, kulang sa vitamin C. Yan. Mamaya, may twist tayo dyan. Bakit may isang pagkain na source of iron, then balance pa rin siya ng vitamin C. So, the cause of anemia, pag-usapan naman na. Ano mga dahilan? Kasi ito yung commonly. Merong tatlong major reason bakit nagkakaroon tayo ng anemia. Unang-una sa lahat, nutritional deficiency. So, sa nutritional deficiency, ibig sabihin, kulang tayo dun sa mga sustansya na binanggit natin kanina. At ito ay nagiging dahilan ng anemia.
1: Mm-hmm.
0: Iron deficiency anemia or B12 deficiency. Pangalawa, blood loss.
1: Mm-hmm.
0: O, alam mo ba na yung mga sobrang pagreregla, yung may mga stomach ulcers, mayroong
1: mga internal bleedings.
0: Internal bleedings. Oh. Even yung almoranas or trauma after a certain surgery or after an accident can lead to blood loss na magiging dahilan ng anemia. Kumbaga, maybe you have enough nutrition, but because of this problem, para kang butas na ano, sisidlan na talagang ang katawan is persado sa ano sa.
1: Ibig sabihin, kahit nakaka-produce yung katawan mo, pero mas marami yung
0: lumalabas.
1: Oh.
0: Katulad nga may mga heavy bleeding, lalo na during the time na mayroon kang menstruation, tapos mayroon kang pangangapal ng matres, may mga ganun eh.
1: Oo.
0: Eh, nagkakaroon talaga sila ng matinding bleeding. At ikatlo, yung chronic diseases.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga sakit, gaya ng sakit sa bato, alam mo, may chronic kidney disease ka, may infection, meron kang mga autoimmune disease, meron kang cancer. Mapapansin mo, yung mga sakit na yan, yung pasyente talagang kadalasan namumutla.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung mga chronic inflammation na pwede maging dahilan niya ng pagbagsak ng hemoglobin.
1: Oh.
0: O, may mga genetic disorder din na ibig sabihin, mula pagkabata, pwedeng nakuha mo, gaya ng sickle cell disease, at saka yung thalassemia, na pwedeng maging dahilan ng matinding anemia sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya, kinakailangan, alam nyo din yun. Kaya, madalas dapat, nagpapa-check up.
1: Oo.
0: Hindi yung kung kailan lang

0: hindi na makagulapay, isa ka lang pupunta sa doktor.
1: Oh, yun ang mahirap, Dok, kasi yung iba, napabaliwala nga nila, no? Mm. At ito pagkakaroon naman ng anemia, na minsan, hindi rin natin napapansin, nakakaligtaan lang din natin, ano? Minsan, akala natin na natural na weakness lang o panghihina sa ating pangangatawan. At, kasi maliban na magpa, ano ka, magpatingin ka ng dugo, ano? Or maliban na namumutla ka na ng husto, eh, dun mo palang ma-realize or ma-ano, makita, ano, ma-alarm ka na kulang ka na sa ano, red blood cells sa ipangangatawa.
0: Yun nga daw yung dahilan kung bakit marami ang may anemia kasi nga ang symptom niya eh parang normal symptom lang, parang pagod ka lang. Kaya hindi na nakikita agad ng mga tao.
1: Oo.
0: That's why just imagine napakaraming populasyon ng tao sa mundo ang may anemia based on WHO. One in every three people.
1: Grabe.
0: Anemic, di ba? So, ang tanong, paano natin naturally makukorek yung anemia at mapiprevent?
1: Yan mahalaga, Dok. Pero wag yan, ha? Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, kung meron kayo mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, wag pong mahihang magtanong. I-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So ano nga ba, Dok? Ang mga pwedeng gawin. Ayan. Lalo na sa ano, sa nutrition natin. Kung paano natin i-combat or lalabanan itong problema na anemia.
0: Number one, since ang pinakanangunang dahilan is iron deficiency anemia, kumain daw tayo ng pagkaing mayaman sa iron. Katulad ng mga spinach, moringa leaves. Alam mo, ang ranking ng moringa pagdating sa natural organic iron napakataas. Parang pinakaano kasi spinach eh. Pero ang kagandahan sa moringa, mataas din ang vitamin C niya. So ibig sabihin, once you eat moringa leaves na mataas ang iron, mataas din yung vitamin C. Kung i-compare mo nga daw yung same grams of leaves ng moringa sa same weight ng citrus, mas mataas pa ang moringa. Ayan. So ibig sabihin, balance eh. Yung kanilang nagiging ano, nagiging content. Kaya pag kumain ka ng malunggay, at the same time eh maabsorbo din yung ano yung iron. Tapos kung hindi naman kayo ano vegetarian, maraming source eh. Yung itlog, mayaman 'yan sa mga sa iron and other B vitamins ano. And kinakailangan talaga lagi na may kinakain tayo na ano na mga plants and yung mga plant-based superfood kasama na diyan yung ano eh, spirulina. Na nagtataglay ng mga B-vitamins. Ano? Sa mga prutas naman, ang isa sa pinakamagandang source of iron as well as vitamin C is mangustin. Aside from yung nutritional, yung phytochemical niya na santon, alam ba natin na mataas ang... Kasi pag mga purple ang kulay, mataas ang iron yan. Yan ang kagandahan. So yung mangustin, mataas ang kanyang iron content, mataas ang kanyang vitamin C, eh nakakatulong sa, ano, sa pagpapanumbalik ng mga kailangan nating sustansya para makabuo tayo ng mas magandang quality ng dugo. Yan. So, nabanggit na natin yung moringa kanina, yung ampalaya, ganun din kasi mataas din ang iron content. May vitamin C din. Garlic is also, amazingly, isa sa pinakamataas na iron source ang garlic sa mga root crops. Hindi mo iisipin, garlic pala, taas ng iron, papatibay ng daloy ng dugo. Ano? Saka marami pa siyang ibang mga sangkap. Isa sa pinaka-pinagmamalaki ko na, ano, na herbal extract sa Santon Plus Gold, yung spirulina.
1: Yun.
0: Kasi yung spirulina, di ba kailangan natin ng protein para mataas yung quality ng hemoglobin. So, 60 to 70% ng spirulina weight is protein. More than meat and more than other sources of natural protein. Mataas din ang kanyang B vitamins, including vitamin B12. At mataas din ang kanyang chlorophyll, na ang chlorophyll, if you will check the molecular structure ng chlorophyll, same sila ng ano ng hemoglobin. O kaya mataas yung chlorophyll, mataas pa yung magnesium. Na ang magnesium, isa sa pinakamagandang nutrisyon pagdating sa mga anemic. Yun yung ano natin. At yan ay nasa spirulina, mga katropa. No? At yung kanya mga picocyanin, beta-carotene, polysaccharide, lahat nagtatanggal ng stress ng katawan. Kasi alam mo, hindi ko nabanggit kanina yung mga causes of anemia. Ang isa sa preventable causes talaga niyan, stress and sleep deprivation. So, nadagdag na ngayon yung radiation.
1: Oo.
0: So, yung tatlong yun, yung stress, sleep deprivation, kulang ka sa tulog, tapos yung exposure to heavy radiation. Ano ba yung mga causes of radiation? Yan, yung computer, cellphone, yung mga ilaw, all of that can give the body radiation that affects how our red blood cell is formed every day. So, yun mga kaibigan. Tapos exercise can increase the bone mass and yung lakas ng ating kalamnan that also contributes to a healthier manufacturing of red blood cell in our bone marrow.
1: Gusto mo na maganda yung production ng RBCs and other cells sa katawan mo, palakasin mo dapat yung buto mo.
0: Yes. So, tapos yung sapat na pagpapahinga na may kinabukasan, dapat may sapat na sikat ng araw. Tapos, question nga, paano mo daw iiwasan talaga yung stress? Medyo mahirap na tanong yun.
1: Lalo sa panahon natin ngayon, napakaraming stressors, mga katropa.
0: Pero based on studies, ang pinaka the best daw to combat stress, kasi gagawin iwasan yan, is una prayer, meditation, and breathing exercise.
1: Yun.
0: Yung paghinga ng, kasi breathing can give you more oxygen. Kaya di ba may mga may mga advices na bago ka daw gumawa ng desisyon, huminga ka muna ng malalim na mga at least mga 10 times. Kung iisipin mo, ano naman connection nun? Alam mo connection nun? It will increase the brain's oxygen that will give you the right ability to think and decide.
1: Tama.
0: Yun yung sinasabi
1: kasi
0: doon.
1: Kasi pag-crumpled na yung brain area mo,
0: wala na. Irrational na yung yung decision making.
1: Lalo na yung kung titingnan nila doc yung electrical functions ng brain area natin. Ang laki pala ng ang laki ng contribution ng oxygen doon sa magandang electricity ng atin pong brain area. Mga katropa.
0: Kaya to wrap up our itong usapan natin tungkol sa anemia, kung kayo po ay nais umiwas dito, kung meron na kayo gusto niyo magamot, unang-unang i-consider nyo proper nutrition. Pangalawa, you need to take adequate iron in your diet, vitamins and mineral support through supplement and food. Saka yung mga natural healing food na kinakailangan natin i-consider. And don't forget, meron naman kasi tayo mga available na mga supplement like Santon Plus Gold, vitamin C, premium D3 na nagbibigay sa atin ng mga sustansyang kailangan din ng ating katawan to manufacture yung hemoglobin, yung red blood cell, para hindi tayo mananatiling lagi na nalulupaypay dahilan sa anemia na nagbibigay sa atin ng mas malaking panganib kung hindi natin ito masusolusyonan in the future. Kasi pag anemic ka, pwede daw humina yung puso mo, pwede humina yung kidney mo, at marami pang ibang complication. Kaya yan ho, tandaan po natin ha. Huwag pabayaan na tayo ay anemic. May solusyon ang kalikasan, tamang nutrisyon, and sa tulong na rin ng Santon Plus Gold.
1: Yun. Salamat, Doc, for that info. Sa mga katropa niyo, mga kababayan natin na nakakaranas ng ganito pong problema, ha? Punuin natin ang ating pong pangatawan ng mga tools or ingredients na kinakailangan to form new red blood cells sa ating pong pangatawan. Nabanggit na rin kanina yung iron na yan, vitamin B, at iba't iba pa na sangkap na kinakailangan ng katawan natin para hindi tayo magkulang sa mga pulang dugo at makaiwas sa karamdaman na anemia.
2: The secret of health.
1: Okay, Doc, paano? Nako, napakabilis ng oras natin, ha? Sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, huwag kalimutan, At lagi pong tandaan ang atin pong mga programa sa atin pong mga himpilan. Araw-araw po ito, ha? Sa mga bagong didiscovery pa lang ng atin pong mga programa. Meron po tayong program every day, ha? Dito sa atin pong mga himpilan, nationwide po ito na napapakinggan, mga katropa, ha? At siyempre, sa mga merong iniinda dyan na mga problema at karamdaman, huwag din po kalimutan na puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Dahil dyan, pwede po kayong magpakonsulta ng libre. Wala pong bayad, mga kaibigan. At makita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa atin pong pangangatawan. Kung ano ba yung mga first step na dapat po natin gawin, ha? Kasi maraming bagay na dapat po tayong salang-alang pagdating sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. So dyan sa clinic natin, holistic ang atin pong approach. And of course, marami tayong mga services, maraming mga modalities na pwede nyo subukan, i-try, mga katropa, mga kaibigan, ha? Sa pagpapalakas,

0: kalidad na produkto ng Yes to Health. Maraming salamat mga katrawa, mga kaibigan. Sa kanila po ni Doc Remy Lituoy, ating pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa ang siyang magpapalusog at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Aisel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santhol Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santhol Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhol Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidi.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santhol Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
18: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santhol Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong.
13: Santone Coffee Mix.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.

0: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC.

0: Fits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads,

XFM Time 609 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus, numero 1.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Limang kabataang sangkot sa panununtok sa estudyante, sumuko sa mga otoridad. Isa sa mga nasapak o nanapak, kaminadho sa kanyang nagawa. Headlines.
3: Tapos kayo nakita mo, siya na yung ginatihan mo.
4: Opo, kasi mga tropa niya po.
3: Mga tropa niya yun.
5: Sanggoniang palalawigan nagbabala sa epekto ng alitan sa lupa sa mga estudyante.
6: That's out of the question. Hindi yan yung concern ko. Ang concern ko, papaano yung mga learners natin sa Burlas.
2: Seguridad, pinaigting sa Palawan State University kasunod ng threat o pagbabanta.
7: On duty para po pagpasok niyo po sa universidad, eh safe po yung mararamdaman natin. Mm-hmm. You will feel safe sa loob. Mm-hmm.
5: Headlines. Ina ng nasawing estudyante, hindi magsasampan ang kaso sa driver kapalit ng pagsagot sa gasusin sa libing ng kanyang anak.
2: Backride, Binas, Tilinaw na higit 500,000 assistance na ang natatanggap ng pamilya ng nasawing estudyante sa aksidente sa Abanico Road.
5: Sa balitang nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos at inspeksyon ng PICC para sa ASEAN Summit sa Nobyembre.
2: Sa balitang international, flights tungong Jakarta, Indonesia, kansilado. Bulkang anak, Krakatao, nag-alboroto.
5: At sa ating balitang sports, Pinay star Alex Yala, tuluyan na nagtapos ang kampanya sa 2026 US Open.
8: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, September 7, 2026.
5: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong lalawigan ng Balawan.
5: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo.

0: makita ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita. Ngayong umaga, ako si katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
2: Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
1: Sa detalye ng ating mga balitang lokal, nagdesisyon na ho ang ina ng nasawing estudyante na huwag nang magsampa ng kaso laban po sa driver ng motorsiklong sinakyan ng kanyang anak. Basta akuin nito ang lahat ng gastusin para sa pagpapalibing sa biktima. Nasawi ang estudyante matapos na maaksidente habang nakasakay bilang backride sa motorsiklo na bumibiyahe sa bahagi ng Abanico Road sa Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Ayon po sa ina, kabilang sa tinitignang sanhi ng aksidente ang kable na subabit sa kamay ng driver habang nagmamaneho. Matapos ang insidente, nagbigay umano ang driver ng bulaklak at ito pong backride ha, yung pong nagbigay ng bulaklak at 20,000 pesos bilang tulong sa pamilya. Sinabi ng ina na hindi pa ito sapat upang matugunan ang mga gastusin sa pagpapalibing sa kanyang anak, kabilang na ho ang bayarin sa Heaven's Gate at Memorial. Dahil dito, nagkasundo umano ang pamilya at ang backride company na hindi na itutuloy ang pagsasampa ng kaso sa kondisyon na sagutin ang backride ang lahat ng gastusin para sa pagpapalibing sa nasawing estudyante. Samantala, nananawagan pa rin ang ina na batukoy kung anong telecommunications company ang nagmamayari ng kable na sinasabing sumabit sa driver at naging dahilan ng aksidente. Hiniling din ang pamilya na makipagkita sa kanila ang telco na mapapatunayang may-ari ng naturang kable.
3: Express Balita.
1: Pong ina, pong estudyante na nasawi sa aksidente sa Abanico Road, Barangay San Pedro.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Nilinaw ng Backride Pinas na hindi lamang 20,000 pesos ang tulong na natanggap ng pamilya ng nasawing estudyante na si Giselle Mediario matapos ang aksidente sa Abanico Road, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City. Ayon sa management ng Backride Pinas, umabot na umano sa mahigit 500,000 piso o kalahating milyong piso ang kabuang asistansya na natanggap ng pamilya batay sa kanilang available na records at documents. Ay pinaliwayag din ang grupo ng 20,000 pesos na unang naibigay kay Juliet Mediario, ina ng biktima, ay paunang tulong pinansyal na hiniling umano ng pamilya upang agarang mabayaran ng gastusin sa ospital. Iginit ang Backride Pinas na hindi rito nagtatapos ang kanilang suporta at patuloy sila may nakikipag-ugnayan sa pamilya habang inaasikaso ang mga pangailangan nito. Samantala, sinabi rin ng Backride Pinas na batay sa impormasyong nakalap sa mga saksi, kapwa naging biktima umano ang driver at si Giselle, nagtamaan sila ng nakalaylayan na kawad na naputol matapos masagi na isang truck. Iginit ng kumpanya na wala silang intensyong talikuran ang anumang obligasyon sa pamilya at kailangan lamang umunog dumaan sa tamang proseso ang mga desisyon kaugnay ng aksidente.
2: Express, Express Balita sa Umaga.
0: Yan ang balita atin sa inyo na Santon Plus Gold. Ito ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Mong backride na Choy ang nakumpirma na nasa 500,000 higit pa yung natanggap ng pamilya.
0: Yan. Sa kabila nito Choy, sabihin na natin hindi mag-file ang kaso. Dapat hindi pa rin maisasang tabi yung pananagutan ng Backride Pinas. Yung pananagutan sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so dapat yung LTO, yung LTFRB, i-shocus order nila ito.
1: Yan.
0: Oo, dapat i-shocus order nila.
1: Na makita natin yung legality ng kanilang pamamasada.
0: Kaya nga, oh, bakit ka merong namatay? Mm-hmm. Sabi natin, okay, wala nang criminal case.
1: Oo. Oh.
0: Oh, kasi criminal case naman yung dito sa nanay eh.
1: Okay.
0: Sa pagkamatay.
1: Kasi hindi na nagsampan ng kaso eh.
0: Oo, so wala na tayong pinag-usapan criminal case.
1: Okay.
0: Oo, nakasundo na kayo. Pero yung pananagutan mo, administrative na sa LTFRB,
1: oo,
0: sa LTO, o di ba? Meron ka talagang pananagutan kasi na masada ka, wala kang lisensya.
1: Yun. Wala kang franchise.
0: Meron ka talaga, wala kang prangkisa eh. O merong tinatawag na testing points, no, mga areas. Hindi kasama ang Puerto Princesa.
1: Pilot testing area.
0: Oh,
1: hindi kasama ang Puerto Princesa, kundi ang Manila at iba pang mga probinsya.
0: Yun. Oh, so doon pinapayagan kasi nga tinitingnan yung kasi may gagawing batas, di ba?
1: Oo.
0: Pero hanggang ngayon, yung batas, wala pa rin.
1: Wala pa rin.
0: Kaya ngayon pagdating sa Senado, sabi ng isang driver eh.
1: Noong una kasi hindi rin ma-establish na ito ay, paano natin ma-establish ito? Na sila ay namamasada at tumatanggap ng bayad.
0: Maliwanag pa sa sikat ng araw, Choy.
1: Yung application lang, o kahit na sino pa pwedeng mag-ano eh, mag-book.
0: Oo, kaya kung yan ang sasabihin ng mga otoridad, naku, mag-Visionix Plus capsule kayo.
1: Para malinaw?
0: Para malinaw yung mata ninyo. Di, alam naman ang lahat yan. Dito nga sa kanto natin, no?
1: Mm.
0: Meron nga, anong ginagawa ng taga-Backride Pinas dyan?
1: No.
0: Alam nga namang may delivery sa dyan na ano?
1: Siguro kung halimbawa gusto talagang makita ng mga law enforcer natin na yung pera ay nasa kamay, yung cellphone picturean siguro.
0: Kaya nga.
1: Di ba merong bayangan? Hindi pa ako nakatry mag-book eh. Yung resibo, meron yan. Kung magkano yung binayad mo.
0: Meron pa yung mga nyan eh. Meron yung ano sila.
1: Di ba?
0: Tsaka, huwag na tayong maglukuhan. Namamasada talaga.
1: Namamasada.
0: Huwag na tayong pumunta doon sa technicalities.
1: Kaya
0: nga. Ang question lang dyan, may lisensya ka ba?
1: Mm.
0: Sa
1: may franchise ka ba?
0: Oo, yun lang ang question doon eh. Mm. Pag sinabi mo, application pa lang, ibig sabihin, wala.
1: Mm.
0: Di ba? Ganun yun eh.
1: Anong move ng city government dito?
0: Yan, mamaya daw may premise speech si Consul Gilaw.
1: Tungkol dito? Oh, kasi okay naman daw siya eh. Nagpayag naman na ano, na magpa-interview tungkol dito sa operasyon ng franchise ng Backride Pinas dito sa atin. Yung sinasabi niya, kalahating milyon, hindi yun lahat sa ano ha? Hindi yun lahat galing sa Backride. Yung sa truck nagbigay ng 200,000.
0: Ah, nagbigay din?
1: Oo. 250,000 galing sa truck.
0: Sa truck.
1: Dapat hindi na sinama ng ano eh, na Backride. Pampalaki lang yun sa ano eh, sa pagbinasa mo. Parang wow, laki ng binayad ng ano ah, ng Backride. Hindi, yung truck kasi may-ari ng truck, nagbigay rin ng 250,000 pesos.
0: Sino may-ari ng truck?
1: Di nabanggit eh. Sino may-ari ng truck? Kasi doon sumabit, di ba, yung kable?
0: Kaya
1: may lay at sumabit sa kamay ng driver.
0: Yung, di ba yan yung sabi nila sa gobyerno, yung truck na yun? Hindi?
1: Tanungin ko pala yan. Ha, kung yan ay sa gobyerno.
0: Para sa gobyerno daw eh.
1: Mm. Yung kable, hindi pa rin PLDT, hindi pa rin kayo lumalapit. Sa inyo ba yan, PLDT?
0: Pa rin natukoy ng mga otoridad kung ano?
1: Tukoy na yan.
0: Tama,
1: ipakita mo lang yung picture eh.
0: Kaya kayo, maglulukuhan pa ba tayo?
1: Combination ng red at black, di ba? Tanongin mo PLDT, alam nila yan.
0: Kaya.
1: Di ba? Inyo ba yan, PLDT?
0: Yung hinabol namin ni Calloway doon sa yung mga ninakaw na wire, ganyan na ganyan ang kulay. Dumating yung taga PLDT.
1: Sila yung dumating.
0: Sa Abanico din, pala yon.
1: Yung ano, yung Makating space doon sa paibaba.
0: Oo, paibaba. Diba?
1: Doon na pinagpuputol-putol.
0: Oo, doon.
1: Sana sabi ng magulang, kayo na ang lumapit doon po sa telco company. Kayo na ang lumapit doon sa kanila. Siyempre sila nagluluksa. Hindi pa nila maasikaso yan. At nandun pa, iniintindi pa nila yung pong biktima. Yung Backride naman, sabihin na natin na okay na kayo dito sa pamilya. Pagdating sa criminal case, wala nang problema.
0: Wala nang problema.
1: Dahil nagkaroon na ng kasunduan, pumirma na. At pumayag na wala na pagsasampa ng kaso para sa magulang. Sa kabilang banda naman, yung legality ng operation ninyo, yan pa ang pag-uusapan. Di pa kayo ligtas, ha? Di pa kayo ligtas sa gobyerno, sa taong bayan.
0: Parang ang hina naman kasi nitong LTO natin eh. Parang wala namang ginagawa yung LTO. Harap-harapan, dyan lang naman yan sila oh.
1: Yung ano rin kasi, yung CTMO, hindi pa saklaw, gawa na hindi pa nakakapasok dito, di ba?
0: Okay,
1: ang meron kasi dito sila ay... Pero dapat maano na natin eh, may implement na rin yun kasi namamasada nga eh.
0: Yun na nga eh, namamasada nga, yun nga yung problema natin dito
1: yung mga,
0: eh.
1: Yung mga, ano nga, yung mga tricycle driver, yung mga mahal kong tricycle driver, yung ano, yung mga kulurum.
0: Mga kulurum, hinuhuli na eh.
1: Warun kulurum, di ba?
0: Oo, pero itong mga kulurum na... Itong kulorom na namamasada ng motorcycle taxi.
1: Eh.
0: Baliwala lang eh.
1: Kita mo na.
0: Ano ba ano ba ang ano diyan?
1: Ano pinagkaiba nung ano nung
0: sa magkano'ng dahilan ba? sa magkano'ng dahilan? Ba't ayaw niyo hulihin 'yan?
1: Hindi natin alam, Choy, kung magkano'ng dahilan. Meron ba?
0: Yun ang tanong nga eh. Meron kaya?
1: Yan ang tanong, di ba? Kawawa naman yung ano LPC, lakas ng puwersa ng mga kulurong na
0: yun.
1: Sila ang sumasaklolo sa gabi na wala ang mga legal na tricycle.
0: Tapos sinuhuli.
1: Kaya nga eh.
0: Oo, di ba? Tapos napagbibintangan pa na, lagi na pagbibintangan na overprice, overcharging.
1: Yun na nga. Samantalang nakikita at nahuhuli naman, pagdating naman sa mga picture, ay mayroon mga body number. Kita natin yung apat na combination ng number, di ba? Mayroon franchise yun.
0: Ito, maghihintay pa ba tayo ng another na mamatay?
1: Dapat sana. Privilege speech, pagkatapos baka pwede patawag na yung backride sa Sanggunian?
0: Yun, pwede. Lahat, diba? Tsaka lahat ng ano?
1: Lahat na malaman natin.
0: Lahat na ng motor taxi.
1: Mm.
0: O di ba, na nag-ooperate dito.
1: Yan.
0: Lahat sila.
1: Nang malaman natin kung meron ba silang certificate of public convenience
0: yun.
1: So itong CPC, yung provisional authority mula ho sa LTFRB. Provisional lang ha, provisional authority kung meron man. Kung wala man silang franchise, ito lang, provisional authority na kayo ay pinapayagan pansamantala habang wala pa kayong prangkisa. Di ba? Yung sinasabi mo, Achoy, na pilot testing na
0: pwede
1: nilang maging basihan. Provisional authority ito, gawa ng kami ay pasok doon sa sinasabing pilot testing area. Pinapayagan at pinapahintulutan kami pansamantala ng LTFRB kung meron man.
0: Kung meron.
1: Di ba? Kasi ang merong hawak, di pa natin alam kung na-update na nila, meron totoo business permit itong Backride Pinas.
0: Business permit yun.
1: In line with, ang nakalagay doon ay delivery of goods.
0: Delivery of goods.
1: Okay.
0: O bakit may...
1: Kumpanda man yun.
0: Kaya ka.
1: Nag-deliver ng mga pagkain.
0: Oo.
1: Pagdating naman siya sinasabi nagpapadala, okay, pagpapadala ng gamit. Parcel man yun, yung mga parcel.
0: Parcel yun, oh, dami parcel eh. Ito no.
1: Kaya nga eh.
0: Naalala ko tuloy yung nag-investment scheme dati dito.
1: Oh.
0: Yung pangalan niya, Retailer of Greens.
1: Ganon?
0: Tapos networking pala.
1: Oh.
0: So magkaiba yung nakalagay sa permit, iba yung operation. Parang ganyan din yan.
1: Parang ganito rin.
0: Oo, parang ganyan din ang scheme. Iba yung business ano mo dapat na ginagawa mo, pero iba yung ginagawa mo rin.
1: Okay. So sana maimbitahan pa rin ha, bukod doon sa privilege speech. Mayroon sana mag-sponsor at patawag ito pong Backride at yung iba pa na namamasala. Ano ba meron dito sa atin?
0: Si Consihal Abad sana magpa-privilege speech. Sabi ni Consihal Gilaw daw, siya na lang. Siya naman ang chairman.
1: Pwede naman, di ba? Kahit na mayroon ng isang nag-privilege speech.
0: Pwede naman.
1: Diba?
0: Pero si Consihal Gilaw na lang.
1: Bilang siya yung chairman ng Committee on Transportation. Okay, sige pa. Pwede. Antahin natin. Mamaya yun, ha? Mm. Di ba?
0: Okay. Mamaya.
2: Balita sa umaga.
1: Samadala, punta tayo sa Palawan State University. Inaigting po ng Palawan State University ang seguridad sa campus kasunod ho ng threat o pagbabanta laban sa dalawang estudyante ng College of Criminal Justice Education. Ayon kay Palso, President Dr. Vincent Limpiada, agad na kumilos ang universidad at mga law enforcement agency upang matukoy ang nasa likod ng anonymous threat na inilabas at inilagay bilang komento sa isang TikTok post. Bilang precautionary measure, kinansilan ng PSU ang face-to-face classes nito pong Biyernes upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, faculty at personnel. Muling papatupad ang face-to-face classes simula ho ngayong araw, Lunes, Monday. Ngunit may mas mahigpit na seguridad inspection ang gagawin sa mga papasok sa campus. Sinabi ni Limpiada na iniimbestigahan na din kung insider o outsider ang nasa likod ng pagbabanta at sinusuri ang posibleng connection nito isang aktibidad ng College of Ito yung CRIM. Patuloy naman ang monitoring ng universidad at mga otoridad habang tinutukoy ang pinagmulan ng pagbabanta.
4: On duty para po pagpasok niyo po sa universidad safe po yung mararamdaman natin. Mm-hmm. You will feel safe sa loob. Mm-hmm. So it will take time po but although sinasabi po natin ganito yung threat, makakaasa po kayo na gagawin natin na talagang tuloy-tuloy ang security measure na gagawin natin para maiwasan pa po at ma-ease yung takot na nararamdaman kung meron man. Mm-hmm. Ang mga kasama na natin at ang publiko.
1: Dinig ho ni PSU President Dr. Benson Limbiada. Express Balita sa Umaga. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayanan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit ng Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Titingnan natin mamaya sa pagpasok nila. Baka nga may maaga ang pasok sa PSU. Higpitan yan.
1: May paghihigpit na gagawin. Talagang inspeksyonin yung mga bag, dalang gamit ng mga estudyante, mga faculty.
0: Diba? Sabagay, tama naman yung Choy.
1: Kasi ilang beses na, dalawang beses na mayroong nangyari. Na, alam mo naman, di ba, yung sa Tacloban,
0: sa Zamboanga.
1: Sa Zamboanga na mayroong mga namatay. Doon po sa ganong pangyayari, talagang dapat na magigpit na mga paaralan. Lalo na ngayon, dito, noong Biyernes, mayroon pong natanggap na threat sa estudyante.
0: Sana matukoy na, no? Matukoy na kung ano ba talaga, kung sino ba talaga yung ano na yan.
1: Dami account siya, eh.
0: Dami Rafi. Account. Yun ang mahirap, pag dami account, eh.
1: Marunong mag-isip yung nag-threat na yun, gumamit ng ibang account, dami account para hindi siya matrace. Kung sino ang nagmamayari at gumamit ng account na yun.
0: Kung sino ka man, ginulo mo yung ano, yung buong Palawan City University main campus. Dapat huwag mo na ulitin yun.
1: Kung ang pakay mo talaga ay hindi naman talaga gumawa ng karahasan at pambulabog lang, nagtagumpay ka, nabulabog mo ng isa, dalawang araw dahil kinansila ang pasok at pumunta ang mga otoridad para mag-imbestiga. Okay ka doon ha sa part na yun, nabulabog mo, pero wag naman sanang ano, wag naman tutuhanin, di ba?
0: Kaya nga. Oh. Masaya ka na ba?
1: Nabulabog mo.
0: Nabulabog mo? Satisfied ka na ba? Pagka ikaw ay nahuli, yari ito, Choy.
1: Kaso talaga ito.
0: Oo. Kung ako nga dyan, paano ko yan? Iharap ko yan sa lahat ng estudyante sa flag raising ceremony. ito yung loko-lokong.
1: baka makasuhan naman ng ano.
0: Human rights violation.
1: Human rights violation, diba?
0: Tayo sa human rights violation. Pagka gumawa ng kalokohan, wala human rights violation eh. Pagka nahuli na eh, may human rights na.
1: Pagka meron at nakita yung ganong sitwasyon, nandiyan ang human rights.
0: Talaga naman.
1: So ngayong araw, balik-skwela na ho ang mga estudyante ng Palawan State University. Meron lang pag-iigpit, kaya paagahin ninyo. 6:30 pa lang naman ng umaga. Kung ang pasok ng mga estudyante ay alas 9, sana mga alas 8 pa lang bumibiyahin na papunta ng eskwelahan.
0: May klase yan, Choy? Alas 7, Choy?
1: Alas 7 ng umaga. Oo, hindi ngayon dapat bumibiyahin na kaagad, ha? Yung mga alas 7, papasok 30 minutes.
0: Merong mga ano yan, 7 to 9 na klase.
1: 7 to 9, yan.
0: Yung mga dati, meron ako klase yan, Choy. Yung ano, Philippine History.
1: Oo. Yan na naman yung Philippine History na yan, no?
0: History.
1: According to our geography, ha?
0: Okay.
1: Mr. Tomala, good morning.
0: Yan. Yun pala yun. History sa history.
1: Philippine history.
0: Spanish, anyways. Ano?
1: Baka bisita yun ni manager ngayon.
0: Ngayon?
1: Magpapakalbo raw yun siya at haharap kay Kaluwi.
0: Nako, ay... Wala nang, di ba sabi niyo, wala na siyang ligo-ligo, stress na?
1: Yeah, stress na eh.
0: Nako, talaga, pinaliguan mo pala eh.
1: Kasama yung sako sa sako-sako na apat na sakong titulo, yung El Filibusterismo, Philippine History.
0: Philippine History?
1: Kasama rin yan doon.
0: Talaga na. Oh. Dapat alas 7 siya pumunta kasi 7 to 9 yung Philippine History ko na klase noon eh.
1: Yan.
0: Isakto lang yun, 7 to 9 pala yung programa ni manager.
1: Oo. Oh.
0: Yung mga taga-pesyo, 7 to 9 yan naging Philippine
1: 7
0: History.
1: 7 to 9, ng umaga. Ganda yung mga ganyan mga subject. Paborito natin yun niya dati.
0: Kaya lang, antok na antok na ako yan kasi galing pa ako yan sa Jollibee dati.
1: Alas 7?
0: Alas 7 kasi.
1: Ang sabagay, galing ka ng ano?
0: Dala yung trabaho dyan eh.
1: Trabaho.
0: Alas 12 out. O, misal ako yung alauna, pag kikising ka ng maaga, o, tapos mga bandang alas 8.
1: Ano ka pala taga, dati? Working student ka?
0: O, yung mga taga Jollibee, antok na yan, mga bandang alas 8:30.
1: Oo.
0: Ganun talaga eh. Kailangan mag-working student eh. Para makaaral.
1: At maganda naman ang resulta. Nagtapos ka.
0: Yun.
1: At ngayon na rin naging kagawad ka.
0: Nilalakad ko lang yan, Choy. Jollibee, Rizal.
1: Rizal Avenue.
0: Hanggang doon sa Procuaran, sa Tinigiban.
1: Layo naman nun.
0: Ay, wala ko pamasay.
1: Malayan mo yun.
0: Alas 12 ng gabi.
1: Yung mga estudyante ngayon, di po pwede yan. Hindi mo mapapalakad ng ganyang kalayo.
0: Kanta-kanta ka lang. Makakarating ka rin sa Tinigiban.
1: Ganun lang dati, ano? Gabi? Madaling araw? Kasi papasok ka ng mga...
0: Ang out ko, alas 12.
1: Alas 12 ng ating gabi.
0: So, darating ka ng bahay.
1: Mabuti hindi ka pinagtripan. Di ba delikado sa daan ng mga panahon na yon?
0: Wala naman.
1: Wala naman.
0: Ano ka lang? Pag may mga lasing, ano ka lang? Ganda gabi. Ganun.
1: Maganda pala yung buhay mo. Mag-inspirasyon sa mga estudyante, ha?
0: Ganun lang yun.
1: Ganyan, hindi po pwede. Maliban doon sa pamasay, bibigyan mo pa ng baon. Di ba, ka ba dati? Wala.
0: Wala ang baon-baon.
1: Wala ang pamasahe.
0: Wala ang pamasahe. Baon pa eh. Kasi pagka ayaw ka na pag-aralin, ikaw na nag-desisyon sa sarili mo na gusto mo mag-aral.
1: Kita mo na yan, di ba? Simula sa walang-wala, talagang nagsimula si kagawad na sa wala. Hanggang sa naging kagawad, soon to be kapitan ng barangay siksikan.
0: Kagawad na, Choy.
1: Kagawad lang.
0: ikaw yung malayo ako sa labi. Ikaw yung malapit maging kapitan sa bangkabangkaw.
1: Sino na yung ano? Kasi hindi niya tatakbo si Kapitan Parangge. May mga lumalabas naman ng mga pangalan.
0: Tinaas yung
1: kamay mo ni Kapitan.
0: Ano lang yun?
1: Pampagulo lang pampagulo. Sa mga ano? Sa mga aspirant sa siksikan?
0: Sa mga aspirant.
1: Yung pampagulo, baka mamaya siya pa ang ano.
0: Hindi, sabi ni Kap, tapusin mo yung termino mo bago ka magtakbo.
1: Iyan, lala. Morning sa siksikan.
0: Good morning. Pwede sa bangkaw-bangkaw. Hindi, mga estudyante ha, kailangan... Pero pinaka nakaka-inspire na kwento si Tolmar Ansa.
1: Tolmar Ansa. Yan. Kay Bro Tolmar Ansa.
0: Good morning sa... Yan,
1: kaibigan nating milyonaryo.
0: Yan. Alam mo nang... Wala kaming makain noon.
1: Oo. Oh.
0: Pumira kami ng tis paper.
1: Oo. Oh.
0: Sbirinta niya. Wala kaming tanghalian eh.
1: Alain mo. Good morning ha.
0: Sorry sa mga teacher sa PSU ha. Wala kami talagang pangtanghalian eh.
1: Ano ang ginawa?
0: Sabi ni Tolmar, may buyer siya. Mga bagsak ba? Mga removal. Sabi niya, Tol, kailangan din ang tissue paper. Sabi ni Tol Aris, umupo kami sa likuran.
1: Nakasama si ano si Aris?
0: Aris Espinosa.
1: Ah, okay. Okay, kala ko si Aris.
0: Umupo kami sa likuran. Kasi plano namin nga, kukunin namin tissue paper, tatago. Yung teacher namin, pinalipat kami sa harapan. Ayun, patay ang disgrasya. Patay ang tahalian. Mabuti na lang. Pero siguro, tinulot ni Lord siguro yon. Kasi nasa harapan ko yung napakakapal na tissue paper.
1: Yun na pala yun, ha?
0: Tapos pumunta yung teacher sa likod, Choy. Yun na, kinuha na. Pagkuha ko ng tissue paper, pasok ko kay Aris. Tapos, nakakuha na. Paglabas namin, binigay kay Tolmar. Kasi Tolmar na nagbenta. Pero kami tanghalian.
1: Kalahin mo. 6:36 ng umaga.
0: Ngayon, milyonaryo na, Tolmar.
1: Milyonaryo na.
0: Dati, walang makain.
1: Sa susunod, may suot tayo dito. Ansa, print ha. Yun! Habang nagpo-program tayo dito.
0: Yun. Matik yan, matik.
1: Naobliga siguro.
0: Express. Batang Ruas, Batang Ruas.
1: Yan. Express Balita sa umaga. Sana tayo,
0: sa iba pang balita, ako na.
1: Ay, ganun, ganun.
0: Ako na. Dito na ako sa nagpahayag po ng pangamba. Estudyante pa rin to, Choy.
1: Estudyante.
0: Nagpahayag ng pangamba sa ngunang palalawigan sa posibleng epekto sa mga estudyante na Aburlan Central School. Huwag niyong gayahin yung ginawa namin, ha? Nang magkakasalungat at pahayag ng Western Philippines University at Department of Education hinggil sa pag-umayari o karapatang gamitin ang lupang kinatitirikan ng paaralan. Ayon kay Board Member Rafael Ortega Jr., sinabi umano sa pag-aaral ng Committee on Education sa TNR na may karapatan ng Western Philippines University sa naturang lupa at maaari itong gamitin sa loob ng 50 taon. Ngunit nang iharap ang usapin sa sanggunian palalawigan. Sinabi naman umano na DepEd National na sila ang may karapatan sa nasabing lupain. Dahil dito, nanawagan si Ortega na agad magkasundo ang Western Philippines University at DepEd upang hindi maipit ang mga learners at hindi maantala o maapektuhan ang pag-aaral ng mga learners dahil sa hindi pagkakaayos o usapin ng lupa.
2: Express Balita sa Umaga.
5: Kaya ang ating panawagan kay Secretary to finally put an end at magkaroon na talaga ng isang kasunduan with Western Philippines University. Kung ano nga ba talagang dapat gawin? At paano ba patutunayan ni Aborlan Central School na talaga sa kanila yun? Siyempre, mag-a-apply sila. Paano ngayon na kinakatakot ko? Kung sabihin ni Western Philippines University, sige, hindi niya pala kami nire-recognize, magkaso tayo sa korte. At paano kung lumabas sa korte na dalawa pa niya maging desisyon, panalo si WPU, talo sa Aborlan Central School? Paano ngayon kung ayaw na WPO mag-usupra? O paano naman kung lumabas na si WPO panalo, ano naman ang magiging reaction ni WPO? That's out of the question. Hindi yan yung concern ko. Ang concern ko, paano yung mga learners natin sa Borlas?
0: Yan po ang atinig board member Rafael Ortega Jr.
2: Express Balita sa Umaga.
0: May naitaw solusyon dyan, Choy.
1: Ano ang solusyon na nakikita
0: i-donate
1: mo?
0: I-donate ng Western Philippines University dyan sa DepEd yung lupa na yan.
1: Pa, pwede pa lang ganun?
0: Oo, pwede na i-donate.
1: Tapos
0: yan.
1: Tapos pwede na ma-develop yung lugar.
0: Oo.
1: Makatanggap din ng kaunumang mga, tulad ng mga natatanggap na ibang mga eskwelahan.
0: Kasi kung magkakontrata pa kayo tsaka magtatalo pa nga, yung concern kasi natin dito yung ang lawak ng lupain ng Western Philippines University sa tingin ko.
1: Pinakamalawak yan na na universidad sa lalawigan ng Palawan.
0: Oo, sa tingin ko, Choy, hindi yun makaka...
1: Yung main, ha? Yan,
0: yung main. Hindi yan makaka... sa gabal doon sa ano nila, sa para sa pagtuturo nila, sa kabuuhan ng Western Philippines University. Kasi established na rin yan, Choy.
1: Oo, naman.
0: Nandun na din yung eskwelahan na yan, yung Aborlan Central School.
1: Oo.
0: Yung nadadaanan mo, papunta ka ng Pierre sa San Juan.
1: Ayun, oh, yan, papunta.
0: Pagka, di ba, yung old munisipyo, sa old munisipyo.
1: Oo.
0: Yan yung malapit. Ayun. Sa dating munisipyo sa San Juan.
1: Oo.
0: Oh, pagka, lagi ko nadadaanan yan pag pumunta ako sa pinsan ko sa spring.
1: Ganon?
0: Oo, yan. Ito ang sa aking solusyon. Siguro wag na rin yung mga Board of Regents ng WPO.
1: Oo.
0: Ipag-ibigay niyo na sa mga bata yung lupa na yan.
1: Para na lang sa mga estudyante.
0: Para sa mga estudyante.
1: Para sa mga bata.
0: Oo. Wag na kayo mag
1: Walang ibang pakay, walang malalim na pakay.
0: Wala namang ano yun eh, kasi kung may de-develop na sa lawak ng lupain ng WPO. Hindi na nila yun talaga kailangan yung lupa na yun. Sa tingin ko hindi na kailangan pa ano, pa itatayo niyo doon. 'Di ba? Ang lawak, ang dami nyo pang ano.
1: Lawak, di ba?
0: Hanggang doon sa may bucket, may ano pa kayo. Nag-aral ako dyan, Choy, isang sem eh.
1: Ah, ganun?
0: Oo.
1: WPO?
0: Oo, SPCP pa noon. SPCP pa yan. Nag-ano ako doon, engineering.
1: Tatlong palit na ba ito, yung WPO?
0: Dalawa lang. Panak. Tapos SPCP, tsaka tapos WPO.
1: Tatlong palit na, di ba? Ang pangalan.
0: Oh, pangalan niya.
1: Ayan.
0: Nag-ano ako doon, electrical engineer ako doon eh.
1: Ba talaga naman may nakatago ka pa lang ang kinakaalaman pagdating sa...
0: Oo! Oh,
1: Choy, nagpaplano kami ni...
0: Kaya lang yung drawing ko,
1: oh.
0: Binabakat ko lang ng ano, Choy, ng gas. Hindi ako marunong mag-drawing eh. Sir Pronto, good morning.
1: Talaga naman, oh. May pinaplano kami ni, bilang ikaw ay nag-aral ng electrical engineer, may pinaplano kami ni...
0: Plano ka kaagad, ha?
1: No, hindi, nag-meeting kami ni manager, ni Calloway. Mag-ano tayo dito? Pa-training tayo.
0: Pa-training?
1: Basic electrician.
0: Ayun, pwede.
1: Dito sa atin, sa
0: XFM.
1: Ano pa, inuupuan pa namin eh. Pagka, kasama ka doon kasi yun. May knowledge ka pagdating sa electrical.
0: Wala, berser lang ako eh.
1: Hindi, sa drawing. yung
0: binabakat ko nga lang yung ano eh.
1: Turuan natin ng bakat.
0: yung finals ko, bahay na kasi siya, nahihirapan na ako.
1: Oh.
0: Bahay na yun.
1: Diagram ba tawag doon?
0: Merong mga ganun. Merong may kumpas ka, tapos may ano. Pero magaling yung teacher namin doon, sa Pronto.
1: Yeah.
0: Pero yung finals ko, bahay na kasi, nahihirapan na ako. Bakating ko nga, ng gaas.
1: Nakuha mo rin, di ba? Diskarte lang yan.
0: Pero ito ha, sa tingin ko, ang solusyon lang dito para matapos na ito, i-donate na lang. Halabawa, kasi nga, kung pag-umayari talaga ng WP yun, sige, wala na tayong usapan, DepEd. Ano mo na yan, huwag ka na maghabol na kung sa legality, i-donate na lang namin ito.
1: Yan.
0: Tsaka kung makikita mo talaga doon, kumbaga lupa talaga ng ano yun eh. Malawak kasi lupa ng WPO.
1: Kaya nga eh. So sabing estudyante pa rin tayo ha? Mga estudyante ng estudyante yung mga naman pag-uusapan natin. Abay, sumuko na ho sa barangay at kalaunan po ay dinala sa PS1 PNP ang limang kabataan na sangkot po sa pananakit sa kapwa estudyante na nangyari po sa kanto ng Malabar Street at H. Mendoza Street sa Puerto Princesa City. Ang isang mga kabataan, nagpasya silang sumuko matapos po na makonsensya at nais nilang harapin ang kanilang naging pagkakamali. Tatlo sa kanila ang nakausap po ng XFM Palawan, dalawa ang nagsabing kasama lamang sila sa insidente at hindi nanuntok. Habang inamin naman ng isa na siya ang dalawang beses na sumuntok sa biktima. Ayon po sa umaming nanuntok, pagganti umano ang dahilan niya matapos siya unang suntukin ang kasama ng biktima. Isunugod sa ospital ang biktima matapos umanong umurong ang panga nito dahil sa insidenteng naganap noong August 18, 2026. Samantala, itinanggi ng mga kabataan na may ginamit na pitsakorno sa pananakit at iginiit na kabaulang ha, yung pong ginamit niya batay sa salaysay ng estudyanteng umamin na nanuntok at sinabing siya ay boksingero. Nauna nang sinabi ng pamilya ng biktima na nais nilang makamit ang hustisya at pinag-iisipan ang pagsasampa ng kaso. Sa ngayon, idadaan muna sa barangay ang usapin para sa proseso ng pag-uusap at inaasahang magkakaroon po ng pagharap ang magkabilang panig. Wala pa namang inilalabas na pahayag ang panig ng biktima, mismo ay yung biktima hinggil ho sa insidente.
0: Sabi boksingero ka raw?
6: Okay.
0: Kaya naman pala. Ilang suntok yun?
6: Dalawa lang po.
0: Dalawa. Alam mo ba na aware ka doon na siya ay inoperahan?
6: Ano po?
0: Siya ay inoperahan? Okay. Alam mo yun?
6: Kaya nga po, nagtawag na lang po kay ma'am, nagsurrender na lang po. Kasi nakonsensya na po.
0: Nakonsensya ka doon? Kilala mo talaga yun? O hindi rin?
6: Hindi po. Kasi tropa niya po, patient na dala po ba ako ng gali?
0: No.
6: Kaya hindi ka sa mga sumbong, nasaksak ako.
0: Hindi ka nagpa-blatter?
6: Sa isip ko po, ganti na lang.
0: Oo.
6: Kasi pag nalang
0: resto, disilido ko rin talaga maganti nun.
6: Lalagyan po ng gali.
0: Kasi nga, una kang nasaksak, sabi mo.
6: Wala naman po sa akin ng gawa nila.
0: Siya ba talaga nakasaksak sa'yo o yung tropa?
6: Mga kasamahan nila.
0: Tapos, alam mo rin nakasama lang siya, tapos siya yung nakita mo, siya na yung ginatihan mo.
6: Opo, kasi mga tropa niya po.
0: Mga tropa niya yun.
1: Yan ho yung dinig ng mismong suspect doon po sa panununtok sa kapwa niya estudyante na yung estudyante na yon na operahan.
0: Matindi pala eh, boksingero eh.
1: Boksingero.
0: Sayang yung ano mo, dapat ginamit mo na lang yan sa sumali ka nang sa school.
1: Urong choy. Urong yung panga.
0: Eh kung boksingero may training eh.
1: Kaya nga eh, napapalakas yung ano eh, nadadagdagan at napapalakas yung puwersa ng mga boksingero kumpara doon sa normal lang na suntok.
0: Kasi diba? May train ka. Eh dapat eh, nagano ka na lang para makarating ka ng palarong pambansa or ano, diba?
1: Yun na nga eh.
0: Para gamitin mo na lang yun sa sports talaga. Ay ginamit mo ngayon, yari ka.
1: Minado ho siya doon sa nagawa at sumuko siya dahil nalaman nilang ano inoperahan.
0: Ilang taon ito, Choy?
1: Minor. O, mga minor ito sila. Mga estudyante sa... Sige, wag na natin banggitin. Pero mga estudyante yan ang pinakamalaking paaralan dito po sa bayan area.
0: Na kulay green ang damit.
1: Na pambaba.
0: Pambaba.
1: Sa babae. Na dito lang malapit sa Mendoza.
0: Ayun. Parang tinok.
1: Natukoy nyo na?
0: Natukoy.
1: Ako inihintay ko rin talaga yung DepEd, pati yung yung eskwelahan na kasi meron silang ano eh, meron din in fairness naman alam natin na nag-iimbestiga sila. Pero ano na yung resulta ng imbestigasyon?
0: Yun.
1: Ano ang hatol ninyo dito sa mga estudyante ninyo?
0: Kaya nga eh pwede bang ano yan, i-expel o kasi diba may mga ganun cases. O kaya i-seminar ninyo. Ang nangyayari kasi pag sa labas na ng eskwelahan, parang sasabi minsan, ay, wala na kami dyan kasi labas na eh. Sana hindi ganun.
1: Oo, kasi paglabas at paglabas niyan, sila ay estudyante pa rin ninyo. Saan mo mapunta yan? Estudyante nyo pa rin yan sila. Ngayon, anong hatol? Suspendido ba? O sila ba ay tatanggalin nyo na sa school? Palipatin nyo na sa ibang eskwelahan? Mga ganun ba?
0: Ganun eh. Kasi kahit na yan na pumunta pa ng mall, estudyante nyo pa rin yan.
1: Yan. Kasi nung panahon natin, Choy, nung kami nag-aaral, may mga estudyante rin na tatanggal.
0: Oo, meron.
1: Na nalilipat sa ibang eskwelahan.
0: Sa amin, munti ka na din sa Salus Biminda National High School. Meron kami classmate na isa.
1: Meron?
0: Oo, boksingero din.
1: Boksingero rin.
0: Mabuti na lang.
1: Nanuntok din?
0: Oo, pero sa salamin.
1: Okay yun, at may salamin na sinuntok isa tao.
0: Hindi pala si yung babae pala yung sumuntok ng salamin, nabasag. Hindi, ano din, ano siya? Maoy din?
1: Kalahin mo yun lang.
0: Oo, maoy din. Eh, kaya lang, siyempre, yung grabe yung trupahan ng batch namin, Choy. Kinausap namin, hindi kami pumasok ng kalating araw, kinausap namin lahat ng teacher. At pati yung principal, baka pwedeng huwag nang i-expel. Kinausap na namin yung tropa na magbago ka na.
1: Magbago, oo. Na ano rin, napakiusapan din.
0: Napakiusapan din, hindi na siya nalipat na maying isda. Kasi yung Los Bibinda, pag na-expel ka, lipat ka maying isda. Yung mga taga maying isda, yung mga gago doon, lipat ng Los B.
1: Oo. At least malapit lang, di ba? Kaligit barangay lang.
0: Pero dati mag-aawa yun. Ayun ang nagkalipatan na ng mga na-expel na, nagkabatiin na. Pero meron naranasan namin yan, pero hindi kami pumayag na ma-expel yung kaklase namin.
1: Ano, kayo na mismo yung tumulong. Pero dito sa usapin na ito, Choy, ay barangay ang ano dito, ang yun, namagitan dito.
0: Ang maganda doon kasi, wala namang nasaktan talaga.
1: Doon sa inyo?
0: Doon sa amin na yun. Ito kasi merong ano eh.
1: Meron na operahan eh.
0: Operahan
1: yung pamilya kasi noon disidido na magsampa ng kaso. Ang sabi ng PNP, oo, pwedeng masampahan ng kaso kahit yan ay minor.
0: Yung kaso ng classmate ko kasi, nagmaoy lang kasi na-inlove eh. Na-inlove sa teacher.
1: Ay, ganun?
0: Oo.
1: Kaya magandang kwento yun.
0: Pero ito kasi nito eh.
1: Uh-oh.
0: Talagang ano ito eh.
1: Ang mangyayari nito, endorsement, referral, galing ng PNP pababa sa barangay, sa barangay protection, di ba?
0: Children, BCPC.
1: BCPC. Doon papasok yung intervention.
0: Yun.
1: Diversion. Para dito sa mga kabataan na ito. At talagang pagka hindi sila nagkasundo man, tapos hindi na tupad ang kasunduan, sila ay matatapon sa, pangit yung tapon na term, mapupunta sa bahay pag-asa ng CSWD.
0: Oy, good morning sa bahay pag-asa. Alam mo yung kwento ako dyan, Choy. yung natanggal na ba yung gwardiya dyan?
1: Hindi ko lang alam kung natanggal na.
0: Kasi may ano pala, Choy, nakausap ko yung investigador. Mm-hmm. Kinasuhan niya pala yung gwardiya dyan.
1: Naku.
0: Kasi sa tuwing may nakakatakas, may nananakawan.
1: Yung pala ang suspect ay?
0: Ay, kasabot pala yung gwardiya.
1: Naku.
0: Pinapatakas talaga. Tapos may kabahagi yung gwardiya. Kaya lang nasa City Prosecutor's Office na daw. Hindi ko alam kung hindi pa inakit ng ano inapiskalya sa ano eh sa korte.
1: Yan, abangan natin yan ha.
0: Abangan yan. Ayun pala ha. So, 'di ba yung mga apat na
1: beses na ang nangyari na kawan. Dapat matanggal na yung gwardiya na yun. Kasi may kapabayaan na ilang beses na palang napasok ng magdanakaw. Tumanggi man siya pero...
0: Nakita sa cellphone.
1: May conversation sila doon.
0: May conversation sila, Choy.
1: Oo. 50-50 ba? O 60-40?
0: Magano'n.
1: 70-30, may hatian na
0: gano'n. May hatian.
1: Loko yun ah. Napingot natin yun. Pagkagano.
0: Ay matinik ang investigador. Jollyboy din dati.
1: Jollyboy?
0: Oo. Taga-Jollyboy rin dati. Parang mo ah.
1: At syempre, yan po ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayan po ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Nito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Tatlong individual huli sa pagnanakaw ng mga bakal na ginagamit sa flood control project sa Barangay San Pedro. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
7: Tatlong kalalakihan ngayon ang dinala sa himpilan ng pulisya. Ito ay matapos umunong kumuha ng mga bakal o yung sheet piles na di mo na ipagmamayari ng pamalaang panunsod ng Puerto Princesa na ginagamit sa flood control project nito sa bahagi ng Peneira Road, Barangay San Pedro. Bandang alas 11:30 ng umaga kahapon makatanggap ang impormasyon o ng impormasyon ang Anti-Crime Task Force hinggil sa insidenteng meron nga daw po ng mga individual na meron daw pong ikinakarga mga bakal sa isang top down na malapit sa gilid ng flood control project area sa bahagi nga ng naturang lugar. Batay sa impormasyong ng mga nakasaksi, dinala umano ang mga bakal sa isang junk shop sa Padrones Street, Barangay San Pedro. Agad naman nagtungo ang mga tauan ng anti-crime task force sa nasabing junk shop kung saan naabutan ang mga bakal at ang dalawa sa mga pinaghihinala ang sangkot. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa City Engineering Office para sa verifikasyon hinggil sa pag-aari ng mga bakal o pag-aari ng bakal at humingi na rin ng tulong para sa o mula sa Philippine National Police sa pamamagitan ng 911 hotline para sa kaukulang investigasyon. Sa isinagawang pagtatanong, inamin umano ng dalawa sa mga suspek na sila ang kumuha ng mga bakal mula nga sa flood control area. Nakuha rin na ang isa pang individual noong ano'y nagmaneho ng top-down na ginamit sa pagdadala ng mga bakal. Ang tatlong individual ay dinala na sa Police Station 1 para sa karagdagang investigasyon. Hinihintay pa ang opisyal na kumpirmasyon ng City Engineering Office at ang posibleng pagsasampa ng kaukulang reklamo laban sa tatlong individual. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero 1 vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: School safety, pinaigting ho sa pamamagitan ng active attack drill. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
8: Pinalakas ng New Agutaya Integrated School sa San Vicente, Palawan ang kanilang kahandaan sa posibleng emergency matapos isagawa ang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents kamakailan. Pinangunahan ni Principal Lani Montecalvo ang pagsasigawa ng drill, katuwang ang mga guro, school personnel at mga mag-aaral kasama ang San Vicente Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, San Vicente Centralized Emergency Response Program, Department of Interior and Local Government, at iba pang katuwang na personnel. Layunin ang aktibidad na mahasa ang buong school community sa wastong pagkilos, mabilis na pagresponde at koordinasyon sakaling magkaroon ng active attack incident sa loob o paligid ng paaralan. Sa pamamagitan ng aktual na pagsasanay, nasusukat ang kahandaan ng paaralan at mga katuwang na emergency responders habang napapalakas din ang koordinasyon upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga mag-aaral at personnel. Minsay ng naturang drill, ang kahandaan at tamang kaalaman ay maaring maging mahalaga sa oras ng isang emergency. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Isang tindahan sa bayan ng Brooks Point, pinasok daw ng kawatan, pera at mga frozen goods at iba pa na tangay. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
9: Pinasok ng mga hindi pa nakikilalang kawatan na ang Vegonde Store sa Barangay Sara sa Brooks Point, Palawan madaling araw noong September 4, 2026, pasado alas 12:51 ayon sa may-ari na si Diana Vegonde sa Venet at Marisa Vegonde. Kabilang sa mga tinangay ang tinatayang na sa 5,000 piso siyam na sako na bigas at iba't ibang panenda, kabilang dito ang frozen goods gaya ng hotdog at manok, diaper, sabon, gatas, sardinas, pabango, damit, biskwet at iba pa. Ayon pa kay Diana, nang buksan umano nila ang tindahan, laking gulat nila nang makitang kalat-kalat na ang mga paninda at marami na ang nawawala. Napag-alaman din nilang sinira ng mga suspek ang stalemating ng tindahan upang makapasok sa loob, habang tinatayang nasa 30,000 peso ang halaga ng mga ninakaw. Samantala, naidulog na rin umano ng pamilya sa mga otoridad ang insidente. Panawagan naman ng mga ito sa sino mang may impormasyong tungkol sa pagnanakaw na agad itong ipagbigay alam sa mga kinauhulan o tumawag sa numerong 0999-228-5516. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garan, XFM News.
1: Isang residente ho sa barangay Punta Bahar, Rizal, nilooban na magdanakaw. Wallet at cellphone na tangay. Ikatropa mo sa Balita, Dennis Chua.
10: Isang residente ng Purok Mahogani, Barangay Puntabahan sa bahay ng Rizal ang biktima ng pagnanakaw kahapon September 6 taong kasalukuyan. Ayon kay Dicer Lin Junyo, pasado las 12 hanggang alas 5 ng madaling araw nilooban ang kanilang tahanan na hindi nila namamalayan. Nakita niya na lamang umano na kinaumagahan na nasa kalsada na malapit sa kanilang bahay ang mga laman ng wallet ng kanyang asawa. Base pa rito, nanatangay ng magnanakaw ang cellphone ng kanyang asawa kasama ang wallet nito at ng kanyang mistera. Agad namang na-report si kinaukulan ng pangyayari upang matukoy at matuntun ang mga sila rin sa nasabing nakawain. Nananawagan naman ang biktima sa mga cellphone refer shop na agad ipagbigay alam sa kanila kung sakaling mayroong mga kabataang magpapatanggal ang password ng kanilang cellphone. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Sandon Plus Covermix Sangkaping 66 sa Vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Police Major Starsky Timbangkaya nakausap daw ang ina na binata sinuntok ng dalawang lasing sa San Vicente. Ina desididong magreklamo dahil sa ginawa sa kanyang anak. Katropa mo sa balita, Girlie Cantasio.
11: Nakausap ni Police Major Starsky Timbangkaya ang ina ng binatang nagtitinda ng balot at desidido itong magsampa ng reklamo dahil sa ginawang panununtok sa kanyang anak ng dalawang lasing sa bayan ng San Vicente, Palawan. May kita sa video na kumakalat na walang kalaban-laban ang binata sa dalawang lasing at ilang beses itong nasuntok na hindi malamang dahilan. Kaya naman lubos ang pagsusumamo ng ina ng binata dahil wala silang nakikitang dahilan bakit ito biglang sinuntok ng dalawang lasing. Ayon sa ginaw, magre-reklamo ito at kahit kausapin pa sila ay hindi sila magpapa-areglo. Idadaan umano nila sa legal na proseso ang lahat upang mapanagot ang dalawang lasing na nanuntok sa kanyang anak. Kwento pa ng ginaw na 3 taon nang nagtitinda ng balot at bumabalik-balik ang kanyang anak sa San Vicente at ngayon lamang ito nangyari. Tinakot umano ng dalawang lasing ang kanyang anak, kaya naman nang sunduin niya ito ay nagpa-assist pa siya sa kapulisan. Samantalang ngayong araw ay magre-reklamo ang ina laban sa dalawang lasing. Yan ang balitang atid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Vietnamese cargo vessel na ilang araw nang nakaangkla sa Linapakan, binuntahan ng Philippine Coast Guard at inspeksyon. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
12: Sinuri ng Philippine Coast Guard o PCG ang Vietnamese cargo vessel ng MV Vinh Quang Dynamic matapos itong mamataan sa karagatan sakop ng Linapakan, Palawan. Tinignan ng Coast Guard ang kondisyon ng barko at mga dokumento at kalagayan ng mga tripulasyon.

0: utang sa land tax. Usapan natin yan.
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalapo ng buong wersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin saan man sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. O ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga, ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
2: Express Balita sa Umaga. XFM.
3: XFM.
2: Sister Pain.
4: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
11: Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
2: Sister Pain.
19: Ako po si Nick, isang green
3: school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako.

0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen
0: at glutathione pa.
2: At sa lasa, kape-kape.
0: Panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
6: Premium D3, subok na makatutulong

0: Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

oras, alas 7:10 ng umaga. Oras atid sa atin ng numero unong alaga.

0: at pasakita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang

0: Marca Tropa. It's Monday today. 109 days before Christmas. Ang palatuntun ng Bullseye. Ngayong araw ng Lunes. Atid sa atin yan na Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Ang mga produkto ng Yes to Health, mga katropa, ay mabibili po ninyo sa lahat ng mga kapartner nating pharmacy province-wide at sa lahat ng mga Yes to Health clinic sa buong lalawigan po ng Palawan. At doon po sa bahagi ng Nara, Katropang Axel, nandoon yung ating Yes to Health clinic. Ano-ano ba yung mga serbisyo ng Yes to Health clinic sa mga taga-Nara? Narito.
1: May nararamdaman

0: Man ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakal 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
1: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
0: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
1: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman.

0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La, la, la, la.
1: Yes to Health Clinic! Meron din tayo dito sa Puerto, yung Yes to Health Clinic dyan sa second floor, DCRM Building, meron din sa Roas, meron din sa Brooks Point. Lahat ng mga produkto na ibabahagi namin sa inyo mula sa Yes to Health, mga katropa, available yan sa mga kapartner nating pharmacy at dyan sa Yes to Health Clinic! 7:16 ng umaga, pinag-uusapan pa rin, mga katropa, ano, yung mga biyahe ng mga motorcycle rider natin sa Puerto. May nadisgrasya dyan sa may Abanico, patay, estudyante. Bagamat mukhang nagkaayos yung pamilya, mukhang nagkaayos na, no? Nagkaroon ng mga settlement dito sa usaping ito, doon tayo sa biyahe ng mga motor natin, no, motorcycle rider. Yung chairman ng Committee on Transport na sa linya natin, City Councilor G. Lau, magandang umaga, sir.
2: Good morning po. Magandang umaga po, palahan.
1: Advance Merry Christmas, sir. 119 days.
2: Yes. Si Kosang Kaluwi ba to?
1: Yes, sir. Ikaw naman pa.
2: Hi, Kosang. Morning.
1: Hindi mo nakilala si Kakosang mo. Parang kalimutan mo na ako, Konsyal G.
2: Parang bumata kasi ang boses.
1: Mukhang tumanda nga. Paus eh. Konsyal, ganito, Kosang.
2: Yes, Kosang.
1: Ano ba yung posisyon natin dito sa, sabihin natin, back ride, no? May pahayag na rin sila. Ano bang nagkaroon na ba tayo ng mga, 'di ba, nagkaroon ng mga hearing dito sa mga motorcycle?
2: Yes.
1: Sige.
2: Yes, ko sa nakarang taon, nag-privilege speech na rin ako about the ride hailing motorcycle taxi. Nag-committee meeting kami, maraming dumaan na committee meeting. Mga pag-uusap, wala talaga po silang nailabas na permit. Kahit mayor's permit, ang mayor's permit meron lang sila sa food delivery. Pero sa pagsakay ng mga tao, wala po talaga. Kaya yung nakaraang mga committee, pinasa na namin sa mga naturang agency na may mag-aapprehend sa kanila. Kasi ako bilang committee chairman, ako lang ang tagapamagitan.
1: Apo.
2: Opo. Pero wala talaga silang permit.
1: Walang permit.
2: Opo.
1: Teka, tanong ko lang bilang committee chairman ng Transpo. Ano bang pinagkaiba ng provisional authority doon sa talagang provisionary permit?
2: Hindi ko masyado maano ko sa, pero kailangan talaga ano sila ng TNVS.
1: TNVS, oh.
2: TNVS yung tinatawag natin, ano, TNVS.
1: Uh-oh.
2: Transportation Network Vehicle Service.
1: Okay.
2: Yan, dapat meron silang permit galing dyan.
1: Oo. Konsyal, yung bang nakaraang pagdinig, sabi mo, no, ilang hearing na ang ginanap, pinatawag sila, yung LTFRB, yung iba pang ahensya. So, wala talaga. Walang na i-present. Kasi ang tanong lang naman
2: wala.
1: Is, galing sa LTFRB, accreditation o permit from LTFRB.
2: Hindi kasama ang Puerto Princesa sa pilot study.
1: Okay.
2: Ng motorcycle taxi. Hindi kasama talaga ang Puerto Princesa.
1: Hindi kasama. So,
2: hindi kasama.
1: Nabanggit ba yung back ride? Kung ito ba
2: Lahat ng motorcycle taxi pinatawag namin yun.
1: Ganun?
2: Wala man kahit isa na kalabas ng permit.
1: Wala. Okay.
2: Opo. Pero sa four wheels, yung iba meron.
1: Oo.
2: Kasi yung motorcycle taxi kasi kosa sa Louie.
1: Oo.
2: Dalawang gulong lang yan, pumba na yan eh.
1: Okay.
2: Kung hindi ka maingat, ano sa disgrasya ng mga tao?
1: Prone.
2: Hintayin pa ba natin yung ating pamilya? ang ating mga anak, mangyari yung nangyari sa isang ano,
1: ito na
2: kabataan.
1: Nga. Ito na nga, may namatay na konsyal.
2: Ito na ngayon. Kaluwi, tinanong din namin yan, kung paano pag mag-scratch siya, may insurance po ba?
1: Yan, insurance.
2: Yun po, tinanong din namin yan. Wala din silang may sagot sa amin.
1: Okay.
2: Kaya ngayong araw na ito, mag-privilege speech ako ngayon sa council, sa regular session, ipatawag namin ulit, tapos pati yung mga agency na nagahuli, para paigtingin talaga natin ang panguhuli.
1: Oo.
2: Kasi meron ng buhay na nalagas eh.
1: Oo nga eh. Konsyal, saan nyo pinorward yung sabi mo, di ba? Yung result ng committee hearings, series of committee hearings na ginawa ninyo, ngayon, walang maipakita. Kaninyo pinorward yan to implement yung panguhuli?
2: Sa LTO, HPG, yun, pinasa na namin sa kanila.
1: Kailan?
2: Yung pagkatapos ng committee meeting na yun, na wala silang may tikitang permit, kaya patuloyin na sila.
1: Oh. Yung business permit?
2: Wala din silang business permit.
1: Wala rin.
2: Wala silang mayor's permit.
1: Wala rin mayor's permit.
2: Opo.
1: Okay. So matagal na itong na-i-forward ninyo doon sa mga implementing agencies.
2: Yes po, pag-upong upo ko pa lang. Kasi sumusulat din yung mga franchise natin na mga toda. Siyempre, sila may franchise. Kompleto sila.
1: Kinikilala ba ng city government o ng BPL itong operation ng backride?
2: Sa food delivery.
1: Food delivery.
2: Yes po, pero sa tao, sa pagsakay ng mga pasahero, wala po.
1: Oo eh, pero nagtaka ako kagawad kasi noon pa yung hearings na yan na ginawa po ninyo, na i-forward nyo na rin sa LTO, HPG, wala akong nangyari.
2: Wala po akong nakita na huli.
1: Wala.
2: Oo. Wala po, oo. Kaya po, pinasa ko na sa kanila yan kasi hindi naman ako ang, namanghuli. Wala na akong karapatan manghuli. Kaluwi, ako lang ang tagapamagitan.
1: Oo, pero ito...
2: Kung anong tama.
1: Oh, ito may nangyari na kagawad.
2: Yun nga po.
1: May nangyari na. May namatay, no? Who's to blame? Sinong sisisihin nito?
2: Yun nga po. Kosa, dapat yung pasahero nasa kamay ng driver ang kaligtasan.
1: Minor de edad pa yung pasahero.
2: Yes po. Estudyante. Kaya nakakalungkot talaga ko sa...
1: Oo. So, kasi nung last year pa ito, imbis na medyo bumawas, tapos ma-regulate yung mga biyahe, lumaki lalo yung...
2: Yes po.
1: Yung negosyong ito, no? Dumami yung mga rider.
2: Tapos ko sa... Ang lakas ng loob nila, naka-uniform pa.
1: Naka-uniform, oo. Okay.
2: Opo, alam mo ko sa... Sa Baguio kay Mayor Magalong.
1: Magalong, oo.
2: Oh. Wala talagang motorcycle taxi doon sa lugar nila.
1: Oo. Pero, oo. Ang ano naman, Ponsyal, no, itong katuwiran ng mga ano, may binabanggit, siyempre, trabaho yan, wala kaming trabaho, ganito. Anong sagot mo dyan?
2: Wala. Yun nga, lahat naman nila, marami tayo mga...
1: Wala silang trabaho, ito lang talaga.
2: Pero importante pa rin yung yung legality at yung kaligtasan ng ating mga mamamayan dito sa Puerto Princesa.
1: Oo, kasi at saka ngayon, hanggang ngayon, Konsyal, yung iringan sa pagitan ng mga tricycle drivers, license tricycle drivers and operators at saka itong mga to, sa mga paradahan, talagang may iringan.
2: Meron talaga po. Kasi alam naman natin talaga na hindi na sila authorized.
1: Mm-hmm. Okay. At saka yung mga tricycle na drivers and operators na may mayor's permit, nagbabayad, wala na silang makuha dahil nga dito, no? So paano natin babalansin ito ngayon? Konsyal.
2: Magpag-usapan 'yan sa committee after ng privilege speech ko mamaya. Kosa,
1: okay.
2: Siguro po paigtingin natin na kailangan talaga na na ipatigil talaga. Dapat masampulan nila. Mayroon mahuli.
1: Oh, kasi yung city traffic, wala silang jurisdiction dito, tama? Mga motorcycle rider?
2: Yes po, ang city mo, wala talaga. Wala. Meron talaga dyan yung LTO talaga at saka HPG.
1: Okay. Paki-ano mo nga ako ng kopya ng pinareceive nyo sa LTO at sa HPG na Ano ba yung nilalaman nun? Anong sinabi nyo sa kanila? Galing sa inyo pong komite?
2: Pinapatawag namin yun sila ko sa nakaraan. Lahat ng agency, pinapatawag namin. Lahat kasi para makita nila na walang may pakitang permit yung mga ride-hailing motorcycle taxi.
1: Okay.
2: O, alam nila. Kaya sa patawag na yun ko sa, alam nila na bawal kasi wala namang permit.
1: Okay.
2: At hindi rin kasama sa pilot study. Oh, ang lungsod ng Puerto Princesa.
1: Sino ba may sabi nun? Parang LTFRB Region 4B?
2: Yes, opo. O, LTFRB din.
1: Oh,
2: si attorney... Kalimutan ko.
1: Pero hindi niya pa, nawala sa ano, nandiyan pa sa linya. O ito ah.
2: Opo.
1: Sige. So, hindi pa binabawi ng LTFRB, di ba, ni Region, ni Director, yung sinabi niya na hindi kasama ang Palawan sa pilot study ng motorcycle.
2: Yes, hindi kasama. Oh.
1: Hindi pa binabawi yun, ano? Wala pa.
2: Wala pa po.
1: Okay. So, valid pa yung sinasabi niya. Pag sinabi niyang hindi kasama, hindi pa dapat bumiyahe, maghanap buhay. Kasi,
2: opo.
1: Pag walang ganun, wala rin may permit. Lahat walang permit. Oo.
2: Yes po, Kosa.
1: At saka yung...
2: Alam natin na convenience naman sa mga tao kasi isipin mo, sunduin pa sila.
1: Oo.
2: Kukulin kung saan sila.
1: Tama.
2: Mas mura pa.
1: Mura.
2: Pero, ang pag-usapan kasi natin, yung batas.
1: Oo.
2: Yung batas ang pag-usapan, kung tama ba, paano pag may mangyari? Ngayon, may nangyari na. May buhay na nawala.
1: Tsaka ano... Konsyal, napapansin ko kasi kino-compare ko doon sa Manila limbawa, yung rate nila. Pag wala kang ano, sige tawagan mo ulit sir. Linawin natin 'to ha. Jay, paki-ano mo nga yung payag ng LTF ng ano, backride. 'Di ba naglabas sila ng payag?
2: Yes,
1: Konsyal, na iko-compare ko kasi nag-research tayo. Pag sinabi mong magkano ang halimbawa poblasyon Puerto to Irawan motor. Pag i-compare mo, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng tariff rate kasi dapat may tarifa. Ngayon, kung wala pang pilot study, wala ka pang ang LTFRB, walang mailalabas na tarifa. Kung magkano?
2: Yes po.
1: So, saan galing yung tarifa nila na ito dapat ang babayaran mo pag sumakay ka rito sa motor?
2: Yan nga po. Yan nga po. Kosa, hindi pa rin ako nakabook sa kanila eh.
1: Ah,
2: itay ko nga rin mamaya.
1: Pabuka nga mamaya. Pabuka, papunta sa City Hall. Para
2: itatay ko mamaya. Ano.
1: Para si Manny Pacquiao, di ba, nag-grab lang. Ikaw naman, mag-motor ka.
2: Itatry ko mamaya kung magkano talaga yung... Kaya lang, wala pa akong apps eh.
1: Ah, ganun? Sige, poporwardan kita. So, anong natin dito, Konsyal? Kasi kailangan, sabi mo nga, ma-implement ang dapat ma-implement para hindi na maulit ito na may mamatay kasi...
2: Hintayin pa ba natin yung pamilya natin na mangyari yan?
1: Yan, okay. Lalo mga estudyante pa naman yung ano...
2: Alam mo, hindi ako sa LTO eh.
1: LTO?
2: Kasi mismo nga yung issue sa akin na red plate, hinuli ako.
1: Ganon?
2: Oh, hinuli ako. Wala akong Cosmod. Bayad ako ng ticket 1.5.
1: Hinuli ka ng LTO?
2: Oh, bilib ako sa LTO. Isipin mo red plate ng city. Hinuli?
1: Baka naman customize yung plate mo. Hindi?
2: Merong konting basag kasi sa harapan eh. Hindi ko pa napalitan eh.
1: Alin basag?
2: Yung salmin. Kasi nag-order ako, wala pang lumabas.
1: Ah, hinuli ka pala?
2: Oh, hinuli ako. Walang kahit sino ka. Okay, bilib ako, saludo ako sa naghuli sa akin.
1: Ay, ito?
2: Pero samantalang yung mga motorcycle taxi na illegal, hindi nila kayang huli.
1: Ah, ipatawag mo nga dapat. Para in fairness to Ebreo, ikaw nga nagpahuli, nagbayad, di ba? Nagmulta.
2: Nagpahuli, nagbayad na kami. Nagbayad ako.
1: Kailan kayo nuli, Kosa?
2: Mga isang buwan na may ticket ako doon.
1: Nabayad mo na?
2: Hanapin ko yun, ipapagita ko sa kanila sa committee meeting.
1: Oo. Pero hindi yung, sorry, hindi sa plate, hindi sa ano?
2: Hindi sa plate.
1: Ah,
2: kasi
1: okay.
2: Kasi lahat pinapara nila.
1: Oh, lahat, oh, kasi may September 1, nag-implement yata sila ng ano, di ba? Customize.
2: Oh.
1: Okay.
2: Oh.
1: So, ang inaano mo naman, kung lahat, yung konting basag sa salamin o sa mga stoplight or headlights, inuhuli. Ito naman sa backride. Pero ang sabi nila, Konsyal, kasi mahirap hulihin pag dumaan sa harap mo, anong violation doon? Di ba? Parang gano'n, hirap sila eh.
2: Ito kasi yan, merong yung kaibigan ko, sinabihan siya ngayon.
1: Oo.
2: Pag merong manghuling sa atin, sabihin mo, kamag-anak kita, kaibigan kita.
1: Uy, may ganon?
2: Bakit mo kailang sabihin sa pasahero mo na ganyan?
1: Oo
2: kung mayroong mangharang.
1: Oo nga. Hindi excuse yata 'yon eh. Name drop ka, magni-name drop, 'di ba? Violation talaga. Okay. Yes. Nalulungkot lang tayo kasi kung walang nangyari, medyo tahimik eh. Pag may nangyayari, may namatay, umiingay tapos nawawala.
2: So dapat meron na rin nangyari diyan kosa, pero ano lang yung simpleng gasgas lang, di mabilis na pag-usapan. Eh problema ngayon.
1: Minamatay.
2: Itong buhay lang nawala.
1: Oo nga. Sige. So kailan ang patawag niyo? Dapat ASAP ito.
2: Yes,
1: konsyal,
2: yes po. After ano siguro
1: bukas.
2: Ngayon kami regular session.
1: Mm.
2: After regular session, ano pa namin, baka Webes yan, Posa.
1: Okay,
2: imitahin kita para mapanood mo sa committee meeting.
1: Oo. Tsaka pahingi ako ng ano, nung pina-receive niyong letter sa LTO, HPG na...
2: ipayos ko sa secretary ko sa office.
1: Sige. Anong mensahe mo ngayon, Consial J, no? Kasi transportation ka dito sa nangyari. At, siyempre...
2: Sa lahat natin mga commuters.
1: Sige.
2: Sa lahat natin mga katoda, sa lahat natin mga motorcycle... taxi na naghanap buhay, sana po, kung magmaneho, dapat iingatan natin ating mga pasahero. Kasi po, buhay po ang kasalalay dyan. Yung bata, ang taas pa ng pangarap ng 15 years old, nawala dahil lang dun. Yun po, ingat po, sundin natin kung anong naayon sa batas.
1: Okay. LTO, HPG, anong mensahe mo?
2: Sa LTO, sa HPG, gawin lang natin yung tama, ang ating trabaho. Sa darating na committee meeting, magkita na lang tayo doon, mag-usap-usap tayo kung anong talagang dapat natin gawin. Huwag na natin hintayin na mawalan tayo ng kasama sa pamilya o mga kaibigan dahil lang sa mga pangyayaring ito. Yun lang po, mabuhay po, Galawin, mabuhay ang Puerto Princesa.
1: Thank you, Consial J. Rosa, thank you. Thank you.
2: Thank you.
1: Okay, si Consial G. Lau. Atropang Gerald. Si Consial, hinuli pala ng patrol. Basag yung ilaw, 1-5. Yung ilaw ng sasakyan niya. Red plate. So mukhang may sama ng loob si Consial sa LTO. Tawagan mo nga si Ma'am Karen ng LTO. Sino yung hepe ng HPG? Mayroon na palang pinadala. Andiyan ba yung ano ng backride? Yung pahayag? Sige. In fairness to backride, kilala natin yung may-ari nito, si Sir Berhel de la Puerta. Tama ba yon? Sir Berhel, nagme-message po kami sa inyo kung pwede namin kayong makausap. Itong chairman mismo ng Committee on Transportation ang nagsabi na ho kani-kanina lang na ang puerto base sa kanyang pagkakaalam no hindi kasama sa pilot study ng LTFRB para regular na makapagbiyahe ang mga motorcycle taxi sa ating lungsod at lalawigan ng Palawan. Simple lang yon. Kung walang pinapayagan ang LTFRB, so hindi ka rin makakakuha ng mayor's permit. Pwede. Ha? Kung ang iyong permiso sa LTFRB food delivery, okay, mabibigyan ka. Food delivery. Ang sinasakay mo dapat, pagkain. Ang official statement ng backride dito sa nangyaring ito, kawawa ho, yung interview ni Gerald nandyan, di ba? Sa nanay, mamaya play natin. Bagamat nagkaroon ng settlement dito, hindi na natin pakialaman yon sa kanila na yon. Pero yung atin is yung legalidad ng biyahe. Kasi nga merong nangyari. Aksidente. Wala namang gustong... At saka yung kable. Yung kable, pambira mga kable na yan, kalat-kalat. Ha? Oh. Kung saan-saan na lang makikita mo, nakalaylay sa puno, yung iba nandun sa kalsada, ayan. Okay? Taos pusong nakikiramay, ang backride management kay Ma'am Juliet Midario at sa mga naiwan at naulila ni Giselle. Mula sa mismong araw ng insidente, personal at aktibong nakikipag-ugnay ng backride, Pinas, kay Ma'am Juliet, yung nanay. Sa ospital, sa mga polis, mga sangkot na driver. Pag-aasikaso sa punerarya, sa burol ni Giselle, hindi kami tumigil makipag-usap sa mga kinaukulan upang mapabilis ang proseso at mabigay sa mga naulila ni Giselle ang agarang tulong. Upang matiyak na tuloy-tuloy at maayos na komunikasyon, nagtalaga ang backride Pinas ng isang kinatawan na direktang nakikipag-usap sa pamilya ni Giselle. Kaya dito na tayo sa may baba na ano. Nakarating sa amin ang hinaing ni Ma'am tungkol sa binigay naming tulong pinansyal sa kanya na nagkakahalaga ng 20,000. Ito yung una ha. I understand na medyo nadagdagan na tong 20,000 na to. Gusto naming ipagdiina na ang paunang tulong pinansyal na binigay namin kay Ma'am Juliet, yung nanay, ay bunsod ng kanyang kahilingan na mabilis ang tulong pinansyal upang mabayaran agad ang bayarin sa ospital na pinagdalhan sa biktima. Ngunit nais naming linawin na hindi dito nagtatapos ang tulong na ibibigay namin sa mga naulila. Hindi namin ipagwawalang bahala ang pigati at nararamdaman ngayon ni Ma'am Juliet. Walang ina ang dapat makaranas ng sakit at lungkot bunsod ng pagkamatay ng kanyang anak. Buti alam nyo. Ganun pa man, nais naming backride pinasagutin ang ilang maling impormasyon na kumakalat sa social media. Batay sa aming direktang pakikipag-usap sa pamilya, nilinaw nilang wala silang pahayag sa radyo na 20,000 lang ba ang buhay ng anak ko? Gaya ng ipinamalita ng ilang news outlet sa Puerto, hiniling namin sa anumang impormasyon tungkol sa insidente mula sa news outlets ay dapat nakabatay sa verified information at official record at direktang payag ng mga kinaukulan upang hindi makatagdag pa sa pasanin ng pamilya ng mga biktima. Meron ba nagsabi ng 20,000? Katropang Gerald, parang naninisi si backride eh. Wala daw pahayag at walang nailabas sa social media o sa mga media outlets na 20,000 pesos. Si Gerald may interview nan, di ba? Okay? Medyo linawin natin to backride ha. Okay? Kasi sabi nyo walang 20,000 na inilabas. Play mo nga yun. Sabi daw kasi walang 20,000 eh mukhang naninisi si backride sa mga media na wala namang nilabas yung pamilya na yung humingi ng 20,000. O ito parinig natin ha, para nagkakaintindihan tayo.
3: Obviously tayo isama natin si Ma'am Juliet. Siya po yung nanay.
1: Yan ba yung binanggit na 20,000?
3: Nasa wili po sa nanay. Ha? Sa Abanico Room.
1: Ano na? Sige.
3: Condolence po una sa inyo, ma'am. Salamat po. Siya po ay 15 years old.
4: Opo, no? Siya po ay 15 years old. Mag-aaral po sana siya nung time na nung Martes, September 2. Pabasok po sana siya sa school dahil po ang pasok niya is 12:45. So, umalis po siya ng bahay mga 11:45. So, ako po, usually po yung anak ko, gaya na sinabi ko kanina, tuwing aalis po yan siya ng bahay, nagpapaalam po talaga yan siya sa amin.
3: Ano yung mahuli niyong
4: sa akin po, nagpapaalam yan siya. Bago po po sila kasi nagbibiruan pa talaga sila ng mga kapatid niya. Okay. Nagbibiruan pa sila. Tapos, usually gano'n naman po pag nasa bahay sila. Tapos ako naman po, pag umaalis yun siya, nagpapaalam talaga yan siya. Kasi malambing na bata yan eh. Titis mo na yan siya, mamaalis na ako. Sabay alis niya. That time, hindi po siya kasi siyempre naligo na siya, nag-aayos yung kwarto. So, sabi ko, anak, hindi ko na siya pinansin. Nung binuksan ko yung kwarto niya, nag-aayos siya. Tapos, kung nakmaligo mo na ako, wala siya pinuloy. Tapos naligo po siyempre ako. Pagbalik ko po, wala na po siya. Hindi po siya nagpaalam sa akin. Yung pen lang po.

0: doktor ko ba yung buhay ng anak ko? 24 hospital bill lang yun. Paano naman ko dito sa Helen's Gate at sa memorial? Diba po dapat pag-ipag-ugnayan at bumigyan naman ko yun ng kunting tulong sa amin? Pero at least, bigyan nyo naman kami, malagpasan namin yung trial na ito. Kasi nagtip ko yun sa amin.
1: Paki ano mo yung 20K para malinaw natin na kasi sinasabi ni Backride ito ho, nire-review lang natin na wala natin sinisisi dito muna, pero yung mga pahayag na wala raw binanggit na 20,000, ito ho yung magulang ng biktima. Pakinggan yung maayos, pakilinis po yung mga tenga po ninyo para madinig po ninyo. Sige.
0: Okay.
1: Ang binanggit to ni ma'am, yung nanay, 20K lang po ba ang buhay ng anak ko? So, doon sa binabanggit po ninyo, sa official statement ninyo, nakalagay, batay sa aming direktang pakipag-usap sa pamilya, nilinaw nilang wala silang pahayag sa radyo na 20K ang buhay ng anak ko. Gaya ng ipinamamalita ng ilang news outlet sa Puerto, hinihiling namin anumang impormasyon tungkol sa insidente mula sa news outlets ay dapat nakabatay sa verified information, official records at direktang pahayag ng kinaukulan upang hindi makadagdag sa pasanin ng pamilya. So, kung sino man naglabas nito, official statement, Backride pinag

0: Come on.
1: Sige. Open ho yung linya ko. Ah, open. Pwede rin kayong pumunta rito. Dahil ang dami nyo ng ano eh. Ang dami nyo ng nasa 400 na yung mga motorcycle riders natin. Eto, may pahayag yung chairman ng Committee on Transpo. Ang sinasabi, eh, sa Palawan, wala pang pilot study ang LTFRB. Meron yung mga Food Panda, pwede siya sa pagkain, pero hindi tao. Okay? So, ngayon ang tanong, hindi ako namin sabi ha. Oh, sabi ni G. Lau, Committee on Transportation Chairman, sangguni ang panlunsod. Eh, sinabihan na nila ang HPG at ang LTO na ipatupad ang at i-implement yung dapat. Di ba? Kasi ilinawin natin to. Bakit hindi hinuhuli ng LTO ang motorcycle taxi na walang permit pa from LTFRB at walang mayor's permit from BPLO? Di ba? Oo. Kasi hindi ako may sabi, yung chairman mismo ng Committee on Transpo, si Gilaw. Okay? So kunin natin ang side ng HPG. Kasi na-interview na natin ito dating HPG. Di ba? Sinasabi nila na hindi namin kayang hulihin niya kasi sa harapan dumadaan namin dumadaan sa amin. Eh wala namang anong violation. Pag dumaan sa harap namin, may karga silang pasahero o may sakay sila. Anong ititikit mo doon? Maliban na lang kung sasakay ka doon sa kanila, tapos pag nagbayad, parang bypass mo, violation. But bumiyahay ka nang wala pang mga provisionary authority from LTFRB. So may mga ganon. At saka in demand ngayon ng motorcycle taxi sa Palawan at sa Puerto, lalong-lalo sa mga estudyante. Hindi masama yung mga ganitong mga negosyo, biyahe. Kasi nakakatulong eh. Door-to-door delivery. Ang problema natin, may nangyaring aksidente. Tahimik naman eh, walang problema yung mga biyahe, 'di ba? Ang medyo talagang naapektuhan yung mga tricycle driver na may mga mayor's permit kasi kalaban nila to sa negosyo eh. Imbis na sasakay doon sa mga license at franchised tricycle, hindi na sasakay. Mag-motorcycle taxi na kasi door-to-door delivery. Di ba? May mga apps lang. May mga apps ka lang. Okay ka na eh. Oh, yun ang problema. Yun ang umaaray noon pa sa Committee on Transportation. Kagawad! Ang bira ka naman. Ba't ang nangyayari dito? Eh, kami may franchise kami. Galing sa syudad. Eh, yung kalaban namin, motor, walang ano eh. Sa harapan namin, pipick up eh. Imbis na sasakay na sa amin, isang hakbang na lang, uupo na sa tricycle namin, nagmotor pa doon sa motorcycle taxi sumakay. Eh, paano na yung mayor's permit namin? Yun ang problema. O ngayon, mayroong sumakay na disgrasya ngayon. Nagtuturuan. So tingnan natin, ano, balansiin natin yung usaping ito, mga kaibigan. Di mo, mahirap pigilin to, motorcycle taxi. Ang pipigil lang dito, LTO, HPG. Sinasyonal ito eh. Di ba? Yung CTMO, pag dumaan sa harap nila yan, wala silang violation na pwedeng itiket at pagmultahin, maliban na lang kung may ordinansya na, eh, sabi ni Kagawad Jilaw, wala eh. Di ba? So, daan-daan na ito. Hindi lang 20, 50. Daang-daan na ito. Marami na ito. No? Nung nakaraang ayuda, mga kaibigan, ng DSWD, binigyan ng 5,000

mga motorcycle rider na legal na nag-ooperate. Nandun yung ano ba, yung Foodpanda. Ano pa? Maxim. Ano pa? Ha? Grab. Puro food delivery yun. Motor. Bakit sila ang nandun lang at binigyan, balik mo na dun sa aksidente. Bakit sila lang ang binigyan ng DSWD ng taglilimang libong piso? Eh, ang daming motorcycle rider dito. Ang sabi ng DSWD, sila ang binibigyan, sa kanila binibigay ang mga kopya ng bibigyan ng ayuda from DOTR. Ang DOTR, kumukontak si LTFRB, sino ba sa Palawan ang binigyan ninyo ng otoridad para bumiyahe, mga motor. O itong Maxim, itong motor to ha, Maxim, Foodpanda, tsaka Grab. Pero hindi taon, dapat isakay nila. Pagkain. Pagkain. Okay? Kaya nagtaka kami, bakit yung backride, hindi binigyan ng, yung sa 400 nilang mga rider, bakit hindi binigyan ng tagli-5,000 ng DSWD? Ay nagkikiter ng rider yan, ay ng pasahero. Ang sabi ng DSWD, sir, wala sila sa listahan ng gobyerno. Dahil, kung legal ang biyahe mo, di ba? At may permiso ka sa LTFRB, bibigyan ng LTFRB, ang LTFRB kumukontak sa mga, Maxim, ilan bang podry ang rider mo dyan? Grab, ilan ba ang rider mo dyan? Oo. Ito. Sige, bigyan natin sa DOTR. DOTR to, DSWD. Download mo pera. Bigyan ng tagli-5,000 yan. Kaya lang, hindi na bigyan yung backride. Bakit? Eh, wala ka sa listahan ng gobyerno. Di ba? Pinipilit nga namin mabigyan to dahil nasa 400 yung mga rider nila. Kawawa din yan. Ang problema, hindi mo mabigyan sila ng 5,000 kasi nga wala sa opisyal na listahan. So doon pa lang makikita mo kung sino ang kinikilala ng gobyerno. Si Backride Pinas, sorry ah, sorry po, ay hindi kinikilala ng gobyerno. LTFRB, down to city government. Down to the Sangguniang Panlalawigan Committee. Committee on Transportation. So how do you justify sa mga ahensyang ito na legal ang biyahe mo? Di ba? Kaya naman sila gustong illegalize ng gobyerno dahil marami ang dapat ikonsidera. Ano yan? Insurance ng pasahero at ng driver ng motor. Pag nagkaroon ng ganitong disgrasya, matik, kahit walang ayuda, kung kani-kanino, sagot ng kumpanya, insurance, no? Mga kaibigan, ang gastos ng rider ng motor at saka ng yung pasahero. Balita ko, kinakaltasan ng insurance yung mga driver ng motor. So, paanong nangyari yon na hindi ka naman... Anyway, bahala si Backride. Yan ang gusto kong sagutin ninyo eh. Kinakaltasan nyo ba ng insurance yung driver ng motor ng rider ninyo? Diba? May insurance ba sila? So, paano yon na hindi naman... yan, anyway, yan ho ay mabubuksan lahat sa committee. Itong si Gilao, medyo may mataas si Kosang Lao, Gilao. Kagawa, G, medyo mataas ang boses kanina. Galit. Eh siya nga, hinuli ng LTO eh. Bakit daw itong mga to? Sabi ko, bakit? Di ba? Tinanong ko na sa kanya. Eh, hindi nga. Wala. Huwag na ho tayo masyadong technical dito, no? Wala kang provisionary authority down to mayor's permit. Equals ano yon, 'di ba? Huwag na natin isingit yung mga hindi nag-apply na kami.
application for provisionary authority is application. Application is not a valid documents para bumiyahe ka. Napakasimple ko niyan. Di ba? Oh. Kaya lang, dapat nilakad niyo na ito. Yung kumpanya, alam niyo naman na sa Manila, parang ino-author, recognize itong back ride, di ba? Pero sa probinsya, parang wala pa. So, yan dapat ang inuna ninyo. Ang dami nyo ng rider. Ang dami nyo nabibigyan ng trabaho, salamat. Pero inuna nyo muna sana yung permiso mula sa gobyerno. O paano natin, paano yung i-justify itong ano na to? Di ba? O kung hindi kayo muna bumibiyahe, di ba? Dahil wala pa kayong permiso sa LTE Barbie, edi walang namatay. Oo. Ngayon, sasabihin, huwag paniwalaan yung mga media outlets. Parang sinasabi ninyo, di ba? Huwag nyo na kaming baliktarin. Pati ba naman kami, di ba? Anong walang sinabing 20K? Ayun yung nanay mismo nasabi. Oh. Parang tinutumbok ninyo, huwag nyo paniwalaan yung mga media na yun. Kasi, di ba? Parang sinasabi na, hindi totoo yan. Basta sa aksidenteng to, ganito, ganito. O ito, verified information, 20K. Sinabi mismo, yan ang unang inalok ninyo. Pero sinasabi nyo nga nadadagdagan ninyo at tinagdagan naman ninyo base sa latest information. O, balik tayo doon sa mga permits. Magkaalaman tayo dito pagka naipatawag ng Committee on Transportation. Di ba? No? Yan dapat ang inuuna ninyo. Unang-una, kapakanan ng mga rider ninyo. Di ba? Hindi lang yung tanggap, tayo ng tanggap. Sige, pasok kasi ang luwag. Pag backride, maluwag, madali ka lang makapag-ano eh. Makapasok eh. Sige, tanggap lang ng tanggap. Kasi pag magkano bang hatian dyan? Rider to kumpanya, Bon. Di natin alam kung magkano yung kinakaltas ng... Kasi kaltas ka ng kaltas doon sa biyahe nila, eh ala ka namang mga ganyan mga permiso mula sa gobyerno, anong tawag mo dyan? Di ba? Ngayon, ang hirap ng itigil nito kasi sobrang dami na. Sobrang dami na. Mahirap na siyang... Sa totoo lang. Ewan ko to si Consel G. Ilaw, yung kakausa ko dyan sa konseho, kung paano niya gagawa ng paraan to, kasi alam niyo, politiko yan. Alam niyo naman ang politiko, kung saan yung nakakaraming butante, doon ka, di ba? Oo, maliban na lang, ay kilala ko naman si Consel G. Ilaw, meron naman niyang political will. Di ba? Kasi kung talagang... Pipilitin niyang magpabiyayin yung backride. Eh, ilang butante mawawala dyan? 400 kalimbawa. I-times 3 mo yung 400. Baka hindi na siya manalo next election. Di ba? Pero bilang politiko, may political will ka, ito'y tama eh. Kaysa may mamatay pa. Sige na. Magalit